0: Good morning po. Good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Pwede po bang pakingitian lang po ang katabi ninyo? Isang magandang ngiti po. Isang kristyanong ngiti. Yan. Ang sarap pong tignan, ha? Kapag ka nandito po sa taas at nakikita po natin na naging ngiti yan, ang ganda naman ang ngiti ninyo. Ano po? At nakakatawa po. Magpapatuloy po tayo actually sa atin pong pag-aaral ngayon sa MCF in Action. Ang bibigyan po natin ang pansin ay yung interceding for one another. Nung Sunday po, ang topic po natin ay prayer and fasting. Di po ba? Yan po ay pinangunahan po natin Pastor Dennis. At may apat na bagay na nangyayari. Ang sabi niya po, when you pray and fast. Una po, it honor God in worship. Naluluwalhati ang Diyos sa ating pagsamba. It labor for God's will. Naroroon po yung kalooban ng Diyos na nangyayari. And then, sabi po ganun, it launch mission and ministry. And prepare hearts for obedience. Ang gustong-gusto ko po doon ay it launch mission and ministry. Kasi nga po sa atin po sa mission natin. Ano po, napakahalaga ng prayer and fasting. At sabi niya po ganun, when the church prays and fasts, the Spirit speaks, the church sends, and the gospel advances. Prayer and fasting are the spark that ignites mission. Siyero yung ano? Ano yung spark sa Tagalog? Dakitab. Narinig yun na yung word ng dakitab. Tagalog yun, ha? Hindi tayo nakakaintindihan. Dakitab. Yan. Dakitab. Spark. Yan po yun. Spark. Naiba yung ningning. Ay, talaga naman, oo. Dakitab na nga eh, spark. Yan po. So, spark, kapag may prayer and fasting, alam niyo po dito, mga ilang, siguro po, by next month, magkakaroon po tayo ng project dito sa OK Toda, yung ating po mga tricycle dyan. Ano po, kahapon kausap namin yung kanila pong mga officers at pinag-uusapan po namin yung possible na ano po natin, partnership sa kanila. At gagawin po natin yung po yun for the next 5 or 6 months. So, hintayin po natin. Alam po, maganda pong ang community ay napagpapala eh. May tatlo po akong alam pagdating po sa mission, sasabi pong ganon. Okay na roon, church, kapag ka may tatlong S. Yung self-governing, self-sustaining, at saka yung self-propagating. Pero alam po, sa natutunan ko, the church is not connected with the community. Hindi siya karapat-dapat na church. He should be connected in the community. So ganun po ginagawa natin. We connect MCF sa atin pong community. At nagagawa po natin yan sa pamagitan po ng panalangin at pag-aayuno. Tutuloy po natin yung ating pong topic tungkol sa panalangin. At binigyan pansin nga po natin ngayon interceding for one another. Alam niyo po, may mga churches na may grupo na kung tawagin sila ay prayer warrior. Meron po mga naging member ng prayer warrior dito. Ang prayer warrior po, madali po silang, wala po silang mga title, office, or position. Pero madali mo silang makikilala. Sila yun po yung ano, sila po yung pwede mong tawagan when you need prayer. At sila po yung lagi na, anong panalangin mo kapatid? Sila po yung mga prayer warriors. At kung may mga issues, may mga bagay na dapat dalangin, nandun kagad sila, nagsasama-sama. Maganda po para sa church na magkaroon ng mga miyembrong tapat sa panalangin and can effectively pray. Maganda po yon. Naniniwala po ako sa prayer warrior. Pero hindi dapat ito limitado na parang isang elite group that is specially trained in warfare prayer. Hindi po siya elite group. Hindi po siya parang SWAT o kaya ay SAF, yung SAF natin na Special Action Force. Hindi siya ganon, nakaka-special. Ano po? Ang bawat isa po sa atin, every Christian, is to be a prayer warrior. Dapat po bawat isa. And that is the message of Ephesians chapter 6, verse 18 na binasa natin. So ito pong ating main theme as we start. Christians are called to always pray, guided by the Spirit, and to keep watch by praying for one another. Tandaan po natin yung ating main theme.
1: Christians are called to always pray, guided by the Spirit, and to keep watch by praying for one another. Ang Ephesians 6, chapter 18, ay ma-appreciate po natin kung atin pong kukunin yung kabuuan, yung kanya pong background. Yung Ephesians, actually ito po ay magkakasama, Ephesians 6, chapter 10, hanggang sa chapter 6, mula po sa verses 10 hanggang sa 20. Ito po yung most clear and comprehensive statement about spiritual warfare in the Bible. In fact, dito po ay malinaw na itinuturo ni Paul that Christian life is a battleground, not a playground. Hindi po playground ang Christian life. Alam niyo po, nung bata pa ako, lagi ko natatandaan yun. Sabi niya ganoon, sabi niya ganoon sa pastor sa akin. Alam mo, when you accepted Christ as your Lord and Savior, you declare war with Satan. You declare war with Satan. Dati tahimik ang buhay ko, ngayon giyera na. Dahil sa aking pagtanggap sa Panginoon. So Christian life is not a playground. It's a battleground. It's a battleground. At ang Ephesians 6, chapter 10 to 13, verses 10 to 13, ang sabi pong ganun, mayroon pong paghahanda sa labang ito. At nabasa ko itong pong verse na ito sa ilang mga nakapost sa FB natin sa kanilang i-group. Ano po? At meron din po doon sa mga ilan. Sabi ko, eksakto, tama-tama ito. No? At ito pinopost natin pong i-group. Sabi pong ganun, finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. Put on the whole armor of God, for we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand firm. At ito pong passage na ito focuses on how to stand firm, that you may be able to stand against the schemes of the devil. Makatayo ka raw doon sa laban. Yung makakatagal ka. Makakatagal. Ano po? Kasi yung paglaban sa Diablo ay hindi lang isang araw. Tumatagal yan, mahaba yan. At habang tayo po ay doon sa panahon na tinanggap natin ng Panginoon Jesus bilang Panginoon Tagapagligtas, nagsimula ng gera. At hanggang ngayon, nakatayo pa rin po kami dito. May gera pa rin. Tuloy pa rin po ang gera. At sabing ganon, makakatagal kayo sa pagpaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang kaaway. And then ang verses 14 to 17, ito po yung nagtuturo sa atin how to be dressed and ready for battle. Ano pong sabi doon? Fasten on the belt of truth. Akin na po na sinamarize na lang ito. Fasten on the belt of truth tightly. Put on the breastplate of righteousness. Wear the gospel of peace as shoes. Deflect attacks with the shield of faith. Put the helmet of salvation on your head. Arm yourself with the sword of the Spirit. So yan po yung baluti. Sabi, the armor of God. Yan po yung baluti. And the armor of God equips us to stand our ground. Equips us to stand our ground. Hindi sinabi rito na yung baluti, gagamitin na kagad natin. It equips us to stand our ground. Pero ang spiritual equipment ay hindi magtatagumpay kung walang spiritual energy. May energy ka pa ba? Kailangan may spiritual energy. Hindi pa pwede yung puro spiritual equipment lang. Ang armor, it equips us. But prayer energizes us. Prayer energizes us. And at ang Ephesians chapter 6, verse 18, ito yung tinuro sa atin how to train for combat. Ito po yon. Ito po yung panlaban. Praying at all times in the Spirit with all prayer and supplication. And to that end, keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints. Kahit na po gumamit si Paul ng metaphor o talinghaga na tulad ng military, ang sinasabi niya po dito ay ang spiritual warfare. Spiritual warfare. And the armor he described was based on the Roman military soldiers na battle gear. Pero sinasabi niya rito, kahit na itong mga gear na ito, kahit na maganda yung battle gear ng mga Romans, hindi may tutulad sa panalangin na ginagawa ng mga Kristiyanong sundalo. That is nothing to compare. Kaya nga po, ang victorious Christian, he prays at all times with all supplication, with all perseverance for all the saints. Apat na all po ito. At kung tayo po may sasabihin, sana all. Yun. Ito yun, sana all. Pray at all times, pray at all supplication, with all perseverance for all the saints. Sana all. Ano po? Una po, tingnan natin yung pray at all times. Ito yung frequency of prayer. Frequency of prayer. At marami po mga Kristiyano sa ano ba yan? Wala na ba akong gagawin kundi manalangin? Alam niyo po, to pray with frequency is to make prayer your first response. Prayer is your first response, not your last resort. Ang sabi po ay at all times. What does it mean? Kapag sinabi natin at all times, it does not mean you should do anything but pray. Hindi ibig sabihin, wala kang gagawin kundi manalangin na lang. Hindi po. Ang ibig sabihin, wala kang gagawin kung hindi mo pa na ipapanalangin. It means you should do nothing without prayer. Huwag na nating hintayin pang umatake ang kaaway bago manalangin. Manalangin sa lahat ng oras. View every occasion as a call to prayer. On good days, thank God in prayer. On bad days, trust God in prayer. Ulitin po natin. Sabi-sabi po tayo. On good days, thank God in prayer. On bad days, trust God in prayer. Lahat na gagawin natin. Huwag natin sabihin na hayahay ngayon ang buhay. Abay, manalangin tayo. Pasalamatan natin si Lord. At kung may pagsubok lang, minsan sasabi natin, Lord, I trust you. Doon lang dumarating ang panalangin. Ang panalangin palagi ay yung in good days, thank God in prayer. In bad days, trust God in prayer. Isa pong magandang halimbawa ng praying at all times ay si Daniel. Alam natin yung story ni Daniel at marami pong nainis sa kanya dahil masyado siya mahal ng hari. At hinangad mga kaaway na pabagsakin siya sa pamagitan ng pag-akit sa hari na sinabi lang sa hari na, mahal na hari, sa loob ng isang buwan, walang dadalangin sa ibang Diyos maliban sa iyo. Ikaw lang ang dadalangin na nila. So, sabi po sa Daniel 6:10, nung pong malaman ni Daniel ito pong gagawin ko utusan na ito, nag-aatas na manalangin lamang sa hari sa loob ng isang buwan, ang sabi po sa Daniel 6:10, when Daniel knew that the document had been signed, he went to his house where he had windows in his upper chamber open toward Jerusalem. He got down on his knees 3 times a day and prayed and gave thanks before his God as he had done previously. Hindi po, nung marinig po ni Daniel yon, hindi niya inisip na, nako, delikado, makita nila ako na nagpe-pray. Ano ba naman ang problema kung ako po ay magpe-pray at sara ko muna yung bintana? Di ba? Na parang hindi lang ako makita. Pero sabi pong ganun, as he had done previously, katulad ng kanyang karaniwan ng ginagawa, pumunta pa rin siya dun sa kanyang upper chamber, nakaharap sa Jerusalem, nanalangin pa rin siya. Aba, kitang-kita ng mga kaaway niya. Ayun, si Daniel, huli ka. And in fact, pwede pong pagtagpan ni Daniel yon. Nagawa ni Daniel na manalangin sa gitna ng crisis dahil siya ay nanalangin bago pa man dumating ang crisis. Alam na natin yun yung nangyari. He prayed at all times, nakaraniwan na niyang ginagawa, hindi dahil may threat sa kanya. Karaniwan niya ng ginagawa. At yung pong verse, nagsabi po na, pray at all times in the Spirit. Alam po, yung biblical pattern in praying is to the Father, through the Son, through the Holy Spirit. It is to have the Holy Spirit guide our thoughts, guard our hearts, and govern our words in prayer. Kasi nga po, kadalasan, we pray for the wrong things. Minsan mali ang panalangin natin. We pray with the wrong attitude. We pray with the wrong motives. Hindi lang po ito yung simpleng panalangin. It is seeking the Holy Spirit guide in our prayer. Kaya nga po minsan parang madalian na lang ang prayer natin eh. Ang dapat po nating prayer partner ay ang Holy Spirit. Kung may prayer partner man tayo sa church, hindi natin tatawagin yung prayer partner natin na sama mo naman ako sa panalangin. Let the Holy Spirit be our prayer partner. Kasi siya po yung gagabay sa atin. Siya po yung gagabay sa ating puso. Siya yung mag-govern sa atin po mga sasabihin. It is seeking the Holy Spirit guide in our prayers. At sabi po sa Romans 8:26-27, ayan po yun, makikita po natin yung will of God, malilagi yung prayer natin. Ayan, nawala na. Diba? Okay, punta na tayo sa Romans 8:26. In the same way, the Spirit helps us in our weakness, for we do not know how we should pray. But the Spirit Himself intercedes for us with inexpressible groanings. And He who searches our hearts knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes on behalf of the saints according to God's will. So ang banal na Espiritu po ang siyang tumutulong sa atin sa lahat nating kahinaan sa panalangin. Kaya minsan sa atin iba takot manalangin. Let us ask the Holy Spirit to teach us to pray. Manalangin tayo. Ikalawa po, pray with all prayer and supplication. Pray with intention. Ibig sabihin nun, pray with purpose. Prayer is purposeful. Prayer is purposeful. Not random. Hindi siya basta-basta. Ito ay may layunin. Pagka nanalangin tayo, meron siyang layunin. Purposeful po ito. Pagka may layunin tayo sa ating pananalangin, ramdam ito. Ramdam siya. Pero pag walang layunin, random lang yon. Basta-basta lang. Kailangan, ramdam mo. You pray and you feel. At minsan alam niyo po, pinakamahirap manalangin. Dito po sa pulpito. Yung atin po mga pastor na nagpe-pray dito. At minsan makikita niyo na lang na sa kanilang panalangin may pag-iyak. Hindi po madali. Kailangan mayroon pong layunin. With all prayer and supplication, sabi pong ganun. And the terms, yung prayer and supplication are synonymous po yun. Halos magkasingwalgan. Pero may pagkakaiba pa rin sila. Pagkasabi po natin prayer simply means to talk to God. And prayer is a wonderful privilege. Hindi po ito pabigat na tungkulin. Kaya pagkasinabi natin, ay kapatid, ikaw mag-pray. Ba't ako? Parang ang bigat naman ng pagkakatawag sa pag-pray. Ba't ako? Talaga naman, ano? Akala ko sa ilang ginagamit yung ba't ako. Pagkasabi, magkukas ng pinggan, ba't ako? Eh, pati sa church pala, ikaw ang nakapatid mag-pray. Ba't ako? Oh, and I understand. Naintindihan ko po. Minsan mahirap mag-pray. Minsan, hindi madali. Kasi nga minsan nahihiya tayo. But if we always pray, kung lagi tayo nanalangin at mayroong layunin, kahit na anytime, anywhere, pwede po tayong manalangin. Pwede po nating gawin yon. At ito po term na ito, simply, hindi po ito pabigat na tungkulin. Do not reluctantly say, I have to pray. Huwag mo sabihin na kailangan ko manalangin. You should eagerly declare, I get to pray. Mananalangin ako. Mananalangin ako. Alam niyo po yung isang rapper, sabi niyo, we got to pray just to make it today. Yan. We got to pray just to make it today. Talaga naman, ang hirap mag-rap. Ang alam ko na lang rap ngayon, yung rapping lumpiang sariw. Lumpia na lang. Si MC Hammer po yon. isa pong rapper nung pong mga panahon ng 1990s. But you know what? He is an ordained preacher. Ordained preacher yon si MC Hammer. At isa po ito sa famous niya na chorus niya. I have to pray just to make it today. We got to pray just to make it today. Kailangan talaga manalangin. Hindi mo sasabihin ganun, kailangan kong manalangin. Kailangan, ang sabi natin, mananalangin ako. And Hebrews 4:16, ang sabi mo ganun, let us then with confidence draw near to the throne of grace that we may receive mercy and grace in time of need. Ipinakita ni Paul ang pagkakaiba sa pagitan ng panalangin at paghiling upang ipaalam sa atin ang panalangin ay hindi puro paghingi. Prayer is more than asking God for things. Magkasama po yan, pero ito po ay pakikipag-usap at pakikipag-ugnayan sa Diyos. Pero ito pong maganda. Sa panalangin at saka yung binanggit natin kanina na supplication. Sa pananalangin pa lang po, may supplication na po. Ang sabi pong ganun sa Psalm 37:4, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. When you delight in the Lord, you can ask what your heart desires with confidence that He will hear and answer. Ito po ang dahilan kung bakit ang panalangin ay konektado na sa paghiling. Yung bang minsan, nananalangin ka pa lang, sinasabi mo pa lang sa Panginoon, mayroon na kagad kasagutan. Hindi ka pa humihingi, binubulong mo pa lang, sinasagot na ni Lord. Mayroon po kayong ganong karanasan. Di po ba? Kami po ni Beth, may ganong karanasan. Tambagit ko lang minsan yon. Nag-uusap lang kami ni Beth tungkol dun sa ito yung mga panahong ang kaya na lang namin ay managinip na lang. Ano na hindi namin kaya financially. Nag-uusap kami, ano bang gusto mo mangyari pa? Anong gusto mo pang ano pang panaginip mo? Sabi niya ganon, gusto ko makapunta doon sa Gator Band. Yung concert ng Gator. Yung marami sa inyo, hindi niyo na pumano yung Gator. Kasi matatanda, mga bata pa po kayo. Sa Gator, yun po yung mga matatanda, mas nanonla yan. Eh, sabi niya sa akin, ikaw pa. Sabi ko, ako gusto ko talaga makasakay ng cruise ship. Talagang taas ng panaginip ko ng cruise ship. At alam niyo po ba, after two weeks, may tumawag kaming kaibigan from Australia. At sabi ng ganun, nakatanggap kami ng mana sa aming mga magulang. Ano po ito, puti? Sabi ng ganun, sabi ng asawa ko, yung asawa niya, hindi namin ganun ka-close, pero we're friends. Sabi ng ganun, asawa ko, isama natin si Beth at saka si Nestor. Sabi niya ganun. Alam niyo po, sabi namin, saan kayo pupunta? Merong Gator Band na nasa Caribbean Cruise. Yung band mismo nasa Caribbean. At yun ay 9 days na trip. Na habang nasa trip kayo, ang mag-entertain sa inyo ay yung Gator. Naku po. Grabe yun. At hindi lang yun. Hindi lang po yun. Ang date ng biyahe ay March 11 hanggang March 18. Yung date po. March 11 to 18. Alam niyo po ba anniversary namin? March 17. Mapapawaw ka talaga. Only God. Mapapawaw ka talaga. Only God. Yun po yung mga bulong minsan na hindi ko isipin na gagawin ni Lord. Yun yung supplication, prayer and supplication. Nananaginip ka pa lang, sinasagot na ni Lord. Ito po isang kahilingan, pakiusap, petisyon. Ito ay paghingi ng pabor mula sa isang nakatataas na matugunan ang pangangailangan ng isang superior. Naalala ko po Matthew chapter 7, verse 11. Ang sabi pong ganun, if you then who are evil, know how to good gifts to your children, how much more your Father in heaven give good gifts to those who ask Him. O ikaw nga, sabi ganun na masama, ay nakapagbibigay na mabuting kaloob sa iyong mga anak, gaano pa kaya ang iyong amang nasa langit ang hindi magbibigay na mabuting kaloob sa, na sa kanya ay humihingi? Diba? Masama nga tayo eh, pero binibigyan natin yung needs ng anak natin. And how much more, Father in Heaven, who give good gifts to those who ask Him. Ipinapakita ng panalangin yung ating dependence upon God. Sabi nga po sa John 15:5, apart from me, you can do nothing. Kahit na po sa mga bagay na tila kaya natin, ang ating lakas ay galing pa rin sa Kanya. Kaya kailangan natin lagi may panalangin, supplication. Ang panalangin na hindi lang para sa mahirap sa sitwasyon. Kapag naisip natin na kaya nating ayusin ang mga bagay na nang mag-isa, hindi natin dinadala sa panalangin, hindi po ito makakaglorify sa Diyos. Huwag natin dalhin sa panalangin ang mga bagay lang na mabigat sa puso natin. Dalhin natin sa panalangin mga bagay na minsan masaya sa puso natin. Pagpapasalamat sa Diyos, glorifying God. O kahit na yung mga maliliit na bagay na kaya natin, ilalagay pa rin po natin sa Panginoon yon. Pagkakatiwala natin sa Panginoon. Hindi po makakaglorify kung ang binibigay lang natin ay yung mga mabibigat na dalahin. Glorifying God means acknowledging Him as the source. Kapag hindi siya involved sa buhay natin, para bang sinasabi natin na sapat na ang aking sariling lakas. And let us remember Zechariah 4:6, not by might nor by power, but by my spirit, saith the Lord. Hindi sa economic might, hindi sa physical power, but by the spirit of the Lord. Ikatlo po, pray with all perseverance, with persistence. Ang sabi po, to that end, keep alert with all perseverance. To stand firm in prevailing prayer, we must keep alert. Alerto. At yung word na translated na alert ay agripneo. Ibig sabihin na huwag matutulog. Huwag matutulog, sleepless. Ano po? To stay awake. And it carries the sense of spiritual vigilance. Remaining watchful. Attentive and ready in prayer. Huwag matutulog, be watchful. Hindi ka natutulog, nagmamasid ka. Isang magandang halimbawa po nito ay yung sa Garden of Gethsemane where Jesus asked Peter, James, and John na samahan niyo naman ako sa panalangin. Sabi nga ng Panginoon Jesus. Pero nung matapos siya manalangin, bumalik siya sa mga disciples niya na supposed to be magbabantay sa kanya, natutulog. At sabi niya pong ganoon, and he came to the disciples and found sleeping and said to Peter, so, could you not watch with me 1 hour? Could you not watch with me 1 hour? Watch and pray that you may not enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Totoo po ito para sa ating lahat. Our spirit may be willing to be there for Jesus, but the flesh is weak. We fall into temptation if we do not watch and pray. Ako po natutuwa sa minsan sa mga kapatid na narinig ko na galing pa siya sa trabaho, pupunta ng church. Yung bang puyat na, tapos nasa church pa rin, just to worship the Lord. Andun po yung katalagang kalakasan nila. Andun po. Andun po yung spirit is willing. Yung flesh niya na pagtagumpayan. Isang sundalo po, ang na-court martial. Matapos malaman ng kanyang superiors na siya ay natutulog sa kanyang post. Ang defense niya ay, hindi po ako natutulog. Nagpe-pray ako. Nagpe-pray? Maniwala ba kayo doon? Siya ay nagpe-pray. Siyempre po, hindi naniwala yung mga superiors niya sa kwento na yon. And during the hearing, nagkaroon na ng hearing at parang minak siya ng prosecutor. Parang ininis siya na, sige nga, kung talaga nanalangin ka, pakinggan nga namin ang panalangin mo. Pakinggan ko nga, paano ka manalangin? So, ginawa naman niya. Right there and there, then, he passionately and confidently prayed to God. Pinanalangin niya. Baka naisama niya pa sa panalangin yung hukom, yung prosecutor. Naisama niya pa sa panalangin. At alam niyo po, after he prayed, na matapos siya, binasura ang kaso. Napagpas siya nila na hindi siya makakagawa ng gantong uri ng panalangin kung siya ay under pressure. Malibang ginagawa niya na ito palagi. So ibig sabihin, sanay manalangin ito. At yung sinabi niya na nalangin siya, ay totoo yun. Ang panalangin ng sundalong ito ay hindi nagsimula sa korte. Hindi lang doon niya pinakita. Nagsimula ito doon sa barracks. Na nakaupo siya at nagbabantay siya at nanalangin siya. In the quiet hour, in the daily practice of lifting his heart to God. Yun po. At nang dumating ang pagsubok, hindi na niya kailangang mag-imbento ng panalangin. He simply released what had already been going on in his soul. Ano bang nasa puso niya? Ano bang nangyayari sa kanya? Sa church po natin, maraming nanalangin kapag ka nagpipreach na si pastor. Pakicheck nga po, baka may nagpipreach dyan. Maraming nanalangin. Are you considered them prayer warriors? Ano po? Pakisabi lang, huwag maghihilig pag nananalangin. How can I keep alert? Paano nga ba? Keep alert with all perseverance. Ang perseverance po is patient endurance regardless of circumstances. At ang Matthew chapter 7, ang sabi pong ganun, verse 7, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you. Yung grammatical emphasis po nitong ano, ito po Matthew 7:7 ay tinatawag po natin aorist. At alam ko many times na rin, naging po yung Greek grammar na yun na aorist. Na ibig sabihin, ito po ay nagpapakita ng continual action or habitual activity. Tuloy-tuloy yun. Na parang sinasabi po na, keep asking, keep knocking, keep seeking. Patuloy ka lang. Magpatuloy ka lang. Parang sinasabi po na, tuloy-tuloy lang. Hindi sinabi na, keep asking, pagka natagpo ka muna, okay ka na. Hindi po. Ito po ay continuous na ano, pagpapatuloy po ito na yung grammar na ginamit doon. Don't stop praying. Push mo yan. Ano yung push? Pray until something happens. Sabi mo sa katabi mo, push mo na yan. Push mo na yan. Pray until something happens. Ito po yung mga binanggit na verse para po i-push natin yan. Sabi po ganun sa Luke chapter 18 verse 1. We ought always to pray and not lose heart. Colossians chapter 4 verse 2. Sabi, continue steadfastly in prayer. Being watchful in it with thanksgiving. And then Thessalonians 5:17, the famous verse na, pray without ceasing. Continue steadfastly, pray without ceasing, pray with all perseverance. And then, sa bandang huli po, pray for all the saints. Manalangin para sa bawat isa. Ang tunay na paghingi sa tulong ng Diyos ay hindi lang po nakatuon sa sarili. Inaangat din itong iba sa harap ng Diyos. At ito po yung pinaka-main topic natin, pinaka-main theme natin, praying for one another. You cannot be a healthy, growing, and fruitful Christian if you do not pray for yourself. Likewise, you cannot be a healthy, growing, and fruitful Christian if you only pray for yourself. Hindi ka lalago kung puro sarili mo na lang ang pinapanalangin mo. Sabi pong ganon. You cannot be a healthy, growing, fruitful Christian if you only pray for yourself. If you do not pray for yourself, kailangan panalangin mo sa sarili mo, ipapanalangin mo rin naman ang iba. We should be making supplication for all the saints. At ang supplication pa, they should overflow into intercession for others. Dapat na ipapanalangin po natin iba. Maging generous po tayo sa prayer for one another by name and by need. Huwag natin ipagdamot yung panalangin natin sa iba. Walang bayad dyan. Huwag natin ipagdamot yung ating panalangin sa iba. We praise the Lord sa generosity po ng church na ito. Pagdating po sa giving. Kahit na sabihin natin, ay nandyan lang po yung box na atin pong offering box natin, nandyan lang. Walang dumadaan na offering bag sa atin. Hindi po ba? Na mapipilitan kami sa bumunot. Pero alam niyo po, kahit na nandyan lang po yan, we praise the Lord for the generosity of MCF members. Salamat sa Panginoon. Pero ang hamon ko po sa inyo, maging generous din po tayo sa atin pong panalangin sa iba. May reward din po yon. May reward din po yon. Masigit pa doon sa inilalagay natin doon sa box. Ang verse 19 to 20 ay nagbibigay na isang personal and practical illustration of how we intercede for others. Hindi po kinalimutan ni Paul na magbigay po ng example. Ang sabi niya ganoon, and also for me. Kung sinasabi natin na nalangin tayo sa lahat ng bagay, nalalangin natin ang, kung ano yung pag-aralan natin sa panalangin, sabi po ni Paul, and also for me, ako rin. Dalangin niyo rin ako that words may be given to me in opening my mouth boldly to proclaim the mystery of the gospel, for which I am an advanced ambassador in chains, that I may declare it boldly as I ought to speak. Sabi ni Paul, ako rin panalangin niyo. At kilala po natin si Apostle Paul. Siya ang most outstanding pastor, missionary, theologian noong panahon niya. Yet, he needed prayer. No Christian is strong enough to win the battles, to win the spiritual battle. No Christian is strong enough to win the spiritual battles on their own. Kailangan natin na lagi tayong covered sa prayer. Lalo na po tayo ngayon sa MCF in action. We need to be covered in prayer. Because if the church is in action, the devil is in double action. Gagawa at gagawa yan para sirain tayo. Kailangan po natin ng panalangin sa bawat isa. At para kay Paul, nagpapahayag po ito na spiritual priority.

0: It is not our prayer that work. It is the God who works in our prayers. Hindi ang panalangin natin ang gumagawa. Ang Diyos ang gumagawa sa ating panalangin. At kapag tayo nanalangin, iniiwanan natin yun sa Diyos kasi alam natin, dinalangin ko lang ito. May layunin ako. Pero ang gagawa noon, si Lord. Ang gagawa noon si Lord. Can we pray for one another? Ay, walang sumagot. Hala. Can we pray for one another? Amen. Okay. Challenge natin. Let us pray for one another. Ganito po. I want to challenge you today. Let us all do the same. Manalangin tayo. Kaya lang po, bago tayo lumabas dito po sa church, I want you to tap a person or two or three person, isa, dalawa, o tatlo, na iba kilala nyo, iba hindi, at sabihin nyo po sa kanya, ito po, this is a commitment, I want to pray for you this week. Gusto kita idalangin ngayong linggong ito, itong buong sanlinggo. Pero kapag ka tinap niyo po yung person, tanungin niyo may prayer request ka ba? Ha? At saka tanungin niyo rin kung anong pangalan mo. Ha? Baka naman paglabas natin, sino nga ba yung maputi ang buhok na ganun? Si Kuya Kiddy po yun. Sino nga ba yung kinalabit ko? Naku, nakalimutan na. Gusto natin magkaroon po ng kapangyarihan yung panalangin sa loob ng isang linggo that we're going to pray for one another. So gagawin po natin yun. Huwag kayong bababa na hindi po nakakausap na isa, dalawa o tatlong tao na ipapanalangin natin. We need to do the action. MCF, in action. Kailangan may pagkilos po tayo. And that is our commitment today. Amen po ba? Gagawin po natin. Bago tayo bumaba, huwag kayong manananghalian. Huwag kayong... Hindi kayo pupunta sa langit. Hindi. Sabi kaya Pastor Willie yun eh. No? Mamaya po may prayer and fasting diretso tayo doon. Kung wala naman po kayong gagawin na family something, ano po, please come sa prayer and fasting. Tandaan natin, napakahalaga ng panalangin, lalo na po sa ginagawa ni Lord sa church. Kailangan po natin gawin yon. Okay, pray po tayo, let's pray. Lord, salamat po na marami sa time na ito ng iyo pong pagtuturo sa amin patungkol sa panalangin. What a wonderful privilege to come to you in prayer. Na minsan akala namin mapabigat lang. Pero Lord, ang sarap-sarap pala. Ang sarap na lumapit sa iyo because the battle is not ours. It's your battle. So Father, once again, we want to thank you. We want to glorify you for teaching us today. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen.
1: Inyong napakinggan ang Pananambahan sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Para sa inyong katanungan, prayer request o pagbati, mag-email lamang sa info@febc.ph.

0: Mula sa Ebanghelyo sang ayon kay San Juan, Kabanatang 15, simula sa talatang 12, mababasa po natin ang ganito. Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Ang Panginoong Hesus ay marami pong mga tagasunod, mga estudyante o mga disipulo sa kanyang 3 taong rabbinic ministry o pagtuturo sa kanyang mga alagad. Siya po ay pumunta sa iba't ibang mga lugar at sinundan ng maraming mga tao. Ang kanya pong buhay ay naging mabuting ehemplo. Ang kanya pong sariling buhay ay siya mismong naging tagapagturo sa kanyang mga tagasunod, dagdag pa sa bawat mga katuroan na sinasambit ng kanyang mga labi. Sa humigit kumulang 3 taon na ito ng ministeryo ng Panginoong Hesus at sa dami ng kanyang mga tagasunod, pumili siya ng 12 disipulo na tinatawag niyang mga kaibigan. Ito po yung tinuturing niyang inner circle at sa bandang huli, itinalaga niya ang mga ito bilang mga apostoles. Their relationship grew from slave-master relationship into the bonds of friendship. Ang sabi sa Biblia, minahal niya ang kanyang mga disipulo bilang mga kaibigan. Ano ba ang uri ng pagmamahal ni Jesus sa kanyang mga tagasunod? Ang ginamit sa Biblia na salita na tumutukoy sa pagmamahal ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad ay agape. It is a word not found in classical Greek language. It is a word that connotes a revelation within religion, that of a benevolent love, not according to what the person loved desires to have, but what the one who loves deems as needed by the one loved. Ibig pong sabihin, ang agape ay uri ng pagmamahal na nagbibigay mula doon sa nagmamahal at hindi sang-ayon sa mga pangangailangan lamang na idineklara noong taong minamahal. Ito po'y pag-ibig ng Diyos sa tao at ang pagnanais ng Diyos na maibigay sa tao ang pinakamainam at hindi lamang yung nais o gusto ng tao na kanyang minamahal. It is love with compassion. Jesus Christ gave His friends what they need and not just what they want. Love and compassion. Isang uri ng buhay na isinakripisyo ang sariling kinabukasan para sa kapakanan ng mga taong kanyang minamahal at pinaglilingkuran. It is a life saying, I'm willing to go through suffering with you because you are no longer my slaves. You are already my friends. Only the Gospel of John includes the incident when a crowd brought to Jesus a woman caught in adultery, and in their tradition, this is punishable by stoning to death. Sa Ebanghelyo lamang sang-ayon kay San Juan, mababasa ito pong kasaysayan ng isang babaeng nahuli sa pangangalo niya, alam natin ang parusa dyan, pagbato hanggang sa kamatayan. Sa isang palabas sa YouTube, ipinakita sa makabagong kapanahunan sa isa pong bansa na ang mga babaeng nahuhuli sa pangangalo niya, kasama ang kanilang kalaguyo, ay binabato pa rin hanggang mamatay kahit na sa ating makabagong kapanahunan. Nakakalungkot. Some say that the early church composed of Jewish converts did not really forgive adultery and other major sins, leaving out this story so as not to propagate contradictory stories about how the Lord ministered to people. Pero pinahintulutan ng Diyos na ito po ay maisulat sa Ebanghelyo sang-ayon kay San Juan dahil ipinapakita rito, mga magulang at mga kapatid, ang uri ng pagmamahal ng Diyos sa ating lahat na hindi po naikakahon sa mga batas na gawa ng tao. Jesus exemplified love for His disciples to carry on. Jesus Christ shared intimate knowledge of the Father's heart. He said, "You are my friends, for all things that I heard from my Father, I have made known unto you." Ito pong uri ng pag-ibig na ito ay mararanasan lamang kung tayo ay papasok sa isang personal na pakikipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. God invites you to come and into this relationship with Him through His Son. He said, "If you had known me, you would have known my Father also." And later He said about the Father, "And this is eternal life, that they may know you." Would you like a friend who will never leave you and even share your sufferings, be a friend for you today? Would you like to experience that kind of a friendship? Invite God through Jesus Christ to come into your life, into your very personal world, and receive Him into your heart right now. Sabihin mo, "Panginoong Diyos, kailangan kita. Panginoong Hesukristo, pumasok ka sa buhay ko. Iligtas mo ako. Baguhin mo ako. Kailangan ko ang pag-ibig mo."
1: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page. Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapakasal?
2: Una muna, it is our firm belief that we need to uphold the original intent of God for marriage, the family, and for our nation. We disagree with any effort that would abbreviate them. We need to affirm God's biblical design for a man and a woman, and thus we must uphold the biblical teaching, so we are very strong in this, that marriage is instituted by God, and that is between man and a woman. The scripture states in Proverbs chapter 14, verse 34, "Righteousness exalts a nation, but sin is a disgrace to any people."
1: Ang tinig ni Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches. 702 BZAS FEBC Radio TV. Radio TV. Agapay ng sampalunan. Tala salita. Tala salita. Talata at salita. Pag-asang hatid ng mabuting balita. Tala salita.

Isang mapagpalang araw ng Linggo sa iyo, Kaagapay. Ako ang iyong kasama, Ronel Rubrica, ng Kamuning Bible Christian Fellowship para sa programang Talasalita, Talata at Salita, Pagbubulay at Pagninilay sa mga Talata mula sa Salita ng Diyos.

0: Sambayanan.
1: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Natutubong hiyas. Ang Katutubong Hiyas ay programang handog sa inyo ng New Tribes Mission of the Philippines.
3: Isang maganda at mapagpalang umaga na naman po mga giliw na tagapakinig, ang pagbati sa inyo ng ating palatuntunang Katutubong Hiyas. At para po sa mga nakakalimot, ngayon po ay Sunday, July 26, last Sunday na po ng July 2026. At muli pong sumasa inyo ang ating palatuntunang Katutubong Hiyas. Nahandog sa inyo ng New Tribes Mission of the Philippines at hatid naman po sa inyo sa kagandahang loob ng 702 DZAS ng Far East Broadcasting Company, Agapay ng Sambayanan. At ako naman po si Pastor John Fabra, ang inyong missionary sa Himpapawid, na muli po ninyong makakwentuhan tungkol sa gawain ng Panginoon sa Tribal Missions. At ang sentro po ng ating pag-uusap sa umagang ito ay hango sa isa pong nag-i-inquire sa atin tungkol sa gawain natin sa Mindanao. Kaya pag-usapan po natin ang mga ministries ng New Tribes Mission dyan po sa bahagi ng Mindanao. At isa pong kagalakan sa inyo na i-share natin ang mga developments na ginagawa ng Panginoon sa ating church planting missions. At sa ating pong pagpapatuloy ay nais ko po kayong handugan ng isang napakagandang awiting Tagalog na pinamagatang Tapat Ka Kailanman.

Actually, nag-start na siya ng matagal na. 1980s pa, nagkaroon ng survey ang ating pong mga missionary na gustong abutin ang Central Sabanon sa Zamboanga. At nag-start ang ating church planting work noong pong mga 1990s na. At sinimulan po ito ng mga missionary na sina Padre Lanan, si Pastor Rene Padre Lanan, na ngayon ay pastor ng United Methodist Church dyan po sa Quezon City. At sila po ang kauna-unahang missionary na pinadala ng New Tribes. Doon po naman sila naka-assign sa Sindangan, bayan ng Sindangan. Kaya lang nandun sila sa isa sa mga barangay ng Sindangan, doon po sa Titik. At yung pong Titik na yun ay napakalayo from Sindangan Town, doon sa pinakabayan ng Sindangan, hanggang doon po sa Titik. That time ay inaabot po ng 8 oras lakarin kasi nasubukan ko na pong pumunta doon. Napakahirap ng lugar kasi puro ilog ang daanan. I think 70% ng daan ay ilog, tapos akyat ng bundok, walang patag na dadaanan. Pero andun po ang mga Central Sabanon. At pagkatapos po ng pagtuturo nila, about a year after ng kanilang evangelistic teaching, ay nagkaroon na po ng church ang Central Sabanon. Yun po ang kauna-unahang Central Sabanon Christian Church dun po sa Titik. At yun po ang pinakamalaking Central Sabanon Church na kauna-unahang naitatag, sapagkat halos lahat po ng tao sa community ay naging mananampalataya. Kaya napakasigla po ng church na yon, napaka-alive niya. At siya rin ang nag-start ng mga outreaches dahil siya ang mother church. So nagsimula po siya ng pagpapadala ng mga local pastors and missionaries sa iba-ibang barangay ng Central Sabanon. Kaya po sa ngayon ay mayroon silang 7 barangay na inaabot. At lahat po ng barangay na yon, 7, ay meron na pong local church. Kaya po napakaganda ng ginagawa ng Panginoon sa Central Sabanon. Ang mga mananampalataya doon ay sila na rin mismo ang involved sa pag-abot sa mga kapwa nila Sabanon. At ngayon, after na maka-establish na po sila ng maraming churches dyan sa Central Sabanon, ay gusto po nilang umabot naman sa ibang people group na malapit sa kanilang area. Dahil napakalawak po ng aabutin pa nila dyan na mga communities at siyempre mga towns, ano, kasi isa lang yung town na yung Sindangan, tapos meron na po sila sa Bayug, meron sila sa Ipil. So yun po mga areas na kailangan pang abutin ng salita ng Panginoon. Ang panalangin po natin sa Central Sabanon Ministry ay pagpalain pa sila ng Panginoon. Yung pong kanilang translation ng Bible ay available na rin sa New Testament. Dahil isa po sa kanilang priority after na ma-establish yung church ay magkaroon na po sila ng local translation ng Bible. Kaya lang ang capacity lang ng translators ay translate muna ang New Testament. I think sinisimula na rin nilang i-translate ang Old Testament. Kaya nagpapasalamat po tayo sa mga involved sa translations. Dahil po itong mga areas ng Central Sabanon ay nasa liblib na lugar, actually, pinakamalapit na kapitbahay nila or barangay na kanilang inaabot ay mga 6 hours walk or 3 hours hiking. Tapos magkakaroon po sila ng outreach at magsimula ulit ng church planting work. Kaya dun sa mga areas na yon, marami po ang mga hindi nag-aral, mga matatanda na hindi nakapag-aral. Tapos may mga bata din po na malayo sa school kasi, so hindi sila makapag-aral. Kaya po sa lahat ng church planting work na ginagawa po natin sa katulad nitong mga people group na kapos sa edukasyon, lalo yung mga adults, no? Nagkakaroon po kami ng adult education na tinatawag po nating literacy program. So bahagi ito ng church planting work, bahagi ito ng ministry na magkaroon ng literacy program. Ang reason ay para yung mga taong hindi nakapag-aral, mga matatanda na po na hindi nakapag-aral, at least magkaroon sila ng opportunity na makapag-aral, matuto silang sumulat at bumasa para mabasa ho nila ang salita ng Diyos sa kanilang mga lingwahe.
hindi naman natin sila talaga tuloy ang pag-aralin hanggang matapos sila ng college or high school kasi that is impossible na sa mga matatanda. Pero ang aim natin is makapagbasa sila para po mabasa nila ang salita ng Diyos at yung pong mga lessons na ginagawa ng mga missionaries para sa nila. Lalo na yung mga leaders natin sa mga local churches. Marami kasing mga leaders natin katulad ng mga areas na to na illiterate nga ang tawag natin, di ba? Yung hindi sila marunong bumasa at sumulat para po mabasa nila at magamit yung mga materials na hinahanda ng mga missionaries sa kanila na kanila pong pag-aralan ay dapat mabasa po nila yan. So isang magandang program yon at very successful naman po yung program na yon. Maraming mga leaders natin na dati ay hindi nakakabasa, ngayon nakakabasa na sila at nagtuturo na po sila ng salita ng Panginoon, ginagamit ang mga materials na hinanda ng mga missionaries. Of course, sa tribal language po yun. At bukod dyan, ay hindi lamang yung adult education, meron din po tayong mga children sa education program, preschool, kasi malalayo nga sila para pagdating po na sila ay ready na pumunta sa school, at least may matutunan na sila, may background na sila. Kaya yung pong mga estudyante natin na tribal na pumapasok po sa local school ay hindi na po sila nahihirapan kasi meron na silang natututunan bago pa lang sila pumunta sa local school, sa elementary. At bukod dito ay meron tayong equipping ng mga local pastors natin kasi very excited. Yung mga local pastors natin, lalo na po nung nakita nila yung need sa kanila pong mga areas na kailangan talagang mag-evangelize sila, kailangan silang humayo at turuan yung mga kapwa nila Subano na hindi pa nakakilala sa Panginoon. So very excited po sila. Kaya lang dahil sa kulang po ang kanilang kaalaman, yung pong kanilang excitement ay dinadagdagan pa po natin para sila ay lubusang talagang ma-excite sa kanilang ministry sa pamamagitan po ng equipping the equippers. Ang program po ng mga ministries natin. So itong mga equipping the equippers ay para sa mga leaders, para sa mga pastors at para sa mga leaders, para sa mga pastors at para sa mga tribal missionaries

kung maghintay pa tayo ng mga missionaries na galing sa training natin sa New Tribes School of Missions, wala na pong ganun. Kaya itong mga tribal people na ang talaga pong involved na sa kanilang gawain. At effective po sila. Dahil marunong sila ng language, marunong sila ng kultura, hindi na nila kailangan pag-aralan. At sanay na po silang mamuhay na kahit walang support ay pwede po silang mag-outreach, pwede silang maging local workers. Yung iba naman dyan ay involved sa pagtatanim ng palay, sa kaingin. Ayun po ang kanilang mga pinagmumulan ng kanilang mga resources, ng kanilang support. Pero actively involved sila sa pagpapastor at pagiging missionary. Kaya dumadami na ang ating mga churches dyan. At ang kanilang aim, no, ay magtayo pa sila ng bawat local church nila. So meron silang 7 ngayon. Kung bawat local church, dahil po sa kanilang vision, ang plano, ay magtayo sila. Each one church ay makapagtayo ng isang church. So magkakaroon po sila ng... At ang target nila is in 3 years time, no? So magkakaroon po sila ng 14 church in total. Kasi may additional na 7. Kaya inaasahan po natin na talagang masaturate ng mga Central Subanon ang ating pong gawain diyan sa Zamboanga Peninsula. By the way, malawak po yan, no? Kasi meron tayong Zamboanga del Sur at meron tayong Zamboanga del Norte. Pero kung si 7 lang po yung church ngayon, ay malawak pa. Madami pa pong church planting work ang kailangan nating gawin sa Central Subanon. But we praise the Lord kasi napakatapat ng mga Central Subanon na local pastors natin, na local missionaries. By the way, involved po ako sa equipping ng local pastors doon, but occasionally lang kasi malayo yan, nandito ako sa Luzon. Pero pumupunta po kami doon para sa equipping, training po ng kanilang mga local workers. Tapos, ang ministry natin dito naman sa Langilan, Manobo, ito naman po ay nasa Bukidnon area. Exciting din ang ginagawa ng Panginoon dyan po sa Langilan, Manobo. Isa to sa very strong church natin sa bandang Bukidnon area sa Langilan, Manobo. Sinimulan po ito ng mga kapili at hanggang ngayon ay nandun po sila. Ang church ng Langilan, Manobo ay matatagpuan po dun sa Nabangkal, bayan po ng San Fernando at dyan po sa probinsya ng Bukidnon. May kaloyon din po itong Nabangkal sa bayan, kaya mahirap din pong pumunta doon. Actually, napuntahan ko na yung lugar na yan at very challenging din yung pagpunta doon. Nakakapunta yung motor, kaya lang yung daanan ng motor, kasi bundok po yun, yung maliit lang na sinementohan ng missionary para makadaan kasi masyadong maputi at masyadong mataas. Madulas yung daan. Para po makagamit sila ng motor ay sinementohan lang nila yung daan ng motor. I think mga lang ata yung daan nila doon. Wala pang 1 meter ang lawak eh. Talagang delikado po. Nung pumunta nga ako doon, natakot ako sa motor eh. Bumotor na ako noon. Pero natakot din po ako sa motor dahil bangin po yung magkabilang daan. Pero salamat sa Panginoon, safe ang mga missionaries at ang mga people group. Pero kadalasan po sa area na to ay gumagamit ng helicopter ang mga missionaries. Blessed sila dahil mayroong New Tribes International. Ang ministries din po nila doon gumagamit ng helicopter. Kaya ang ating mga missionaries ay nakikipag-share ng flight. Kaya malaking tulong po ang helicopter dahil mabilis ang pagpunta ng mga missionaries sa kanilang mga areas na hindi mahirap at ganoon din po ang supply. By the way, ang kompletong people group po nila doon ay Tigwa Langilan, Manobo. At nakakatuwa po yung ministry natin doon dahil isa din sa pinakamalaking church natin sa Tigwa Langilan, Manobo. At nag-outreach na rin po ang kanilang mga leaders, nagtuturo na rin sa kanilang mga malapit na community dahil ini-invite po sila para umabot o magturo doon sa community na wala pang gospel witness, wala pang church. Kaya lumalawak na rin po ang kanilang gawain. By the way, ang una pong strategy nila dyan ay agriculture. Dahil nakita po ng missionaries na napakalawak ng area, kaya lang hindi na kukultivate, hindi po napapakinabang. Kaya ang ginawa po ng mga missionaries during the stage ng kanilang language learning at culture learning and understanding ng pamumuhay ng mga tao ay kinausap po nila yung mga community people at sinabi, kung gusto ninyo, magsimula tayo ng magandang project dito para mapakinabangan natin ang mga lupain ninyo na napakalawak at para din may pakinabang sa inyo. So pumayag naman po yung mga tao sa

pagpapala ng mga missionaries. Yun po ang ginawa nila, kinultivate nila yung kanilang mga land, nilinis at tinaniman po nila una saging. So naging successful ang kanilang saging plantation. Dumami ang puno ng mga saging dahil yung mga tao ay nag-participate po sa pagtatanim ng saging. Kaya po nung nagkaroon na sila ng mga harvests, yung mga tao ay mas lalong na-excite kasi may pera na sila. Dati wala silang pera. Tapos makita mo yung unang community, may picture kami ng unang community. Ang mga bahay po nila ay tagpi-tagpi, mga kugon ang bubong, tapos yung mga materials nila, mga kahoy na, yung iba balat ng kahoy ang dingding. Kaya makita mo, talagang masyadong mahirap ang mga tao sa community. Dahil una, hindi naman sila workaholic, ano? Wala silang ka-idea-idea na mapakinabangan nila yung kanilang mga lupain. Nagtitiwala lang po kasi sila sa mga forest product, bago yung magpupunta sila sa bundok para sila maharvest ng mga natural na tumutubo at natural na mumunga. Doon lang po sila satisfied na sila noon. Pero nung dumating ang mga missionaries at nakita itong magandang lugar na to, so tinuruan sila magtanim ng saging. At dahil po nakakapagbenta na sila ng saging, naging excited sila tuloy. Namin lang sa mga missionaries, oh, ang ganda pala pastor na ano, magtanim ng saging. So after ng kanilang pagtatanim ng saging, ang ginawa po nilang second project nila ay magtanim ng mais. At dito po sila yumaman. Literally, ano, dumami po ang kanilang mga pera. Dumami ang kanilang harvest kasi ang ganda ng harvest nila, lawak ng mga tanim nila, lahat po involved, no? Lahat ng community people ay engaged. Tapos after na few years after, nag-visit kami doon at nakita namin, bago na ang kanilang mga bahay. Wala na yung barong-barong, wala na yung native house. Of course, gusto natin yung native house, mas ganda kasi yung native house. Pero dahil po sa development, dahil dumami na ang kanilang resources, may saging na sila, may mais pa sila, tapos may mga tanim pa silang iba na hina-harvest nila, napapakinabangan. So nabenta nila yon, kaya po nadumami ang kanilang mga pera. Ngayon ang bahay nila ay yero na. Mga dingding nila ay semento na. Nagulan nga kami dahil wow, ganito na ang transformation ng community. Dahil po, naging wise ang strategy ng mga missionaries, tinuruan sila para mapakinabangan yung kanilang mga lupain sa kanilang mga lugar. Kaya ngayon, makita mo doon talagang may mais, may saging, yung iba ay nagtatanim ng rice sa kaingin, yung kaingin. At maganda po yung kanilang harvest. So, ang ginawa ng mga missionaries, sila naging ahente, sila ang bumibili ng harvest, sila bumibili ng saging, sila bumibili ng mais na kanilang naaani. At lahat po ng produkto tapos ibinibenta nila. At pagbalik nila dun sa tribes, mayroon na silang perang ibibigay sa mga tribal people kasi nga yung naan nila ay nagbunga. Kaya nung magsimula na po magturo ng gospel, ng Bible, ang mga missionaries ay talaga pong tanggap ng community. Very excited kasi yung pagpasok ng community naging maganda, nakatulong sila sa pangkabuhayan ng mga tao at natulungan din nila na maging productive yung mga tao at yung kanilang mga lupain. Kaya naging excited yung mga tao, pati yung pakikinig ng salita ng Panginoon. Dito rin sa community na to nakakatuwa kasi almost 100% ng tao sa community ay mga mananampalataya. Kaya ang naging magandang resulta po nito ay bukod sa na-i-plant yung church at yung church ay nag-grow, yung mga leaders na na-train, na-equip, ay nag-expand na po sila ng kanilang mga ministries. Sila na ang ginagamit ng Lord para mag-outreach, magdala ng magandang balita sa mga kapit village nila, malapit na mga kapitbahay nilang communities. At nakaka-bless po ang church na ito. In fact, sila din ang nag-start ng ministry natin sa Ata Manobo. Kaya lang, dahil malayo yung Ata Manobo, ay naman nilang tumira doon na maging full-time workers. Kaya ang ginawa ng missionaries natin ay nag-request ng isang missionary couple from the new tribes at ang new tribes ay nagpadala naman po ng mga manggagawa sa Ata Manobo. Ang Ata Manobo ay malapit lang sa kanila kasi border sila. Siguro mga 30 minutes travel by motorcycle at doon po nagsimula naman ang gawain ni na Pastor Daniel at sa kanyang asawa niya si Honey.
sila yung ginamit ng Panginoon para mag-start ng ministry. Of course, may partner sila na sina Carl at ang kanyang asawa. At yung pong church planting ministry nila sa Ata Manobo ay napakaganda din po. Nagsimula din sila sa project during the culture and language study nila habang nag-aaral sila ng salita ng mga tao, itong mga missionaries na to, nag-aaral ng kultura at pinag-aaralan din po yung pamumuhay ng mga tao. Tinulungan nila mga tao para mag-start ng project. Although hindi kagandahan ng kanilang projects dahil kulang ang kanilang mga resources, pero naging instrumento po din itong agricultural project na ginawa ng mga missionaries. Plus nakatulong ng konti, pero sa ngayon po dinedevelop pa nila yung projects na ito at nakikipag-partner sila sa local government para tulungan sila, lalo yung agricultural department ng local government at iba pang NGO na makakatulong sa kanila. So ito ay one of the strategies na gagawin po nila. Engaged din sila sa literacy program, pagtuturo ng mga matatanda na bumasa at sumulat kasi meron silang mga materials na ginagamit para magamit po ng mga Ata Manobo leaders ang kanilang mga teaching materials at mabasa din po nila ang kanilang Bible translation sa kanilang language. Iba ang lingwahe ng Langilan at iba din po ang lingwahe ng Ata Manobo. Although malapit, pwede silang kakaintindihan, pero ang ating organization ay nag-decide na mas merong ibang translation ang Langilan Manobo, yung Tigwa Langilan, at meron naman pong ibang translation ang Ata Manobo. So maraming trabaho talaga ang missionaries natin doon bukod sa church planting. Sila ang engaged ngayon sa church planting at sila din po ang magta-translate ng kanilang Bible para po sa Ata Manobo. Kung maalala po ninyo, itong Ata Manobo ay ating pong pinag-usapan last time, I think last month, hindi ko maalala. Pero sila po yung binabanggit natin na nag-baptize ng almost 100% ng population sa community ay nakakilala sa Panginoon at pinaptisan po nila. Ganun katindi ang gawain ng Panginoon sa kanila. Ganun ka-bless at ganun ka-effective yung kanilang ministry. Lahat po ng tao sa community, pagka pag-aaral na po yan, walang natitira sa kanilang bahay, pumupunta na sila doon sa kanilang ginawang center para doon sila turuan ng mga missionaries ng salita ng Panginoon. So, amazingly, yung pong lahat ng umaten ay almost 100%, sabi ng mga missionaries natin, ng tao sa community ay nakakilala sa Lord and nagpabaptize po sila bilang pagpapakita po ng bunga ng kanilang pananampalataya at pagsunod siyempre sa Panginoon, sa utos ng Panginoon. Ang sabi po kasi niya, "Go ye therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit." So, ang missionaries natin sa Mindanao ay nagpapasalamat sa Panginoon. Marami pa tayong discussion tungkol dito. Ano, hindi pa natin napag-usapan ang tungkol sa Matigsalog. This is one of the new ministries din natin kasi simula pa lang. Meron tayong missionaries na involved din sa Higaonon tribes. Meron din po tayo sa Talaandig at meron din po tayo sa mga Banwaon. Ito po ay mga Filipino missionaries ang binabanggit natin dito sa mga areas na to. Bagamat meron din po tayong mga partners na mga foreigners sa Mindanao at sila din po ay ginagamit ng Panginoon. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik ng ating palatuntunan at pakikinig po sa ating discussions tungkol sa tribal missions. Patuloy po nating ipanalangin ang gawain natin. Napakalawak pa, particularly ang Mindanao. Marami pa pong people group dyan na kailangan nating abutin. And we need to be engaged sa ating pong church planting ministry in tribal missions. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ako po si Pastor John Fabra, na muling nagsasabing magandang umaga sa inyong lahat.

0: just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.
1: Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Pastor Attorney Jeremiah Belica ng The Lord's Vineyard Covenant Communities. Ako po ngayon ay mananalangin para po sa mga marginalized, sa mga biktima po ng injustisya sa ating bayan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, kami po'y lumalapit sa iyo ngayon dahil alam po namin na sa inyo po nakatatagpo kami ng kasagutan at katugunan, Panginoon, sa aming mga pangangailangan. Ikaw po, O Diyos, ang tunay na nagmamalapit malasakit sa amin, Panginoon, sa amin hong pangungulila, sa amin hong Panginoon, ang mga hinaing sa bayan. Kaya, Panginoon, kami po ay tinataas namin ngayon, O Lord, ang amin pong mga kaagapay na dumaranas ng iba't ibang inhustisya sa kanilang buhay. Lord, those, Lord, who has been falsely accused, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, na pinaparatangan, Panginoon, ng hindi humakatotohanan. Ay gayon din, O Diyos, sa mga tao, Panginoon, na hinusgahan, Panginoon, ng publiko o hinusgahan, Panginoon, Lord God, ng batas, O Diyos, Lord, na kung saan ito po ay hindi makatarungan, maaring hindi ho totoo o kaya naman, O Diyos, labis po, Panginoon, sa katotohanan, Panginoon, ang kanila pong natanggap, Panginoon, na paratang, Lord God. Father, we pray that you would just defend them, that you would uphold their rights, Lord God. Panginoon, dinadalangin po namin na katulad ng iyo pong dalangin, Lord, sa Isaiah chapter 59, that you have said that ikaw ho ay humanap at ikaw, Panginoon, ay naghanap kung sino ang pwedeng mamagita, subalit wala ka nakita. Ang iyong pong kamay ang siyang mismong gumalaw para sa hustisya. So Lord, today we pray that you would allow your hands, Lord, to work out justice. At higit sa lahat, Panginoon, ang iyong anak, ang Panginoong Hesukristo, ang siyang mataas at makilala ng bawat isa, Panginoon, na dumaranas sa anumang, Panginoon, na paghihirap. Injustices, Lord, in their personal lives, Lord God, and Lord God, injustices in the public lives. Lord, ayusin mo, Lord, ang justice system po namin. Gayun din, Panginoon, ang bawat juez, ang bawat judge, bawat empleyado, Panginoon, ng aming sistema, Panginoon, ng hustisya mula sa investigation, sa prosecution, Panginoon, sa mga korte, at sa community ho, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang magbigay, Panginoon, ng kaliwanagan, Panginoon, sa bawat opisyal, gayun din, Panginoon, sa taong bayan, Panginoon, who is also part, Lord, of the system. To you, we give all the praise and all the glory today. Papasalamat kami dahil dinidinig mo po kami sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen.
2: Panata para sa tunay na pagbabago.
3: Sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
4: Sa aking trabaho at profesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ang gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente. Hindi ako nanunuhol. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
5: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying, pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon.
6: Sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, inaalala ko ang mahirap, mahihina, ulila at balo. Hindi sila tinatapakan kundi minamahal, tinutulungan at ipinaglalaban. Gumagamit ako ng sariling kakayahan, lakas at yaman upang maging pagpapala sa iba at sa bayan.
7: Sa pagharap sa katotohanan at katarungan, Nagsasabi ako ng totoo kahit mahirap. Hindi ako nagsisinungaling sa pamilya, kaibigan at kapwa. Handa akong humarap sa anumang investigasyon ng buong tapang at kooperasyon upang lumabas ang katotohanan. Naninindigan ako na lahat ng pinuno ay dapat managot sa batas kahit sino pa sila. Sinusuri ko muna ang balita, usap-usapan at mga aligasyon bago maniwala sapagkat ang maling hatol ay isa ring anyo ng korupsyon.
8: Sa pananampalataya at bayan, nananalangin ako para sa aking bayan. Ipinapanalangin ko ang mga pinuno mula sa Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, mga mahistrado, mga hukom, gobernador at barangay. Ninanais ko ang kalooban ng Diyos sa aking bayang Pilipinas.
9: Ang laban kontra korupsyon ay nagsisimula sa sariling tahanan, sa ating puso at sa araw-araw na buhay. Dahil anti-corruption ako, pipiliin kong maging matapat. Dahil anti-corruption ako, ipapamana ko ang tamang halimbawa sa susunod na henerasyon. Dahil anti-corruption ako, hindi ako susuko sa laban para sa isang malinis at maunlad na Pilipinas. Tayo mismo ang magtatayo ng isang bansang hindi binabalot ng kasinungalingan, kundi pinaghaharian ng katotohanan, katarungan at ng Panginoon.
2: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
10: Paano ba nilikha ng Diyos ang tao?
11: Nilikha tayo ng Diyos na lalaki at babae sangayon sa kanyang wangis at larawan upang ating siyang makilala. Upang tayo ay mahalin, mabuhay para sa kanya at upang siya ay luwalhatiin. Kaya naaayon lamang na tayong mga nilikha ay mabuhay para sa kaluwalhatian niya.
10: Bukod sa ating mga tao, ano pa ba yung mga nilikha ng Diyos?
11: Nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. At lahat ng nilikha niya ay napakabuti. At ang lahat ng ito ay nagbunga sa ilalim ng kanyang mapagmahal na pamamahala.
12: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radio TV.

0: Ang paaralan ng Biblia sa Himpapawid. Hatid ay 30 minuto ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Halina't matuto at mapagpala sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid.
1: Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Welcome po kayo dito sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid, hatid sa inyo ng Christian Missions in the Philippines Incorporated. Samahan ninyo ako sa loob ng 30 minutong pag-aaral ng salita ng Diyos. Dito lamang sa 702 DCIS, Radyo TV Agapay ng Sangbayanan. Maaari din ninyo kaming mapakinggan online sa fabc.ph, maging sa aming FB page at YouTube channel. Kabilang kami sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ako ang inyong kaibigan at kamag-aral, Ronald Failano. Kami po dito sa paaralan ay nagnanais na makatulong sa inyong pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos. At ito ay sa pamagitan ng ating mga aralin na maaari ninyong magamit na gabay sa inyong pagbabasa at pag-aaral ng Biblia. Sa biyaya ng Panginoon ay marami na ang nakaranas gumamit ng ating mga aralin bilang gabay sa kanilang pag-aaral at pagbabasa ng Biblia. At ayon sa kanilang mga patotoo ay nagiging kagamit-gamit sa kanilang pamumuhay ang kanilang mga napag-aralan. Ang iba nga po sa kanila ay gumamit na ng ating aralin sa kanilang jail ministry at ang iba naman sa kanilang home Bible studies at ganun din sa kanilang Bible studies sa mga barangay officials. Ang iba naman ay ginamit nila ito sa kanila pong Sunday school at family devotions. Kung nais ninyong maranasang gamitin ang ating mga aralin sa inyong pag-aaral ng Biblia o sa pagbabahagi nito, hingin po ninyo ang ating pong course catalog. Nilalaman nito ang listahan ng lahat na available po naming mga aralin. Mamaya ay aking sasabihin ang ilang pang detalye kung paano kayo magkakaroon ng kopya ng aming course catalog. Samantala, tayo muna ay makinig ng isang awitin.

0: Kaibigan, ikaw ay nakikinig sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid. Dito lamang ninyo mapapakinggan sa 702 DCS, Radio TV Agapay ng Sangbayanan. Kabilang kami sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ako ang inyong kaibigan at kamag-aral, Ronald Failano. Kanina ay aking nabanggit na kami ay may mga aralin na maaari ninyong magamit na gabay sa inyong pagbabasa at pag-aaral ng Biblia. At ang mga ito po ay available para po sa inyo. May mga aralin kami patungkol sa pag-aasawa at pagpapamilya. Mayroon din po sa bawat aklat ng Biblia at ganun din sa mga mahalagang turo ng ating Biblia. Madami na po ang nakagamit at patuloy na gumagamit ng mga aralin natin at sa kanila pong mga patotoo, ayon sa kanila, malaking tulong sa kanila pong paglakad sa Panginoon, sa kanilang buhay Kristiyano, ang kanilang mga napag-aralan. Kung nais ninyong magamit ang ating aralin na gabay sa inyong pagbabasa at pag-aaral ng Biblia, hingin po ninyo yung ating course catalog. Laman nito ang listahan ng lahat na available natin ng mga aralin. At upang mapasa inyo ito, ang kailangan lamang ninyong gawin ay sumulat, mag-email o kaya mag-text sa amin. At sa inyong mensahe ay sabihin lang ninyo na gusto ninyong magkaroon ng kopya ng ating course catalog. At kapag amin ang matanggap ang inyong kahilingan, ay agad natin itong ipadadala sa inyo. Ang aming address, paaralan, P.O. Box 4900420, Metro Manila. Muli, ang ating pong address, paaralan, P.O. Box 490, Green Hills, 0420, Metro Manila. At ang ating pong email address, imeus1950@gmail.com. Ang aming pong email address, imeus1950@gmail.com. At ang ating pong cellphone number, 0910-780-8578. 0910-780-8578. Paalaala po lamang kaibigan na sa inyong pagsulat, email o text ay huwag ninyong kalilimutang ilagay ang inyong kumpletong pangalan at address. At huwag na ninyo itong i-abbreviate. Nang sa gayon ay makatitiyak kayo na inyong matatanggap ang inyong kahilingan. Ngayon pong umaga, kaibigan, sa atin pong pag-aaral, ang atin pong lesson ngayon at pagbubulayan ay ang ikapitong kapitulo na. Tayo po ay nasa talatang 7 hanggang 13 ng kapitulo 7 ng Roma. At kung nasa tabi po ninyo ang inyong mga Biblia, samahan ninyo ako, basahin po natin ito. Akin pong babasahin sa salin ng Biblia sa Tagalog na ang salita ng Diyos. Ganito po ang ating mababasa. Ang ibig ko bang sabihin ay masama ang kautusan? Aba, hindi. Sapagkat kung wala ang kautusan, hindi ko malalaman kung ano ang kasalanan. Kung hindi sinabi ng kautusan, huwag kang magnanasa. Hindi ko malalaman na masama pala ang pagnanasa. Ngunit, ginamit ng kasalanan ang kautusang ito upang gisingin sa akin ang lahat ng uri ng kasakiman. Sapagkat kung walang kautusan, walang kapangyarihan ang kasalanan. Noong una, nabuhay ako nang walang kautusan. Ngunit nang malaman ko ang kautusan, nalaman kong ako pala'y makasalanan at nahatulan na ng kamatayan. Kaya ang kautusan na dapat sana'y magbigay ng buhay ay siya pang nagdulot sa akin ng kamatayan. Sapagkat ginamit ng kasalanan ang kautusan upang dayain ako. At dahil dito nahatulan ako ng kamatayan dahil hindi ko masunod ang kautusan. Ngunit sa kabila nito, banal pa rin ang kautusan. Ang bawat utos nito ay banal, matuwid at mabuti. Nangangahulugan bang mabuting bagay pa ang siyang nagdulot sa akin ng kamatayan? Aba, hindi. Ang kasalanan ang siyang nagdulot nito. ginamit ng kasalanan ang kautusan ng na isang mabuting bagay upang ako'y mahatulan ng kamatayan. At dahil dito, nalaman ko kung gaano talaga kasama ang kasalanan. Pagpalain po ng Panginoon ang atin pong nabasang salita ng ating Panginoon. Bago po natin ito pag-aralan, saglit po muna tayong dumulog sa Panginoon sa isang panalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa umagang ito na bigay mo sa amin. Salamat sa pagkakataon na kami po ay makapag-aaral ng inyo pong salita. Sana po sa kabila ng mga nangyayari sa aming bayan, sa aming mundo, ay makapag-concentrate po kami sa inyo. At tunay po na baguhin ninyo ang aming mga maling kaisipan at iayon po ninyo sa inyong kaisipan, sa inyong salita. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Kaibigan, marahil napansin ninyo na sa mga talatang aking binasa ay muling nagtanong si Pablo ng ilang inaasahan niyang itatanong ng kanyang mga sinulatan. Kumbaga ay inunahan na niya sila sa pagtatanong at ito rin ay kanyang sinagot. At ang sagot niya ay ang isang mariing hindi. At matapos yan ay ipinaliwanag niya kung bakit yon ang kanyang kasagutan. Sinabi ni Pablo na nagkakasala ang tao kapag narinig niya ang mga kautusan ng Diyos at hindi naman niya ito sinusunod. Pagkatapos, ang sinabi niya, maaring magtanong pa ang iba kung naging makasalanan ng tao sa pamagitan ng mga utos ng Diyos. Kung ganun, ay hindi kaya't masama ang utos ng Diyos? Aba, ang sagot ni Pablo rito, hindi. Walang nakikitang mali si Pablo sa mga utos ng Diyos kasi ito ay galing mismo sa Diyos. Ito ay mismong Diyos ang nagpahayag at kailangan natin itong sundin. Kung ganon, ano ang problema? Dito sinasagot niya. Ang ibig at sinabi niya na ang problema ay tayo. Yung ating laman o yung nature natin, yung old nature natin na nagiging masuwayin sapagkat ito ay labag ang kanyang kalooban sa kalooban ng Diyos. Oo nga po, na tayo nung tumanggap sa Panginoong Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas, iniligtas na niya tayo sa kasalanan. Binigyan niya tayo ng bagong buhay. Binigyan din niya tayo ng new nature. Ito po ay mababasa natin sa 2 Corinto 5:17 na kung sino man ang nakay Kristo, siya ay bago ng nilalang. Ngunit ito po ay isang proseso ng paglago. Hindi po agad-agad nakatulad na tayo ng wangis ng Panginoong Jesus maging sa ating pag-uugali, hindi po ganun. Sa aring pong mga karanasan sa bawat araw ay natutukso tayo, nagkakasala tayo. Totoong ayaw natin pero bakit natin nagagawa? Sabi ni Pablo, dahil sa ating lumang pagkatao, ang ating laman, flesh, ito po yung masuwaying bahagi natin bilang tao. At dito nga po ay ipinaliliwanag ni Pablo na kahit mabuti ang mga utos ng Diyos, hindi tayo mapapawalang sala nito, yung kautusan. Dahil sa laman, dahil sa ating pong sarili, hindi kaya po ng kautusan na iligtas ang tao sa kaparusahan dahil hindi natin nga kayang sundin ito. Dahil tayo po ay makasalanan. At sa mga talatang ito, ang salitang kautusan, ito po ay tumutukoy sa mga iniutos ng Diyos sa mga Israelita sa panahon po ng Lumang Tipan. Mababasa natin ito sa Exodo, sa Levitico, sa mga Bilang at Deuteronomio. Bakit kaya ngayon nasabi ni Pablo na hindi masama ang kautusan ng Diyos? Dahil kung wala ang mga kautusan, hindi natin malalaman kung ano talaga ang masama, di ba? Kasi wala siya eh. inihalimbawa ni Pablo ang 10 utos. Dito kumuha siya, yung 10 utos, huwag kang mag-iimbot. Ang pag-iimbot po ay isang matinding pagnanais na magkaroon ka ng mga bagay na wala sa iyo. Ano? At ninanais mong magkaroon ka nito. Kaya't minsan nakikita mo yung kaibigan mo, yung kapitbahay mo, may bagong TV na smart TV, kayo wala, ay nagnanais kang magkaroon nito. Nag-iimbot ka, naghahangad ka, o yung kasama mo sa trabaho ay na-promote at kaya na niyang bumili ng isang sasakyan, motorsiklo o kaya kotse. E wala ka noon. At nakikita mo napakaganda, sana ako meron din. So yung paghahangad ay napakatindi na talagang minsan ang ginagawa po nung iba dahil matindi ang kanilang paghahangad na magkaroon ng mga bagay na wala sila, lalo sa panahon natin ngayon, ay gumagamit sila ng credit card. At ano ang nangyayari? Dahil minsan sa laki po ng kanilang kailangang ibayad sa buwan-buwan, hindi nila nababayaran ng maayos yung kanilang credit card, yung kanilang inutang sa bangko sa pamagitan ng credit card. Ano ang nangyayari? Kung sasakyan man ito, naririmata, nakukuha na uli ng bangko. Kaya't sayang, sayang yung mga nauna mong binayad kasi hindi mo na kayang tustusan yung mga yon. Matinding pag-iimbot. Yun po yung dahilan eh. Na kaya mo nagawa yung bagay na yon. O kaya damit, magagandang damit, relo, na mamahalin. Dahil may credit card ka, meron nga po ngayon, di ba? Nagpapautang, libre na. At sa mga mall, makikita mo yung mga bangko, nandun yung credit card at iba't ibang mga credit organizations na pwede kang magkautang. Pero nalululong ka ngayon dahil hindi mo kayang bayaran, napakalaki ngayon ng utang mo. At saan mo kukunin ang pambayad kung hindi naman kaya ng sweldo mo? Yun ang nagiging consequence ng pag-iimbot. At nalaman mong masama yun kasi sinabi ng Biblia na iyon ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Ang nararapat sa atin ay makontento tayo sa kung ano ang ibinigay ng Diyos sa atin, sa kung ano ang trabaho natin. Of course, hindi ibig sabihin na masama ang maghangad na ma-promote ka at pinagbubuti mo ang pag-aaral ang iyong trabaho. Ay yung iba nga nakilala natin, nag-aaral silang muli para lalong ma-enhance yung kanilang kakayanan. Hindi po masama iyon. Pwede po nating gawin yun. Pero ano ang layunin? Bakit gusto mong lumaki ang sweldo mo? Bakit gusto mong umunlad? Yung iba dahil sa kanilang pamilya, pero yung iba dahil sa pagkainggit sa iba. Pag ganun po ang iyong motibo, ay mali yun. Nagkakasala ka. Pero yung iba naman, ay ginagawa nila yon para sa kapurihan, kalawlatian ng Panginoon. Gusto nila na magkaroon ng maayos na pamumuhay ng trabaho at dun sa kanilang bahagi ng sweldo nila, ang malaking bahagi ay binibigyan nila sa gawain ng Diyos. Pero dito sa halimbawang binigay ni Pablo ay ang pagiging hindi kontento ang nagiging sani ng ating kasalanan, ang ating pag-iimbot. At ang isang halimbawa nito ay nagkakasala tayo ng lubos. Tulad ni Eva at Adan, naghangad sila na magkaroon ng kaalaman sa mabuti at masama, natukso sila ng serpent, ni Satanas, at nahulog sila sa pagkakasala at nasuway nila ang utos ng Diyos. Ganun din po sa atin pag tayo po ay nag-iimbot. Nang mabasa o marinig ni Pablo ang utos ng Diyos na huwag kang mag-iimbot, alam na natin o nalaman niya at maging tayo. na ayaw pala ng Diyos ang ganoong pag-uugali, yung paghahangad na magkaroon ka ng bagay na wala sa iyo. Hindi dapat natin ito isipin o gawin kasi minsan nagagawa mo yung hindi mo dapat ginagawa o nagagawa dahil lamang sa matinding pag-iimbot. Yung iba nagnanakaw na eh. Ganun ang nangyayari. At kahit hindi naman tayo saklaw ng lumang tipan kasi ito ay binigay ng Diyos sa bansang Israel sa kapanahunan ng lumang tipan. Ito ay akma pa rin. Sasabihin natin applicable pa rin sa atin ngayon. At ito ay dapat din nating isipin na para sa atin, hindi lang para sa kanila sa panahon noon sa lumang tipan. Halimbawa, magkaroon ka ng pagkakataon na makapunta sa ibang bansa, sabihin natin sa Japan. At doon napansin mo na mahigpit sila sa batas trapiko. At ang mga tao ay talagang disiplinado. Tumitigil sila kapag stoplight o kaya crossing may tatawid, tumitigil ang mga sasakyan. Tumatawid ang mga tao. Hindi sumusulong yung mga sasakyan at hindi nakakatawid lahat ng mga tao. Maaring i-apply natin yan dito sa atin. Pero dahil wala namang batas, trapiko na ganun, kaya tayo dito kahit na pedestrian lane, ang bibilis ng mga motor, di ba? Napapansin natin, napapanood natin, nakakabangga sila ng mga tao kasi sa atin dito yung batas ng trapiko ay parang suggestion lang, kaya ang daming disgrasya eh. Pero kung susundin natin, applicable din po yun eh, yung ganoong disipline eh, doon sa bansang Japan sa batas trapiko sa atin dito. Sa ganoong diwa, ganun din yung mga utos ng Diyos sa lumang tipan, applicable pa rin kahit sa ating panahon ngayon. At tayo po ay maraming matututunan kung tayo po ay titingin ng mabuti sa mga utos ng Diyos sa lumang tipan. Kaya lang, dahil nga po sa ating tinatawag na lumang pagkatao o laman o the flesh o yung makasalanang bahagi ng ating sarili, kahit na tayo yung mga Kristiyano na, hindi natin lubos na magawa o masunod ang kautusan dahil po doon. Kaya tayo po ay nag-iimbot kahit mga Kristiyano na, di ba? Kahit mga Kristiyano na, tingnan niyo po, pansinin niyo yung mga kwentuhan sa ating mga fellowships kung minsan ano po ang pinagkakukwentuhan. Yung iba, kung mapapansin mo ay tungkol sa Panginoon, maganda 'yon. Kaya lang mayroong iba ang kinukuwento nila ay nakabili sila ng bagong sasakyan at pinagmamalaki nila ito. At yung iba, anong nangyayari dahil wala sila nung ganoong sasakyan? Naiinggit sila at yung pagkaingit na yon, nauuwi sa pagkaimbot na sana meron din ako niyan. Hindi ba't nangyayari yon sa atin? O kaya napansin mo ang ganda nung relo nung katabi mo sa church, naka-Rolex siya. Pero dahil siya ay may kaya sa buhay, ikaw pangkaraniwan ka lang na empleyado. Wala ka nun. Eh, naghahangad ka na nun. Humahanga ka nung una. Pagkatapos bandang uli ay nagnanais ka na magkaroon din noon. Kaibigan, hindi po yun tama. At yun ang sinasabi dito ni Pablo. Dapat po, bagamat ang utos ng Diyos, nagpapakita siya sa atin na yun ang kalooban ng Panginoon, na hindi yun ang kalooban ng Panginoon sa atin. Kundi tayo ay makontento sa Panginoon at umasa sa Kanya na ipagkakaloob niya ang pangangailangan natin sa araw-araw. Hindi ba? Sa Mateo 6:33, ang sabi, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Kaibigan, huwag po tayong mag-iimbot. O tayo po sa ating laman ay sikapin natin sa bawat araw na isuko sa Diyos yung ating mga desires, na ang atin pong desire ay ang Panginoong Diyos, na tayo ay makapamuhay ng kaaya-aya at kalugod-lugod sa Diyos. Hanggang dito lang po muna ang ating pag-aaral ngayong umaga, kaibigan. Maraming salamat sa iyong pagsama sa akin sa 30 minutong pag-aaral ng salita ng Diyos. Ito po ang paaralan ng Biblia sa Himpapawid at ako po ang inyong kaibigan, kamag-aral, Ronald Failano. Ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos ang sumainyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang paaralan ng Biblia sa Himpapawid, inihatid ng BSA Correspondence School sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.

0: sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal. Pagpatak ng bawat minuto, tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos. Parang kandilang malapit nang maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
1: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chemo Banzuelo.
3: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chemo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At syempre, tayo po ay nagpapasalamat sa lahat ng ating mga taga-subaybay na gamit po ang radyo. Pero alam niyo po ba na ang Kamalayan po ay napapakinggan din sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing Linggo alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Tayo po ay dadako na sa ating pag-aaral. Pag-usapan po natin kung paano haharapin yung ating mga takot. Alam niyo po, kagaya ng ating natalakay sa mga nakalipas na pagkakataon, ang takot po ay maaaring sintomas ng ilang bagay. Ano po? Maaaring sintomas ng mahinang pananampalataya. Maaari din po na ito'y nagpapakita na yung pagtitiwala sa halip na sa Diyos natin ibinibigay ay nagtitiwala tayo sa mga bagay na natitinag, pansamantalang bagay. At yan po ang dahilan kung bakit paminsan kahit na meron naman tayong Diyos, tayo po ay nauuga. At ang dahilan nga po dyan ay dahil meron po tayong mga maling pinaglalaanan ng ating pagtitiwala. Actually, kahit matagal na po tayong nananampalataya sa Diyos, ang usapin po ng pagtitiwala talagang laging relevant . Kasi hindi naman dahil nagtiwala ka ng minsan, masasabi natin narating mo na yung kalagayan na hindi mo na ulit kailangan magtiwala. Ang totoo po niyan ay palagi nating kailangan magtiwala. At ang problema nga paminsan, paunti-unti, mula sa Diyos, nababaling yung ating pagtitiwala sa mga bagay na maaaring nagbibigay sa atin ng tinatawag nating pansamantalang kapayapaan. Kaya sabi nga, hindi maaari na magpatuloy ang ganitong kalagayan, kailangan po mabago ito. Kaya sa ating pag-aaral ngayon, tingnan po natin ano yung mga pwedeng panghawakan kapag tayo po ay humaharap sa mga bagay na nagdudulot ng pagkatakot sa atin. Ano po, ilang bagay. Number one, tandaan po ninyo, God is never caught by surprise by your experience. Hindi ho nagugulat, nabibigla ang Diyos dahil po sa ating mga pinagdadaanan. Tayo ho, talagang nagugulat tayo, di ba? Minsan po yung inaakala natin, hindi nangyayari, yung hindi natin inaakala, yun ang nangyayari. At ang resulta po kadalasan, tayo po ay na-overwhelm ng ganitong mga bagay. Pero again, it is a good reminder para po sa atin na pag dumaranas tayo ng ganyang mga hamon, ganyang mga challenges, it's a very good reminder, it's a timely reminder para sa atin na bagamat tayo po ay nagugulat, eh ang Diyos hindi. At kaya naman ho tayo nagugulat dahil syempre hindi naman tayo all-knowing, di po ba? Hindi natin alam ang susunod na mangyayari. Hindi po natin kontrolado ang mga pangyayari. Pero ang Diyos na nakakaalam ng lahat, may hawak sa ating buhay, makapangyarihan sa lahat. Ang tanong po eh, paanong magugulat ang ating Diyos na ganyan po ang kanyang katangian? Di po ba? Kaya para sa atin, tayo po ay magtiwala sa Kanya. Ang sabi nga ng Deuteronomy chapter 31 verse 8, "Do not be afraid or discouraged, for the Lord is the one who goes before you. He will be with you. He will neither fail you nor forsake you." Ang ganda, no? Ulitin natin. "Do not be afraid or discouraged, for the Lord is the one who goes before you. He will be with you. He will neither fail you nor forsake you." Isang napakalaki at napakagandang assurance para sa atin na magtiwala tayo sa ating Panginoon at tayo po ay magkakaroon ng kapanatagan. He may not remove itong mga challenges, pero yung presence po niya nagbibigay sa atin ng assurance. Tingnan niyo yung pagkakasaad, ano? "He goes before you, He will be with you, He will neither fail you nor forsake you." Actually, the same promises were given, no, sa iba't ibang mga tao sa kasaysayan. It was given to Joshua, if you remember, nung si Gideon ay tinawag din ng Panginoon, pinaalala din niya sa kanyang katotohanan ito. Nung binigay po yung Great Commission na tayo po ay humayo, yung assurance ng kanyang pagsama ay naroon din. At yan pong katotohanan yan ay nagbibigay sa atin ng kapanatagan. So, "Do not be afraid or discouraged, for the Lord is the one who goes before you. He will be with you. He will neither fail you nor forsake you." Secondly, God never sends you into a situation alone. Hindi ho tayo pababayaan ng Panginoon na mag-isa. Alam nyo, ang napakaraming pagpapakita ng pananampalataya na talagang makikita mo, hindi man mangyari yung gusto nilang mangyari, but still, pinapahayag yung pagtitiwala sa Diyos. If you remember si Shadrach, Meshach, and Abednego, di ba? Sinabi po nila na kahit na ilagay sila doon sa fiery furnace, kaya silang iligtas ng Diyos. Pero ang magandang paalala din niya, kung hindi man kami iligtas ng Panginoon, ay patuloy pa rin kaming magtitiwala at hindi kami yuyukod doon sa estatwang ginawa po nung hari ng mga panahong iyon. So pagpapakita po yan na yung presence ng Panginoon sumasa atin eh. Na kahit po sabihin na nating hindi man nagbabago ang sitwasyon, but the assurance of God's presence gives us peace. I remember, no, many years ago nung ako po ay nagpipiloto pa, eh siyempre magandang tanong, no, paano ba natututo magpalipad ng eroplano ang isang piloto, di ba? Kasi siyempre alam naman natin yung motor, halimbawa, nako, yung iba nga, huwag niyong gagawin to, pero yung iba ho, itatakas yung motor, mamaya marunong na, di ba? Yung iba naman ho, tinuturuan, at yung tagapagturo ay kasama nila. Eh, imagine niyo yung eroplano, di ba? Siyempre, lumilipad dyan. Hindi naman pwedeng hihinto. Tapos, iiwanan ka mag-isa ng basta-basta. Ang totoo po niyan, gradual ang proseso ng pagkatuto dyan. Naalala ko, kasi dalawang controls po yan, eh, left and right. So, nandun sa kabila yung nagtuturo sa'yo. Ikaw naman nasa kabilang side. Same controls, no? Parehas na meron ng mga controls. And then, papalipa rin po niya yan at ipapakita sa inyo ano yung purpose ng mga controls na ito, how they work. Of course, marami pang ibang bagay ang kalakip niyan, ano? Pero darating yung time na naalala ko noon, sinabi sa akin, "Okay, hawakan mo yung control at pakiramdaman mo yung inputs ko," sabi sa akin. So I was holding the controls on my side, pero hindi po yung ako yung nagko-control, very lightly, para lang po maramdaman ko yung inputs doon sa kabilang side. And that way, na nai-imagine ko, kung ako na yung hahawak nito later on, I would know what to do. And then later on, habang nagpo-progress itong training na ito, ay unti-unti, bibigyan ka na niya ng control sa ilang bahagi. So, nandun siya, at maya-maya, pag medyo gusto niya yung maneuver na ikaw na gumawa, ang sasabihin sa akin ay, okay, take over, you have the controls. Di hawak-hawak mo naman, lumilipad ka. Tapos ang sinabi niya sa akin, na hindi ko makalimutan, sabi niya, wala akong balak na mamatay. Kaya ang biro niya sa akin huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaang mag-isa dyan. Kasi ang ibig sabihin po noon, pag nagkamali ako, syempre kasama ko siya. No? So yung para bigyan lang ako ng kapayapaan, he was assuring me that if ever I make a mistake, he will just take over. At yun po ang naging proseso noon. So that gave me the courage. So may mga times I would take the control, at pag hindi ko na alam gagawin, he would take over and teach me. Hanggang later on, nung medyo marunong ka na sa ilang mga maneuvers, I remember transitioning to me the control of the whole flight. No, imagine mo yun, ano? Mula take-off, ikot, landing, ikaw na lahat. Pero nandun siya. At anytime, ready to take over. Hanggang dumating yung time na hindi na po siya nagsasalita, ikaw na lang lahat. No? You have your communications, ikaw nagpapalipad, and then you also navigate. Hanggang later on, ang sabi niya sa akin, okay, ilanding mo at bababa na ako. May hawak akong radio, sabi niya, and I can give you instructions through the radio. So, ikaw na bahala magpalipad niyan. Grabe, no? So, from that experience, yung dating walang kaalam-alam, gradually, by giving me a demonstration of what to do, by allowing me to take charge, and by being with me all throughout. And nagbigay po sa akin ng courage to do what I need to do. Of course, all this is by the grace of God. Pero ang idea ko pong pinapakita rito, ang presensya po ng Panginoon, ganun din eh. Hindi naman ibig sabihin lagi aagawin niya yung control sa isang sitwasyon. Sometimes He allows us, no, na gawin yung pinagagawa. He gives us the ability, gives us the wisdom. Pero ang assurance natin is the Lord knows what He is doing, at siya po ultimately ang may kapamahalaan at kapangalagaan sa atin, at maaari po tayo magtiwala sa Kanya. Kaya nga, ang sabi ho dito sa Psalm 139 verse 3, "You chart the path ahead of me and tell me where to stop and rest. Every moment you know where I am." Gustong-gusto ko ho yung sinabi dyan na, "You tell me where to stop and rest." Saan hihinto? Saan mamamahinga? Napaka-powerful para sa akin ito. Bakit po? Kasi sometimes ang feeling natin yung mga stops ng buhay ay hindi natin kailangan. We associate it with either delay, inactivity, and waste of time. Pero alam niyo po, when it is the Lord that gives you the stops, it is always purposeful. Intentional po ang ating Diyos. Sometimes yan nga ang problema eh. Wala tayong time to stop so that we can heal. Kung kayo po ay nasa isang relationship, sometimes people jump from one relationship to another, pero wala yung healing. So when the Lord gives you stops, perhaps He is giving you time to heal emotionally, to reorient your life, and maybe sometimes yung stop din na yon is to allow us to appreciate what's going on. Minsan ang bilis ng takbo ng buhay, ano, hindi na natin na-appreciate yung mga kaganapan. Masyado tayong task-oriented. At ang isip natin palagi is what's the next thing, ano yung susunod, ano yung susunod, ano yung susunod. To the point na nawawala na ho tayo ng appreciation sa Kanyang mga ginagawang pagkilos sa ating buhay. Sometimes yung mga stops na yan, diyan natin na-appreciate eh, what is going on around us. What God is doing, at sa pamamagitan po ng mga pangyayari, kaganapan na yan, tayo po ay nagkakaroon ng kapanatagan sa ating Panginoon. Kaya huwag po ninyong isipin na pagka nakahinto, we are wasting time.

0: Di ba? Pero pag binasa mo yung Filipos, sa Philippians chapter 4, verse 4 po matatagpuan yon, by the way, alam mo na may pinagdadaanan yung tao. Nakakulong. He was in prison. Hindi lang yon, nakulong siya, not because of bad things, but because he basically proclaimed the gospel. It was his obedience to God that led to his imprisonment. What else? Alam po natin na ang nangyari dito sa taong ito, hindi lang sa nakulong siya, ang tao pong ito ay, sabi nga niya, yung iba nangaral dahil gusto nilang ituloy yung ministeryo, yung iba naman nangaral, mali ang kanilang motibo. So ang bottom line mga kapatid, hindi maganda yung kanyang karanasan. Pero sa gitna ng mga karanasang iyon, he said, rejoice in the Lord always. Iba yung impact eh, no? Iba yung impact nung, kasi maayos buhay mo, tas kami nandito, kaya nasasabi mo yan. Iba rin yung alam mo na may pinagdadaanan siya, and what sustains him all throughout is the grace of God. Kaya pag nabasa mo na rejoice in the Lord always, it comes with a deeper impact because we know it is only by the grace of God. Hindi ba? Kaya ganun din sa ating buhay. Number four, when God delays, He is not inactive. Huwag ho nating i-associate sa inactivity o walang ginagawa ang Diyos pag parang walang nangyayari. Tandaan niyo po, kahit sa mga panahong tila walang nangyayari, God is still and God is always at work. Ang sabi po sa Philippians 1:6, and I am sure that God who began the good work within you will continue His work until it is finally finished on that day when Christ Jesus comes back again. So assurance po sa atin yan. Pag tayo po ay merong pinagdadaanan, ang napakagandang katotohanan, katiyakan po na binibitawan, pinapakita sa atin is that kung may sinimulan ng Diyos, Kanyang ipagpapatuloy at tatapusin ito sa ating buhay. And number five, panghuli, it is through the most difficult times that God often brings the sweetest discoveries of Himself. Mas lalo nating nakikilala ang Diyos sa isang panibagong konteksto. Iba eh, di ba? Talagang pag nakita mo yung pagkilos ng Panginoon sa panahon ng karamdaman, pangangailangan, hindi naman necessarily lagi mangyayari yung gusto natin, but you understand. Kagaya po sa sinabi nga ni Apostle Paul, 2 Corinthians chapter 12, verse 9, he prayed to the Lord 3 times that the thorn in the flesh might be removed. It was not removed. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Ganda, no? So nagpapakita po yun na kahit na siya ay may kahinaan, nararanasan niya ang kapangyarihan at pagkilos ng ating Panginoon. Kaya sa Lamentations 3:20-24, it says, I will never forget this awful time as I grieve over my loss. Yet I still dare to hope when I remember this. The unfailing love of the Lord never ends. By His mercies, we have been kept from complete destruction. Verse 23, great is His faithfulness. His mercies begin afresh each day. I say to myself, the Lord is my inheritance, therefore, I will hope in Him. Kaya mga kapatid, kung sakali po na kayo ay dumadaan sa mga hamon ng buhay, understand that God is with you, and that is enough. Nawa po ay naging pagpapala ang ating pag-aaral na ito. Muli, ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

0: Ako po si Pastor Jim Villafuerte ng CBN Asia. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo upang itaas ang aming mga kababayan, mga mahal sa buhay o kakilala na ngayon ay tumaraan sa pagsubok ng buhay kung saan sila'y nakakaranas ng mental or emotional stress or depression. Ang dalangin ko po, Panginoon, na patuloy ka pong mangusap sa kanila. Patuloy mo pong yakapin ang bawat isa sa kanila. Iparamdam mo po sa kanila na hindi mo sila iiwan at hindi mo sila pababayaan. Naway, O Diyos, sa kanilang dinaraanan ngayon, matagpuan po nila ang liwanag ng pag-ibig ng Diyos na siyang gagabay sa kanila sa tamang pagdedesisyon ng buhay. Patuloy po namin silang ipagkakatiwala, Panginoon, sa iyong mga kamay dahil alam niyo po ang higit sa anumang kaya namin gawin, ang magagawa mo po sa kanilang buhay. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at amen.
1: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Hi! Bakit naman ganon?
1: O anak, bakit ganyan ang face mo? May sakit ka ba?
0: Wala po, Mami.
1: Nagugutom ka na ba?
0: Hindi po, busog po ako.
1: Eh, anong iniisip mo?
0: Naiinip po kasi ako, Mami.
1: Saan ka naiinip?
0: Kasi po, nagpray ako sa Lord, gusto ko po ng baby brother. Nagpray po ako, 6 years old ako, eh bukas magsa-7 na ako, wala pa rin yung baby brother. Iniisip ko po, baka kaya ayaw ni God ibigay ang prayer ko po kasi baka naging bad ako. Minsan hindi ako sumusunod, minsan masungit po ako at saka hindi ko po inuubos ang baon ko.
1: Anak, sumasagot sa prayer si God. Kung minsan ang sagot niya yes, kung minsan naman no, at kung minsan naman ay wait.
0: Bakit iba-iba po?
1: Depende yan sa kalooban ni God, sa gusto niyang mangyari, sa tamang panahon, kung ready na ba ang heart ng tao. Kasi God siya, mas marunong siya sa ating lahat.
0: Ibig po bang sabihin, Mami, ang sagot ni God ay no o kaya wait?
1: Posible. Depende sa will ni God. Ang laging plano ni God ay para sa kabutihan natin. Yes, no, or wait man ang sagot ni God. Tandaan mo, iba ang oras ng Diyos sa oras ng tao.

0: La la la la la la la la la.
1: Kuskus ka ng kuskus, kusot ka ng kusot, lahat ng bahagi binubusisi.
2: Aba, siyempre naman. Dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit na mantsa at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba.
1: Ganun?
2: Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang putki, dapat pinakamaputi.
3: Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Mitikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumit mantsa. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa, kaibigan, at sa Panginoong Hesus ito matatagpuan.

0: nakikinig ng mabuti sa inyo.
1: Mag-ingat kayo sa mga eskriba na mahilig maglalakad ng may mahabang kasuotan at natutuwang pagbugayan sa mga liwasan. Ang ibig nila ay ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga at ang mga upuang pandangal sa mga piging. Inuubos nilang kabuhayan ng mga babaeng bal at ang sinasangkalay ang pagdarasal ng mahaba. Lalo pang bibigat ang parusa sa kanila. Kayo naman, namunting kawan, huwag kayong matakot sapagkat ikinalulugod ng inyong ama na ibigay sa inyo ang kaharian.
2: Yamang sa alabok doon ka nang galing, sa alabok ay babalik ka rin. Abraham, masdan mo ang mga bituin. Ganyan karami ang magiging anak mo at ito ang aking dugo ng tipan. Ang dugong magubuhos dahil sa marami. Ang Tipan. Handog ng Far East Broadcasting Company. Ang Tipan.
3: Mahal na guro, dumarag sana po ang libu-libong tao. Ano ba't nagkakatapakan na po sila? Ano po bang inyong gagawin sa mga taong ito? Hindi sila maawat sa pagsunod sa inyo.
1: Judas, ako ay may babala sa inyo. Mag-ingat kayo sa libatura ng mga Parisayo. Ito'y ang pagpapaimbaba.
4: Eh, guro, paano po namin ito maiiwasan? Paano po namin malalaman, guro?
1: Pedro, walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na di mabubunyag. Ano mang ibulong ninyo sa mga silid ay ipagsisigawan.
4: Eh, ano po ba ang dapat naming katakutan, mahal na guro?
1: Huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan at pagkatapos ay wala nang magagawa po. Sasabihin ko sa inyo ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo yaong pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihan pang magbulid sa impyerno.
0: Mahal na guro, ako po ay matanda na. Ngunit hindi ko pa rin alam kung sino po talaga ang akin dapat na katakutan.
1: Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Hindi ba ipinagbibili sa halagang 2 pera lamang ang 5 maya? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi pinababayaan ng Diyos.
5: Anong ibig po ninyong sabihin, mahal na guro? Na ang halaga namin ay kasing halaga lamang ng mga maya?
1: Hindi. Maging ang inyong buhok ay bilang na lahat ng Diyos. Kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa mga maya.
6: Bakit mo kami sinisira sa mga taong narito? Hindi mo ba alam na kaming mga Parisyo ay mga pangkat na mga Hudyong mahigpit sa pagsunod ng kautusan ni Moses at sa mga alituntunin nito?
1: Sinasabi ko rin sa inyo, ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilanlin din naman ng anak ng tao sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ang sinumang magsalita laban sa anak ng tao ay mapapatawad. Ngunit ang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Kapag kayo'y dinala nila sa sinagoga o sa harapan ng mga tagapamahala at ng mga may kapangyarihan upang litisin, huwag ninyong isipin kung paano ninyo ipagtatanggol ang sarili o kung ano ang inyong sasabihin. Sapagkat sa oras na yon, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo kung ano ang dapat ninyong sabihin.

0: Siguro, naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid ng lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila. Para sa namatay, may 7 magkakapatid na lalaki, nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Nakasal sa balo ang pangalawa at namatay na wala ring anak. Gayon din ang nangyari sa 3 at sa mga sumusunod pa. Isa-isang napangasawa ng babae ang 7 magkakapatid at sila'y namatay na walang anak. Sa kahuli-huli ay namatay rin ang babae. Ngayon, sino po sa 7 ang kikilalanin niyang asawa sa muling pagkabuhay? Yamang napangasawa niya silang lahat.
1: Maling-mali kayo mga Saduseo. Alam ninyo kung bakit?
0: Paano kaming nagkamali? Naninindigan kami na hindi muling bubuhayin ang mga patay. Anong kinalaman nito sa naunang 5 aklat?
1: Hindi ninyo nababatid ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat sa muling pagkabuhay, ang mga tao'y hindi na mag-aasawa. Sila'y magiging tulad ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi pa ba ninyo nababasa sa aklat ni Moises ang tungkol sa nagliliyab na mababang punong kahoy? Ganito ang nasusulat na sinabi ng Diyos kay Moises, "Ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaak, at ang Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Maling-mali kayong mga Saduseo."
2: Mahusay ang pagkakasagot ng taong ito. At mahusay sa magpaliwanag.
3: Kung ganun, alin pong utos ang pinakamahalaga?
1: Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito.
2: Tama po, Guro. Totoo po sinabi ninyo. Iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas. At ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susulukin at iba pang mga hain.
1: Nakita ko sa iyo na matalino ang iyong sagot. Malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos.

0: Paano? Paano natin masisilo sa ating mga bitag? Si Jesus, mahal na pa rin sa'yo.
1: Puntahan ulit niyo si Jesus sa lugar na kung saan siya nagtuturo. Magsama ka ng iba pang mga Saduceo at kawal ni Haring Herodes. At tanungin kung itinuturo niya sa mga tao ang pagbabayad ng buwis nang naaayon sa kautusan ni Cesar. At kung hindi siya umayon sa pagbabayad ng buwis, dakpin siya kaagad!

0: Pero nalalaman po namin na kayo'y tapat at walang pinangingimian. Sabagkat pareho ang pagtingin nyo sa lahat ng tao. At itinuturo nyo kung ano ang kalooban ng Diyos sa mga tao. Sabihin nyo, maayon po ba sa kautosan ang pagbabayad ng buwis sa Cesar? Dapat ba kaming magbayad ng buwis o hindi?
1: Bakit ba ibig ninyo kong siluin? Bigyan ninyo ko ng isang denaryo.
0: Heto po, guro, ang isang denaryo.
1: Akin na. Ngayon, hawak ko ang isang denaryo. Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito?
0: Sa Cesar po, guro.
1: Kung gayon, ibigay ninyo sa Cesar ang para sa Cesar. At ibigay naman ninyo ang para sa Diyos.

0: Ang Mesiyas na ating hinihintay ay anak ni David.
1: Paano masasabi ng mga iskribang ito?
2: Nang Mesiyas ay anak ni David. Si David na rin ng kasihan ng Espiritu Santo ang nagpahayag ng ganito. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Si David na rin ang tumawag sa kanya ng Panginoon. Paano magiging anak ni David ang Mesiyas?
3: Mahal na guro, tama po kayo. Ako po'y nakikinig ng mabuti sa inyo.
2: Mag-ingat kayo sa mga eskriba na mahilig maglalakad ng may mahahabang kasuotan at natutuwang pagpugayan sa mga liwasan. Ang ibig nila ay ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga at ang mga upuang pandangal sa mga piging. Inuubos nilang kabuhayan ng mga babaeng palo at ang sinasangkalay ang pagdarasal ng mahaba. Lalo pang bibigat ang parusa sa kanila. Kayo naman, namunting kawan, huwag kayong matakot sapagkat ikinalulugod ng inyong ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Ipagbili ninyo ang inyong ari-arian at mamigay kayo sa mga dukha. Gumawa kayo ng mga lukbutang hindi naluluma at mag-impok ng kayamanan sa langit na hindi nakukulangan sapagkat do'y walang makalalapit na magnanakaw at walang makapaninirang tanga. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, ay naroon din naman ang inyong puso.

0: Duro! Iutos nga po nyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aming mana! Ang tagal pa nang aking hihintayin! Nakakainip na!
1: Gino, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? Kayong lahat na mga naririto, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. Makinig kayo. May isang mayaman ng kanyang bukirin ay umani ng sagana.
2: Ah! Ang aking bukirin! Umani ako ng sagana! Anong gagawin ko? Wala akong paglalagyan ng aking mga ani. Ah, alam ko na. Gigibayin ko ang aking mga kabalik at magtatayo ako ng mas malaki at doon ko ilalagay ang aking mga ani at ari-arian. Sasabihin ko sa aking sarili.
3: Ayan, marami na akong ari-arian.
2: Hindi na ako kulangin habang buhay. Kaya mahihiga na lang ako. Kakain, iinom, at magsasaya. Mayamang mayaman ako.
4: Hangal, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta mga bagay na inihanda mo?

0: Help my son!
1: Ganyan ang sasapitin ng nagtitipon ng kayamanan para sa sarili. Ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos.
2: Kahabag-habag pala ang sinapit ng mga taong nagtitipon ng kayamanan para sa sarili. Ngunit dukha naman siya sa paningin ng Diyos.
3: Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain na kailangan upang mabuhay o tungkol sa damit na itatakip sa katawan. Sapagkat ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit. Isipin na lamang ninyo ang mga uwak. Hindi sila nag-ahasik ni nag-aaniman. Wala silang bangan ni kamalig. Gayon may pinakakain sila ng Diyos. Gaano pa kayo? Higit kayong mahalaga kaysa mga ibon. Sino sa inyo makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras man lamang sa pamamagitan ng pagkabalisa? Kung hindi nga ninyo magawa ang gayon kaliit na bagay, bakit kayo nababalisa tungkol sa ilang mga bagay? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagpapagal ni humahabi man. Ngunit, ito ang sasabihin ko sa inyo. Maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito, bagamat napakariringal ng mga damit niya. Kung ang mga damo sa kabukiran na buhay ngayon at kinabukas ay iginagatong sa kala na idinaramta ng Diyos, kayo pa kaya? Oh, kay liit ng pananalig ninyo sa Kanya. Kaya't huwag kayong mabalisa sa paghahanap ng inyong kakanin at iinumin, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong walang pananalig sa Diyos. Alam ng Diyos amang nasa langit na kinakailangan ninyo ang lahat ng ito. Kaya't higit sa lahat, pag sumakita ninyong paghariang kayo ng Diyos at ipagkakaloob niya ang kinakailangan.

Ito ang Tipan. Binigyang buhay ni Jo Plasiego, Marilu Alipio, Rolly Rosales, Ronnie Miranda, Vilma Borromeo at Bernie Bascao. At yan naman ay mula sa panulat ni Jerry Peñalosa. Ito pong muli ang iyong kaibigan, Jo Cabrera Alabastro, na minsan pa nag-aanyaya sa iyo na makinig sa ganitong oras at himpilan ang Tipan.

0: Ako po ay lumaki sa piling ng aking lola. Kaya't naging spoiled ako. Dahil diyan, palasagot ako ng pabalang sa mga nakakatanda sa akin. Wala akong galang sa kanila. Kaya't madalas akong napapalo. Yan ay noong ako ay nasa high school. Hanggang sa isang araw, nakapakinig ako sa isang programa dito sa DCAS. Ipaniliwanag ng nagsasalita ang isang talata sa Biblia na ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Sabi ko sa aking sarili, gusto ko yan. Ayaw ko na ng dati kong pag-uugali na palasagot. Kaya't nanalangin ako ng pagtanggap sa Panginoon at nagsisi ng aking mga kasalanan. Yan po ay noong taong 1976 at binago ng Panginoon ang aking pag-uugali. Sa ngayon pa nga, ay sa akin humihingi ng mga payo ang mga nakakatanda sa akin. At sa ngayon pa nga, ako ang tagapagturo sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid dito sa DCAS. Ako po ang inyong lingkod, Ronald Failano.
1: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
2: Mommy, pakiramdaman mo po ang heart ko, ang lakas ng tunog.
3: Anak, bakit ka naman kinakabahan?
2: Eh kasi po, hindi po ako marunong mag-cook, magpunta sa market, lalong-lalo na magtrabaho at magbayad ng bills. Tapos nakikita pa kita minsan, sabi mo, stress ka sa work. Hay naku, Mommy! Pwede bang forever na lang akong bata?
3: Ikaw naman, anak.
2: Dito na lang ako sa house. Alagaan mo ako at kami ng mga kapatid ko.
3: Naiintindihan kita, anak. Habang lumalaki ka, mas marami kang matututunan. Mas lumalawak yung pagtingin mo sa mundo. At higit sa lahat, mas na-appreciate mo ang power ni God na tutulong sa'yo na gawin ang mga bagay na sa tingin mo ay mahirap.
2: Pero paano kung hindi ko po kaya?
3: Hindi mo kailangang kayanin mag-isa. Sabi nga sa Bible, cast all your anxiety on Him because He cares for you.
2: Pwede ba yun?
3: Kahit kaano kabigat, kasama mo ang Diyos.
2: So okay lang matakot minsan?
3: Oo naman, anak. Pero huwag kang mananatili sa takot. At habang lumalaki ka, andito lang kami ni Daddy mo, nagagabay. At mas higit doon, andyan si Lord.
2: Okay po, excited na po ako tumanda.
4: Wasted. Familiar ka ba sa pakiramdam na ito? Natapos ang araw na parang wala kang nagawa. Useless. Nasayang na araw. Kaibigan, sabi sa 1 Corinthians 15:58, maging matatag kayo at huwag magpapatinag. Lagi kayong magsipag sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi alam niyong hindi nasasayang ang mga efforts niyo para sa Kanya. Kaya, gawin mo ito araw-araw. Pagising mo sa umaga, Lord, bless the work of my hands. Ialay mo sa Diyos ang lahat ng iyong mga activity, schoolwork man yan, assignment, o trabaho. At Siya ang bahalang magpala hanggang sa matapos mo ang gawain ito.
5: Bilang mga mananampalataya, ano ang dapat nating panuntunan sa pakikitungo sa kapwa?
6: As disciples of the Lord Jesus Christ, we are called to share the gospel to everyone, including the LGBTQ community. Why? Because God offered forgiveness and transformation that is available to anyone through His Son, the Lord Jesus Christ. The LGBTQ community, like any other group of people, person, apart from Christ, is in a condition of deep loneliness for true love. Like the prodigal son in the Bible, we were all once God's enemies. We rebelled against God, but we have now know the grace of God. So none of us, therefore, is in any position to cast stones of condemnation toward any people. Lastly, we must minister to them in ways that God calls us to do. Let us seek God's will in how we journey with this community.
5: Ang tinig ni Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches.
7: Kay! Gandang buhay! Kay! Saya-saya!
8: Bakit? Kaya sabihin mo!
7: Paul Pasko po, magkakasama tayo tuwing Linggo, alas 10 ng gabi hanggang alas 11:30 para sa Ayos Lang Kaibigan! Linggo, 10 to 11:30 ng gabi, Ayos Lang Kaibigan!
9: Kulamang ang pinto at lagusang daraan, hindi ko kayang huminto, maubusan ng daan, kasalanan.
10: Ito ang
11: 702 DZAS.
10: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
11: sa febc.ph
10: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
5: Sasa inyo na ang pagsasahing papawid ng ating Chinese program.
12: Dear listeners, up next is the Chinese program brought to you by Far East Broadcasting Company. 听众朋友，欢迎你收听广东广播公司播放的中文节目。以下为你播放闽南语的空中崇拜。咱来有备心，三甲加入空中的崇拜。

0: 咱菲律宾的华人朋友，大家好。DZAS 702送上好消息，每周日中午12:30，为你播放一点钟的闽南语空中崇拜节目，用你我熟悉的乡音，当赴一场有温度的心灵之约。在电波中，甲见圣徒一同，以诗歌而乐，祷告敬拜。聆听最欢喜，甲主结连，邀请你甲家人挚友一同调频收听。每周日中午12:30，锁定 DZAS 702闽南话空中崇拜。
1: Ang pagsasahim pabawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
2: Sumasahim pabawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAS.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Si Bartimeus at ako. Programang naglalayong tumalakay at magbigay ng pag-asa ugnay sa iba't ibang hamon at isyu ng buhay na kinakaharap ng mga kapatirang may kapansanan sa paningin. Hatid sa iyo ng Resources for the Blind, si Bartimeus.

0: Ang kamalayan sa karapatan ay nagbibigay ng lakas. Ang paggalang sa karapatan ay nagbubuo ng makatarungan at inklusibong lipunan. Magandang araw po sa ating lahat ng mga tagapakinig. Kami pong muli ang inyong mga makakasama. Sa hapong ito, ako po si Pastor Julius Gaupo.
1: Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Bless Adriano. At alam mo, Pastor Julius, excited ako sa mapapag-usapan natin ngayong araw. Dahil ngayong buwan ng Hulyo ay isa sa mga pinakamahalagang buwan para sa ating mga Pilipinong may kapansanan, dahil dito natin ipinagdiriwang ang ating National Disability Rights Week. Ito ay tuwing July 17 hanggang 23 kada taon.
0: Total, nabanggit mo na din naman na ma-bless ang ating mahalaga at makabuluhang tatalakayin sa oras na ito. Maari mo bang i-introduce sa ating mga tagapakinig kung ano po ba itong National Disability Rights Week?
1: Ayun, Pastor Julius at sa ating pong mga tagapakinig. Alam niyo po ba na ito po ay dating tinatawag na National Disability Prevention and Rehabilitation Week? Ito po ay nagsimula noong 1979, tapos nagkaroon din ng amendment noong 2000. Dahil po sa patuloy na pagpapaiting natin ng ating mga rights-based perspective on disability, tinatawag na po ito natin ngayon na National Disability Rights Week. Ito po ay dahil sa proclamation noong July 2024.
0: Kaya para po sa ating mga tagapakinig, no, sa mas malawak pa at mas magandang talakayan, samahan niyo po kami sa isang makabuluhan na pagtalakay tungkol sa pagkilala, paggalang at pagsusulong ng mga karapatan ng may mga kapansanan at ang layunin ng National Disability Rights Week.
1: Yes, Pas. At alam mo, Pastor, ang tema kasi natin ngayong taon ay Rights First, Legislation Forward, Strategic Action for Equal Participation and Inclusive Development. Talagang nakafocus sa pag-prioritize sa ating mga karapatan. So, Pastor, ang una ko sana gustong itanong, gaano ba kahalaga na may pagkaalam tayo dito sa ating mga karapatan?
0: Para sa akin, Miss Bless, no, isang napakagandang tanong na dapat ding malaman ng ating mga kapatid na mayroong kapansanan, no. Tayo po ay hindi lamang tumutukoy sa specific na kalagayan or kapansanan ng isang tao, pero sa lahat ng tao na identified or mayroong kapansanan. So sa mga karapatan, una po, mahalaga po na dapat nating malaman ang mga karapatan, dahil lahat po ng tao ay merong karapatan. Lahat ng tao ay nasa sakop ng mga karapatan. Very specific and special ang karapatan, ano man ang ating kalagayan, lalong-lalo na po kapag meron po tayong tinatawag na person with disability. Siyempre, tayo pong mga kapwa may kapansanan, mahalaga po na dapat nating malaman kung ano yung mga karapatan at mga pribilehiyo. Sa ating mga karapatan, dapat makilala natin kung saan dapat tayo nabibilang, no? Ano yung mga karapatan natin, di lamang sa sarili, ano yung karapatan natin nag-uumpisen sa pamilya, yung mga karapatan natin sa komunidad na ating kinabibilangan, at yung mga karapatan na itinatakda ng batas. Ito'y napakahalaga dahil pinapakilala at pinapaalam nito sa tao na tayo ay hindi naiiba at meron tayong pagkakapantay-pantay sa ating lipunan. Napag-uusapan na rin yung ating karapatan, ano, Miss Bless. Para naman sa iyo, ano yung mga karapatan at benepisyo na talagang nakatulong sa iyo, Miss Bless, nang ikaw ay naging isang PWD?
1: Ayun, Pastor, meron tayong mga local and international laws and policies. So, napakarami talaga nito. Pero kung akong tatanungin, kung pipili ako, pinakauna na dito is yung education. Kasi, syempre, di ba, ito ang nagsisilbi nating tulay para later on ay magkaroon tayo ng mas maayos na employment o kaya naman livelihood. Pangalawa siguro ay yung pagdating sa political participation, whether sa decision making at gayon na din yung pagdating sa pagboto. Kasi before, madalas, kahit sa ngayon naman, minsan kasi talaga meron pa rin yung kakulangan sa pagkakaroon natin ng boses. Sa patuloy na pagsusumikap ng iba't ibang mga grupo at ang ahensya ng gobyerno, mas nabibigyan tayo ng pagkakataon na makilahok sa eleksyon at sa mga consultation. So, napakalaking bagay nun para sa atin. At pangatlo, pagdating naman dun sa mga karapatan at benepisyong may kinalaman sa kalusugan. Kasi tayo bilang mga persons with disabilities, tinuturing tayo na mas vulnerable pagdating sa mga pag-acquire ng sakit o kaya naman ay mga hindi inaasahang insidente dahil nga sa iba't iba pang mga factors sa ating kapaligiran. So, pag sigurado na meron tayong mga programa na magbibigay sa atin ng tulong pangkalusugan ay malaking bagay para sa atin. Pero ayun nga, sa ating lipunan, bagamat may mga ganitong benepisyo, ay hindi pa rin talaga natin iaalis na meron pa rin mga patuloy na suliranin na nararanasan natin. Kung ikaw ba ang tatanungin, Pastor Julius, base sa sarili mong karanasan o sa mga naobserbahan mo sa paligid, ano po kaya sa palagay mo yung patuloy pa rin na nararanasan ng mga kapwa natin may kapansanan patungkol sa dito sa ating mga karapatan?
0: Yun nga po, gaya na rin po ng nabanggit mo, Miss Bless, na iba't ibang bahagi. Kagaya halimbawa dito sa aspeto po ng edukasyon, no? Sa isang may kapansanan, sabihin na natin yung mobility and yung isa sa requirement ng pag-aaral ay ang pagkakaroon ng accessible materials, no? Ang karamihan sa ating mga kapatid na may mga kapansanan ay nagkukulang doon sa mga resources, doon sa accessible structure, no, ng kanilang pag-aaral. Meron po dyan na nahihirapan mag-access ng mga libro dahil meron silang visual disability. At ang iba naman sa mga estudyante ay nahirapan pumasok sa eskwela dahil sila ay hindi makalakad. So, kailangan pa nila ng kasama, ng tutulong sa kanila. Kung iisipin natin, ano, Miss Bless, no, hindi po nawawala ang mga hamon na kinakaharap po ng ating mga kapatid na may kapansanan. So, hindi lamang yon, no, sa pagtanggap na lamang ng komunidad at pagkilala, no. Siyempre, sasabihin natin na ang pagtanggap ng kalagayan ay nag-uumpisa sa tao mismo. Pero paano naman natin ipapakilala ang ating sarili kung hindi tayo naririnig ng ating lipunan? So, isa yon sa mga factor na maaari nating tignan at bigyan ng pansin ng mga kinauukulan para mas tayo ay makalahok, no, at magawa natin yung ating layunin na merong sapat na karapatan at pribilehiyo. Nababanggit ko na rin, Miss Bless, ano yung tungkol sa mga komunidad na kinabibilangan ng may kapansanan. Ang tanong ko naman sa iyo ngayon, Miss Bless, ay ano yung pwede nating gawin, no, bilang isang komunidad upang matiyak na ang mga karapatan na meron ang may mga kapansanan ay naipapatupad at nairerespeto anuman yung kanilang kinabibilangan.
1: Mm-hmm. Pastor Jules, siguro pinakauna talaga importante na dapat alam natin yung ating mga karapatan. Kasi ito kasi nagbibigay sa atin ng kakayahan na maging confident. Kumbaga yung pag dumating yung punto na nakakaranas tayo ng mga struggles or challenges sa ating lipunan, ito ay hindi lamang nagtutunog na reklamo. Kumbaga meron tayong basis kung bakit natin masasabi na dapat ito ay isaayos at itama. Pinakauna ay yung pag-aalam. Pangalawa siguro ay yung patuloy na pagpapakalat or pagbabahagi ng kaalaman tungkol sa mga karapatan na ito. Kasi ayun nga, minsan naipagkakait sa atin ito dahil ang lipunan ay kulang pa rin sa pagkaunawa o pagkaalam kung gaano nga ba ito kahalaga para sa atin. Sa pamamagitan ng mga dialogues, mga consultation, mahalaga na makibahagi tayo sa mga ito, mga meetings, consultations, at research para tayo mismo bilang mga taong may kapansanan ang magbahagi ng kaalaman at yung kumbaga yung nararapat at saktong perspektibo na nakaayon dun sa ating karapatan. At siguro pangatlo ay yung para naman sa ating mga outside the community, yung ating pamilya, barangay, at yung mga iba't ibang ahensya ng gobyerno. Para sa akin, base sa observation ko, talaga na-appreciate ko din naman yung kanilang patuloy na nakikiisa pag-unawa sa ating mga karapatan dahil ayun nga katulad ng celebration ng National Disability Rights Week, ito ay makikita mo talagang sineselebrate sa buong bansa. Nagpapasalamat ako sa patuloy na pakikiusan nila nito. At syempre, nandun din naman yung patuloy kong pag-feeling na bagamat matapos yung July 17 to 23, ay yung patuloy pa rin na pagkilala sa mga karapatan na to sa bawat espasyo ng ating lipunan. Pastor Julius, ikaw ba? Meron ka ba ding mensahe na gustong ipahatid sa community or sa mga kapwa nating may kapansanan?
0: Ako, para sa akin, Miss Bless, no, napakahalaga na malaman at mas maunawaan pa ng mga tao. At para na rin po sa ating mga nakikinig ngayon, kung kayo naman po ay merong kasama, kapamilya, mga kamag-anak na merong kapansanan, anong kapansanan man yan, meron po tayong mga sa paningin, pandinig, no, pagsasalita, physical, iba't ibang bahagi ng kapansanan na meron tayo, no. So napakahalaga po yung unang-una, yung syempre yung pagtanggap, kasi ang kapansanan po ay nagsisimula sa sariling pagtanggap bago ka naman matanggap ng mga tao na nasa paligid mo, no. So syempre ang pagkakaalam ng tao sa isang taong mayroong kapansanan ay naiiba. Pero ang katotohanan na ang kalagayan ng isang may kapansanan ay hindi po naiiba. Maaring siya lamang po ay mayroong kakulangang pisikal, mayroong limitadong galaw. Pero siya po ay tao pa rin naman at mayroong kapantay na kabahagi, pagkilala at pakikitungo gaya po ng mga taong walang kapansanan, no. So sa panahon po natin ngayon, marami na po tayong mga pamamaraan, marami na pong mga ginagawa ang ating mga kinauukulan para mas makapag-participate pa po yung mga may mga kapansanan, no, gaya nga po sa edukasyon, gaya nga po sa mga benepisyo na binibigay ng gobyerno at marami pang iba, no. Pero ang hindi dapat nating kalimutan, no, na ang bawat tao, anuman yung kanyang kalagayan, anuman yung kanyang kapansanan, no, ay walang hadlang at walang magiging hadlang, kundi dapat lamang kilalanin at tanggapin at bigyan ng tamang trato at pagkilala ang kalagayang ito. At sabi nga sa isang kasabihan, no, hindi natin kailangan ng awa, kailangan lamang natin ng tamang-tama at pangunawa, no. So kami po bilang isang mga kapatid na may kapansanan sa community po ng mga visually impaired, no, marami po kaming kayang gawin at marami rin po kaming mga pangangailangan pa na dapat nating mabigyan ng pansin, no, sa ating pong lipunan, sa ating pong bansa. At ano pa yung mga pwede namin i-contribute para sa pag-unlad ay marami din naman kaming kayang maibigay. Di ba, Ma'am Bless?
1: Yes po, Pastor.
0: Yon. Tunay nga po na ang bawat tao, we believe na anuman ang kanyang kakayanan o kapansanan, ay meron po tayong lahat na karapatang mabuhay ng may pantay na dignidad, respeto, at pantay na oportunidad.
1: Ang pagbuo ng isang inklusibong lipunan ay hindi lamang po yan responsibilidad ng ating pamahalaan o ng iba't ibang mga grupo at organisasyon. Tayo po bilang mga mamamayan at miyembro ng lipunan ay may kanya-kanya pong bahagi sa pagpapanatili at pagpapatubad nito.

0: just heard a message from the Word with Christ's Commission Fellowship in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. Until next week, God bless you.
1: Sa'yong babawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan. Ang Salita ng Diyos. 5 minutong pagbabasa ng Salita ng Diyos.
3: Ikatlong Kabanata. Ang Ugaling Kristiyano. Paalalahanan mo ang mga mananampalataya na magpasakop at sumunod sa mga may kapangyarihan. Kinakailangang lagi silang handa sa paggawa ng anumang mabuti. Huwag nilang siraan ang sinuman, at huwag silang maging palaaway. Sa halip, dapat silang maging maunawain at mapagpakumbaba sa lahat. Sapagkat noong una, tayo rin ay kulang sa pangunawa tungkol sa katotohanan at mga masuwayin. Nilinlang at inalipin tayo ng lahat ng uri ng kahalayan at kalayawan. Naghari sa atin ang masamang isipan at pagkainggit. Kinapuotan tayo ng iba, at kinapuotan din natin sila. Ngunit ng mahayagang biyaya at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang awa. Iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng banal na espiritu na naghugas sa atin at nagbigay ng bagong buhay. Masaganang ibinigay sa atin ng Diyos ang banal na espiritu sa pamamagitan ni Hesukristo na ating tagapagligtas upang sa kanyang biyaya'y maituring tayong matuwid at makamtan natin ang buhay na walang hanggan na ating inaasahan. Ang mga aral na ito'y totoo at mapagkakatiwalaan. Kaya gusto kong ituro mo ang mga bagay na ito upang ang mga sumasampalataya sa Diyos ay maging masigasig sa paggawa ng mabuti. Ang mga ito'y mabuti at kapaki-pakinabang sa lahat. Ngunit iwasan mo ang mga walang kwentang pagtatalo-talo, ang pagsusuri kung sino-sino ang mga ninuno, at ang mga diskusyon at debate tungkol sa kautusan, dahil wala itong naidudulot na mabuti. Pagsabihan mo ang taong sumisira sa inyong pagkakaisa. Itakwil mo siya kung pagkatapos ng 2 babalay, hindi pa rin siya nagbabago. Alam niyo na masama ang ganyang tao, at ang kanyang mga kasalanan mismo ang nagpapatunay na parurusahan siya. Mga huling bilin. Papupuntahin ko riyan si Artemas o si Tychicus. Kapag dumating na ang sinuman sa kanila, sikapin mong makapunta agad sa akin sa Nicopolis, dahil napagpasyahan kong doon magpalipas ng taglamig. Gawin mo ang iyong magagawa para matulungan sina Zenas na abogado at Apollos sa kanilang paglalakbay, at tiyakin mo na hindi sila kukulangin sa kanilang mga pangangailangan. At turuan mo ang ating mga kapatid na maging masigasig sa paggawa ng mabuti, para makatulong sila sa mga nangangailangan. Sa ganitong paraan, magiging kapaki-pakinabang ang kanilang buhay. Kinukumusta ka ng mga kasama ko rito. Ikumusta mo rin kami sa mga kapatid yan na nagmamahal sa amin. Pagpalain nawa kayong lahat ng Diyos.
4: Inyong napakinggan ang Salita ng Diyos, hatid ng Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC Radio TV.

0: Sambayanan.
1: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Far East Broadcasting Company Philippines in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known.
3: Purihin po ang Panginoon at magandang hapon po sa ating lahat. Ayan. Maari po bang batiin naman natin yung ating mga katabi, mga kapatiran natin? Ayan. Sa likod at harap. Katunayan po yan ng kabutihan ng Diyos sa ating buhay, kung kaya sa Kanyang kalooban ay nagkasama-sama tayong muli upang atin siyang purihin, sambahin, pasalamatan sa Kanyang katapatan at kabutihan sa ating buhay. Alam naman po natin, no, na napaka-fast-pacing na po ng buhay natin. Mabilisan ang bawat pagkilos. Marami na nga pong instant, di po ba? Dahil sa mga hinahabol na oras, mga hinahabol na mga due dates, or mga kailangan matapos na gawain. At dahil sa sobrang kabilisan, hindi na natin na-appreciate yung mga magagandang bagay. Hindi na natin masyadong na-feel yung mga pagpapala ng Diyos. Nais ng ating Diyos, no, actually, meron tayong tinatawag na work-life balance. Ini-introduce din po yan, lalo na po sa ibang bansa. At ganun din po naman yung hinahangad ng Diyos sa atin, na mamuhay tayo na may balanse sa pagitan ng pagtatrabaho, ganun din naman sa pagpapahinga. Ito ang dahilan sa likod ng Kanyang utos na matatagpuan natin sa Exodo 20:11. Sabi po roon, sapagkat sa loob ng anim na araw ay ginawa ng Panginoon ng langit at ang lupa, ang dagat at ang lahat ng naroroon, at siya ay nagpahinga sa ikapitong araw. Kaya naman pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at itinuring itong banal. Tayo po ay lumapit sa Panginoon, tayo po ay manalangin. Totoo nga po, Panginoon, na napakabuti ninyo. At salamat dahil ang araw ng Sabat o ang araw na kung saan ay kailangan kaming magpahinga, ito po ay pinagpala nyo rin. Upang mapanariwa ang aming lakas, mapanumbalik ang aming sigla, at maranasan namin ang iyong mapagmahal na presensya. Totoo nga po, Panginoon, ang mundong aming ginagalawan ay labis na abala at maingay. Pagkalooban mo po kami, Panginoon, ng panibagong biyaya mula sa iyong kahangahangang kabutihan. Bigyan ng lakas upang lubos na magtiwala sa iyo at masunod ang iyong utos. Patatagin mo nawa, Panginoon, ang aming pananampalataya at iwaksin namin, Panginoon, ang mga pansarili naming pagnanais. Ang sa gayon ay makasumpong kami ng kapahingahan ayon sa inyong banal na kalooban. Sa pangalan ni Jesus, amen at amen.
4: Ngayon naman, mga kapatid, tayo dadako sa pagbasa ng banal na kasulatan. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Jonah chapter 4. Babasahin po natin ang verses 5 to 8. Jonah chapter 4 verses 5 to 8. Kaya po ito mayo. Sabay-sabay po natin basahin ang Jonah chapter 4 verses 5 to 8. Jonah went out of the city and sat to the east of the city and made a booth for himself there. He sat under it in the shade till he should see what would become of the city. Now the Lord God appointed a plant and made it come up over Jonah, that it might be a shade over his head to save him from discomfort. So Jonah was exceedingly glad because of the plant. But when dawn came up the next day, God appointed a worm that attacked the plant, so that it withered. When the sun rose, God appointed a scorching east wind, and the sun beat down on the head of Jonah so that he was faint. And he asked that he might die and said, "It is better for me to die than to live." Tayo po'y saglit na manalangin. Panginoon, kayo po magturo sa amin mula sa inyong salita ngayong hapong ito. Buksan niyo ang aming mga puso, bigyang linaw ang aming mga isip. At bigyang kalakasan, Panginoon, ng bawat kalooban upang ang lahat ng ito ay maisapamuhay namin sa aming pangaraw-araw na buhay. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po yung nagpapatuloy sa ating serye sa Aklat ni Jonah. So nasa Jonah po tayo, our God of relentless grace. At ang mensahe po sa hapong ito ay isang aral tungkol sa dakilang kahabagan ng Diyos. Sa nakaraan nating pag-aaral, kung kayo po ay wala rito noon, nakita natin ang galit ni Jonah sa ipinakitang kahabagan ng Diyos sa Nineveh. Nabasa po natin yon sa verses 1 and 2 ng chapter 4. "But it displeased Jonah exceedingly." Sa Hebrew, ang actual translation po noon ay, ang literal translation ay, "It was exceedingly evil to Jonah." Tinuri niyang napakasama ang ginawang pagpapatawad ng Diyos sa Nineveh. And he was angry. No? Yung salitang angry ay burning with anger. Galit na galit siya sa kahabagan ng Diyos sa Nineveh. No? Itinuring niyang kasamaan ang pagpapatawad ng Diyos sa Nineveh. Siya na pinatawad ng Diyos sa kanyang pagsuway. Niligtas ng Diyos sa pamamagitan ng isang malaking isda at muling kinumisyon ng Diyos bilang isang propeta. So napakalaki ng pagpapatawad ng Diyos kay Jonah. Ngunit hindi niya makita at makuhang patawarin ang mga taga-Nineveh. So nakita natin na sa chapter 2 verse 6, na nasa dagat na siya at siya'y tumula. Napaawit siya sa loob ng dagat. "At the roots of the mountains I went down to the land whose bars closed upon me forever. Yet you brought up my life from the pit, O Lord my God." So siya ay niligtas ng ating Panginoon. So verse 10, ang sabi doon, "And the Lord spoke to the fish." Pakinausap ng Panginoon yung malaking isda. No? Sabi niya, "Oh, okay na. Pwede mo nang isuka yung propetang yan na pasaway. No? Isuka mo siya, ilabas mo na siya sa sistema mo." "And it vomited Jonah out upon the dry land." So yung isda po, ginamit ng Diyos upang iligtas si Jonah. Tapos sa chapter 3 verse 2, nakita natin doon yung kanyang pangalawang pagkomisyon. "Arise, go to Nineveh, that great city, and call out against it the message that I tell you." And this time, imbis na siya ay sumuhay, siya ay sumunod. At dahil siya ay sumunod, kahit napakasimple lang nung kanyang mensahe, isang babala actually, sa bayan ng Nineveh, na 40 days and you will be overcome, overturned. No? So isang mensahe ng repentance ang kanyang dinala, at dahil nga doon, dahil makapangyarihan ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ang may kapangyarihan. Hindi po yung salita ng propeta, kundi ang salita ng Diyos mismo. Dahil doon, siya ay nagkaroon ng success. In fact, alam natin na ang buong bayan ng Nineveh ay nagsisi, nagbago, at humingi ng tawad sa Diyos. At sila naman ay pinatawad ng ating Panginoong Diyos. Si Jonah, hindi niya makuhang patawarin kahit na siya ay pinatawad ng Diyos. Makikita niyo po sa ating mensahe ngayong hapong ito, ang dakilang kahabagan ng ating Diyos. At kung paano siya nagpatawad ng paulit-ulit kay Jonah. No? Sana po makita natin ang sarili natin kay Jonah. Dahil Katulad ni Jonah, tayo po ay makulit. Tayo ay paulit-ulit ng ating mga pagkukulang sa Diyos. At siya naman ay walang hinto na nagpapatawad sa atin. Palagi tayong itinutuwid, palagi tayong pinapatawad. Kailangan pong matuto tayo ng pagpapatawad sa iba sapagkat tayo ay pinatawad ng ating Diyos. Sa Matthew 18, verses 32 to 35, merong isang parable. No, ang sabi doon, then his master summoned him. Ito po ay isang master na nagpatawad ng napakalaking utang ng isa niyang servant. No? Pero yung servant niya, hindi pinatawad yung mga may utang sa kanya na barya-barya lang. Kaya ang sabi ng master niya, you wicked servant, I forgave you all that debt because you pleaded with me. And should not you have had mercy on your fellow servant as I had mercy on you? And in anger, his master delivered him to the jailers until he should pay all his debt. So pinatawad na siya, binawi tuloy ng kanyang master yung pagpapatawad sa kanya. So also my heavenly Father will do to every one of you if you do not forgive your brother from your heart. Ang Diyos ay patuloy na nagpatawad kay Jonah. Si Jonah, hindi niya maintindihan kung bakit pinapatawad ng Diyos ang Ninive. Siguro po ilang henerasyon din ng mga mamamayan ng Ninive ang naapekto nung napakadakilang conversion na ito. Buong bayan ay na-convert, no? Kaya naman ng Diyos, baka sa tanong niya kay Jonah, ang kanyang nais na maituwid ang masamang ugali nito. Kaya sa chapter 4 verse 4, ang wika niya, do you do well to be angry? No? So, dapat ba magalit ka, Jonah? Parang ganoon ang sagot niya. Siyempre, ang sagot doon, dapat hindi. No? Wala siyang karapatan magalit. Lalo nang wala siyang karapatan magalit sa Diyos. O hindi niya dapat isipin na may kasama ang ginagawa ng Diyos sapagkat banal ang ating Diyos at hindi siya gumagawa ng kahit na anong kasamaan. Pero galit na galit siya sa Diyos. Kaya yun yung in-address ng ating Panginoon. Do you do well to be angry? Dapat ba magalit ka? Sino ka ba para magalit? Siguro kung ako ang Panginoon, siguro yun ang itatanong ko, sino ka ba para magalit? Ano ang karapatan mo na magalit? Di ba? Pero ang nais na sigurong pukawin sa damdamin ni Jonah ay yung kanyang guilt. Do you do well to be angry? Tama ba? Dapat ba? Kailangan ko bang tingnan ang aking sariling puso? Upang matanong ko sa sarili ko, meron ba akong karapatan magalit? Dapat ba akong magalit? Hindi ba dapat akong matuwa? Dahil maraming naligtas dahil sa aking ministeryo. So yun ang tanong na binitawan ng Diyos noong ating huling pag-aaral. So verse 5, makikita natin ang katigasan ng puso ni Jonah sa Diyos. Si Jonah po talaga matigas ang ulo. Hindi lang po matigas ang ulo, matigas ang puso. So sabi niya, sabi sa verse 5, Jonah went out of the city, no? And sat to the east of the city, and made a booth for himself there. He sat under it in the shade till he should see what would become of the city. Ano kaya ang ginagawa ni Jonah dito? No? Ito ang sagot niya sa tanong ng Diyos. Ang tanong ng Diyos, do you do well to be angry? Dapat ka bang magalit? No? Ang sagot ni Jonah, lalayas ako. No? Iiwanan ko ang aking mission field. Doon ako inassign ng ating Panginoon, pero iiwanan ko ulit. Iiwanan ko ulit, titigil muna ako ng aking pagpipreach. Total, lahat na yata, nasave eh. No? Kasi mula pa sa hari eh, hanggang sa pinakamababang citizen eh. Lahat ng buong bayan ng Ninive ay naligtas o nagbago ng buhay. So siguro inisip ni Jonah, pwede na siguro akong umalis. Aalis ako, bakit siya umalis? Hindi siya umalis para bumalik sa kanyang bayan. No? Siya ay umalis upang pumunta sa silangang bahagi ng city, gumawa siya ng booth. Ito pong booth na ito ay isang tent, isang tolda, no? So, kaya niya ginawa yon para lalagay siya doon, hihintayin niya yung 40 days and Nineveh shall be overturned. Hihintayin niya yung 40 days. Hindi natin alam kung ilang days na siya nagpipreach, no? Alam natin na napakalaki nung syudad, no? Na isang buong araw siguro siya nagpreach, tapos tatlong araw bago niya naikot yung buong syudad. So, hindi natin alam kung saan na doon sa 40 days na naroon. Pero iniisip siguro ni Jonah, hintayin ko nga. Baka naman hindi totoo itong pagsisisi ng mga taga-Nineveh. Hintayin ko at baka yung gusto ko pa rin ang masunod. Nakita niyo ba ginagawa ni Jonah? Meron siyang gustong mangyari. Ang gusto niyang mangyari, malipol lahat itong mga taga-Nineveh. Dahil mga kaaway nila itong mortal. Mga masidhi ang kasamaan nitong bayang ito. Kaya gusto niya na sila ay maubos lahat. No? Hindi niya mabitawan yun. Yun ang kalooban niya. Pero hindi yun ang kalooban ng Diyos. So ang sagot ni Jonah sa tanong ng Diyos ay ang paglisan niya sa Nineveh upang hintayin ang pagbagsak sa kanila nang ninanais niyang paghatol ng Diyos sa kanilang kasamaan. Yun ang sagot niya. Do you do well to be angry? No? Siguro nagdadabog pa siyang lumabas, no? Sa Nineveh. At padabog niya sigurong ginawa yung tolda. Alam niyo yung tolda na yun, yun ang ginagamit nila pagka Feast of the Tabernacles. Inaalala nila kung paano sila yung nambuhay or tumira sa mga tolda nung sila ay nasa ilang. Nung nasa sila, wilderness sila. Nung nagmula sila sa Ehipto at papunta sila sa Promised Land. So, every year, meron silang Feast of the Tabernacles. Kung di ako nagkakamali, mga bandang October ng isang taon, yung feast na yun, no? So, marunong siyang gumawa ng tolda, no? Hindi natin alam kung saan niya nakuha yung tolda. Siguro, dala niya. So, nagtayo siya ng tolda. Inihintay niya ang paghatol ng Diyos sa kanilang kasamaan. Makikita niyo rito, mga kapatid, ang tigas pa rin ang puso ni Jonah. Hindi niya makuhang sumang-ayon sa pagpapatawad ng Diyos. At magalak sa pagsisisi at pagbabago ng mga taga-Nineveh. Hindi niya makuhang magalak. Hindi niya makuhang sumang-ayon sa kalooban ng Diyos. Ang gusto niya kasi, yung kalooban niya, ang kalooban niya na gusto ay malipol itong bayan na to. Pero alam naman niya, at sinabi naman kasi ng Panginoon, sa pamamagitan ng ibang propeta, si Prophet Jeremiah, sa Jeremiah 18, no? Ang sabi naman doon, if I tell a nation to repent and they repent, I will relent from the disaster that I will bring upon them. So, alam niya na pwedeng gawin ng Diyos yun. In fact, alam niya nga yun. Takot na nga siya na patawarin ng Diyos itong bayang ito. Yun ang sinabi niya nung sa verse 2 ng chapter 4. Diba? Ang kanyang sentimiento sa Panginoon, O Lord, is not this what I said when I was yet in my country? No? Sinasabi ko na nga ba, Panginoon eh. Kasi alam ko, mapagpatawad ka, mabagal ka magalit, ikay umaapaw sa pag-ibig. At ikaw ay maaring magbago at hindi ibigay ang disaster na iyong ipinangako. So alam niya yon. Alam niya yon. Alam niya na pwedeng gawin ng Panginoon yon. Malinaw sa kanya ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay iligtas ang Nineveh. Noong una, akala niya ang kalooban ng Diyos ay lipulin sila dahil yun ang mensaheng pinadala sa kanila eh. Pero nagbagong ang bayan. Nagsisi. Nagbago ng kanilang buhay. Hindi siya makapagsang-ayon dun sa pagbabagong yun. Hindi siya matuwa na sila ay nagsisi. Pero ang sabi ng Luke 15:10, sabi ni Kristo, Just so I tell you, there is joy before the angels of God over one sinner who repents. Kung totoo po ito at totoo po ito, galing po ito sa bibig ng ating Panginoon, kung ganon, ang dami ng tao na nag-repent. Ang population po ng Nineveh ay 120,000, yung hindi alam ang kanan sa kaliwa, ibig sabihin mga bata. So kung bibilangin natin, estimate natin yung buong population nila, ang sabi ng mga teologo, ang sabi ng mga komentarista, mga 500 to 600,000 people ang nasa Nineveh. Kung ang Nineveh, ang lahat sa kanila ay nagsisimula mula sa hari hanggang sa pinakamababang mamamayan, mga 500,000 o half a million ang nanampalataya sa Diyos, naniwala sa kanyang babala, at nagsisi. Hindi makuhang matuwa ni Jonah, eh ang mga anghel sa langit, isa lang ang magsisi. Sila'y nagpa-party na. Sabi sa Luke 15:28-30, ito yung storya ng the prodigal son. Alam niyo yung storya na yun, di ba? Merong isang pasaway na hiningi na yung mana niya sa kanyang tatay. Buhay pa man yung tatay na hiningi na yung mana, no? So, naalala ko yan, tinatanong namin noon ang mga magulang namin, sila'y tumatanda na at nakakalimot na. Sabi namin, Mada, baka pwede na nating ayusin yung estate planning nyo. Ba ang sabi ng nanay, oy, buhay pa ako! No? Buhay pa ako, kinukuha mo na ang mana mo! No? Ganun po talaga magsalita ang nanay ko. Parang ganun po nangyari dito sa prodigal son. At ginastos niya lang, nagliwaliw, nagwala, nagwalwal. No? At pagkatapos noon siya ay humirap, kumakain na kasama mga baboy. Tapos umuwi siya, sinalubong siya ng tatay niya, tumatakbo. Winelcome siya, nagpa-party sila, binigyan sa kanya yung signet ring, kanyang royal clothes. Anong ginawa nung isang anak? Kasi dalawa sila anak eh. Yung isang anak, ganito ang nangyari. But he was angry and refused to go in. His father came out and entreated him. But he answered his father, "Look, these many years I have served you and I never disobeyed your command, yet you never gave me a young goat that I might celebrate with my friends. But when this son of yours," ni ayaw niyang tawagin kapatid niya, "this son of yours," itong anak mo na yan, no? So anak na siya nung tatay, hindi na niya kapatid. Ganun po ang pagkamuhi niya. "But when this son of yours came, who has devoured your property with prostitutes, you killed the fattened calf for him." Galit na galit yung older brother. Parang ganito po si Jonah. Siya po ay makasalanan din na pareho ng mga taga-Nineveh. Alam natin na siya ay suwail. Hindi siya sumunod sa iniutos ng Diyos. Pinatawad siya. Niligtas siya. Kinumisyon siya ulit. Ginamit pa rin siya ng Panginoon kahit na hindi siya sumusunod sa Diyos. Pero hindi niya makuha na sumunod sa kalooban ng Panginoon. Ang pasensya ng Diyos kay Jonah ay wagas. At ganito rin ang maaasahan natin mula sa Kanya sa tuwing tayo ay nagmamatigas sa ating pagre-rebelde sa Kanya. Sabi sa 2 Peter chapter 3 verse 9, "The Lord is not slow to fulfill His promise, as some count slowness, but is patient toward you, not wishing that any should perish, but that all should reach repentance." Meron po mga pinili ang ating Diyos. Sabi ng Ephesians 1, bago pa na-create ang buong mundo, before the foundation of the world, meron siyang mga hinirang ng mga anak niya. And He is patient, na inihintay na sila'y magbago, na sila'y maituwid, na sila'y manumbalik. Ganun po ang patience ng ating Panginoon sa lahat sa atin na tumatawag sa Kanya na Panginoon. Sa 1 Timothy 1:16, si Apostol Pablo, sabi niya sa kanyang sulat kay Timothy, sabi niya, "Christ came into the world to save sinners, of whom I am the foremost. ako ang pinaka-grabbing sinner. Kasi he persecuted the church, sabi niya. At dahil doon, marami ang nakulong, marami ang namatay dahil sa kanyang ginagawa. Pero sabi niya sa verse 16, 1 Timothy 1:16, "But I received mercy for this reason, ano, that in me, as the foremost, yung pinaka-grabbing sinner, Jesus Christ might display His perfect patience as an example to those who were to believe in Him for eternal life." Naging testimonyo ni Pablo ang pasensya ng Panginoon sa kanya, na kahit siya ay naging persecutor of the church, siya ay naging patient towards him, and he received mercy. So pareho din siya ni Jonah. Siya ay naging persecutor ng church sapagkat mahal na mahal niya ang Diyos. Akala niya ang Kristyanismo ay isang sekta na maglalayo sa mga tunay na mananampalataya sa Diyos. So sincere po siya, but he was sincerely wrong. Kaya nung binigyang linaw ng Panginoon ang kanyang pag-iisip, siya ay bumaliktad. At yung persecutor of the church ay naging pinakadakilang ebanghelista ng Kristyanismo. So, manakita natin ang katigasan ng puso ni Jonah at ang pasensya ng Panginoon sa kanya. Siguro kung ako ang Panginoon, babatukan ko na talaga itong si Jonah. So, tinanong niya, "Tama ba yan? Dapat ka bang magalit? Ba, teka muna, saan ka pupunta? Ba, nagpunta? Lumayas?" No? Nagtayo ng tolda, papanoorin ko, iintayin ko, Panginoon, na sunugin mo yan parang Sodom and Gomorrah. Matigas ang puso ni Jonah. Pangalawa, makikita natin ang kagandang loob ng Diyos kay Jonah. No? So, sa mga susunod na talata, gumamit siya ng tatlong bagay. Isang halaman, isang uod, at isang hangin. No? Ito ang ginamit niya mga bagay upang ipakita ang kagandang loob niya kay Jonah. Tingnan natin yung verse 6. "Now the Lord appointed a plant, halaman, and made it come up over Jonah, that it might be a shade over his head to save him from his discomfort." No? Ito ang pasuhay kong propeta. Ayaw ko siyang mainitan. Ayaw ko siyang mainitan. So Jonah was exceedingly glad. Naalala niyo nung siya ay magalit? He was exceedingly angry. Ngayon naman, he was exceedingly glad. Bumaliktad na. He was exceedingly glad dahil sa isang halaman. Nagsisi ang isang buong bayan, he was exceedingly angry. Pero nagkaroon ng isang halaman na nagbigay ng lilim sa kanya, he was exceedingly glad. Medyo may sayad talaga itong si Jonah. No? Palagay nyo? May sayad itong propeta na ito. No? Mali ang pag-iisip. No? So ang ginawa ng Diyos, inutusan ng Diyos ang isang halaman, kaya bang gawin ng Diyos yun? Siyempre. No? Diyos siya eh. No? So inutusan niya, sabi halaman, no? Sabi ng iba, castor oil plant ito. Mabilis daw yung tumubo. No? Hindi ko alam. No? Ang lahat ng tinatanim ko po namamatay. No? So, wala po sa aming mag-asawa ang plantito o plantita. No? Sinubukan na namin, magtanim sa bahay namin, wala. Lahat patay. Pero ang Diyos, sabi niya doon sa halaman, tumubo ka. No? Yung pong castor oil plant ay isang napakalaking halaman. Hindi siya puno, no, plant siya, pero ang dahon niya malaki. Malaki yung mga dahon niya, no? So, he appointed a plant. Unutusan ng Diyos ang isang halaman na bigyan ng lilim si Jonah sa matinding init ng araw upang maibsan ang kanyang galit. Kasi he was burning with anger. Naalala niyo 'yon? No, chapter 4 verse 1, he was burning with anger. He was very angry, no? Tapos pinatawad pa ng Diyos, so siya'y nagtatampo, nagdadabog na palabas ng Nineveh. At sa ilalim ng kanyang tolda, siya'y init na init. Siguro kung siya ay nasa east at nakaharap siya sa west, so yung afternoon sun nasa mukha niya. So pinatubo ng Diyos ang isang halaman, inutusan niya yung halaman, nabigyan lilim si Jonah para maibsan ang kanyang galit. Alam niyo, ang Diyos ay soberenyo sa lahat ng bagay. At ito, ang kanyang sovereignty ay ginagamit niya upang mabigyang kaaliwan ang kanyang mga anak. Kahit na ang isang suwail na propeta, binigyan niya ng lilim, binigyan niya ng kaaliwan. Nais siguro ipakita ng Diyos na yung init ng araw, nahihirapan kang tiisin. So bibigyan kita ng halaman para maging lilim para sa iyo. So siguro ang iniisip ng Diyos, sana naman makonsyensya itong si Jonah. No? At sumang-ayon na siya sa aking kalooban na patawarin na niya ang kapwa niyang mga makasalanan katulad ng Ninive. Ang Diyos kasi, mga kapatid, ay maawain, mahabagin. Sabi sa Psalm 103 verse 8, "The Lord is merciful and gracious." Ito yung sinasabi ni Jonah sa verse 2 sa kanyang panalangin. "The Lord is merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love." Tutuloy ko po yung basa ko, no? Wala na dyan sa screen. "He will not always chide, nor will He keep His anger forever. He does not deal with us according to our sins, nor repay us according to our iniquities." Meron pong karapatan ng Panginoon na lipulin si Jonah, patayin si Jonah. Total, gusto mong mamatay, no? Patayin kaya kita, no? Pero teka muna. Bibigyan muna kita ng lilim para maranasan mo ang lilim ng kagandahang loob ng Diyos. Ito ang grace para maranasan mo ang grace. No? Ang sabi sa Isaiah 30 verse 18, "Therefore the Lord waits to be gracious to you. And therefore He exalts Himself to show mercy to you." Ang ating Diyos ay nabibigyan ng papuri. Ang ating Diyos ay niluluwalhati sa kanyang kahabagan, sa kanyang pagpapakita ng kahabagan sa atin. "For the Lord is a God of justice. Blessed are all those who wait for Him." Yan po ang ating Diyos. Kagandahang loob ng Diyos kay Jonah. Inutusan niya ang isang halaman. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang bigyan ng panandaliang kaaliwan or lilim ang kanyang pasuway na propeta. So ikinagalak ni Jonah ang ginawang lilim ng Diyos para sa kanya mula sa init ng araw. Naalala siguro niya ang Psalm 91 verse 1, "He who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty." So sa anino ng halaman na nadama niya kagandahang loob ng ating Diyos. Sa Psalm 121 verse 5, "The Lord is your keeper. The Lord is your shade on your right hand." So nagbibigay ng kagandahang loob ang ating Diyos kahit na tayo ay makasalanan sa Kanya, kahit na tayo ay hindi tapat sa Kanya, Siya ay laging tapat sa atin. Si Jonah ay isang halimbawa. Ang lahat po na, tala po tayo, aminin nyo na, ay may pagka-Jonah. Hindi po ba? No? Lahat po tayo may pagka-Jonah. No? Matigas ang ulo, makulit, gustong masunod ang inyong kalooban, hindi yung kalooban ng Diyos. No? Panginoon, gusto ko pong ma-promote. Hindi siya na-promote. Maghintay ka. Kasi 6 months ka pa lang, gusto mo namang ma-promote. No? So mag-regular ka muna. Hindi ako na-promote. Masama ang loob ko sa Panginoon. No? Panginoon, gusto ko po siya, cute siya. No? Pero hindi nananampalataya sa Diyos. Aba, sabi ng Panginoon, hindi, ayoko yan para sa iyo. So, nung siya ay nanligaw, siya ay binasted. Busted siya. So, ang kalooban ng Diyos, ayaw niya. Ganyan po tayo madalas, di po ba? Meron tayong hinihiling sa Diyos, hindi niya ibibigay. At yung hindi natin hinihingi, madalas, ibinibigay niya, hindi natin ipinagpapasalamat. Kanino po bang umaga, nung pagising nyo, gumising pa kayo ng buhay, Siguro naman, kasi nandito kayo eh. No? Alam nyo, pagka 65 na po kayo, pagising nyo sa umaga, ang una pong ginagawa, tatanggalin ko po yung aking BiPAP mask. Kasi kailangan ko po ng BiPAP. Kasi kung wala po akong BiPAP, mamamatay po ako sa gabi. Hindi po ako makakahinga. So may BiPAP po ako. Tatanggalin ko. Tapos ang una kong gagawin, ay hihigop ako ng isang malalim na pag-breathe ng hangin. No? Ay, salamat Panginoon. Buhay pa ako. Kung minsan, yung mga maliliit na bagay na ganun, katulad nito halaman, binabaliwala. Natutuwa si Jonah, pero nakita ba natin, narinig ba natin siyang nagpasalamat sa Diyos? Wala siyang pagpapasalamat, no? Ako'y natutuwa. Pero wala man lang, thank you Lord. Madalas po, ganyan po tayo. Si Jonah, hindi niya makuha ang magalak sa pagliligtas ng Diyos sa Nineveh mula sa inip ng kanyang paghatol, pero siya'y galak na galak na binigyan siya ng lilim mula sa init ng araw. Di hamak na mas mainit ang init ng paghatol ng Diyos sa init ng araw na dinadanas ni Jonah. Binigyan siya ng lilim mula sa init ng araw. Pinapatawad ng Diyos ang Nineveh at hindi niya ipapakita ang init ng kanyang paghatol, hindi ma-appreciate ni Jonah ang ginagawang kagandahang loob ng Diyos. So matigas ang puso ni Jonah, katulad din ng marami sa atin, ngunit ang kagandahang loob ng Diyos ay umaapaw. Pangatlo at huli, ang aral ng Diyos para kay Jonah. Dito sa verses 7 and 8, meron pa siyang dalawang bagay na ginamit upang turuan si Jonah ng leksyon. So verses 7 and 8. But when dawn came up the next day, so 24 hours, God appointed a worm that attacked the plant so that it withered. He appointed the storm. He appointed the fish. He appointed the plant. He appointed the worm. Ang ating Diyos ay may hawak ng lahat. Walang nangyayari sa ating mundo na hindi niya pinahihintulot. Ang lahat ay kanyang kalooban. So kung meron, lalo na sa kanyang mga anak, lalo na sa atin na kanyang mga hinirang, wala pong mangyayari sa atin na hindi mabuti para sa atin. Sabi sa verse 8, when the sun rose, so nawala na yung plant, namatay, inuod. No? Hindi ko alam kung anong klaseng uod, hindi ko alam kung nakita ni Jonah yung uod. No? Siguro nakita niya dahil sinulat niya. No? He appointed the worm that attacked the plant, so naluntay na yung plant. Wala na. Wala na siyang shade. When the sun rose, naku, problema. God appointed. Ito na naman. Meron namang ina-appoint ang ating Panginoon. God appointed a scorching east wind. Ito po yung tinatawag nilang Sirocco. No? Galing sa east. And the sun beat down on the head of Jonah so that he was faint. No? Nangihina na siya. Sa init lang ng araw. Sa init ng Sirocco. And he asked that he might die and said, it is better for me to die than to live. Pangatlong beses na to ni Jonah na gusto niyang mamatay. Sa chapter 1 verse 12, sabi niya sa mga tao, tapon niya ako sa dagat. Gusto ko na mamatay. Sabi niya ulit sa Panginoon, pinatawad mong ang Nineveh. Gusto ko na mamatay. Mas gusto ko pang mamatay kaysa patawarin sila. Ngayon naman, mainit ang araw. Hindi ko na kaya, Panginoon. Gusto ko na mamatay. Kung ako ang Diyos, no? Di ba? Gusto mo mamatay? Kung ako ang Diyos, papatayin kita. No? Mabuti na lang po, hindi po ako ang Diyos. Ang Diyos po ay matyaga sa ating pasuway na propeta. Inutusan muli ng Diyos ang isang uod upang patayin ang halaman na nagbibigay lilim kay Jonah. At ang isang mainit na ihip ng hangin upang ibalik ang kanyang paghihirap. Alam nyo, ang Diyos ay may otoridad at kakayahan na magbigay ng biyaya, katulad nung plant, at magbigay ng kalamidad, katulad nung pagpatay ng plant at pag-ihip na mainit na hangin. Sabi sa Isaiah chapter 45 verse 7, ganito po ang wika ng Diyos tungkol sa kanyang sarili. I form light and create darkness. I make well-being and create calamity. I am the Lord who does all these things. Madalas pagka may unos, pagka may bagyo, pagka mayroong lindol at marami ang napipinsala, marami ang namamatay. Ang hiyaw ng lahat, nasaan ang Diyos? Nasaan ka, Panginoon? Nung lumilindol, nung bumabagsak ang lahat, nasaan ka nung Yolanda? Pinakamalakas na bagyo ever. Nasaan ka? Siguro, hindi lang masabi ng Diyos, alam nyo, nung Yolanda, ako yung nagbigay ng hangin. Alam nyo, nung lindol, 7.8 na magnitude, nasaan ka nung nagsishake ang lahat? Ako ang nagsishake. Ako ang nagbibigay ng kalamidad, sabi sa Isaiah 45:7. Sa akin nagmumula ang pagpapala. Sa akin nagmumula ang kalamidad. Ang iba lang, kayang gamitin ng Diyos ang kalamidad para sa ating kabutihan. Tayo na kanyang mga hinirang. No? Kaya niyang gamitin yun.

Pero hindi po natin naaralin ngayon yun. Next Sunday po yun. So, dyan lang kayo. But wait. Next Sunday po yun. Mga kapatid, ang isang tinuturo sa atin dito sa bagay na ito, una sa lahat, kayang gamitin ng Panginoon kahit na anong bagay para ipamalas niya ang kanyang kalooban, ang kanyang kagandahang loob, ang kanyang kahabagan sa bawat isa sa atin. Kaya niya gamitin ang kahit na ano. Kapag tayo nagkakasakit, kuminsan pagka po, alam niyo, marami na pong sumasakit sa katawan ko eh. Para akong lumang kotse, no? Na nagbe-breakdown na ang mga bushing, no? Tapos wala nang spare parts, no? So, kanto-kanto na ho ang tuhod ko, no? Kuminsan sa sakit po, natatanong ko sa Diyos, Panginoon, alam mo ba na masakit? Parang nagtatampo po ako sa Kanya. Nung ako po ay bata at lumalaki pa lang ang aming mga anak, ang sabi ko sa Panginoon, actually, dinalangin ko to eh. No? Sabi ko, Panginoon, kung ako po ay susubukin mo, ako na lang ang subukin mo. Huwag niyo po akong susubukin. Can you imagine, kausap ko Diyos, sabi ko, wag. No? Anong klase yun, di ba? Tao lang ako, sabi ko sa Diyos, wag. Huwag mo akong susubukin. Wag! Huwag mo akong susubukin sa aking mga anak at sa aking asawa. Yan din po ang kinuwento ni Pastor Larry kaninang umaga. Meron din po siyang dalangin na ganyan. Sabi ko, pero ang kakaiba sa dalangin namin, ang sabi ko sa Diyos, ako na lang, Panginoon, ang subukin mo. Alam nyo? Tuwan-tuwa po ang Panginoon. Sinagot po niya ang aking dalangin. No? Kaya miyat-miya po, no? Usually, bago mag-weekend, nako, ilang weekend na namin ito. Pagdating ng Thursday, meron pong mamamaga sa akin somewhere. No? Noong Thursday po, yung aking left ankle. Parang nagdalawang beses na size yung left ankle ko. Hindi ko po maitayo. No? Alam niyo, 25 years old pa lang po ako. Meron na po akong gout. So, napakadaling matrigger ang gout sa akin. E ngayon po, na ang kidney function ko medyo mas mababa na at kakapraso na lang po siguro, natitira sa kidney ko. No? Siguro, yung mga ibang kinakain ko, hindi na niya na-digest. No? Pero, ang sabi na misis ko, hindi, okay naman yung kidney function mo, okay ang uric acid mo, nasa below normal, tinanong namin yung rheumatologist ko. Doktora, ano ba, bakit? Bakit palagi ako inaatake ng gout? Sabi niya, ay nako pastor, doktora, mag-pray na lang po tayo. Pag sinabi ng doktor mo na mag-pray na lang po tayo, medyo mahirap na, no? Mag-pray na lang po tayo. Kung minsan po, sa aking pananalangin, nagtatampo po ako sa Diyos. Nung namatay po yung aming daughter, ang tanong ko po sa kanya, bakit? Napakasakit mo mawala ng anak. Bakit, O Diyos? Bakit? Parang may karapatan akong magtanong. Wala po akong karapatan magtanong. Wala po tayong karapatan magtanong. Wala po tayong karapatan magtampo, magalit sa kanya. Pero madalas, ginagawa po natin. Ako po ay kasama doon. Madalas akong magtampo sa Diyos dahil sa hirap na dinadanas ko sa aking tuhod, sa aking paa, sa aking likod. So kung ano na pong gadget ang aming nabili, meron po akong knee brace, no? So sinusuot ko po yung pas sa aking paglalakad. Masakit po yung kumisang kasi dinidiretso niya ang aking knee. Meron po akong bagong gadget, no? Ito medyo high-tech, no? Exoskeleton po siya, no? Sinusuot po siya dito, no? Tapos nakakabit sa aking legs. At sa aking paglalakad, tinutulungan niya po akong sumikat. Ah, nakita niyo na ba yun? High-tech yun, ano? So, sinubukan ko na po. Naku, grabe. Parang ang bilis ko maglakad. Para akong Superman. No? Pero masakit pa rin po ang tuhod ko. At masakit pa rin po ang aking likod.

Kailan ba matatapos ang sakit na ito? Alam niyo kung minsan, pag tayo nakakaranas ng sakit na ganon, nakakalimutan natin yung maliliit na kagandahang loob ng Diyos sa atin. Yung fact na marami kang ang sakit, kaya nga ang binigay ko sa iyong asawa, doktor. Kasi alam ko na marami kang sakit. Kasi naman pinag-pray mo nung bata ka na ako na lang ang subukin mo, Panginoon. Meron pa kaming prayer ng mag-asawa, nagpe-pray kami dalawa. Ang sabi ko, Lord, please break me so you can use me. Bakit sinagot ng Panginoon? Break me ha? Gusto mo break me? O sige, ibe-break kita. Si Bebet po hindi nag-amen doon sa panalangin na yon. Sabi niya, break mo lang siya, Panginoon, huwag mo ako isama. Si Jonah po, hindi niya po nakikita ang kahabagan ng Diyos sa kanya. Kung minsan po tayo po ay ganyan. Dapat po ipagpapasalamat natin ang lahat ng ibinibigay sa atin ng Panginoon. Masama man o mabuti. Ito dapat ang naging tugon ni Jonah sa ginagawang pagtutuwid ng Diyos sa kanya. Alam niyo, ito pong storya ng Jonah ay hindi po storya ng mga marino na napabago ng Panginoon. Hindi po storya ng Nineveh na napasisi ng Panginoon. Hindi po storya ng kung sino pa, kundi storya ni Jonah. Siya ang sumulat nito. Yan po ang ating paniwala. Datapod nagbibigay siya ng testimonyo kung paano siya itinutuwid ng Panginoon. Yung pangalawa ko pong anak, tanong niya sa akin kahapon, no, ako po ay nagre-review ng aking notes. Sabi niya, that is Jonah in heaven. No? Nagduda na tuloy isang anak kung believer nga itong si Jonah. Sabi ko, palagay ko naman. Kasi he will not write itong ganitong klaseng book na tungkol sa kanyang lahat ng pagkukulang niya. At sa kagandahang loob ng Diyos, hindi niya isusulat ito. Siguro, kung hindi siya ultimately niligtas ng ating Panginoon. Yan po ang aking paniwala na pagdating ko po sa heaven, hahanapin ko po si Jonah. Hahanapin ko po para mabatukan lang. Diba? Tigas ng ulo eh. So dapat itong naging tugon ni Jonah sa ginagawang pagtutuwid ng Diyos sa kanya na dapat din nating tugon sa mga biyaya at kalamidad na pinapahintulot ng Diyos sa buhay natin na kanyang mga hinirang. Babasahin ko po yung Romans 8:28-29. Favorite verse ng karamihan sa inyo ito. And we know that for those who love God, mahal niyo ba ang Diyos? Mahal niyo ba siya? For those who love God, all things work together for good. Hindi all things are good. All things work together for good. For those who are called according to His purpose. Kayo ba ay tinawag niya upang maligtas? Kayo ba ay binuhay niya maguli upang magkaroon ng pananampalatayang nakapagliligtas na siya nating ginagamit para makapanampalataya sa Kanya? All things work together for good for those who are called according to His purpose. For those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. Yun po ang ibig sabihin ng good. All things work together for good. What is good? To be conformed to the likeness of His Son. So kung minsan makakaranas tayo ng blessing, kung minsan makakaranas tayo ng kalamidad. To be conformed to the image of His Son in order that He might be the firstborn among many brothers. Gusto ng Diyos na maging katulad tayo ng ating tagapagligtas na si Jesus. Mga kapatid, hindi tayo nalalayo sa pagiging katulad ni Jonah. Mabuti na lang, mahabagyan ang ating Diyos at mapagpasensya sa kanyang paghubog sa atin sa wangis ng kanyang bugtong na anak na si Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas. Sa ating pong buhay, tayo po ay makakaranas ng pagpapala. In fact, palagay ko, kung talagang bibilangin natin
ang lahat ng pagpapala na ating tinatanggap sa Panginoon, lalong higit isa dun sa mga paghihirap na pinapayagan niya sa ating buhay. Ngunit ang pagpapala at ang kalamidad ay nagmumula sa ating Diyos. At sa Kanyang napakagandang plano, nagagamit niya ang lahat na iyon upang tayo ay maging katulad ni Kristo Jesus. Si Jonah po, matigas ang ulo, matatapos po itong sulat niya na ito o book niya na ito, na hindi niya ilalagay na siya ay nagbagong buhay o nagbago ng isip. Bitin po ang book na ito, parang walang ending. Si Jonah, ayon sa ating Panginoon, ay isang type ni Jesus. Si Jonah, nakita niya na naranasan niya yung kagandaang loob ng Diyos pamamagitan ng isang plant. Ngunit nakita rin niya at naramdaman niya ang paghihirap na dinulot ng isang uod at isang mainit na hangin. Ang ating Panginoon, nung siya ay ipinako sa krus, tinanggap niya ang kaparusahan. Ang kasama dun sa kaparusahan na yon, ang sabi ng Biblia, "And the worm will never die." So yung uod, isang uod, nung nagbigay pahirap kay Jonah, naranasan ng ating Panginoong Jesus ang paghahatol na dapat sanay atin. At yung init ng hangin na hindi niya matiis, gusto niyang mamatay, yung init na yon, mga kapatid, init ng paghatol ng Diyos, ang sinalo ng ating Panginoon upang tayo maligtas. Ewan ko sa inyo. Yung iniisip ko po yun, ako po'y naluluha. Dahil gayon na lamang ang kagandaan loob ng ating Panginoon na kahit na tayo ay pasaway, kahit na tayo ay matigas ang puso, kahit na tayo matigas ang ulo katulad ni Jonah, patuloy siya na nagtutuwid sa atin at nagbibigay ng kagandahang loob sa atin, gumagawa ng lahat ng kaparaanan, pagpapala man o kalamidad upang tayo ay maging kawangis ng Kanyang anak na si Jesus. Tayo po'y tumayo at tayo manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa inyong kagandahang loob at kahabagan sa amin. Marami sa amin, Panginoon, nakaranas na ng kaligtasan na inyong ipinagkaloob sa amin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Naranasan namin, Panginoon, ang dakila ninyong kagandahang loob, ang grasya na nagmumula sa inyo. Naranasan namin, O Diyos, kung paano nyo kami binuhay na maguli upang kami ay makapanampalataya kay Jesus. Ngunit, O Diyos, sa aming paglakad sa buhay na ito, madalas kami ay parang si Jonah, matigas ang puso, matigas ang ulo, hindi sumasang-ayon sa inyong kalooban. Patawarin niyo kami, Panginoon, at bigyan niyo kaming kalakasan na sumunod at magpasakop sa inyong kalooban upang sa darating na mga taon, kami ay maging nais-nais sa inyo at ang buhay namin ay maging kagalakan sa inyo. Ito ang aming samot dalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, na siyang nagbigay ng basbas at pagpapala sa bawat isa sa amin mula ngayon at magpakailanman, ang Kanyang pag-ibig, grasya, pagpapala at ang Kanyang paggabay sa Kanyang banal na Espiritu. Ang lahat ng ito ay inyong ibinuhos sa amin dahil sa inyong kagandahang loob. Nawa, Panginoon, kayo ay mabigyan ng papuri magpakailanman. Yan ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus at ang lahat ay nagsabi ng Amen. Maraming salamat po.

0: just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.
1: Ito ang 702 TZAS.
2: 702 TZAS.
1: Agapay ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
2: sa febc.ph
1: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
0: Katotohanan ang magpapalaya sa mundo na siyang magsisilbing bigkis para sa akin at sa iyo. Buksan ang iyong puso at isipan sa pakikinig sa mensaheng hatid ng Big Kiss ng Katotohanan.
3: Ang dakilang pagsasampalataya ay ang pananampalatayang nagtiwala sa kalikasan ng Diyos, sa Kanyang katangian at ang pagpapatuloy ano-anuman ang karanasan. Kayo po ay nakikinig sa programa Bigkis ng Katotohanan na hango mula sa turo ni Dr. Charles Stanley na ibabahagi po sa atin ni Pastor Leonardo Perez. Ayon po sa mga pag-aaral, ang bawat yugto sa buhay ng tao ay may mga kaakibat na pagkatakot. Halimbawa, 70% di umano sa mga 3 taong gulang na bata ay takot sa mga aso. Samantala, sa madilim naman karamihan natatakot ang mga 4 taong gulang. At habang tayo'y tumatanda, ang atin pong mga kinatakutan ay mas hindi natin agarang makikita. Kinatakutan natin ang pagkabigo, ang mawalan ng trabaho o ang karamdaman. Hindi lamang po ng mga iyan na apektuhan ng ating pagharap sa mga sitwasyon, kundi maging ang ating relasyon sa Diyos kung saan tayo nalalayo sa Kanya dahil sa pag-aalinlangan at pagkabalisa. Subalit, nais po ng Diyos na matuto tayong lumakad sa pananampalataya at ang pagtitiwala sa Kanya, anuman ang sitwasyon o hadlang na ating kinakaharap. Pakinggan po natin at alamin kung paano tayo lumago sa mga maitang ng pananampalataya natin.

0: Napakaliwanag po sa salita ng Diyos na hindi lamang basta ang ating pagsampalataya, kundi ang mismong pagsampalataya sa Kanya. At makikita din po natin kung paanong palaging handang tumugon ng Panginoong Hesus sa mga taong naniniwala sa Kanya. Halimbawa po niyan ay yung sa babaeng 12 taon nang may pagdurugo. Ang sabi sa Lucas, Kabanatang 8, Talatang 48, kaya't sinabi sa kanya ni Hesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Makakauwi ka na." At ganyan din po ang ginawa niya sa 2 bulag na lumapit sa kanya sa aklat ng Mateo, Kabanatang 9, Talatang 29. Ganito po ang mababasa. Hinipo niya ang kanilang mga mata at sinabi, "Mangyari ito sa inyo ayon sa inyong pananampalataya." At sa taong ibinaba ng kanyang mga kaibigan buhat sa bubong ng isang bahay na napakaraming tao, ang sabi niya sa Lucas, Kabanatang 5, Talatang 20, nang makita ni Hesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Kaibigan, pinapatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Kaya't sa kabuuan nga po ng salita ng Diyos ay binibigyan diin ng Panginoong Hesus na siya ay maaari nating sampalatayanan at pagtiwalaan. Ang totoo po niya na mga pagpapalang maaari nating tanggapin mula sa Diyos ay palaging nakabase sa klase ng ating pagsampalataya sa Kanya. Ngunit hindi po yan nangangahulugan na hindi nagagawa ang Diyos na mga bagay na hindi natin inaasahan o hindi natin inihingi. Hindi po. Sapagkat siya po ay mapagpala, mabuti, mapagmahal at maawain sa atin. Ngunit madalas ay mapagtatanto natin na ang tunay na pagpapala na maaari nating kamtin ay yung malasap at maranasan natin ang pinakamabuting pagpapala mula sa kanyang kalooban na nakabase o nakaayon lamang sa klase ng ating pagsampalataya, pagtitiwala, ekspektasyon, pagtingin, paniniwala at pag-asam na gagawin nga ng Diyos ang anumang kanyang ipinangako. Kung ganon, marapat lamang na maitaas ko nga ang antas o level ng aking pananampalataya dahil diyan po nakabase ang mga pagpapalang maaari kong tanggapin. At di ko nga nanaisin na sa mundong ito na puno ng kahirapan at pagsubok ay manatiling kakarampot ang aking pagpapala. Kaya't kailangan po natin ng malaking pananampalataya na siyang magpapalakad sa atin upang tayo'y patuloy na umasa at sumunod sa Diyos at nang tanggapin natin ang dakilang pagpapala mula sa Kanya. Kaya't nais ko pong ibahagi sa inyo ngayon ang 3 antas o mga baitang sa ating pananampalataya. At pakinggan mo itong mabuti, kaibigan. Lahat po tayo, sa anumang hingin natin sa Diyos, malaki man o maliit, posible man o hindi, tayo nga po ay daraan sa mga 3 baitang na ito. Hindi po ibig sabihin na sa tuwing mananalangin ka ay ano ba yan? Kailangan ko munang daanan itong una, ikalawa, at pagkatapos ay itong 3 baitang. Hindi po. Minsan ay sa una o sa ikatlo o kaya ay paminsan-minsan ay sa 3 baitang ka na mismo magsisimula. At lahat nga tayo ay may mga sandaling nagdududa rin. Yan ay kahit gaano katagal na po tayong mananampalataya at naligtas. May mga pagkakataong tayo nga ay naharap sa mga sitwasyong nahihirapan tayong manampalataya kung ipagkakaloob ng Diyos ang ating pangangailangan sa saktong oras o panahon. O kung talaga kayang siya ay tutugon. O kung magaganap ba ang lahat ayon sa ating kagustuhan at tayo'y magtatagumpay. Kaya't hindi ko nga po sinasabing hindi tayo haharap sa ganitong sitwasyon. Sapagkat may mga panahon ngang yan ang mangyayari. Ngunit nais kong maunawaan natin na hindi nangangahulugang sa lahat ng sandali na ang 3 baitang ng pananampalataya ay pagdaanan natin. At ito po ang una sa mga baitang ng pananampalataya. Yan ay ang maliit na pananampalataya. Yun bang pananampalatayang walang lubos na katiyakan? Nais ko pong ilarawan ang ibig sabihin niyan. Ang maliit na pananampalataya po ay yung nagsasabing, alam kong kaya niyang gawin, ngunit hindi ko sigurado kung gagawin nga niya. Kaya't nahihirapan siyang magtiwala sa halip ay nakatuon ang kanyang pansin sa mismong problema at sa mga dahilan kung bakit nga maaaring hindi ito maaari kailanman magaganap. Yan nga po ay pananampalataya na kadalasang naiimpluwensyahan ng ating nadarama, nakikita, naririnig, mga nakaraang pagkakamali, pagkaunawa o maling pagkaunawa sa Diyos. At naiimpluwensyahan nga ang kanilang pananampalataya ng maraming bagay na mas nagpapaliit pa nito sapagkat sa mali nga po sila nakasentro. At bilang paglalarawan po niyan, ay makibukas po kayo sa akin sa Aklat ng Mateo, Kabanatang 8, Talatang 23 hanggang 27. Basahin po natin. Sumakay si Jesus sa bangka kasama ng kanyang mga alagad. Habang sila'y naglalayag sa lawa, si Jesus ay natutulog. Biglang bumugso ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Ang bangkang ito ay gamit sa pangingisda sa dagat ng Galilea. Sa talatang 25, ganito ang patuloy na mababasa. Dahil sa labis na takot, si Jesus ay nilapitan at ginising ng mga alagad. "Panginoon, tulungan ninyo kami. Lulubog tayo," sabi nila. Anong kanilang sinasabi? Lulubog tayo, mahuhulog tayo, mamamatay tayo. Napakadelikado ng ating sitwasyon. Samantalang ikaw ay natutulog, ngunit sinagot sila ni Jesus. Sa talatang 26 at 27 ay ganito ulit ang mababasa. Ngunit sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ang inyong pananampalataya." Bumangon siya, pinatigil ang hangin, ang mga alon at bumuti ang panahon. Namangha silang lahat at sinabi, "Ano kayang uri ng tao ito? Maging ang hangin at ang lawa ay sumusunod sa kanya." Ngayon, ano po ang problema dito? At ano ang pinakamalaking balakid sa kanilang pananampalataya? Yan ay ang paglubog ng bangka. Ngayon, sa makataong kaisipan ay iisipin nilang kung magpapatuloy ang unos na ito ay titimbuang tayo at totoo po ang kanilang sinabi. Totoo ang kanilang naramdaman. Ang ibig kong sabihin ay kung may isa man lang sana o dalawa sa mga disipulo ni Jesus na kahit may maliit na pananampalataya at nagsabing, "Tingnan nyo, si Jesus ay nasa likuran natin. Huwag tayong matakot." Sa halip ay sinabi nilang, "Ang bangkang ito ay lulubog na. Tumatapon sa atin ang mga alon. Bumubuhos sa atin ang mga alon. At ang kanila nga pong atensyon ay nakasentro na sa alon at unos sa halip na kay Jesus. Hindi ko po sila maaaring usgahan sapagkat kung ako o ikaw man ang nasa ganoong sitwasyon, ay siguradong ganun din ang ating gagawin. Kaya't ang nais kong tingnan natin dito ay ang patungkol sa maliit na pananampalataya. Ano nga ba ang sinabi ni Jesus sa kanila? Sa talatang 26, ngunit sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ng inyong pananampalataya." Bumangon siya, pinatigil ang hangin at ang mga alon, at bumuti ang panahon. Ngayon, tingnan po natin ang isa pang talata at makikita natin ang isa pang halimbawa kung saan ay sinabi ni Jesus ang salitang maliit na pananampalataya. Balikan po natin ang aklat ng Mateo, Kabanata 6. At batid po ni Jesus na ang mga tao ay nanghihina ang loob at nahihirapang magtiwala. At nais kong tingnan natin kung ano ang kanyang sinabi sa talatang 25. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa susuutin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim ni umaaniman o kaya'y nagtitipon sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. Ngunit, sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon na napakayaman ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Hindi ba't mas mahalaga kayo? At sinasabi niya sa talatang 30, kung dinaramta ng Diyos ang damo sa parang na buhay ngayon at kinabukasan ay iginagatong sa kalan, kayo pa kaya kay liit ng inyong pananampalataya sa kanya? Ngayon, nasaan ang kanilang atensyon? Ang atensyon nila ay nakatuon sa kanilang pangangailangan, pananamit, pagkain, tirahan at iba pa. At sinabi niya, bakit kayo nag-aalala sa mga bagay na ito? Tingnan niyo ang mga ibon. Ang ama ang nag-iingat sa kanila. Tingnan niyo ang mga halaman. Ang ama ang nag-aayos at nagpapaganda sa kanila. Kung magagawa niya ang lahat ng ito para sa kanila, eh bakit hindi niya magagawa sa iyo? Siyempre kaibigan, yan nga ay magagawa niya. Kaya't sinabi niya sa aklat ng Mateo, Kabanatang 8, Talatang 26, ang bawat nakikinig ng aking salita ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga aral na ito, ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa may buhanginan. At makibukas din po kayo sa akin sa Aklat ng Marcos, Kabanatang 9, Talatang 70 hanggang 24. At maaalala natin ang isang amang dinala ang kanyang anak na sinapian ng masamang espiritu sa mga alagad ni Jesus at kanyang sinabi, "Guro, dinala ko po rito sa inyo ang aking anak na lalaki dahil siya'y sinasapian ng masamang espiritu na hindi nakapagsalita. Tuwing siya'y sinasapian nito, siya'y binubuwal, bumubula ang kanyang bibig. Nangangalit ang kanyang mga ngipin at siya'y naninigas. Hiniling ko po sa inyong mga alagad na palayasin nila ang masamang espiritu, ngunit hindi nila ito mapalayas." At desperado na nga po ang lalaki ito dahil sa kanyang anak. Ito po ang sinabi ni Jesus sa talatang 19. "Lahing walang pananampalataya, hanggang kailan pa ba ako mananatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo rito ang bata." Dinala nga nila ang bata sa kanya. Nang si Jesus ay makita ng espiritu, biglang napangisay nito ang bata. Ang bata ay natumba sa lupa at gumulong-gulong na bumubula ang bibig. "Kailan pa siya nagkaganyan?" tanong ni Jesus sa ama. "Simula pa po noong bata siya," tugon niya. "Gusto po siyang patayin ng masamang espiritu. Madalas inihahagis po siya nito sa apoy at itinatapon siya sa tubig. Subalit kung may magagawa kayo, kami po ay kaawaan at tulungan ninyo." At narito nga po ang desperadong ama na nakikitang halos mamatay na ang kanyang anak. Nakagulong sa putikan, sa harap ng maraming tao, bumubula ang bibig at inaalihan ang masamang espiritu. At sinabi ni Jesus, "Kung may magagawa ako," tanong ni Jesus. "Mangyayari ang lahat sa sino mang may pananampalataya." Agad namang sumagot ang ama ng bata, "Naniniwala po ako. Tulungan po ninyo ako madagdagan pa ang aking pananampalataya." At kaibigan, yan po ang perpektong larawan ng isang pananampalatayang patuloy na nakikibaka. At ano nga po ang nakita ng ama? Yan po ay nakatuon ang kanyang pansin sa kanyang anak. Na mula pa pagkabatay sa kanyang paghihirap, pagbula ng bibig at mistulang hayop na hindi niya makontrol ang kanyang sarili. Kaya't sinabi ni Jesus, "Kung nananampalataya ka na mapagagaling ko ang batang ito, pagagalingin ko siya." Ngayon, ano po ba ang naging malaking hadlang sa pananampalataya ng ama? Unang-una na ay ang kanyang nakikita. Ang nakikita niya ay ang nakaraan. Pagkat taon-taon na nga itong naranasan ng kanyang anak at para bang wala ng pag-asang mabago pa. At kaibigan, ganyan nga ang maliit na pananampalataya. Isang pananampalataya ang laging nakikipaglaban, pabago-bago at laging nagdududa. At laging sasabihin ni Satanas, "Sige, balik-balikan mo ang iyong nakaraan." At palagi ka nga niyang ibabalik sa iyong nakaraan upang mailayo niya sa Diyos ang iyong isipan. At ngayon, ito naman po ang perpektong larawan ng tunay at pagiging totoo sa sarili. Sa Marcos, Kabanatang 9, Talatang 24, ganito ang sinasabi, "Agad namang sumagot ang ama ng bata, 'Naniniwala po ako, tulungan po ninyo akong madagdagan pa ang aking pananampalataya.'" Sinasabi niyang, "Nagtitiwala naman po ako sa iyo, Panginoon, pero sa isang banda ay nahihirapan po akong gawin ito dahil heto po at ganito ang naging kalagayan ng aking anak sa napakaraming taong lumipas. Kaya't ang ama nga pong may napakaliit na pananampalataya ay heto at nagsasabing, 'Nais ko pong magtiwala. Bagaman ako ay nahihirapan gawin ito.'" Paulit-ulit at salitan niyang sinasabi ang mga salitang, "Nananampalataya po ako. Hindi ko po kayang manampalataya." Ngunit sa huli ay nasabi niyang, "Tulungan mo po ako, Panginoon, na magtiwala at maniwala sa iyo." Ngayon, hindi nga po sinabi ni Jesus sa kanya na kung lubos kang magtitiwala, pagagalingin ko ang iyong anak. At uulitin ko nga po, hindi naman kasalanan ang pagkakaroon ng maliit lang na pananampalataya. Ito ay bahagi ng isang proseso. Kung sa una ay maaaring tayo ay nahihirapan pang lubos na manampalataya, ngunit kapag dakay, ano po? Kapag namasdan natin ang mga pagkilos ng Diyos, ay siya namang pag-akyat ng ating pananampalataya sa Kanya sa ikalawang baitang o level kung saan may magandang mangyayari sa ating buhay. Ngayon, ang ikalawang baitang naman po sa pananampalataya ay ang tinatawag na malaki o dakilang pananampalataya. Kung ang maliit na pananampalataya ay nagsasabing, alam kong magagawa niya pero hindi ko sigurado kung gagawin nga niya. Samantala, ang malaking pananampalataya naman ay nagsasabing, alam kong magagawa niya at alam ko na ito nga'y gagawin niya. Yan, kaibigan, ay pananampalatayang nakasentro sa Diyos. Nakasentro sa Diyos Ama at hindi sa problema. Yan nga ay pananampalatayang nakasalig sa salita ng Diyos. Pananampalatayang nagbubulay sa kanyang salita, nagtitiwala sa kanyang mga pangako, sa kanyang katangian, nakasentro sa ating Diyos Ama, na may pagnanais, na maunawaan ang mga kaparaanan ng Diyos. Isang dakilang pananampalatayang hindi natatangay ng anumang tanong o klase ng pagdududa, pagkatakot o maling pananaw ng iba. Yan ay pananampalatayang nagsasabing, ako'y kakapit at tatawag sa Diyos, na may pananampalataya sa kung sino siya at sa kanyang mga ipinangakong tutuparin niya. Yan ay pananampalataya na natutong magtiis sa lahat ng pagsubok at may kakayahang makita ang higit pa sa nakikita ng ating pisikal na mata. May kakayahang makarinig ng higit pa sa tinig ng tao, kundi maging ang tinig ng Diyos. Pananampalatayang kayang damhin ang sinasabi ng Diyos kahit walang tinig siyang naririnig. Pananampalatayang hindi nakasentro sa nakaraan, kundi sa kanyang kapatawaran. Nakasentro mismo sa mga kaparaanan at katangian ng Diyos kung kaya nitong harapin ang paghihirap, pasakit o anumang pagsubok. At ito po ang sinasabi ng may isang malaking pananampalataya. Batid ko, O Diyos, ang iyong naisabihin. Naririnig po kita at ito po'y nararamdaman ko. At sasabihin pa niyang, alam ko kung ano ang maaaring kahihinatnan, pero ano paman ay ako'y magtitiwala sa kanya. Bakit? Sapagkat siya ay siya nga ayon sa kanyang sinabi, at ano't ano paman ay siya ay aking pagtitiwalaan. At kaibigan, madalas nga ay nahaharap tayo sa mga malalaking pagsubok at hamon sa ating pananampalataya. At ito po, dahil nga sa ating mga nakikita, naririnig at nadarama ay nakukontento at nalulugmok na tayo sa maliit na libelo baitang ng ating pananampalataya at nagiging talunan. Ngunit lubos po akong naniniwala na marami sa atin ang higit pa sana diyan ang maaaring makamit, maranasan at maunawaan patungkol sa ating Ama. At higit po sanang kapayapaan, kagalakan, kasapatan at kaligayahan ang maaaring danasin sa buhay. Yan ay kung mula sa maliit na pananampalataya ay tayo'y humakbang lang sana tungo sa mas mataas na baitang ng mas malaking pananampalataya. At pagdating nga po sa malaking klase ng pananampalataya ay maaaring lahat tayo ay nagnanais na ito'y makamit at masabi nating, alam mo, ito ang sabi ng Diyos, kaya't ako'y nananampalataya at magpapatuloy. Ngunit kaibigan, nais kong sabihin na maaaring mong ang maabot ang ganyan o higit pa sa iyong buhay. At sa katunayan, habang sana sa iyong pagtanda, ay siya rin sanang paglaki ng iyong pananampalataya. At pagdating po sa malaking pananampalataya ay madalas ngang hindi natin ito lubos na nauunawaan. Ngunit yan nga po, ang kanina ay aking inilarawan. Yan ay pananampalatayang nagpapatuloy sa tama na katuon at isang buhay na kasalig sa persona ng ating Panginoon na ating Diyos. Yan po ang isang taong magtataglay ng malaking klase ng pananampalataya. Kaya't hindi nga maaaring magpatuloy sa pamumuhay sa kasalanan. Yan ay kung ang ganyang ngang klase ng pananampalataya ay nais mong makamtan, kundi hinihingi niya ng isang pamumuhay na may pagsunod sa Diyos. Hindi po yan nangangahulugan na hindi ka na pwedeng magkamali, kundi nangangahulugang ang iyong puso at buhay ay nakatuon sa Kanya. Nakasalig, at ito ang iyong pinakananais. Lahat tayo ay may kanya-kanyang kahinaan at pagkukulang bilang tao, kaibigan. Ngunit sa kabila niyan, nalulugod po ang Diyos kung ang ating puso ay nakatuon sa Kanya. Tingnan po natin sandali ang isang halimbawa ng malaking pananampalataya sa Aklat ng Mateo, Kabanatang 8, Talatang 5 hanggang 10. Ganito po ang nangyari. Pagpasok ni Jesus sa Kapernaum, lumapit sa Kanya ang isang opisyal ng hukbong Romano at nakiusap, Ginoo, ang katulong ko po ay naparalisado. Siya po'y nakaratay sa bahay at lubhang nahihirapan. Sinabi ni Jesus, nagdurusa ang iyong lingkod. Pupunta ako diyan at pagagalingin siya. Ngayon, tingnan natin ito. Ngunit sumagot sa kanyang opisyal, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin lamang po ninyo at gagaling na ang aking katulong. Ngunit bakit niya sinabi yon? Ito po ang sabi sa talatang 9 at 10. ako'y nasa ilalim ng mga nakakataas na pinuno at may nasasakupan ding mga kawal. Kapag inutusan ko ang isa, pumunta ka roon, siya'y pumupunta. At ang isa naman, halika, siya'y lumalapit. Kapag sinabi ko sa aking alipin, gawin mo ito. Ginagawa nga niya iyon. Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, tandaan ninyo, hindi pa ako nakakita ng ganitong kalaking pananampalataya sa buong Israel. Ngayon, pansinin po ninyo ang nangyari. Ang tao pong ito ay may kung anong nakita, naobserbahan at narinig. Kaya't nasabi niya, ako man po'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno. Kaya't ipinapahiwatig niya na nakita niya kung sino si Jesus Cristo bilang anak ng Diyos at kung ano ang kanyang magagawa sa ilalim ng pangunguna ng Diyos Ama. Ang tanong, kaibigan, saan po ba nakatuon ang pansin ng lalaking kapitan dito? Sa kanya bang paralisadong alipin? Hindi po, kundi na kay Kristo. Yan ay dahil nasabi niyang ako man ay may mga taong nasasakupan. Nangangahulugang tinitingnan niya ang Panginoong Jesus kung sino siya bilang anak ng Diyos na may dakilang kapangyarihan na anuman ang kanyang sinasabi ay tiyak ngang mapangyayari. Kaya't sinabi niyang sabihin mo lang po at siya ngay gagaling. Kaibigan, yan po ay isang klase ng malaking pananampalataya. Sa pagkatanong nga po, napagtagumpayan niya ang pagdududa. Dahil kung nasa maliit na baitang ang kanyang pananampalataya, ay malamang ay sinabi niyang pakiusap, taara na po sa bahay at bilisan natin. Ngunit sa halip, ang sabi niya, hindi na po ninyo kailangang sumama. Sabihin niyo lang po at siya nga'y gagaling na. Kaibigan, sa mga panahong tayo nga ay nasa kung anumang baitang ng ating pananampalataya at tayo ay nahaharap sa pagsubok at pagdududa, ngunit biglang nangusap ang Panginoon sa ating puso. Direkta man o hindi, mula sa ilang talata, ngunit naroon ang prinsipyo na kung saan ay sinasabi niya sa iyong, anak, ganito ang aking gagawin. Kaibigan, maaari mo nga siyang pasalamatan dahil sa kanyang mga pangako. At ang ito'y panghawakan at naway taglayin mo, ang alin po ang isang klase ng malaki o dakilang pananampalataya na ang Ama sa iyo'y nangako at ito'y tutuparin niya. Kaya't magtitiwala ako na hindi man ito gaya ng aking kagustuhan, subalit siya ay aking pagtitiwalaan. At ang may malaking pananampalataya ay nagsasabing kung sinabi niya ay tiyak ngang gagawin niya.
1: Nananampalataya ka nga bang talagang tutuparin ng Diyos ang anumang kanyang ipinangako? Kung hindi ka nga po nakakatiyak, nasa kategorya nga po ng maliit na pananampalataya ang inyong pananampalataya, kaibigan. Hinihimok po tayo ng mensaheng ito na pag-aralan ang salita ng Diyos at pagbulayan natin ang kanyang katangian. At habang magiging pamilyar ka sa kanyang katangian at pamamaraan, mas maisabuhay at mapapalago mo ang iyong pagtitiwala sa kanya. At para mas maunawaan natin ang kanyang kalooban, kailangan nating pagbulayan ang kanyang salita at hilingin ang kanyang patnubay. Ipinaalala po sa atin sa mga awit, kabanatang 19, talatang 7 hanggang 14, ang batas ni Yahweh, walang labis, walang kulang. Ito'y nagbibigay sa tao ng panibagong kalakasan, ang mga tuntunin ni Yahweh, mapagkakatiwalaan. Nagbibigay ng talino sa payak na isipan. At ang mga utos ni Yahweh ay makatwiran. Ito'y nagpapasya ng puso at kalooban. Ang mga tagubilin ni Yahweh ay tama. Nagbibigay sa isipan ng hustong pag-uunawa. Pagalang at pagsunod kay Yahweh ay dalisay, magpapatuloy ito magpakailanman. Ang mga hatol ni Yahweh ay tunay na makatarungan, patas at walang kinikilingan. Mas kanais-nais pa ito kaysa gintong lantay. Mas matamis pa kaysa pulot ng putyukan. Ang mga utos mo, Yahweh, ay babala sa iyong lingkod. May malaking gantimpala kapag aking sinusunod. Walang taong pumupuna sa sarili niyang kamalian. Iligtas mo ako, o Yahweh, sa lihim na kasalanan. Ilayo mo ang iyong lingkod sa mapanghas na kasalanan. Huwag mong itulot na maghari sa akin ang kasamaan. Sa gayoy, mamumuhay akong walang kapintasan at walang bahid ng masama ang aking mga kamay. Naway ang mga salita ko at kaisipan, kaluguran mo, Yahweh, manunubos ko at kanlungan.
2: Iyong napakinggan ang Big Kiss ng Katotohanan. Inihatid ng Trans World Radio Philippines sa pakikipagtulungan ng FABC Philippines at ng 702 DCAS, Agapay ng Sambayanan.
3: Ito ang 702 DZAS.
4: 702 DZAS.
3: Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Welcome to the UCM Interface Bible Study dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Isa itong conversational expository Bible study program hatid sa inyo ng UCM Interface, ang Young Adults Ministry ng Union Church of Manila. We do our best to study context and let scripture speak for itself. Ang programang ito ay isang teaching ministry ng Union Church of Manila, a church of many nations committed to making disciples who are transformed by the gospel of Jesus Christ.
6: All right. Introductions first around the table.
7: Hi, I'm Christina. I'm a neurologist.
8: Ako naman si Rainier, director ng Young Adult Ministry dito sa Union Church of Manila.
9: And I'm Prissy.
10: This is Gooch.
6: Today we're going to be discussing Daniel 6.
11: Daniel 6.
6: These are going to be our chunks of discussion across the whole of Daniel 6.
8: Verses 1 to 9, ito yung plot against Daniel. Verses 10 to 18, this is when Daniel was singled out for punishment. 19 to 24, this was the ordeal and the rescue. Ginamit ko yung ordeal, hindi siya punishment. Mapapaliwanag din natin yan mamaya. And then finally, verses 25 to 28, vindication ni Daniel. Tingnan natin yung verse 1 sa chapter 6. May binanggit na pangalan eh. Darius. Sino ba tong Darius na to? At ano ba yung katungkulan niya? Kasi una tong nabanggit, dun sa chapter 5, the last verse.
7: Yeah.
8: Tinutukoy dito, meron nang bagong superpower. Wala na yung Babylonians.
6: Mm-hmm.
8: Ito ay panahon na ng Persians and Medes. Pero sino nga ba yung Darius na ito?
7: Mga iba't ibang sources as to who Darius is. One is that Darius was just a title.
8: Tama.
7: It's not a name.
8: It's not a proper name.
6: Oh,
8: it's just a title. A throne name.
6: Si Chief.
8: Parang gano'n, no? Chief, gano'n. Pero kasi nga, iba na yung nagahari. So may mga ina-assign sila mga sa bawat region. May katungkulan. At itong Darius ay naka-assign dun sa Babylon.
6: So malang mayor yan, parang gano'n.
8: Parang gano'n siguro.
6: So now we are on, merong Darius. Three high officials. Daniel was one to whom the satrap should give account so that the king might suffer no loss.
8: Ang nakakatuwa dito, nagpalit na ng superpower.
7: Si Daniel
8: nandun pa rin. Hindi ba?
7: Kasi,
8: di ba? Kasi kung tutuusin mo, galing ka sa dating administrasyon, nagpalit na ng mga leaders.
6: Hindi pa rin si Daniel.
8: In fact, hindi lang leaders. Talagang isang bagong superpower na to. Pero nandun pa rin si Daniel.
6: Ba't kaya?
8: Di ba? Kaya nga, kung ikaw bago ang leader, kukuha ka pa ba dun sa dating administrasyon?
7: Usually, hindi.
8: Kasi baka mamaya si Ryan pa yung mga plano mo.
7: Diba? Yung mga kakilala mo.
8: Malay mo, traitor ka. Pwedeng ganung tingnan, pero hindi eh. Kinuha pa rin siya at saka matanda na si Daniel dito.
6: He's 80 plus na eh.
8: Something
7: siguro.
8: Like that probably. Pero bakit kaya si Daniel napili pa din? Tingnan natin yung verse 3.
9: Daniel became distinguished above all the other high officials and satraps because an excellent spirit was in him. And the king planned to set him over the whole kingdom. Magaling kasi siya eh.
8: An excellent
9: spirit
8: was in him. Sabi nga dun sa verse 3, Daniel so distinguished himself among the administrators and the satraps by his exceptional qualities.
7: But this was seen.
8: Recognized na.
6: To the point na the king actually planned to set him over the whole kingdom.
8: Right. Tsaka teka lang, kami yung kasama mo. Kapwa mo kami Persian o kapwa mo kami Mede. Dapat kami rin. Bakit inuna mo pa itong
7: foreigner?
8: Sinakop natin na to?
6: So, well,
8: they went as a group.
6: They went as a group.
8: Ano yung pinagkaisahan nila?
6: To bring Daniel down.
8: Paano?
6: Unless we find it in connection with the law of his God. Yung reputation talaga na he's spotless. Pero kung pwede nating gawing religious yung labanan.
8: Doon natin siya masisira.
6: Pwede natin natisira. Ang ganda nung reputation ni Daniel dito na wala silang mahanap na butas sa character niya. They just don't agree with his religion, with his worship. Pero other than that, his reputation is stellar.
8: Grabe itong mga lawmakers na to, no? Ano ang inuuna nila sa paggawa nila ng batas?
9: Sarili nila.
6: Even si Darius, I don't think he had a problem with Daniel being a follower of Yahweh.
8: Hindi naman siya issue eh.
6: You'd see it through the next verses na he actually didn't mind. Especially in declaration niya sa dulim, may your God. Ganyan.
8: Kaya ano nga itong ginawa nilang batas?
6: Verses 6 to 9.
7: So then these high officials and satraps came by agreement to the king and said to him, O King Darius, live forever. All the high officials of the kingdom, the prefects and the satraps, the counselors and the governors are agreed that the king should establish an ordinance and enforce an injunction that whoever makes petition to any god or man for 30 days except to you, O king, shall be cast into the den of lions.
8: Doon ka lang sasamba
7: kay Darius.
8: Kay Darius. Mm. Hindi kanino man. Pero weird. 30 days lang. Bakit kaya hindi sinabi na
6: buong taon na?
8: Oh, buong taon na kaya. Sagarin na natin. No? May time limit. Hindi ko rin malaman kung anong sagot dito. But I just find it very weird na gagawa ka nilang naman ng edict, pampayabang. Hindi pa sinagad-sagad.
7: Meron lang kasi silang agenda. So pag nagawa na yung agenda, so okay na. Hindi naman talaga nila iniisip na gawin siya forever. Second is, they just wanted to appeal to Darius and siguro yung probability na papayag si Darius, 30 days lang naman, sige, okay na.
6: Maybe, baka masyadong mabigat yan considering na yung kingdom polytheist.
7: Like
6: eh.
7: How can you force people na, okay, isang God lang muna for 1 month?
6: Oh, ridiculous. Pero ito, okay lang naman na 1 month na since polytheist lahat.
8: Okay, one month. Dito muna tayo kay Darius manalangin.
6: Darius diba? Appreciation month tayo.
8: Kaysa naman going forever, mag-aalsa na yung mga tao kasi teka lang eh devotee kami ni ganito ni ganyan kailan pa namin siya mapasasamba ulit
6: magiging monotheist sila
8: hindi naman ganun ang culture nila so 30 days pwede na
7: it's
8: acceptable
7: enough.
9: It's long enough para mahuli na nila si Daniel
6: yung
7: so yun naman
6: nila.
7: Talaga yung
6: yun yung agenda talaga yun walang silang pakailam
8: kumbaga nagagamit lang dito si Darius.
7: Yes.
8: Diba?
9: And he doesn't realize it.
8: Hindi niya nare-realize na nagagamit lang siya para lang dun sa agenda ng mga leaders na to.
6: It's very interesting, you know, yung pattern of the rulers. Daniel 1 to 6 is big characters who are rulers. Eh. You'd see the different characteristics. You'd have a ruler who's like a super bully and then you have another ruler na he's on top but he's actually not on top. Iniikot-ikot na pala
8: right.
6: Siya dito.
8: Ikaw na ngayon dapat pinaka makapangyarihan sa Babylon. You're Darius. You have that title. Pero hindi ka pala talaga makapangyarihan kasi nagagamit ka lang eh.
7: Nauuto ka.
8: Nauuto ka lang.
6: Thinking about that and also about power, no?
8: No, that's the vanity of earthly power.
6: You might have the rank.

0: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Tugtugang walang limit, musikang classic and trending. Lahat ng generation ay in Radio X.

0: ito ang 702 DZAS.
1: 702 DZAS.
0: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
1: sa febc.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Legit.
3: Kabataan naman ang hihirit.
2: Legit.
3: Usapang from the real source. Legit.
2: Mga kwentong hit. This is it.
3: Legit.
4: Happy, happy, happy Sunday po sa inyo mga kaagapay. Welcome po sa panibagong edisyon ng inyong favorite program sa inyong favorite radio station here in Mega Manila. Ito po ang 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Ako po ang inyong companion, Kael Garcia.
5: At ito naman po ang inyong kaagapay na si Abcidi Ferrer Tabua. At yun nga, panibagong Sunday at panibagong episode ng inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang legit. Yun, di ba? Kahit hindi tayo magkasama physically dito sa studio. Di ba? Parang nandito ka lang, Kael. Parang katabi lang kita.
4: Oo nga. Same background, no?
5: Oo.
4: Ayan, so salamat talaga sa gift of technology. Talaga kahit saan man lupaalap tayo, eh nagkakasama tayo sa ating broadcast. Kaya maraming salamat sa iyo, Agape, kasi nariyan ka, talagang nakasubaybay sa amin. Ano man yung time zone na meron ka ngayon, mapaumaga man dyan, tanghali o gabi, or hating gabi sa inyong mga location, salamat po dahil binibigyan ng pagkakataon pa rin na makinig sa ating programa. Kaya happy day, happy Sunday po sa inyo. Magkakasama po tayo sa loob ng isang oras. Pero hello hello muna sa mga listeners natin dito sa buong Mega Manila na naaabot po ng ating broadcast sa pamamagitan ng mga radio, mapa PM radio man yan, transistor radio or car stereo. I-enjoy nyo lamang po ha. Kasama nyo po kami sa inyong Sunday habits, sa inyong listening habits, sa pakikisama at pakikinig dito sa ating program.
5: Yes, no, hindi natin kinakalimutan yung mga kaagapay natin na talagang walang mintis na nakikinig sa atin sa radio. At syempre, hindi rin natin kinakalimutan yung mga kaagapay nating present na sa ating online platforms sa Facebook and YouTube channel. At yan po yung sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At gaya po ng laging lambing namin sa inyo mga kaagapay, i-like nyo na at i-share ang ating ongoing streaming at ipadaan nyo na rin ang inyong mga pabatid pa shout out dito sa ating comment section. At kung pwede na rin, i-mention ninyo ang inyong mga loved ones, ang inyong friends, churchmate, kaibigan na gusto nyong makapanood din ng ating episode ngayong hapon, dahil for sure marami na nang makaka-relate sa ating pag-uusapan. Diba?
4: Yes. Tama ka dyan, Abs. No? Talagang yan ang encouragement natin sa ating mga listeners na hindi lang basta ikaw yung nakakarinig ng ating discussion, pero ipag-anyayan mo rin sa inyong mga kasama sa bahay, kaibigan, kaklase, katrabaho na mag-join din sila sa ating program. For sure, talagang marami kayong matututunan at nawa, no, hindi lang basta matutunan, pero magkaroon din ng real-time, diba? Real-life application. Mm-hmm. Pero alam mo, maliban po sa ating radio at social media, ang ating din pong program ay nasusubaybayan sa ating partner television network. Ito po ang GCTV Signal Cable Channel 185. Kaya you have also the option to watch us on your signal cable. Kaya kunin na ang remote at i-press ang channel 185.
5: Yes, yan. Sa mga kaagapay natin, gusto kami makita sa inyong TV, no? Pero kung hindi mo madadala ang TV sa labas ng inyong bahay, eto, madadala nila to, Kael. Ang ating 702 DZAS mobile app.
4: Okay.
5: Yan, isa pa yung kaparaanan para mapakinggan tayo ng ating mga kaagapay sa kanilang device. Cellphone man or tablet, pwede nyo pong i-download yan sa Google Play Store or Apple App Store. At ang kinagandahan yan, kaagapay, 24/7 ninyong ma-access ang mga programs na hatid ng 702 DZAS. Diba? Umaga, tanghali, gabi, hanggang madaling araw. Kaya naman sa mga kaagapay nating nagtatrabaho pa rin hanggang madaling araw, no, pwede niyong gawing background yan para hindi naman niyo ma-feel na kayo'y nag-iisa, 'di ba? May kaagapay kayo, no?
4: Correct. And indeed, no, tayo ang kaagapay nila at tayo ang safe space companion nila dito sa program nila. Tandaan nyo ha, ang legit po ang youth-oriented program na hatid sa inyo ng Agape ng Sambayanan. At tumatalakay po sa iba't ibang mga issue na pinagdaraanan ng ating mga kabataan o yung mga young at heart po dyan. Kaya po, kung may mga naiisip din po kayong siguro possible topics na pwedeng i-discuss dito, aba, pwedeng-pwede nyo i-comment. O kaya kung may mga concerns kayo, at syempre, may way kami para matulungan kayo, mag-message lamang din po kayo para sa amin. Kasi nga, ito pong programa to ay gawa ng kabataan para sa kabataan. Kaya nag-i-invite din tayo ng mga subject matter expert na talaga namang may kwento ang kanilang buhay, 'di ba, Abs?
5: Totoo 'yan. Dito natin pinag-uusapan, no? Kasi malay mo yung iyong i-invite or yung iyong i-mention diyan sa ating comment section ay makarelate sa ating pag-uusapan ngayong hapon. Kaya naman kaagapay, huwag ka na mag-atubili, no? Feel free na i-share ang iyong thoughts diyan sa ating comment section. At kung 'yun nga, gaya ng sabi ni Kael, kung ikaw ay may mga desired topics na nais nyo ma-feature din dito sa ating program, huwag po kayo mahiya. Comment lang po kayo or mag-message po kayo mismo sa aming Facebook page, ba? Diba? Dahil binabasa natin bawat isa yan. At nagte-take note tayo kung ano yung magandang pag-usapan at relevant sa ating mga listener.
4: Mm-hmm, correct ka dyan, Abs. At ngayon nga, oras na ito, no, sa mga kagapay natin dyan. May tanong ako sa inyo, natanong mo na ba sa sarili mo, sino ba talaga ako? Who am I, diba? Parang kanta lang, no,
5: Kala
4: Abs,
5: ko nga kakanta ka eh.
4: Munti ka na, pero buti na lang. Hindi. Pero alam mo, minsan, hindi naman talaga tayo nawawala. Pero pakiramdam natin, nawawala tayo sa sarili natin. Alam mo, habang tumatanda tayo, ang daming labels na idinidikit sa atin. Like student, employee, achiever, failure, single, taken, breadwinner, strong friend, o kaya naman ang dami lang sinasabi sa ibang tao tungkol sa atin. Dagdag pa ang eto na nga, no, yung social media, araw-araw may nakikita tayong successful, mas maganda, mas talented, o parang mas masaya kaysa sa atin. Kaya minsan, hindi na natin namamalayan na ang identity natin ay nakadepende na sa likes, sa achievements, sa approval ng iba, o di kaya sa pagkakamali rin. Pero ang tanong, kapag nawala ang lahat ng labels na iyon, sino ba talaga tayo? Sino ka ba?
5: Grabe naman yung tanong mo. Talaga mapapa heart check or kaya naman talaga mapapa self-reflect yung mga kaagapay natin. No? Parang, sino ba ako? Sino ka ba talaga? Ako to. Pero yun nga, no, totoo yan, Kael. At kasi nga yun, yung realidad na marami sa atin ngayon ang hindi naman kinulang sa talent or hindi naman sila yung parang walang dreams or wala silang goals sa buhay. Pero ang kulang sa kanila is yung malinaw na label or pagkakakilanlan, yung identity nila, kung sino sila at kung sino at kung ano ang tingin ng Diyos sa kanila. Pero ito yung good news, kaagapay, no, na hindi mo kailang hanapin yung identity mo sa mundo. Yung sinabi ni Kael kanina, no, yung likes, yung achievements, yung approval ng tao. No? Kasi matagal na tayong kilala ni Lord, 'di ba? Bago pa man tayo i-define ng ibang tao, may sinabi na si Lord tungkol sa atin, 'di ba? May identity na tayo. At kapag naiintindihan natin kaagapay kung sino tayo kay Christ, mas magiging malinaw ang ating direction, yung confidence meron tayo na nagmumula sa kanya. At syempre, ito pinakamaganda sa lahat, yung purpose natin sa buhay, alam natin. Kaya kaagapay, usapang identity tayo today. Pero syempre, hindi lang basta usapang identity, ha. Ito yung ano yung identity natin kay Kristo. Kaya naman kaagapay, huwag po kayong maglilipat ng estasyon, magkakaroon lang tayo ng maikling break. Magbabalik po ang inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang Legit.
6: Legit. Kwentuhan ng barkada tungkol sa anything hit. Legit.
5: And we're back, mga kaagapay, at kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS FEVC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kami po ay member ng KBP at yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Syempre masaya kami dahil kasama namin kayo sa panibagong episode ng inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang Legit. At ito po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua.
4: At syempre, ako naman po ang inyong companion, kay El Garcia. Maraming salamat ha, Kaagapay, dahil nariyan ka pa rin, hindi ka pa rin naglilipat ng istasyon at hindi ka pa rin nag-scroll up. Salamat sa pananatili dito sa ating programa. At sana patuloy kang nagko-comment at sinishare mo yung ating streaming. Share mo naman, kumusta ba ang iyong ganap ngayong araw? Ano ba ang iyong pinakakabalahan na habang ikaw ay nakikinig? Gusto namin syempre, ma-update po rin kami sa iyong sitwasyon, di ba, Abs?
5: Totoo yan. At yan talaga yung pinakagusto natin, no? Kapag ina-update tayo.
4: Yeah.
5: Ina-update tayo ng ating mga kaagapay. Ayun, kung ano ang kanilang pinagkakaabalahan. Okay. Anong kinakain nila sa mga oras na ito, di ba? Kasi, syempre, hindi lang naman limited yung mga kaagapay natin dito sa Philippines. Baka nasa ibang time zone sila. Baka nag-aalmusal sila, nagtatanghalian, mm-hmm. or dinner. Kaya, share nyo na kaagapay. Kahit merienda, pwede nyo ikwenta sa amin.
4: Correct. Talagang pwedeng-pwede. Kaya mag-comment ka na kaagapay at itag at i-mention na rin yung mga kasama mo today sa pakikinig. Kani-kanina nga lang, Abs, no, ang pinag-usapan natin is yung magiging topic natin for today, di ba? Sometimes tayo, we feel lost, di ba? At hinahanap natin yung identity natin dito sa mundo. Pero ito nga, no, may makakasama tayo upang magbahagi ng kanyang personal story. Isa pong kabataan na may online ministry at ito ang kanyang page, o yung Is Precious One. Partin siya ng The Beloved Team and The Revival Hub. At isa rin po siyang worship leader. Mapapakanta kayo natin siya later. Abangan po natin yan. So, welcome po natin sa ating program, si Krisha Magdaraog. Hello, Krisha, and
7: Hello.
4: Welcome sa ating program.
7: Hello po. Good afternoon, good morning, and good evening kung saan mo po kayo nanonood. Hello po.
4: Krisha, bago tayo magsimula, kumusta ka? At syempre, shoutout mo na rin ang iyong family, loved ones, and even yung mga kasama mo dyan sa church.
7: Okay po. So, thank you po so much for this 702. So, we are blessed to have this radio na tayo po ay napapaalalahanan about the Word of God. And thank you din po kay Kuya Kael, kay Ate Absidy for inviting me here po sa Legit. And yan, shoutout po sa aking po mga family dyan. Yan, sa Magdaraog family. At the same time po, sa Team The Beloved. So, ito po yung mga kasama ko po na talagang nagpe-preach and then nag-worship wherever we are. And shoutout din po sa Revival Hub Church. O, yun po.
4: Ayan. Hello, hello sa mga kasama ni Krisha dyan sa kanyang pamilya at sa kanyang ministry. At sana naman, mga kaagapay natin, nasa maayos din kayong kalagayan habang nakikinig tayo ng ating program. Pero ngayon nga, no, Krisha, talagang maganda yung magiging topic natin kasi it's about our identity. Kasi minsan, sa talagang yung reality sa mundo, yung mundo talaga ang daming labels na binibigay sa atin. Pero sa panahon ngayon, no, parang ang daming kabataan ang nagsasabi ng hindi ko na alam kung sino ba talaga ako. So sa tingin mo, bakit mas common ang identity crisis sa generation natin ngayon, lalo na sa mga ano ha, sa Gen Z, sa Gen Alpha, sa Millennial? They're always asking like that question.
7: Okay po. So yun pala, nakalimutan ko i-shoutout ang mga kaagapay natin dyan. Hello po sa inyo. So in regarding of that question po, Kuya Kael, siguro po I think, ngayon po kasi sobrang humusbong social media. Kagaya nga po nang sinabi nyo a while ago, no, na dahil po sa social media, naganap na po yung comparison and then talaga yung identity crisis. Siguro po kasi in this time, we are seeing a lot of things na parang, bakit yung meron? So dapat meron din ako. Bakit ganito? Ganito ba dapat yung standard? So medyo tumataas po yung standard because a lot of people sharing their experience in social media. Which is not bad naman to share the experience of meron tayo. Pero minsan pala na po nagagamit siya to really malukbak tayo na bakit ako wala, sila meron. So doon po siya umuusbong. At the same time, siguro po kasi ngayon po, we are living in the last day. God told in Joel 2:28 that He will pour out His Spirit. And I believe this time po, the enemy wants to steal the identity of many, especially po youth. Kasi napakadami pong purpose ni Lord sa bawat kabataan. Ngayon po, po sa John 10:10, di ba po, the enemy came to steal, kill, and destroy. And yun yung gustong gawin ng enemy po talaga, ng devil, to steal our identity. Kasi po, siya, wala siyang identity eh. Kaya ang gusto nalang gawin, idamay po tayo. So for me, yun po talaga yung reason bakit umuusbong po ngayon yung identity crisis.
4: Mm-hmm. Alam mo, ang ganda nung sinabi mong verse yung sa John 10:10, the enemy came to steal, to kill, and to destroy. Pero ikaw, Krisha, before you new Christ? Ano ba? Sino ba? Sino ba si Krisha? Ano yung identity mo? Sino ba talaga ikaw? Diba?
7: Ayun, no, grabe po yan. Siguro po nung hindi ko pa po kilala si Lord, I label myself as rejected. Because I grew up po kasi, yan, shout out po sa mga pangalawa dyan, as a middle child. Pag middle child po kasi, di ba, parang there are times na we are neglect. Parang may mga moment that they are prioritizing yung mga panganay or yung bunso. So dahil middle child po ako, I learn how to understand things even though nasasaktan ako na bakit sila ganito, ako hindi ako ganito. And also po, siguro po kasi when I grow up in the environment na sobrang grabe po sa word, kumbaga verbal abuse, na parang they are always telling to me na ito ako. So I grew up knowing na siguro ganito nga ako. And you know what po, nung high school po ako, I got bullied. So nabullied po ako nung high school. And then I go into the group of friends na parang alam mo yun na isasama ka lang nila kapag walang absent yung isa. So kapag ano, reserve ka lang o ikaw naman. And then natandaan ko pa dumadating pa yung time. So gipicture ko yung mga kaibigan ko. And then hindi ko nila ako sasama. Sasabihin nila sa akin, o sige ngayon naman sumama ka. So parang I grew up in that ano, in that identity na siguro rejected ako. Siguro I am not love, I am not worthy. And ang dami po talagang beses na I question myself. Dumating na po sa moment, tinignan ko yung sarili ko sa salamin. Tapos sabi ko, siguro ikaw yung problema. Siguro kapag nawala ka na lang dito sa mundo, wala na silang problema. Yun po yung identity ko before when I didn't know Christ.
5: Mm-hmm. Grabe, no? Pero thank you for bravely sharing that, Krisha. At I'm sure hindi lang ikaw din yung dumadana sa ganyan. Pero we praise God dahil ito, you are able to share this story. At ngayon, nandito ka. Diba? Ginagamit ka ng Panginoon to be a living testimony na kahit nandun ka sa ganun situation, kaya kang i-restore at bigyan ng purpose ng Panginoon. At yun nga, no, napapag-usapan natin yung Panginoon. At yun nga, no, napapag-usapan

0: kunwari, ay, ito yung trending, gagawin ko to. So, dun po pumapasok yung identity crisis na gumagawa ka kasi nakikita mong ginagawa ng iba. At the same time po, yung hindi ka lang naguguluhan kasi, ayun nga po, kapag naguguluhan kasi tayo, parang sakto na po kasi naguguluhan sa identity crisis. Eh. Pero yung identity crisis, ito na po yung time na you are doing things. That is, alam mo na hindi ikaw yun. You are doing things na may masasabi sa'yo na hindi ikaw yan na. Kasi you are doing that based on what other people says about you. For me, yun po yung pagkakaiba nun.
1: Talagang ganun pala, no? Siyempre tayo, aminin natin, may phase sa life natin that we even question kung sino ba talaga, ano ba yung value mo as a person, sino ka ba talaga. Pero siyempre, lahat ng mga ito, Christian, no, may pinagmumulan, may root cause. Sa tingin mo, saan ba nagsimula yung identity crisis? Ano-ano yung mga factors na nakaka-apekto nito? Lalo na ikaw, sa personal journey mo before you knew Christ.
0: Okay, so for me po, first is yung environment po sa bahay. So, di ba po, naniniwala tayo na ang unang ano talaga nila paaralan ng mga bata ay ang tahanan. So, kung ano po yung natutunan natin, nakuha natin sa bahay, yun po talaga yung tatatak sa mga bata. Especially po, ang mga bata po, nandun sila sa phase na they are just adapting. Ano man yung nakikita nila, yun po talaga yung gagawin nila. Ano man yung naririnig nila, yun talaga po yung paniniwalaan nila. So, unang factor po dun is yung community sa bahay. Ano yung nangyayari inside the house? Kasi I met a lot of people. May mga moment nga po may kinakausap akong tao. And grabe yung identity ng tao na to na sobrang strong and firm na parang hindi dumaan sa identity crisis. And then, yung tao na yun, nag-share lang na parang, ah, kasi ito kasi kami, ganito kami pinalaki. I didn't feel yung unloved, hindi ko na feel yung rejected, ganyan. So, based on my experience din, dahil nga po, I grew up into the family kasi na hindi Christian. So, we grew up na parang ganun lagi, away sa bahay, laging ano po, sasabihan ka ng hindi maganda, konting mali mo lang, yun na yung i-define sa'yo, na wala kang kwenta and such. So, napaka-powerful po talaga ng meron sa bahay. So, I encourage talaga all the parents, ano po, lalo na yung mga magkakapatid, na talagang maging kind po tayo sa isa't isa, lalo na po sa words, kasi yun po yung paniniwalaan. Siguro po pangalawa na factor is yung surroundings, yung mundong kinagagawa po natin. Kasi yun nga po, yun nga kagaya na sinabi ko po kanina, kapag kung ano yung nakita mo na ginagawa ng iba, na pwede pala, lalo na pag madami, gagawin mo na. Kaya po talaga hindi lahat ng trending eh, kailangan gawin. So yun po talaga yung nakita ko ng mga factors. Siguro po yung pangatlo is lack of knowledge po talaga about kay God. Kasi si Lord po ang source of our identity. So kapag hindi po natin kilala kung sino po yung naglikha sa atin, malabo po kung saan ba tayo nilikha.
1: Thank you, Krisha. Kasi totoo yung sinabi mo, minsan talaga, sa loob, eto, madalas talaga to, sa loob ng tahanan nagsisimula, di ba? Sabi nga yung formative years natin as a person, sa loob ng tahanan nagsisimula. And it defines who you are as a kid, no? At syempre, yung mga external factors, eto na yung mga kaibigan natin, yung mga nakakasalamuhan natin. Pero ikaw, thank you kasi pinakita mo kung sino ka, di ba, sa loob ng tahanan, ano yung pagpapalaki sa'yo. At syempre, ito rin yung naka-apekto sa atin bilang isang individual kung sino tayo ngayon. Ikaw, Krisha, gusto kong ipunto yung tanong ko dito na gaano kabigat na lumaki ka sa ganoong klaseng setup ng pamilya?
0: Okay po, pengi pong tissue, dahil joke lang po niya. So, siguro po, napakalaki po niyang impact since parang I am just finding it. So, wala pa kasi akong source ng love kasi hindi ko pa kilala si Lord. So, I am finding love to my family. And siguro po, sobrang naging laki niya ng impact sa akin kasi dumadating yung times na paano ba ako maniniwala na ito ako kung ang surroundings ko, iba yung pinaparamdam. Kasi di ba may mga makikita naman po talaga tayong quotes, di ba? Na you are love, you are value, di ba? Napakadami na po yun sa social media. Pero ang hirap niya paniwalaan, lalo na kung iba naman yung nakikita mo. Lalo na kung iba naman yung nararamdaman mo. So dumadating po ako sa times na imagine niyo po yun na ganun na yung nangyayari inside the school and outside the school, ganun pa yung nangyayari.
1: Yeah.
0: Kaya not knowing po, dumating na ako sa moment na gusto ko na lang talagang mawala in life. Kasi parang, siguro ako na lang yung problema. Pag nasa bahay ako, ako yung problema. Pag nasa labas naman ako, ako yung problema. Saan ako lulugar? So, yun po, sobrang bigat niya na to the point na parang, wala ka ng hope na talagang I will never

0: I see myself sa salamin. Talagang I see rejected, I see trash, na parang ito ka nga siguro. Siguro tama sila. I start agreeing what others say about me po.
1: Grabe. Pero eto ah, with those experiences, Krisha, no, ano yung naging turning point? Naging turning point ng buhay mo? Paano yung ginawang parang plot twist ng Panginoon? Kasi sabi mo, parang ganito yung tingin mo sa sarili mo dahil sa environment or upbringing na kinalakihan mo. Pero ano yung ginawa ng Panginoon na turning point sa buhay mo?
0: Wow, amazing. Siguro po, ito talaga yung pinaka-best and exciting part in my life na I knew the Lord because ito po yung nagpa-change, nagpa-shift ng buhay ko po talaga. So, way back po kasi, di ba sabi ko nga po, I grew up na ganun yung environment. Kasi po, actually, lumaki po akong squatter area. So, basically, I got involved nung early age pa lang po ako into a different kind of things. Like, parang normal siguro to kasi ginagawa ng lahat. Dumating na nga po sa time na parang bata, edad pa lang ako, mga elementary, I start doing cigarette. Kasi nakikita ko pong ginagawa ng karamihan. So I tried it. And then, opo, tapos dumating na sa time na ano talaga, na I start doing, joining fraternity. Kala mo, ang laki ng katawan. No? Hindi po kasi dun sa kinabibilangan ko pong place. Dun kapag wala akong fraternity, parang lagi kang kawawa kasi syempre laging riot eh. So dumating po sa moment na I joined and then kasi I want to be in, I want to fit in.
2: Uh-huh.
0: And then dumating na lang sa time na dinemolish na po yung bahay namin doon kasi nga gagawin daw SM. So dumating po yung moment na napunta na po ako ng Cavite. And here in Cavite, I met someone na nag-share lang about gospel, ganyan. Eh, ako po dati, dahil mahilig po ako ng K-pop, eh, Korean church po, yun. So, sabi, taga, may ano, taga, may Koreano doon. So, sabi ko, may Koreano, sige, gusto ko lang pumunta. So, pumunta po ako. And I really felt yung, ano po, yung presence ni God na hindi ko alam ba't ako umiiyak. I just felt na parang, ito yung time na naramdaman kong may umayakap sa akin. And po ba, little, ano, nagsimula po yung journey ko nun kay Lord, pero nakita ko po na hindi pala porket nasa church ka na kay Jesus ka na. Kasi nung time po na yun, even though I am in the church, I start doing things pa rin. Like, I start doing drinking alcohol. Dumating po ako, yun nga po, dahil po, ako po ay, ano, sa identity crisis, may moment po na yung mga tropa ko po ng high school, tinaguan po nila ako to do bad finger. Sabi nila sa akin, okay, just do it. Ay, ano mo, erase mo yung hand mo, alisin mo to. May mga ganun pa silang tura. Sabi nila sa akin, okay lang yan, kahit Christian ka na. Saglit lang naman to, umag-inom tayo. So dahil na, hindi ko alam yung identity ko, alam ko lang na, wala, nasa church lang ako, hindi ko pa talaga na-encounter si Lord. I start doing things, not until nung pandemic po. Nung pandemic po, imagine niyo po yung grade 7 hanggang pandemic, Christian na po ako. But I start living. Kaya po alam niyo, even po yung Christian, all the Christians out there, huwag ka mapanghinaan kung ikaw mismo nakakaranas ka ng identity crisis. Kasi baka ito na yung inihintay sa'yo ni Lord to really encounter you personally. Na hindi lang nasa church ka, kundi you really decided to allow Jesus to enter into your life. Kasi nung moment po na yun na po yung turning point in my life. Pandemic po ito. Meron po akong ka-mutual relationship. Tapos, nalaman ko na may hinatid siyang iba. Then, parang ako, umuwi po akong mag-isa. So, nung gawin po na yun, I just cried out to God kasi alam ko, kilala ko naman na si Lord. But, kasi pinag-testify po kasi sa akin. Sabi niya, you know what? God set me free from anger. Tapos, when I see that person, but parang hindi siya nagagalit. Before po kasi yung tao na yun, masiko mo lang eh, talagang nakagano na yung ano. Pero sinabi niya, pinalaya siya ni Lord, bakit kahit anong gawin mo, hindi na siya nagagalit. Available ba talaga yung Lord? So I start, imagine niyo po ito ha, nasa room pa lang po ako nito, madaling araw. Sabi ko kay Lord, Lord, kung ginawa mo yung kalayaan sa kanya, kung available sa akin, sige nga Lord, gawin niyo din po. Kasi pagod na ako. That's the time that I really surrender my life to the Lord. Naging honest ako kay Lord. Minsan po pala, no, in order kay ang Diyos maging Diyos sa atin, kailangan nating maging tao sa Kanya. Minsan po kasi, isip po natin, di ba, na we need to be perfect in front of God. na Lord, nag-church ako kanina. Okay ako, Lord. May mga ganun tayong di ba? Or kaya naman, Lord, siguro pag mag-pray ako, baka kailangan kabisado ko. O kailangan siguro magpasikat ko kay Lord. Heavenly Father, yung English talaga. Pero hindi eh. Magiging buhay lang si Lord kapag naging totoo ka sa Kanya. Magiging totoo siya sa'yo pag naging totoo ka. And that's the time na naging totoo po ako kay Lord. Sabi ko, Lord, pagod na po ako. Lord, ayoko na, Panginoon, paulit-ulit yung cycle ko. Kasi imagine niyo po yung struggle sa pag-aaral kasi nag-strip into pandemic. Struggle po sa relationship ko. Struggle pa po sa bahay kasi po before po, nawalan po doon ng work ang both parents ko. So, lahat po kami nag-aaral. And we don't know saan kami kukuha ng pang-araw-araw po buhay na yun. So, struggle pa sa bahay. So, sobrang bigat na po. And that's the time, sabi ko, Lord, I surrender. Ikaw na po ang bahala. And by the grace of God po, yung mga part po ng revival have, pinadala po sila ni Lord. So, nagulat po ako kasi after that prayer, ilang days lang, nagulat po ako nagkaroon ng revival na retreat sa Cavite. So, I joined into that. Tapos alam niyo po ba, ang amazing po ng moment na yun. I felt that first time na may inner healing. Yung parang nagsasalita siya, may nag-pray sa akin. Tapos nung nag-pray po yung tao na yun, parang kinukwento niya yung buhay ko. Sabi ko, ha? Paano niya nalaman? Hindi ko naman to kilala. Sabi niya sa akin, Lord, set her free from every lust, from every alcohol addiction, from every identity crisis. Lahat na po ng mga bagay na struggle ko, sinasabi niya, sabi ko, grabe Lord, buhay ka talaga. And that's the time po na naramdaman ko po yung pag-shake ng katawan kasi akala ko dati binabayaran po yung mga ganun yung natutumbang. Opo, akala ko dati binabayaran kasi sabi ko, bakit ganun? Totoo ba na mag-shake ka? Pero nung time po na yun, I really felt that thing. And after that, nagkaroon po talaga ng change in my life na parang that's the time. Alam niyo po yung Miss Precious One, dun po siya galing. Kasi parang sabi ni Lord in me nung time na yun. Kaya nga po, praise God, kasi sumunod po kayo kay Lord, nag-follow po kayo to reach me out. Kasi actually, that's the purpose of this page, to really bring the identity of the people that they are precious to God. Kaya po nung time po kasi na na-encounter ko si Lord, pinalaya ako ni Lord, yun po yung moment na naramdaman ko po na I am precious. Imagine niyo po yun, no? Simula bata hanggang senior high school, hindi niya nararamdaman na mahalaga siya. Pero sinabi ni Lord, you are love. You are precious and valuable to me. And that's the time po naramdaman ko yung yakap ni Lord. Na parang, ah okay, hindi ko kailangan mag-compete. Ah okay, I just need to be his daughter. And that's all. So after that po, continuous po. Hindi po siya one-time event. Ano po, nung time lang po na yun, nag-revive lang ako, parang nabuhayan. Pero yung pagbabago talaga eh, little by little. So yun po yung turning point in my life.
1: Grabe. And what a powerful testimony.
2: Correct, correct. And thank you, Krisha, kasi naging vulnerable ka sa harap ng Panginoon na talaga, you don't need to be perfect para tulungan ka ng Panginoon. Ang kinakailangan niya, ikaw, sabi mo nga, need mong magpakatao para makilala mo yung pagka-Diyos niya. You will never experience the goodness of God if you will never ask help, diba, sa Kanya. Yes. At siya lang yung makakatulong sa atin. Kaya kaagapay, tulad po ng kwento ni Krisha, God can help you if you're willing to ask for help sa Panginoon natin. Kasi siya lang po ang kayang tumulong sa'yo. At ngayon naman, Krisha, no, eto naman, nasa social media world na tayo. Talaga namang lahat na ata. May Facebook,
1: kahit
2: may Instagram.
1: Kahit baby pa lang, di ba?
2: Oo, totoo yan. So, sa social media generation natin ngayon, paano naapektuhan ng like, followers, comparison, at validation yung identity ng kabataan? Because aminin natin, para bang bawat content na pinapost, kailangan makagarner ng views, di ba? Ng shares, ng engagements.
0: Okay po. So, nakaka-apekto po siya kasi nga, ang alam natin, di ba, parang feel natin, di ba, tinatawag tayo lahat to be a vlogger. Parang may ganun pong ano ngayon eh, sa generation ngayon eh, na parang, siguro I am called to be a vlogger, tapos kapag hindi ka nag-boom, parang ano, bakit siya nag-boom, bakit ako hindi? So, siguro po kasi, yun nga po, social media po talaga is evident na talaga in our generation. So siguro po, we just need to think na hindi lahat na nakikita mo sa social. Kasi alam niyo po, a lot of people in the social media may look happy, but deep inside, they are not. Yeah, po, kasi nakikita lang natin yung highlight. Pero alam niyo po, ang mas nagmamatter, yung everyday mo, yung everyday story mo, not just your highlight. Yes. So you don't need to compete in their reels, in their highlights, just to fit in. Kasi you are valuable just you are. kung sino ka man, followable ka na kayo, hindi mo na, alam niyo po, ang likes, hindi na po yan mag-a-add ng value mo. Kumbaga parang hindi po siya yung addition kasi you are already valuable. So
2: yes,
0: ano na lang siya, bonus na lang po siya kung may mag-likes man sa'yo, may mag-follow man sa'yo, may mag-comment man. Kasi at the end of the day po, iiwan din naman po natin yung mundo. Diba sabi nga po sa Santiago 4:14, our life here on earth is like a vapor, hamog, na nandito, tapos mamaya wala lang din. So parang wala lang din, matatapos lang din yan na at the end of the day, wala ka namang madadalang likes. Hindi naman pagdating mo ng heaven, bakit kita ba papasokin ng heaven? Lord, dinami kong likes. Lord, dinami kong followers. Hindi naman. Kasi ang final say po natin si Lord, not your likes, shares, and social media.
1: Amen. Totoo, no? Talagang ang identity natin ay naka-anchor sa ating Panginoon higit sa lahat, di ba? Hindi magma-matter yung dami ng followers mo, dami ng likes mo na nakuha dito sa mundo, di ba? At yun nga, no, ito, para sa mga ka-agape at listener natin na kailangan nilang, like, baka may kailangan silang tignan or kailangan nilang mag-heart check, ano ba yung kailangan nilang bantayan na senyales na baka yung identity nila ay naka-anchor na sa, yun, sa mga na-mention mo, no, do sa likes, do sa approval ng tao, or sa opinion ng ibang tao, kaysa dun sa truth na nagmumula sa Panginoon? Ano yung kailangan nilang bantayan?
0: Ano yan, kapag mas binavalue na natin kung ano yung sasabihin ng iba kaysa sa sasabihin ni Lord. Kasi pwedeng dumating sa moment, I will do this decision, tapos ang reason, kasi nandun tayo sa reason, bakit mo siya gagawin? And let's check, bakit ko nga pa ito gagawin? Ipi-please ko ba si Lord? Or gusto, may gusto lang akong patunayan? Or dahil ito yung ginagawa ng karamihan. Kasi ganun po in decision making or in everything, bakit ko siya gagawin? Bakit ko siya ipapursue? Bakit ko siya sasabihin? Dahil lang ba trending siya? Or dahil hindi yun yung sinasabi sa akin? Kasi alam niyo po, mag-i-start yun, let's do a heart check, na baka ang dami nang sinasabi sa atin ni Lord. Kasi may conviction po ang Holy Spirit. Kasi di ba, a lot of us ang alam natin, baka yun ay konsensya natin. Di ba yun yung alam natin ay konsensya na parang, oh, ano, ba't ko naman ito gagawin? Bakit parang may kumukman sa puso ko? That's the Holy Spirit po kasi na nagsasabi sa atin na stop pleasing people. Kasi the more mapapagod po tayo, alam niyo po, you cannot please a person. Mapapagod ka.
2: Yeah.
0: Kasi maaaring kayoan, papalakpakan kanila. Di ba, nakita po natin yan sa mga content creators. Di ba, may mga moment na they are, ano, fame. Sikat sila, pinapalakpakan sila ng tao. Pero pag isang mali mo lang, ang dami na agad bash. Nagbago din agad yung mga tao. Ganun po talaga tayong mga tao, nagbabago po tayo. Kaya if we will depend our identity on what other will say, magbabago po yun eh. Kunwari, kung ngayon po, ito nga po yung illustration na nakikita ko, napakahalaga kung saan ka nakakapit. Kasi for example, kung saan ka nakakapit, kapag nawala yun, mawawala ka din. Kunwari, nakakapit po tayo sa gustong sabihin ng tao, kapag po ang tao hindi ka na pinalakpakan, babagsak ka. Kapag ang tao hindi ka na kinukomplement, babagsak ka. Pero kapag nakakapit ka sa hindi, nawawala, hindi natitinag. Sabi po ni Jesus, di ba, na I am the first and the last. Kung doon tayo nakakapit kay Jesus, ano man yung mangyari, palakpakan ka man o hindi, sabihan ka man ng hindi maganda o sabihan ka ng maganda, you are still firm in your identity because you know and nakakapit ka kay Lord. So, yun.
2: Amen. Amen. Napakaganda, no? Kaya ang tanong ko sa mga kaagapay natin, ngayon ba, ano ba yung kinakapitan mo? Ayan. Ano yung pinangahawakan mo? Kasi kung nakabase tayo dun sa mga, kung sa possessions natin, sa influence, sa power, eh paano kaagapay one day mawala yan? That thing will not define who you are as a person. Kaya ang ganda rin ng kanta ng papuri no, yung angkla, 'di ba? Saan ka ba nakaangkla? Dapat sa Panginoon. Kaya ngayon no, Krisha, 'di ba kapag hindi malinaw yung identity ng isang tao, sa tingin mo paano ba naaapektuhan nito yung kanyang decision, lalo na yung relationship din niya sa ibang tao, yung confidence niya, 'di ba? At direction niya sa buhay.
0: Siguro po, i-target ko yung sa confidence. Kasi may dumating po sa time nung hindi ko pa po kilala si Lord. Hindi po ako matok. Hindi po talaga ako madaldal. Mahihain po ako. Hindi lang po alata ang mga kaagap. Joke lang. So, noong time po na school ako, like, magsasalita lang po sa una. Nanginginig po talaga ako. Kaya sa mga nakaka-experience din po na na-experience ko na parang you have a social anxiety. Baka ang kailangan lang makita mo yung identity mo kay Lord. Kasi nung time po na yun, ang dami kong iniisip eh. Ito po kasi yun, yung maa-apektuhan ng confidence mo pag hindi mo alam yung identity mo. Kasi ang maiisip mo niyan, anong sasabihin ng tao sa akin? Paano pag nag-fail ako? Paano pag hindi nila ako nagustuhan? We are depending our lahat ng gagawin natin on what may people say about us. Tapos, ito pa, kapag tayo po ay nag-fail, nababawasan yung identity natin. Ah, okay, na-fail ako. Failure talaga ako. So, we are depending our identity on that. So, dumating po yung moment na nakilala ko po ang Panginoon. Nagulat po ako kasi, bakit parang may ibang nilagay sa akin si Lord na kaya kong magsalita sa harap ng maraming tao. And alam niyo po ba, after po nung time na naka-experience po ako ng deliverance, nagkaroon po kami ng street preaching na gumagamit ng megaphone. That's the first time na I stand up to many people na hindi ko po kilala.
2: Wow.
0: And start preaching the word of God after I knew and encountered the Lord Jesus Christ. And ito pa po yung paano apekto yung identity crisis, identity natin sa confidence natin. Dumating po yung moment dahil I just knew it in my mind na I am loved, I am valued by the Lord. May mga moment pa din hindi mo may iwasan yung tao maparamdam sa'yo na hindi ka mahalaga. Totoo po yan. Even Christian, yung mga kasama mo, may mga moment talaga na mag-feel man sila talaga na maparamdam sa'yo. Kasi may mga ganun time, hello, hindi ako sinama. Hello, bakit hindi ako tinanong? Di ba, yung mga ganun moment, pag may identity crisis ka, may isip mo agad niyan, ah, baka hindi ako mahalaga. O baka maapit na po yung mga ano, tao sa paligid nyo. Alam nyo pa, dumating po yung moment na hindi ko po alam ang identity ko. Dumating ako sa time na hindi ako pinansin ng mga kaibigan ko sa church.
2: Mm.
0: Tapos, naisip ko, sabi ko, oh, siguro galit sila sa akin. Siguro di talaga ako mahalaga. Kasi I don't know my identity yet.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, nagulat po ako nung time na nag-open up ako sa kanila. Parang ano lang siya, normal days lang namin. Tapos nagkwentuhan, then napa-open ako. Sabi ko, uy, nung nakaraon, hindi yung pinansin. Galit kayo sa akin? Or ano? Ganyan? Ano ba? Mahal ba ako? Nilalakulak ako pa. Sabi nila, huh? Wala naman. Eh kasi di ba mga may ginagawa tayo tapos hindi na para pansinin muna kasi nga dami nating para gawin. Tapos doon ko na-realize, ah okay, tumatakbo lang pala talaga siya sa isip ko. Kasi yun yung alam ko. Ito po yung ang ganda po nito, may nabasa po ako, na a lie that is 1,000 times repeated becomes our truth. Kapag po pala yung kasinungalingan, lagi nating inuulit-ulit in our mind, it will become truth for you. Kasi yun yung lagi mong pinapaniwalaan.
2: Yes.
0: Ako na time po na yun, pinapaniwalaan ko lagi, I am rejected, I am not worthy sa ibang mga tao. Tuloy dahil nga pumunta ka sa community, eh kahit hindi naman yun yung pinaparamdam nila sa iyo, yun yung naramdaman mo kasi may identity crisis ka. Kaya po nung time po, nung little by little, I just knew kung sino po ako kay Lord. Doon ko nakita, ah okay, may mga times pala talaga na yun man yung nararamdaman mo sa tao, pero hindi pala yun yung pinaparamdam nila sa'yo. Kasi iba-iba po tayong tao, may mga nonchalant, may mga expressive talaga. So kung hindi mo alam yung identity mo, masuswede ka po talaga sa different characters ng people eh. So yun po siya.
1: Grabe no, totoo yun. Doon mo makikita yung kahalagahan ng sinabi ni Krish. Siya, kung ano yung ini-inject mo talaga sa isip mo. Kumbaga, kung hindi mo pinifilter yung mga bagay na inaalaw mo or yun, yung mga lies of the enemy, yan talaga yung magiging parang paniniwala mo eh. Pero yun nga, that's the role of God's word din, no? Na talagang dapat talaga mas maging ano tayo eh, ibabad natin yung sarili natin sa salita niya.
2: Yes.
1: Kasi doon natin malalaman kung ano ba yung totoo? Ano ba yung identity talaga natin? Na kanino ba talaga tayo? At yun, isa yun sa mga bagay na makakatulong sa atin para ma-restore yung identity natin, di ba? At hindi tayo magbabase sa sinasabi ng ibang tao, kundi doon tayo magbabase sa kung ano sinasabi ng Lord, di ba? Pero ito nga, Kresha, no, para sa mga kaagapay natin na nandun sa season ng buhay nila na hindi nga nila alam yung identity nila, ano ba yung purpose ng buhay nila, paano sila magsisimula i-restore yung kanilang identity? At ano yung first step para sa isang taong gustong makilala kung sino talaga sila? Yun.
0: Wow. So, for all those people na nandyan ka sa identity crisis, you don't know your purpose, I just want to tell that your life has a value. Kasi yun po yung, minsan yun yung nararamdaman natin. And I really felt you. Nararamdaman kita na, okay, baka kasi wala talaga akong purpose. Baka kasi hindi talaga ako mahalaga. Kasi yun nga yung sinasabi ng iba. Pero this is the time. Ito na po yung pwede mong gawin. Una, come to your Creator, which is the Lord Jesus Christ. That's the first step na pwede niyo pong gawin. Kasi alam niyo po ba, kahit ang dami nating gawin, pero kung di mo naman kilala yung Creator mo, kumbaga parang ganito lang. In order po na ang Tumblr po na ito ay maayos, kailangan dalhin ko to sa may-ari ng Tumblr o sa gawaan talaga ng Tumblr. Pero kung itong Tumblr na to pinunta ko sa gawaan ng sasakyan, hindi po nila yung maayos. Maayos ang nila yun, kunwari. Pero hindi yan ayos eh. May mga ganun din tayong times. Minsan kasi, feel natin, kapag pinunta ko ito, maayos ako. As siguro, when I achieve this achievement, okay na yung identity ko. May mapapatuloy, may patutuloyan ako. As siguro, kapag narinig ko to sa tao na to na ine-expect ko masabihin sa akin, baka mahalaga na ako. Pero no, you know what? The only one who can fix you is the one that created you. And yun po ay ang Panginoong Jesus. Alam niyo po ba, the Lord is just waiting. Kita ni Lord na pagod ka ng maghanap. Kita ni Lord na pagod ka ng maghabol sa achievement, maghabol sa sasabihin ng tao, pagod ka na na laging i-please yung tao. This is the right time. Go to the one that value you. Go to the one that loves you so much. And alam niyo po ba, sabi po sa John 14, dahil sa John 14:6, Jesus answered, I am the way. If you want a way to know your purpose, Jesus is the only way. So, paano yung practical step? Sabihin nyo lang po, Lord, I accept you in my life. Lord, I acknowledge you as my creator. Pumasok ka, Panginoong Jesus, bilang Diyos ko at tagapagligtas ko. Sabihin mo sa akin kung sino ako. Alam niyo po, it's not bad to ask question kay God. It's not bad to be true and ask prayer. Sabi nga po, di ba ni Jesus in Matthew 7:7, ask and it will be given to you. Baka ang tagal ng gustong ibigay ni Lord, hindi mo lang hinihingi. Baka ang tagal na gustong i-unlock, Lord, hindi mo lang ini-unlock. Kumbaga parang alam niyo po yun, pag naka-subscribe ka sa premium, pero hindi mo naman ginagamit yung pang-premium, wala lang din. Ngayon po, pwede po tayong pumasok. Pwede ka pong lumapit kay Lord. Alam niyo po, sabi nga sa Revelation, the Lord is knocking. And everyone who opens their heart, makikiupo daw po siyang kasama natin. And just come to God, Lord, sino ba talaga ako? Lord, ano po yung purpose ko? Bakit ako nabubuhay? And then God will say it to you, God will reveal it to you. Pangalawa po na practical step na pwede po nating makuha is go to a community that values you. So punta ka po sa community na nakakatulong sa'yo, especially yung mga Christian community po, yung mga churches, kasi they are the one that can ano yung calling mo. Alam niyo po ba dati, wala din naman akong purpose. Pero nung napunta ako church, sabi ko, bakit nilagay ko sa worship leading? Sabi ko ganun. Hindi naman masyado maganda yung boses ko. But unti-unti, dun ko na-realize, ah, okay, dito ako nilagay ni Lord. So if you want to know, parang ganun lang din po, di ba, sa school, pag pinapunta natin yung mga anak natin sa school, dun sila matututo kung ano ba yung gusto nilang maging in the near future. Same thing din po. Available po yung community, yung church. You can come to the church, ano po, and then, through the church, God will use it to really reveal your calling. Thirdly po is, and lastly, the Word of God. You know what po, ang Word of God sobrang nandito na po lahat. Kumbaga manual. Di ba po pagbibili po tayo sa mga kaagapay natin dyan, pagbibili po tayo ng bagong refrigerator or bagong mga washing machine, di ba po? May mga manual. Paano gagamitin? Step 1, step 2. Ganun din po sa Bible. Alam niyo po yung Bible, complete package na. Andiyan na lahat, babasahin mo na lang. Andiyan na lahat kung sino ka ba. Andiyan na lahat kung ano ba sinasabi ni Lord tungkol sa'yo. Andiyan na lahat kung ano yung mga dapat at hindi mo po dapat gawin. So I encourage everyone to read their Bibles. Ano po, kahit one chapter a day. Ano po, hindi siya boring. Kung baga kung ayaw mo muna magbasa, then makinig ka sa YouTube. Available po ang audio Bible. Kung ikaw ay busy, available din po ang audio Bible. So first po, come to your Creator. Second, go to the community. And lastly po, read the Bible kasi the truth will set us free and that is the Word of God po.
2: Amen. Napakagandang reminder para sa mga kaagapay natin. Talagang ito yung step-by-step process na para ma-restore yung ating identity. At tandaan mo mga kaagapay, talagang si God lang ang makakapag-fix sa'yo because He is your creator. Siya ang gumawa sa'yo. He know every detail of yours, yes. Kaagapay. Kaya wala kang maitatago sa Kanya. Kaya kahit anumang madilim na nakaraan mo, eh, kaya niyang paliwanagin. Anuman yung maruming nakaraan mo, kaya niyang linisin. Kaya para sa iyo kaagapay, 'di ba? Ang ganda na sinabi ni Krisha, tanggapin mo siya bilang Panginoon na tagapagligtas. Pero ito sa journey mo, Krisha, no? Sa experience mo, paano mo nakita na unti-unti kang binago ng Lord from the way you saw yourself before to how you see yourself now, 'di ba? Ano ba 'yung mga changes na 'yan?
0: Apo. So siguro po, dun ko nakita yung pagiging stillness sa pagsunod kay Lord. Kasi actually po, di ba may mga ganung moment na, ulo ko kailang tinanggap po si Lord, sunod-sunod ang problema. Naranasan niyo po ba yun? Parang, anong tinanggap po si Lord? Bakit parang ang dami ng problems in my life? Pero you know what po? Kasi ginagamit yun ni Lord as a process to build and to mold you. Dumating po ako sa time na nag-cry po ako, sabi ko, sa isang tao na kausap ko, bakit ganun? Parang halos lahat ng problema nagaranasan ko. And bigla sabi ng tao na yun, baka kaya pinagdadaanan mo yun kasi pinapatatag ka through that situation para mas makilala mo pa kung sino ka. Baka kaya pinagdadaanan mo yun kasi it will become your story. And dun ko po yun nakita na kapag nanatili ka kay Lord kahit mahirap na, He will make you to be more like Him every single day of our life. Kaya napakahalaga po, no, na mag-aabay tayo kay Lord. Kasi yun po yung nakita ko eh, yung pag-aabay kay Lord. Kasi sabi po sa John 15, pag once we abide, we will bear fruit. Kung ikaw ay nakapanatili, magbubunga ka. So kung gusto mong magbunga ng identity, gusto mong magbunga ng boldness, ng confidence, then just continue to be still kay Lord kahit ang daming mga problema, kahit parang ang daming mga mali. Ano po dumating yung time na after I knew the Lord, okay na, na-revive na po ako noon. Pero nung dumating yung mga ilang months, nagkaroon po kami ng problem na financially. Tapos dumating pa ako sa moment na lagi ko po na-feel sa mga ka-community ko yung parang hindi ako laging binong. Tapos I just asked God, sabi ko, Lord, bakit ganun? Bakit kapag sila, okay naman, but sa akin, parang lagi mo ako pinag-iisa. And doon ko nakita na, okay. Kasi gusto ni Lord, maging okay muna ako nang mag-isa ako para hindi ko ulit hanapin yung identity ko sa kanila. Baka kasi dumating yung time, nakadepende na ako kapag pinapansin nila ako, mahalaga ako. Pag hindi, hindi na. So ang dami pong beses na ginaganon talaga po ako ni Lord. Pinupunta niya ako sa mga moment na mag-isa lang ako. May mga moment na parang ako po ay talagang failure. Pero kasi tinuturoan ako ni Lord nung time na yun to really not depend on what my situation is. Pangatlawa po na nakita ko noon yung mga times na dinadaan ka ni Lord sa mga akala mo hindi mo kaya. Kasi kaya kanya diyan dinadaan para sa susunod alam mong kaya mo. Kasi may mga ganun po tayong times, ay, siguro hindi ako para dyan, hindi ko yan itatry. Baka hinihintay lang ni Lord mag-step out ka para makita mo kaya mo talaga. Kasi may mga ganun pong moment eh, na you will not see it unless you will step on it, kagaya po ni Peter. Diba po si Peter, nung time po na yun, Lord, posible yung maglakad sa dagat? Seryoso ka ba? Tapos sabi ni Lord, sige, lumakad ka. And then nung nag-start siyang maglakad, doon natin nakita at doon niya mismo nakita, posible pala. Baka po mga kaagapay, hinihintay lang ni Lord na mag-step out ka sa pinapagawa niya. Mukha mang hindi mo kaya, mukha mang mahina ka pag sa tingin ng iba, pero baka kailangan magtiwala ka kay Lord, gawin mo pa rin at manatili ka sa Kanya. And then you will find, little by little, nag-change ka. Na ang galing Lord, buti dinaan mo ko doon. Kasi kung di mo ko dinaan doon, wala ako ngayon sa kung nasaan ako ngayon.
2: Yun yes, tama. Nun. Napakaganda. At saka, totoo yung sinabi mo, Krisha, yung transformation na binibigay sa atin ng Lord, hindi siya overnight thing na kapag tinanggap mo si Lord, magbabago ka na real quick. Hindi. Proseso po siya. And sometimes, yung pagbabago na yun, may mga kasamang challenges. And doon sa challenges na yun, mas doon tayo tumatatag, diba?
1: Amen. Kaya naman, Krisha, para sa mga kaagapay natin, mga listeners at viewers natin na patuloy na nagtatanong, sino ba talaga ako? Ano yung message of hope na gusto mong iwan sa kanila today?
0: Okay po. So to all those people who are watching this, I just know na hindi man kita nakikita pero God sees you already. So what will ano po yung i-share ko po sa inyo is that unang-una doon, you are not defined by your past. Today po, you can start. You can start again. Maybe ang dami po mga nangyari lately. Maybe po nung bata ka, ang dami mong trauma. Ang dami mga past situation, past traumas, past painful events that happened in your life. This is the right time to let it go and start moving forward. Kasi alam niyo po, sabi po sa Bible in Isaiah, God is the God of new thing. Sabi ni Lord, don't see, I will do new thing. The Lord wants to do new thing in your life. All you just need to do is just allow the Lord to do it. So gusto ko pong sabihin sa inyo, pwede kang magsimula. May fresh start kay Lord. So kung yung past mo hindi maganda, kung dati addicted ka, drug addict ka, kung dati you felt rejected, kung dati trauma ka, na-molest siya ka, or anuman yung mga bagay na pagdaan mo before, let it go. You are not that thing. Hindi ikaw yon. Hindi kayong past mo. And ngayon, gusto ni Lord, ibigyan ka ng bagong suotin. Ano po? Ng bagong kasuotan that you are His child. So ito po yung pwede nating panghawakan na you are His child and a daughter of God. And that will be your best identity in this world. Kasi alam niyo po, kagaya po, may napakinggan nga po ako na isang quote, sabi doon, na you are not a worship leader. You are a daughter singing to your father. Sabi ko, paano? Kasi kapag we are, yung identity natin is kung ano yung title natin, yung title po pala nawawala. Pero the one thing na hindi mawawala is yung pagiging anak mo.
2: Yes.
0: Okay, Lord. Kasi yung title, pwedeng at the end, di ba po, mawala din yung boses mo kasi tumanda ka na. Di ba, hindi ka na pastors or yung pag-work mo, pagiging teacher mo, pagiging engineer, pwedeng may katapusan yan. Yung title mo is you are a child of God. And last thing is that you are already valuable. Kung may mga moment man na hindi mo na-feel na valuable ka, I just want here to say na valuable ka, precious ka kay Lord. Napakalaki po, alam niyo po, napakalaki ng plano ni Lord in your life. Kung hindi mo lang alam kung napakalaki ng pinaper para sa inyo ng Panginoon. Alam niyo po ba, dumating ako sa time na sabi ko, kung umistab pala ako dati, hindi ko makikita kung ano yung meron ngayon. So I just want to encourage each and every one of us, do not stop, do not quit, do not give up. Napakalaki pa at napakadami pang magandang bagay ang inihanda ng Panginoon para sa iyo. Yun lang po.
2: Amen. Napakaganda. At yan yung talagang, yan yung label na napakagandang ikabit sa atin, ang pagiging anak ng ating Heavenly Father, di ba? Lahat ng titles na at ng honorifics mawawala eh, pero yung label being His sons and daughters, nariyan niya sa iyo kaagapay at sana panghawakan mo yan. At marireceive mo yan kapag tinanggap mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. So, as we conclude our discussion sa pagkakataong to, Krisha, i-share mo naman sa amin, saan ka ba pwedeng makontak ng ating mga listeners and viewers? Ano ba yung mga socials mo? And of course, invite mo rin sila sa church, baka may malapit sa iyo dyan.
0: Wow, sige po. So first po muna is, gusto kong sabihin sa inyo mga kaagapay, continue to watch this radio. Sobrang blessing po nito, no, na-encourage tayo, napapaalalahan mo tayo. And how you can contact me is, I have a page po, and yun po yung His Precious One. So yung logo po niya is yung violet diamond, okay? So you can contact me there, and also po you can contact me in a page of the Beloved, so you can chat that page. And sa mga malapit po sa Talisay, sa Tagaytay, may mga branches din po kasi in Community Revival Lab, but the main po ng church is sa Lipa. So if you are near po sa Lipa, you can come there sa P. Torres and let's see each other there. So yun po.
2: Once again, Krisha, maraming salamat sa
0: thank
2: pagkakataon
0: so much,
2: na makasama ka namin sa ating program. And we really appreciate you, diba? Alam mo kaagapay, kapag yung identity po natin ay naka-anchor sa achievements, sa opinion ng ibang tao, o sa social media, madali po tayong mawawala. Pero kapag ang identity mo ay naka-anchor sa ating Panginoong Jesus, may peace at security tayong hindi kayang nakawin ng anumang circumstances. Kaya, reminder sa bawat isa, there is Christ in crisis.
1: Amen. At talagang dapat natin tandaan kaagapay, no, na hindi tayo dinedefine ng ating past or ng ating mga failure or kung ano man yung sinasabi ng mundo sa atin, dahil ang tunay nating identity ay nagsisimula sa kung ano ang sinabi ng Diyos, na ikaw ay loved, you are forgiven, and meron siyang magandang purpose para sa
2: Amen.
1: Iyong buhay. Kaya naman kaagapay, we hope na marami po kayong takeaway sa ating napag-usapan with Krisha. Once again, maraming salamat, Krisha, at maraming salamat din sa mga umagapay sa atin sa broadcast, sa ating production technicians, gayon din sa ating RTV team, maging sa ating Bukawi Transmitter Side team. Thank you so much po sa inyong assistance. Muli, ito po si Absili Ferrer Tabua.
2: At syempre, ako naman po ang inyong companion, kay Elgar Garcia. Maraming salamat po sa pagsama sa amin sa program programang laging may kwentong hit. Ito po ang Legit. Bye! God bless kagapay. Happy Sunday!
3: Legit!
4: Kabataan naman ang hihiri.
3: Legit!
4: Usapang from the real source. Legit!
3: Mga kwentong hit. This is it!
4: Legit! Legit.

0: higit na mapalad. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Gawa 20:35, Tagalog Popular Version. Ang pagkakaloob sa Panginoon ay isang pribilehiyo. Tayo ay binibigyan niya ng pagkakataon na makagawa ng kabutihan sa ating kapanahunan ngayon sa pamamagitan ng ating mga kaloob sa Kanya. Dahil dito, tayo ay nagiging mga kamay ng pagmamalasakit ng Diyos upang abutin ang ating kapwa-tao. Dahil sa ating mga taus-pusong kaloob sa Diyos, ang mga gawain ng pagpapahayag ng mabuting balita ay maitataguyod ng simbahan. Ang bawat taong mailalapit sa Diyos sa pamamagitan ng misyon at mga gawain ng simbahan ay hindi lamang ikagagalak ng Panginoon, kundi dagdag din sa bilang ng mga taong tunay na magiging kawal ng kabutihan at magiging mga lingkod ng Panginoon. Nawa ay lalo mong maranasan ang pagpapasagana ng Diyos sa iyong buhay ngayon. Nawa ay pagpalain kang higit ng Panginoon. Tugunin mo ito ng pagsamba sa pamamagitan ng pagkakaloob sa Kanya. Ngayon, alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap.
1: Before you click, isipin muna ang bawat sasabihin. Makakatulong ba ito o makakasakit sa kapwa? Sabi nga sa Ephesians 4:29, huwag kayong magsasalita ng nakakasakit sa damdamin ng iba. Dapat nakaka-encourage ang mga sasabihin nyo. Gumamit kayo ng mga salitang bagay sa sitwasyon para ma-bless yung mga makakarinig. Huwag gamitin ang privilege na mabilis na communication para i-down ang kapwa. Ang negatibong pag-iisip at pananalita, palitan ng mensaheng makapagbibigay encouragement sa iba.
2: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
3: Poblacion, Makati, Philippines. It's the most vibrant corner of Makati. Beautifully chaotic and constantly alive, like a memory that never fully settles. There's something about this place that keeps drawing you back, not because it remains the same, but because it never does. Every visit feels familiar, yet quietly new. It's like you're only ever seeing part of the story. This time, I explored Poblacion beyond the chaos and into the hidden corners of its food scene.
4: Real Travels.
5: Value for money.
4: Food trip.
5: Accommodation na sulit.
4: Real Travels.
5: Because adventures are the best way to learn.

0: Thor on 702 DZAS.
1: 702 DZAS.
0: Agapay ng sambay na. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: What's up everybody and welcome aboard to another brand new edition of Against the Flow, the podcast with me, Jordan. And today, I'm very excited kasi meron tayong isang bisita na makakasama. I only heard about him recently, but I do know he's very famous out there. Vlogger, influencer. And I heard it once said na stop making stupid people famous. And buti na lang, this person is a follower of the Lord na. And another quick background. So my friends, sina Jericho, sina Ruther, started posting about this guy. And he's basically crying, I think, in a car and talking about, you know, how the Lord has spoken to him through the Bible. And he's now a changed man. So I tried to figure out how can I get connected so I could guest him here. And what do you know? Only 4 days later, here he is. So without further ado, ito na po. Please welcome si Manoy.
3: Hello, yes, hello po.
2: What's up, Manoy?
3: Nice meeting po yo, Mac Pastor Jordan.
2: And how do I address your name? I mean, you're known as Manoy, but your name?
3: It's okay na kahit Manoy na lang po.
2: People call you Manoy.
3: Yes po.
2: But when you're at the house?
3: Manoy pa rin po.
2: Manoy pa rin? Yes. Talaga? Okay, we'll go with Manoy. But Manoy is now also a man of God.
3: Nice.
2: So, good job. I mean, praise God for that. I mean, I love it when famous people suddenly encounter the Lord.
3: Yes.
2: So would you mind, for those of you out there like me, if you don't know much about this guy, you could look him up. Just search Manoy. Isa lang naman yung Manoy sa socials na, ano ba? Ano ba ang tawag sa content mo, bro?
3: Parang... Dark humor.
2: Dark humor.
3: Dark humor content.
2: Okay.
3: And doon po nakilala. No? So may mga skits ako na out of this world. So may mga jokes ako doon na parang hindi siya kaaya-aya. No? Talagang dark humor siya.
2: Okay.
3: No? So yun yung way ko. Pero talagang binago po yun. No? Binago yung thinking ko na yun.
2: So and, now is it light humor?
3: pa rin. Comedian pa din. May comedy skit pa rin, pero this time siguro gagawin ko na siyang mas kalugod-lugod sa Diyos, no.
2: Wow.
3: Yung talagang mas tama sa mata ng Diyos, no. So yun po yung talagang pinupush ko na iniiwasan ko na para din may bago sa makita yung mga followers ko, no.
2: Mm-hmm.
3: Na hindi lang talaga para po kung kalokohan tayo, no. Talagang sa blessing ni Lord pwede rin tayo maging blessing sa iba talaga, no. So yun po yung pinupush ko, yung wino-workout ko din na hindi naman tatanggalin ni Lord sa akin yung pagiging komedyante, no? Parang aayusin niya lang.
2: Mm-hmm.
3: Yun, so yun po. Talagang naayos ko na po yung contents ko ngayon.
2: That's my theory when it comes to music, actually. I shared it on an episode sa past dito sa podcast. Na sa tingin ko, kung ang kasalanan ay hindi pumasok sa mundo, will we still have these awesome bands like Metallica, even, you know, AC/DC,
3: yes,
2: Ozzy Osbourne? Will we still have these guys? And my thinking is like this. Yes, it's gonna be them with that skill, with that angst, yung pagiging astig nila, minus yung mga mura, bastos,
3: yes, boy,
2: droga.
3: Yes.
2: Pero, syempre, you don't listen to music naman and go, oh, I don't like this song kasi walang drugs. Parang ganun. Music is, you know, powerful in itself as a form, kahit nga walang lyrics eh. Pero how much more kapag yan ginamit sa Lord sa purpose niya. Ay nako, I have to introduce you to my friend named Pastor Ruther, kasi yon talagang comedian yon.
3: Yes, and, bro, nga po.
2: And we talk a lot about comedy stuff. But anyways, let's rewind back, Manoy. When did this start? I mean, when did you start posting and then?
3: Kasi this past few weeks po, ay talagang nakakakita na ako ng mga Bible verses, yung mga content creators na nag-share ng gospel. So, yun, natatambayan ko. Tapos, unti-unti, parang nai-realize ko, parang tama sila. Parang okay, parang ayun yung lagi ko nakikita sa feeds ko. So, tapos, yung wife ko kasi, almost mag-1 year na siya sa church.
2: Mm-hmm.
3: Lagi niya ako pinipilit na mag-church. Sabi ko, ayoko dyan. Ayoko dyan kasi parang daw bagay dyan eh. Ayoko talagang, parang tinatamad ako. Sabi ko, wag na, haya mo na ako. Kung ayaw ko mag-church, pabaya mo na ako. So yung pala, pinagpipray nila ako.
2: Nakaw.
3: Pinagpipray nila ako kasama yung mga cell group. Tapos parang nung Saturday, kasi pagka ano po eh, pag madaling araw, mga 12 a.m. hanggang 3. Yun, so parang dun pumapasok mga creative ideas ko sa content eh. Pero nung time na yon yung Saturday, iba po yung pumapasok sa isip ko. Parang gusto ko mag-charge bukas. Parang ano, parang, ano po nangyari sa akin daw makapag-isip ng content? Ang gusto ko lang, mag-charge ako bukas. So yun, tapos nagulat yung wife ko. Kinabukasan, maaga ako nagising kasi talagang late ako magising eh. Sabi ko, ano, sama ako magsimba. Nagulat siya.
2: Ano sabi niya? May sakit ka ba?
3: Sabi niya, talaga ba? Parang ano, parang nakakaano lang, pinipilit kita ngayon, parang kusan loob. So yun, tuwan-tuwa po siya. Yun, and then nag-charge kami. Tapos, ayun, tinakay ko. Parang yung, sa idea ko, gusto kong gumawa ng content about naman sa gospel. Mm-hmm. So yung, ano doon, yung topic doon sa church nung Sunday na yon. So, inano ko din, shinare ko din. So, sinabi ko din doon sa video, yung first video ko ng Sunday na yon, yung topic doon. And then, yun, shinare ko. Tapos, positive yung comments. Mm-hmm. Sabi ko, okay, parang okay ah. Parang ano, akala ko kasi, ang thinking ko noon, talagang ibabash ako ng tao kasi mas kilala nila ako sa ano eh, sa pagiging ano eh, tag dito loko-loko, mga yeah. Contents na ganun. Tapos nagulat sila noong Sunday, nag-post ako ng ganun. Sabi pa nga nila, ano, unfollow na to, tumitino na. Tapos ayun, sabi ko, sige nga, try ko pa isang Sunday. Mm. Nag-try ulit ako na ganun. Tapos yun na, ganun ulit yung shinare ko. Yung topic nung Sunday, shinare ko nung sa video na yon, tapos pinost ko sa Facebook. Tapos Bumila ako ng Bible. Tapos yun, nagtry ako magbasa dun sa may... Inuna ko yung sa Book of John. Yun, nagtry ako ng basa. Tapos, pero di ba, ang sabi po nila is mag-pray bago mag... Ano, ginawa ko po yun. Sabi ko, Lord, etong mababasa ko, sana maintindihan ko. No, so, yun. Tapos, halong daw yun na nagbabasa ako. Parang ano, bigla akong... Parang akong, di ko alam eh. Parang bigla akong umiyak. Di ba? Bigla akong umiyak dun sa Bible verse na yun. Kasi... nakakamdam ako ng ano talaga ng takot. Halo-halo na po yung emosyon ko, no, halo ng takot tsaka yung ano talaga yung, pero feel na feel ko po talaga yung presence ni Lord doon na parang pinaintindi niya sa akin, niyakap niya ako na may promise siya sa atin. Mm-hmm. So yun po, tapos simula na doon talagang umiyak ako. Actually putol yung video na yun eh, kasi ang tagal ko umiyak noon, almost 10 minutes yung video na yun. Kinat ko lang yung iba yun. Kinat ko lang yung iba kasi ang pangit ko umiyak. Sabi ko, ayun, in-edit ko lang, sabay inano ko lang ng konti.
2: Pero before that, do you usually cry or iyakin ka ba in
3: chat? Ano po talaga, ayokong magpakita ng ano ng talagang malambot po talaga yung puso ko eh. Pero hindi ako nagpapakita ng emosyon. Kahit sa mga videos ko, kahit sa bahay, hindi nila ako nakikita kong umiiyak. Talaga magkukulong sa kabakto kung nalulungkot ako.
2: So may that's ganun. Really new. Mm. Actually, may nag-comment doon sa photo natin na sabi niya, uy, si Manoy. Tapos sabi niya, akala daw niya nung una, prank lang yun. Diba? Oh, that would have, you know, that would have been a great prank. Sobrang dark naman nun. Pag gano'n na, what if, ano, nagpa-prank na pala si Manoy. Pero ang tagal na, no? 2 weeks, parang ilang weeks na ba?
3: Mga 1 week pa lang.
2: One week pa lang, oh. Tignan mo. Tapos, yeah, you can't fake this stuff, eh. Pero, it's weird at the same time. Kasi nga, parang imagine niyo si Joker ng Batman. Di ba? Napaka-dark and, of course, and then all of a sudden, spitting Bible verses and you're like, okay, is he joking us? Anytime now, the punchline is coming. Pero I know about yours eh, kasi nga, parang you know, you can't act this. It's either that or magaling ka na actor. Nag-acting ka ba? Let's investigate. Did you do any acting in the past?
3: Hindi po.
2: Okay.
3: Hindi po. Tsaka so, ano, naghihintay nga sila ng plot twist eh. Hinihintay nila may plot twist to sa dulo. Pero wala, seryoso po pala talaga yun. So, ayun, talagang totoo po yun. Totoo yung iyak ko dun. Tsaka, gusto ko i-share kasi para ano, kasi baka mamaya pag kinuwento ko, umiyak ako sa Bible. Baka mamaya sabihin nila, weh, hindi nga. Asan yung proof? So, talagang binidyo ko yung sarili ko nun. Na gusto ko ipakita sa inyo, ito yung bakit ako na umiiyak ngayon. Bakit, ano nangyayari sa akin? Nagbasa lang naman ako ng Bible, ba't ako umiiyak? So, yun din yung gusto kong i-share sa kanila. Yung experience ko ba na, kasi first time ko yun eh. Mm-hmm. Sa buong buhay ko, di ko naman na-experience yun eh. Umiiyak ako sa ibang bagay. Pero yung umiyak ka dahil nagbasa ka lang, iba yun, kakaiba yun sa akin, di ba? So, yun po talagang, ano, at sobrang positive yung talagang mga naging comments. Akala ko talagang nagdadalawang isip pa nga ako i-post yun eh. Kasi Sabi ko, parang ano, hindi ako to ah.
2: Hindi talagang, ka talaga, binago ka ng Lord.
3: Oo, parang talagang awayin na ako ng mga followers ko na ito ah. Pero pinost ko pa din po, no?
2: Mm-hmm. Ang tanong, then, kasi he's now close to a million on, yes, on the socials, on Facebook. I looked you up. I did a little bit, just a little bit. I say, I don't want to look up too much on you because I want to ask you up front and learn.
3: Yes,
2: para may content tayo na maayos dito. Pero, napansin mo ba? Nabawas ba? Or followers or engagement? What do you think happened
3: po,
2: the past week? Wala pa?
3: Ang ano po, talagang buhos yung biyaya sa akin. Talagang akala ko mababawasan ako ng ano, ng ano followers. Pero talagang nadagdagan po eh. Parang,
2: nadagdagan pa.
3: Before, parang almost... ano, mga 10K, almost 10K pataas yung nadagdag po sa aking followers, no. So sabi ko nga po, may post ako doon na ano, na una natatakot ako magbago ng ano, ng post, ng content, so mag-share ng gospel. Kasi iniisip ko, ano, babatuhin ako ng bash. Mm-hmm. Pero si Lord talaga mabait eh. Ang binato niya po sa akin yung mga believers, no,
2: yes,
3: yung mga nagko-comments ng positive, talagang pinupush at cheer up, chine-cheer up nila ako. Manoy, tuloy mo yan. Nandito kami, kasama mo kami sa laban na to.
2: Just so you know, may mga Pharisees and Sadducees, hindi natin kasama yun, ano? Yun yung mga religious na nagbabash naman. Ay, hindi, di totoo yan. Paano naging Christian yan? Ano, may totoo, may umangga na. Anyways, so that's the thing eh. Parang, if I were to ask you naman, handa ka mawalan ng followers if, you know, that means following Jesus.
3: Yes po. Ngayon, talagang ano, push na ako, no? Kahit mawalan ako ng followers. Kasi yung Facebook page ko po is, ano na rin naman, tawag dito, marami nang binigay sa akin, no? Kumbaga, kumita na ako doon, di ba? So, ang thinking ko ngayon, why not ibalik ko naman kay Lord, no? Gamitin naman yung platform ko to glorify yung blessings niya, no? Yung pagmamahal niya sa akin. So, ayun talaga yung pinupush ko talaga yung platform ko na yun. Gusto ko din ano, gamitin ni Lord, no, para yung na-experience ko na parang binigay sa akin peace tsaka love. Gusto ko din ma-experience nung ano, nung ibang mga tao, no, na nakakanood sa akin. Kasi before parang ano eh, talagang kakaiba ako, mayabang ako, 'di ba? Panay ako, flex. Sabi ko nga, ngayon ko nga lang po na-realize, habang nadadrive ako dati, talagang ano, mayabang ako, panay ako, flex ng mga nabibili ko, mga ano ko na magpupunta ko, meron akong ganito. Para ano, para ma-prove sa iba na parang talagang mas angat ako sa kanila. Pero mali pala yon. Kasi parang ang tinatanim mo sa tao doon, ano, hate. Diba? Mm-hmm. Parang yung hate, yung parang, ikaw pa magiging dahilan, bakit nadadown sila eh? Kasi makukumpara nila yung sarili nila sa'yo eh. So, pangit pala ganun. Kahit sabihin kong tama yung ano, yung mindset ko na para ma-motivate sila, hindi pa rin kasi yung ibang tao, hindi naman ganun yung thinking eh. No? So, parang ang tinatanim ko pa sa kanila, mainis sila sa akin, ma-hate, parang ako pa yung dahilan para dumumo yung puso nila. Pero pagka ang pinlex mo pala is yung ano, grace ni Lord, no, yung kung paano ka binago. So ang nakikita ng tao sa iyo, hope, no, yung pag-asa, no. Parang ayun yung tinatanim mo ngayon sa tao na ay pwede pala yun. Dati ganyan ako, mayabang ako eh. Panay-flex din ako, parang bastos din ako sa mga comments, ay sa mga contents, tapos pwede pa pala, may chance pa pala magbago. No. So gagayahin din nila yung ginawa ko na parang lumapit ako kay Lord. Para talagang mabago yung ano, no, yung puso ko tsaka yung mindset ko. So ayun, ngayon ko lang din na-realize, and thank God na ganun na po yung ano ko, no, yung mindset ko tsaka yung puso ko na ano, tawag dito, na magbigay din ng pag-asa sa iba. Na kaya tayong baguhin ng Diyos, no, basta lumapit lang tayo sa kanya.
2: Yung kasama namin kagabi si Bamboo, nga sabi nga niya, natuwa nga daw siya sa iyo dahil once upon a time mayroon kang content na nakabike ka lang. Tapos sabi mo, makakabili ka rin ng sasakyan.
3: Opo.
2: And now you have it. So parang yan, he was just talking about that you once upon a time made content like that. And then bigla ako naalala yung isa pang content creator na kinainisan ng internet world like a month ago. Yung dahil sabi niya, if you're still not this rich by this age, parang gano'n. Yung parang dinidescribe na dapat ganito ka. And then, dami ni call out sa kanya eh. So, anyways, ikaw, as a content creator, you grew up with, I mean, as dumadami yung views, as dumadami yung followers, dumadami din yung bashing. Right? So, what are some of the mean things that you've heard? Na naalala mo na, well, wag naman yung filtered, ano?
3: Yung pinaka-worst po, no? Siguro, ngayon, ang pinaka-ano, mga natatanggap po ngayon, talagang parang ano eh, parang kini-question yung faith ko eh, no? Parang
2: Okay.
3: Ini-insulto nila yung faith ko na, Wala, ano lang yan, sa umpisa lang yan.
2: Oo, no? Tama na yan.
3: Oo, magpapanggap lang yan, content lang yan, for the views, para sa pera. Hindi po, kasi kung akong halang din po talaga yung, ano sabi ko sa testimony ko, kung ako lang din talaga yung masusunod, hindi ko nagagawin to kasi talagang mas maraming pera po sa kalokohan.
2: Mm-hmm.
3: No? Mag-ano ka lang, mag-video ka lang ng ano, mga scripted na pranks o mga kabastusan.
2: Mm-hmm.
3: No? Mas dark humor, mas tatangkalikin ng tao yun, mas malaki pera.
2: Mm-hmm.
3: Diba? So, ayun po, talagang ano, iba na po talaga yung nasusunod ngayon eh.
2: Mm-hmm.
3: Talagang gusto ko na rin po talaga sundin si Lord. No?
2: Tama. Si Kuya Jobert, have you met him?
3: Ngayon po parang nag-comment siya sa ano sa Facebook page ko. Tapos nagka-chat kami sa Viber pero hindi pa masyado.
2: Yeah. He's a friend then. Pero he started off then with some dark humor. Mm-hmm. I mean, simple lang yung 'di ba, yung nagmura siya sa chicheria and
3: opo, mga classic niya.
2: And then yan. Ano ba, ayun, sa basketball. Pero look at him now. I mean, I'm so proud of that guy. Shout out, Kuya. And when you get back to the Philippines, we'll guest him here or maybe do a Zoom soon. Pero Kuya Jobert is also an OG, yes, content creator, comedian.
3: Yes, po.
2: Pero you see how God has transformed him. And if you ever catch one of his shows na pwede siya mag-share ng testimony niya, grabe. Because hindi naman nawala yung pagiging funny niya.
3: Mm-mm.
2: He still found a way to be funny without using the dark elements. And for me, that's what makes a great comedian. We talk about it all the time, yung mga Christian ko friends na comedian din, na parang, you know, you're a great comedian kapag hindi mo kailangan gumamit ng bastos,
3: mm-mm,
2: or ng mura. Because these things, well, it's very common na. And then people, of course, may shock value pa rin siya. Pero, you know, if you're really gonna be a pure comedian, hindi ka aasa sa mga ganun. But at the same time, if you think about it, bro, you have made people laugh, right? Pero ang tingin ko nga ngayon, now God is using you to not give them laugh, but joy,
3: yes,
2: in Him. Because yes, laughing, wala naman tumatawa sa atin ang tuloy-tuloy lang ni tumitigil. Eh. Once you stop laughing, you're like, huh, now what? Diba? I mean, you can't laugh enough to have a changed life.
3: Mm-hmm.
2: So when you have this joy in the Lord na, which you're trying to spread out na, yan na magbabago ng buhay natin.
3: Amen.
2: Walang nanonood ng noontime show, paglabas, uy, kanina addict ako, paglabas ko, hindi na ako tumitira. Di ba?
3: Apo,
2: pero how much kaya pag kinonekta mo yung pagiging content creator mo sa creator mo?
3: Tama.
2: Yung sanib, yung pagsanib mo. I mean, God created you for that, with that creativity. At nakita mo naman, bro, yung nagamit mo yun apart from Him. So how much more kapag nilink mo yun sa Kanya? Parang,
3: yes, po.
2: Ano yun eh? Parang Dr. Xavier na kinonect doon sa parang octopus. Oh, anyways, I'm getting ahead of myself. Let's get to know Manoy here a little more, no? So you, actually, main question to you kanina was, when did this start? Pero ang galing dahil you started it with, when did your faith journey start, mm-hmm, ano? My question was, when did the content creating start? I mean, ano ba yung pinaka first video mo na nag-viral? Because, like I said, I'm clueless. Sorry.
3: Okay po. Ano, nag-start ako mga ano po eh, mga pandemic days kasi.
2: Okay, not too long. I was thinking matagal na rin.
3: Po, pandemic days. Siyempre, walang magawa sa bahay. Nagtry ako mag-vlog. Eh, mahirap po mag-vlog no kasi, ano eh, kinakapa ako pa eh. Talagang nag-isip ako ng mga contents noon. Madami akong trial and error. Kumbaga, parang marami akong tinatry na contents. And then, doon ako yung pinaka-niche ko, yung sa may ano nga, yung parang conversation skit na mga, ano, relatable contents. Yun, so, nag-start ako doon sa mga tindahan. Yung bumibili ako, tapos susuklihan ako ng candy. Ganun, tapos ang babayad ko, candy din. Mga ganung videos. No, so tapos nag-viral ako po dun sa mga ano delivery contents ko, no, yung nagde-deliver ako ng parcel tapos magrereklamo ako. No, parang ganun yung ano ko, yung vibes ko noon eh. So parang reklamador na delivery boy. Yun. So maraming natuwa doon hanggang sa nag-expo ako sa ano sa mga TV shows, no, sa Bubble Gang, yun, nag-expo ako doon. Eh yun, nagtuloy-tuloy na po. Pero along the way na nagbo-vlog ako, pumipera na, kumikita na. Ayun, parang unti-unti na rin nagbabago yung character ko, no. So, yung pera po pala is talaga nakakapagbago din ng ano, ng ano, na ugali ng tao, no.
2: So, dumating, sana kung for the good eh, no? So, dumating din sa kung bigyan ka ng pera para magkumanta ang ugali mo.
3: Opo.
2: Wala namang ganun.
3: Talagang ano, talagang, ano yun, minsan, na-tempt din ako, na mag-promote ng, ano, ng mga kasino. So, nag-promote din po ng mga kasino. Eh. Nagka-pera ako doon, pero,
2: mga sabungan and opo,
3: talagang,
2: online
3: ano,
2: gaming.
3: Yung pera po na yun is talagang babaguhin ka kasi galing naman sa ano eh, sa masama eh. So, yun, dahil doon sa pera na yun, nagkaroon pa ako ng mga kasalanan. Diba? So, ayun din yung inano ko dati. Parang sobrang stress po ako kasi kahit may pera ako, hindi ako masaya. Kahit ano, malaki yung kita ko, hindi ako masaya. Parang naghahanap ako ng kulang. Yun nga po yung sabi ko sa testimony. Parang naghahanap ako ng peace. Naiingit nga ako dun sa mga ano eh. Yung mga taong ano lang, yung hindi naman karangyaan yung buhay, pero sobrang peaceful nila. Alam mo yun, yung parang wala silang stress. Ako pa, nagtataka ako nun. Bakit ang dami kong... May pera naman ako, may platform ako, may fanbase ako, pero bakit parang kulang, parang hindi ako masaya. Parang lagi akong ano, lagi akong tuliro, alam mo yun, stress. Tapos ano, hinahanap ko yung peaceful talaga ano, yung peaceful sa puso ko. Umatin pa nga po ako ng mga ano, ng mga spiritual healing, yung mga ceremony, mga ganun, yung parang ano, parang magte-take kayo ng mga something ano, kung ano-ano para lang ma-feel good kayo. Alam mo yun, yung parang dun, pwede ko pambanggitin yan.
2: Alin? Brand?
3: Mga nagtitake po kami ng mga ano, parang sa mga ceremony na yun, magsushrooms kayo.
2: Ah, okay.
3: Para,
2: ay, oo. Grabe kailangan. So even marijuana is one of those things
3: yes,
2: that they use to have a spiritual encounter supposedly, ano?
3: Pero wala pong kwenta yon. Bumibili pa ako ng mga crystal for protection, crystal for peace. Walang kwenta yung lahat, talagang. Wala rin, nabigay sa akin, parang ano lang, parang naging high lang ako doon, parang
2: scam.
3: Parang naging illusion lang ako,
2: sandaling ano, parang temporary, it's more of ano eh, parang ang tawag ng anesthesia.
3: Yes po,
2: then it ganun. Is a medicine. I mean, it's not like you're in pain and yeah, you get anesthesia, pero hindi nawawala yung pain.
3: Yes,
2: binigyan ka lang ng pang-numb. And you know who you're reminding me of? Some celebrities na ang patotoo, ganun. Kasi kahapon, when I was preaching at church, I shared how God encounters us different places.
3: Yes, po.
2: Talagang merong mga karamihan na sa mga camp, ikaw James, sa camp ka, yung mga ganun, big gatherings, revival, big events, tapos may speaker. And yet, on the other end, may nakilala din ako ng mga artista in the past na, like what you're saying, ang daming gigs, ang daming projects, daming pera, daming babae, daming lahat. Pero pag mag-isa na lang sa kwarto, parang empty.
3: Yes po.
2: And that's when this person encountered God na parang... And then it reminded me of another thing, which I think it's Jim Carrey who's said to have said na I wish everybody will experience having a lot of money or just so you can experience then na it's not what will buy happiness, something like
3: tama,
2: that.
3: Tama.
2: Ano? And then another thing that dami ko naalala, sorry ah. Dito sa Against the Flow, we were perfect rhythm actually. And I don't know why, but we used to have hindi siya dark humor skits like that. Yung parang ginagawa mo din. Meron kami I wish I could find the file. Meron kaming drama skit dito na piniplay noon. Hindi ko nakakalimutan 'yan eh. Merong bumibili. Pagbilang po, tapos sabi niya, ano po yun? Magbilang nga po ng peace. Tapos, binigyan siya ng peace. Ayoko nito, temporary na ito, di tumatagal. Tapos, pasok yung Bible verse.
3: Nice.
2: Yung Bible verse. The peace that I give you, sabi ni Jesus, is not like the world. Yung binibigay ng world, walang kwenta yan. Tama. Pero yung peace ko, yan ang talagang legit.
3: Tama po, tama.
2: Di ba? Siguro we should do a 2.0 of that skit using Manoy.
3: Yes,
2: or maybe he can make.
3: Alam mo,
2: marami akong ano, mga ideas para sa iyo kasi ano ako eh, frustrated comedian. Alam niyo ba yan? Eh, ngayon, naging dad jokes na lang ako. Pero siguro, pwede ko itong iba to sa mga friends ko. Si Naruter, binabato ako ng mga jokes.
3: Pwede po,
2: sige, kayo nalang mag-deliver nito. Ayun. So anyways, so you started only 5 years ago and already so many. Eh, so when did you realize na, uy, ano na pala to, viral na ako or sikat na ako or when did that come? After a certain video ba or may nagpa-picture or may nagbigay sa'yo ng malaking pera?
3: Kapag ano po, yun tulad nun, yung marami na po nagpapa-picture pag lumalabas ako. Tapos, nababayaran na ako. So, nagsiset na ako ng rate ko, sarili kong rate. So,
2: ito, magkano po ito?
3: Hindi.
2: The joke lang. By the way, for the record, this is not a paid...
3: Yes po, yes po.
2: Yeah. So, diba, sa mga content creator, this is not a paid food. Pero binigay sa kanya yun, libre yun. Pero thank you, Manoy. I mean, we can't afford you eh. So, buti na lang, we're friends na. So, you were saying...
3: So, yun po, dun ko na-realize na, uy, okay ah, parang dahil sa mga vlogs ko, parang ano, nagagamit ko na to, natuturn ko na into cash. No, so, nagagamit ko ng mga skills ko, yung skits ko, para magkaroon ng pera. No? So, dun na-figure ko na, oo nga, no, parang sikat na ako, no? Parang value na yung pangalan ko, may value na parang ganun. Pero, ano eh, wala rin eh. Kahit sobrang mahal ng ano mo, kahit sobrang mahal na rate mo, or ikaw yung pinaka-highest paid na content creator, kung talagang wala kang peace tsaka yung love sa puso mo, talagang ano eh, maliligaw ka eh.
2: Mm-hmm.
3: Talagang maghahanap ka din talaga ng mga kung ano-anong bagay, no, para lang pasayahin yung sarili mo. Talagang parang mamumudmud ka sa kasalanan.
2: Mm-hmm.
3: Parang ganun. So, thank God na inalis ako ni God sa ganun, no. Talagang parang ano, parang sabi ko nga, parang hindi aksidente lahat eh. Kasi nung youth ako, parang mga 16 to 17 years old ako, talagang naging active din ako sa church. So, parang...
2: So, may background ka din pala?
3: Opo, sa Christian church.
2: May tanim yun.
3: Mm, so, yun po. Yun nga po na-realize ko. Talagang may tanim po talaga yun. So, hindi sayang yung pag-ano ko, pag-church ko nung dati, nung bata ako. So, may tanim po talaga. So, walang sayang talaga sa ano eh, sa mga binabato, sa mga naririnig natin, mga gospel, mga Bible verse. No? May tanim po talaga yun. And then, ngayon, talagang parang ano, ngayon ko lang na-realize, na-align lahat eh. Di ba? Parang from yung nagde-deliver ako ng ano, ng parcel yun sa content ko. Ngayon, nagde-deliver na ako ng gospel.
2: Yeah,
3: parang ganun, no? Talagang
2: naka-align. Deliver of good news.
3: So, may mga inaalaw si Lord na nangyari sa buhay ko to realize na may mali din ako, no? Parang inaalaw niya na, okay, sige, parang ano, magawa mo yung kasalanan mo yan para ikaw din makarealize na mali yan, na huwag ka dyan. No, so, marami akong mga nasamahan na circle of friends na nilayo ko doon ni Lord, no, para dito ako mapunta. No,
2: mga friends na to.
3: Opo. So, yun. Sobrang ano, thankful talaga. Sobrang galing ni Lord, no.
2: He is. He's truly good. I mean, ang sinashare mo yun, ang mga naalala ko din, yung mga komedyante na sobrang daming napatawa na tao, pero namatay sila. You know, I think back to comedians like Chris Farley.
3: Mm-hmm.
2: Growing up, I loved watching his food movies, his sketches. Pero namatay siya. Yung pagkamatay niya, napaka-dark pa. He died in his vomit. You know, he was overdosed. And then what else? Robin Williams. Can you imagine, you know, these famous comedians, clowns, whatever. Daming napatawa, pero in the end, hindi nila mapatawa yung sarili, yung sarili nila. Okay. Hindi nila mabigyan ng sarili ng joy. And I think the Lord rescued you from that. Na parang you were headed there in that dark hole. Dark humor ka. And everybody, bentang-benta ka. But you can't fool yourself eh. Parang, okay, benta to sa inyo. But really, what it is getting me is benefit for money. Pero for my soul, it's not doing anything.
3: Opo, opo.
2: And my guest this week, hopefully matuloy si Berwin, I hate to give out his story already, pero the last time we guested him, he was faced with that decision kung siya ay magpapatuloy sa showbiz ng mataba, di ba? Or magbagong buhay na siya sa Lord at napapahit siya, pero yung mga gigs niya, kukunti talaga.
3: Opo.
2: Kasi yun ang gusto nila sa kanya, yung mataba na siya. Pero na-realize niya, yung mga kasabay niya, mga namatay na. Dahil unhealthy. Kaya tingin niya siya ngayon, fit na fit. Talagang buti na lang. Kasi for his family, for the Lord, di ba? But, you were saying then, praise God, you've been to church when you were young. Mm-hmm. And so, yun nga, parang minsan, late bloomer tayo. Minsan, may tinatanim sa Lord, at ikaw, umaalis ka doon, pero pinabalik ka rin.
3: Opo, tama.
2: Babalik ka rin. And he'll take you back like the prodigal son story. It doesn't matter what you did. So ngayon, well, sino ba yung naglagay ng caption na dati, ikaw ba yun, yung puro mura? Yan, parang nakalimutan ko na yung you're using words.
3: Opo, parang ano ko yun, tagline.
2: Tagline.
3: Na ginagamit ko sa outro ng mga comedy skits ko.
2: How long ago was this? 2 weeks ago?
3: Almost, ano, years.
2: Years na rin. Okay, ano, tumigil ka na rin ng ganun.
3: Simula po nung, ano, nung nagtitrending na ako, yun na po yung gamit kong tagline, eh, yung medyo dark na tagline. So, ngayon, binago ko na po, no. Pinaritan ko na ng Bible verse.
2: Okay. Bible bars. So, pang ganito, people can always go back to your old content. Some people, they would erase it, but some people naman will keep it there. So you could also see where I came from, or the change, or yes, where it happened. Yes, there's a story, kumbaga, na you don't have to delete it. Kasi may nakilala akong din noon na binago ng Lord. And then talagang binura niya din yung lahat ng ano niya, ng past, ng mga ano. Pero maliban natin, it's a part of your story of grace. Hmm. Ang mahalaga, hindi ka na yun ngayon.
3: Yes, po. Yes,
2: you may not be the person that you want to be yet, but you are definitely not the person that you used to be.
3: Yes,
2: you know,
3: bro.
2: And that's the grace of God. And so, in this journey of yours, ano ba? Nahirapan ka ba? Mag-quit, mag-pagmura? Ano pa ba yung mga bagay na sa tingin mo inalista Lord ng buhay mo na dating gawin?
3: Ngayon, nahirapan pa rin ako mag-adjust, pero sa tulong po ni Lord, talagang ano, nakakayanan naman. Ngayon, yung pagmura. So, unti-unti, nawawala na rin, parang ano, hindi, pagka nakapagmura ka, yung hindi na lang nasasadya. Parang ganun.
2: Konting ano lang, parang, opo, parang tira. Na-slip lang,
3: parang ganun. Pero sa bahay po, talagang malaki na yung changes, no? Mm-hmm. So, sobrang peaceful na sa bahay namin. Talagang, before, parang ano, konting pagkakamali lang ng ano, ng anak ko, napapagalitan ko, naaaway ko yung asawa ko. Pero ngayon, talagang sobrang thank God talaga, kasi parang ang haba na ng pasyensya ko, parang hindi mo na ako kayang inisin. Mm-hmm. Parang ganun. Sobrang kakaiba. Talagang aramdam din po yan ng asawa ko, no, na ano, na talagang iba ka na, parang hindi ka na tinotoyo, ah. Ganun.
2: Iba na yung toyo.
3: Opo. So,
2: Christian na toyo. Parang,
3: yun po.
2: So you have how many kids now? I mean, how old are they?
3: Yung panganay ko, ano, 7 years old po.
2: Mm-hmm.
3: Tapos
2: pareho tayo.
3: Yung baby ko, 10 months. Mm. 10 months. Yun.
2: Congratulations. And you've been married how long na din?
3: Di ba?
2: Okay, mag-uusap tayo. I know a guy, no? Okay, basta, libre lang yun.
3: Kasi, okay, pwede sabihin.
2: Oh.
3: May plano na ako to, ano, surprise na, ano, mag-engage ako sa misis ko. Pero
2: magpo-propose po siya sa ano. Don't worry, I'll cut that part. Paliban natin, makalimutan kung i-cut out. So, on this day, magpo-propose siya.
3: Ngayong week, iyan ko yun. Iplano ko. Kasi medyo kinakaba, no? First time ko yun.
2: Ay, tapos na yung year to. Pag nag-engage na sila pag ano.
3: Apo, yun. So, yun. May mga plano akong ganun. Kasi parang gusto ko na rin po itama. Kasi
2: that's
3: dati
2: great.
3: Parang di ako ready.
2: No, that's amazing. That's kudos to you. I mean, when you don't, there's no shame to that, kasi nga parang gusto nyo nga itama, you wanna make things right.
3: Yes po.
2: And that's why ako pa nagkakasal ako, kahit apat yung last week, apat nang anak. Tagal na nila, pero sabi ko sa nila, congratulations pa rin, because other people will be like, forget it, ganun din naman, pero hindi siya ganun din sa mata ng Diyos.
3: Yes
2: eh.
3: Po, tama.
2: So gusto natin itama nga, and God will bless the union even better if we do it His way rather than the way of the world.
3: Yes po. Yes,
2: now going back to the bad words, I can totally relate with you. Ako naman, English yung mura ko. F this, F that, F. Pero I went from F words to faith words.
3: Nice.
2: You know? Talagang, I always tell my students, pagdating sa pagmumura, it's not the mura that's actually wrong or bad. It's your heart that's kind of in bad shape. Kaya siya lumalabas sa iyong bibig.
3: Tama po.
2: So, pag nililinis ng Lord ang puso mo, ayan, hindi na kung ano nung hugot ang lumalabas. Kasi sa taas ka na humugot ng lakas. Di ba?
3: Yes, amen.
2: So, napaparapara ako dito. Anyways, congratulations. I'm really so happy and proud of what you've become. And I only just met you, ano? I feel like I know him for a long time na. And it's amazing how quick yung na-connect tayo.
3: Oh,
2: if I may
3: boy.
2: Share real quick. Tapos na ako mag-share. Then, if I may share, nakita ko lang kasi siya nung lalabas sa wall ko. And I said, okay, what is this about? A crying guy. Kasi naka-screenshot ka lang. And then,
3: yes po.
2: Meron nga, nag-viral na yung ano lang, pinagkwentuhan ka lang niya, parang ganun. Pero I haven't seen the video. Basically, he's talking about, yeah, you're crying, ano ba sa tawag sa English? You're bawling. Yan, yung mga tinatamag na words. And soon, my friends started sharing it. Like I said, yung mga Christian friends natin. And I said, I wonder if I could meet Manoy. And then, ang galing. Just like, this is how I became a DJ on the radio. May nakita lang ako sa TV, si JD. And I said, Lord, can I meet that person? Or I hope I can meet that person. And pretty soon, she became my radio mom and like that. So anyways, it's similar to him because all of a sudden, nakita ko siya, uminom ng kape, dun sa kilala ko na may-ari ng kapian. And that's right next to where his child goes to school. I message him, and then I say, hey, do you know Manoy? Can you connect us? I would love to guest him on the program. And before he can even see, hindi pa niya nasisin yung chat ko sa kanya na i-connect tayo. I see our common friend, si JM, shout outs to him. And I tell him, you know Manoy? In another kapihan. And then he says, yeah, he's on his way here. And the rest was history. And then I was like, when can you guest? I'm trying to, siguro mahabang schedule to, busy to siguro. Aba, sa lahat ng dates na binigay ko, bukas ang pinili. Bukas na bukas.
3: Bukas agad.
2: So talagang sabi ng Lord, yeah, we need to get you out there. We need to let people know that this guy is a changed, legit man, a legit follower of the Lord. So, no regrets. 1 week pa lang, pero wala. No regrets. Are you sure tuloy-tuloy na to?
3: Yes, po.
2: Kasi hindi ko air to kapag But I see your life talaga is a really, it's, you, like I said, you can't make up this stuff. Even if you were the best content creator, you know. And that's why hindi na ako nag-hesitate. Sometimes, meron ako mga nag-guest dito. And aminin ko na, I regret later on. Kasi I'm like, bakit ko ginest yun? Hindi naman pala legit or babalik din pala. Pero I see you, bro, going a long way with this. So, we're nito kami. Mahal ka namin. Oh. So, salamat sa iyong pagbisita.
3: Thank you.
2: Do you have any encouraging words para sa mga Gen Z or millennials na nanonood ngayon? Ano masasabi ni Manoy sa mga followers dyan?
3: Humble yourself lang kay Lord. Kasi ako dati matigas puso ko eh. Ayokong umami. Eh, yung pinakamahirap, Pastor, yung umami ka ng kasalanan mo. Kahit sabi mo sa isip lang, kakausapin mo si Lord, aamin ka ng kasalanan mo. Yun yung pinakamahirap eh. So, pride yun. So, ako, hinambol ko yung sarili ko. Talagang, kinonfess ko lahat, simula maliit hanggang malaki. No, tapos, sumingi talaga ako ng forgiveness. No, parang, ayoko nang balikan kasi parang ang hirap din. Ang hirap din mamuhay ng ganun, no. Yung parang paulit-ulit ka sa kasalanan mo. So, kailangan mo lang i-humble talaga yung sarili mo, no? Para makuha mo yung pinakang gusto mong peace sa puso mo, no? So, pag naging humble ka kasi parang lahat on go with the flow na, no? Kahit hindi sa humble ka sa buhay, humble ka sa ibang tao, 'di ba? So, pag humble ka, talagang papakinggan ka ni Lord, eh. Parang sasagutin niya yung mga tanong mo. Dami kong tanong, Lord, bakit ganito ako? Bakit ganito yung nangyayari sa akin? So, lahat yun, sinagot niya. No, nung nag-try akong lumapit talaga sa Lord, yung sincere, pinaka-sincere, talagang biglang boom. Ganun talagang binuo siya sa akin, pinaintindi niya sa akin lahat, marami realization. Marami akong mga tinanggap na pagkakamali ko sa sarili ko na kaya pala ganun ako, kaya pala ganyan ako. Kasi ganito yung ginagawa ko, ganyan yung ko. So yun lang, yung pinakang advice ko, humble talaga, be humble, no? Palambuti mo yung puso mo hanggat maaari para pakinggan tayo ni Lord. At makakatulong talaga siya sa pagbabago natin. Kasi kung tayo lang din, magbago tayo, babago ka bukas, hindi mo kaya, hindi natin kaya. Tagal ko na sinabi yun sa sarili ko, bukas magbabago na ako. Sabay maya-maya, gagawa na naman ako kasalanan. Di ba? Parang hindi natin kaya na tayo lang eh. Talagang kailangan natin ng tulong ni Lord, no? So, yun. Talagang humble lang sa lahat ng aspeto ng humble.
2: So, ngayon, iba na yung i-flex mo?
3: Iba na. Wow,
2: si Lord na. The Bible says, if you're gonna boast, flex. You flex the Lord. You boast in the Lord. And we are boasting in the Lord right now. Grabe ang ginawa ng Lord sa buhay niya.
3: Amen.
2: And the Bible says that God opposes the proud, but He gives grace to the humble. So, you have received grace And right now, we want you to receive more grace. Our friends from Red Brand wants to give you this gift because God loves you, bro. Yan, unboxing tayo.
3: Uy, mailigaw sa cups.
2: Yeah, God loves you. So, shout out ka naman dyan sa nagbigay niyan and to your family and friends.
3: Oy, big shout out po sa RD Brand.
2: Yeah, Red Brand. Pastor Rodel, thank you so much.
3: Thank you so much po. Napakaganda na ito, no. Mahal ka ng Diyos. Yes, legit, mahal tayo ng Diyos, no. Lahat po tayo, no, kahit anong itsura natin, anong ano natin, kahit sobrang dark ng past natin, no, mahal tayo ng Diyos basta lumapit tayo sa Kanya. And shout out sa mga followers ko, no. Sana panoorin niyo 'to hanggang dulo, no, para ano, para pares tayong i-bless ni Lord, no. Ayun, shout out din sa family ko, 'yan sa wife ko. Yes, I love you.
2: Shout out kay JM, yung interpreter mo.
3: Yes, shout out pala sa
2: kanya, i-English ko lang siya.
3: Oh, sa bagong kaibigan ko si JM. And sa'yo, ano, Pastor Jordan, no, kahit sobrang iksilan ng pagkikita natin, talagang parang
2: matagal. This is only a start of, you know, yes, many, many things. But thank you so much again to Manoy. Like and subscribe. And of course, yung atin ding Spotify, YouTube, and right. Facebook. Follow nyo sa socials, ano? And that's it for today. Thank you so much. Sana na-bless kayong lahat.
3: Yes, grabe, thank you so much.
2: Ganda ng episode na to. I can't wait for everyone to hear it and hear the good news na ang Lord kayang baguhin kahit sino. Like I said, si Manoy, like Manoy, you could be a man of God later on and be transformed. So thank you so much again. My name is Jordan, reminding everybody that only dead fish swim with the current. So like my guy over here, si Manoy, let's all go against the flow.
3: All right.
2: Yeah.
3: Thank you so much for pasta.
2: I don't know, how many?
4: 30, 40.
2: Oh, good. Yeah. So sa radio, we add music para maging 1 hour. Pero sa, ano, sa Facebook, yeah, we try to keep it under an hour.
3: Para, ano. Kailan po kaya ma-propose ito?
2: Yeah. Sunday na. ano?
3: Pwede.
2: Unahin ko na to?
4: Yeah.
2: Oh, unahin ko na.
3: Makashare ko po agad.
2: Oh, kasi parang ang nakikita ko nga dyan, minsan gusto ng Lord, pag may mabuting balita, di ba? Parang you wanna strike the iron while it's hot.

0: Mas marami bang napasaya ng iyong presensya? May makakaalala bang nakipag-usap ka sa kanya? Palubog ng araw at oras ng trabaho'y malapit nang matapos. Mayroon bang magsasabing sila ay nakausap mong maayos? Nakapag-iwan ka ba ng ngiti sa isang kaibigan? Pangungumustang may kakulitan pero sinsero ang laman. Naglaan ka ba ng oras para sa kanya ay makiramdam? Masasabi mo bang sa pagdaan ng gabi, nakatulong ka? Mayroon bang magpapasalamat dahil sa kanila ay nariyan ka? Mayroon bang matutuwa dahil sa iyong nagawa? Nakapag-iwan ka ba ng liwanag sa mga nawawala ng pag-asa? Ang bawat oras ba ay kagamit-gamit na lumipas o mandar lang na nawaldas sa pagpikit ng iyong mga mata? Ano sa palagay mo ang sasabihin ng Diyos Ama? Masasagot mo ba ng tapat? Ang bukas na laan sa iyo ay karapat-dapat. Isinalin mula sa Tulang Halaw sa likha ni Edward Guest, pinamagatang Have You Earned Your Tomorrow?
1: Panata para sa tunay na pagbabago.
2: Sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
3: Sa aking trabaho at profesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ang gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente. Hindi ako nanunuhol. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
4: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatawid.

0: nakakatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying, pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon.
1: Sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, inaalala ko ang mahirap, mahihina, ulila at balo. Hindi sila tinatapakan kundi minamahal, tinutulungan at ipinaglalaban. Gumagamit ako ng sariling kakayahan, lakas at yaman upang maging pagpapala sa iba at sa bayan.
2: Sa pagharap sa katotohanan at katarungan, nagsasabi ako ng totoo kahit mahirap. Hindi ako nagsisinungaling sa pamilya, kaibigan at kapwa. Handa akong humarap sa anumang investigasyon ng buong tapang at kooperasyon upang lumabas ang katotohanan. Naninindigan ako na lahat ng pinuno ay dapat managot sa batas kahit sino pa sila. Sinusuri ko muna ang balita, usap-usapan at mga aligasyon bago maniwala sapagkat ang maling hatol ay isa ring anyo ng korupsyon.
3: Sa pananampalataya at bayan, nananalangin ako para sa aking bayan. Ipinapanalangin ko ang mga pinuno mula sa Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, mga mahistrado, mga hukom, gobernador at barangay. Ninanais ko ang kalooban ng Diyos sa aking bayang Pilipinas.
4: Ang laban kontra korupsyon ay nagsisimula sa sariling tahanan, sa ating puso at sa araw-araw na buhay. Dahil anti-corruption ako, pipiliin kong maging matapat. Dahil anti-corruption ako, ipapamana ko ang tamang halimbawa sa susunod na henerasyon. Dahil anti-corruption ako, hindi ako susuko sa laban para sa isang malinis at maunlad na Pilipinas. Tayo mismo ang magtatayo ng isang bansang hindi binabalot ng kasinungalingan, kundi pinaghaharian ng katotohanan, katarungan at ng Panginoon.
5: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
6: Kapag kinukumusta ka, ano ang sagot mo? Karaniwan, di ba? Eto, mabuti naman. Kapag may nag-text ng musta, kapag walang gana, ang sagot natin ay, kailang? Isa sa mga gusto kong audiobook on MP3 ay ang Better Than Good ni Zig Ziglar mula sa CSM Audiobooks. Ang pamagat na ito ay ang sagot niya sa mga pagbati at pangungumusta. Kapag may nagtanong sa kanya ng How are you, Zig? Ang kanyang sagot, Better than good. Eto, mas mabuti kaysa dati. Alam niyo, simula nung marinig ko yon, sinisikap ko ng ganyan din ang maging sagot sa pangungumusta ng mga kaibigan ko sa akin. Hindi dahil nanggagaya lang ako, kundi dahil sa tulong ng Diyos, gusto ko talagang maging totoo sa akin na maging mas mabuti kaysa dati. Di ba mas masarap yun kesa eto, gaya pa rin ng dati, walang pagbabago? Mas maganda kung kapag kinukumusta ka, mas mabuti kaysa dati. Naniniwala akong may kapangyarihan ng bawat salita, lalo na kapag tungkol sa atin ang sinasabi natin. Nilikha ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng kaniyang salita at lahat ng sinabi niya nagkatotoo. Dahil tayo ay nilikha niya sa kanyang wangis, ang mga sinasabi at mga salita natin ay may kapangyarihan din at pwedeng magkatotoo. Kaya payo ko lang, kapag kinukumusta ka, huwag kang masyadong exaggerate o over sa pagsagot. Halimbawa, may nagsabi sa'yo, kumusta ka? Eto, walang-wala, sagot mo. Nako, kung totoo yan, di dapat ni isang bariya o kahit yung suot mong damit, wala. Mamaya, seryosohin ka ni Lord, magkatotoo yan, sige ka. Mas mainam yung mga sagot na may pag-asa at may taglay na positibong pananaw at syempre, pananalig. Gaya ng sagot ni Zig Ziglar kapag may nangungumusta sa kanya, eto, mas mabuti kaysa dati. At kita mo, nagkatotoo. Naging libro pa ang sagot niya. Nakaka-impluensya na siya sa ibang tao tungo sa kabutihan. Kumikita pa siya sa royalties. Better than good, di ba? Ang wish ko sa'yo? Oo, sa'yo nga. Sa'yo na nakikinig ngayon. Ang wish ko para sa'yo ay maging mas mabuti ka kaysa dati. Magmukhang ubas at hindi pasas. Namumunga ng sagana at nananariwa dahil nakaugnay ka kay Lord. Okay ba yon? Kung okay sa'yo yan, next time kapag may nagtanong sa'yo, oh, kumusta ka? Ang sagot? Eto, mabuti kaysa dati at nananariwa. Sige nga, practice. Kumusta ka? Eto, mabuti kaysa dati at nananariwa.
7: Sa ipapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
8: FEBC.
7: Himpilang
8: 702 DZAM.
7: Agapay ng sambayanan.
9: Hope is one of the most powerful words in any language. No matter how difficult your situation in life, if you have hope, you can make it. But in a country or situation like ours, where life is getting more difficult, where can we find real hope? Stay with us and find the answer on A Word of Hope with Bishop David Sobrepeña.

0: or online as we provide compelling reasons for faith in Christ. That's Evidence and Answers with Pat Zukeran.
1: Humayon ang payapa sa gitna ng ingay at pagkukumahog at tandaang may katiwasayang masusumpungan sa katahimikan. Hanggang kakayanin at nang hindi sumusuko, pakitunguhan ng mabuti ang lahat. Sambitin ang sariling katotohanan ng mahinahon at walang gatol at pakinggan ng iba kahit ang pulpul at mangmang. Sila man ay may masasabi. Iwasan ang hambog at mapusok. Nakaliligalig sila ng loob. Kung ihahambing ang sarili sa iba, baka maging palalo o puno ng hinampo dahil laging may makahihigit o mababa sa iyo. Masiyahan sa iyong tagumpay, maging sa iyong mga balak. Pangalagaan ang iyong hanap buhay gaano man kahamak. Iyay maaasahang pag-aari sa pabago-bagong kapalarang dala ng panahon. Mag-ingat sa pakikipagnegosyo pagkat puno ng bulaan ang mundo. Ngunit huwag namang magbulag-bulagan sa kabutihan. Marami ang nagsisikap maabot ang kadakilaan at saan mang dako'y may kabayanihan. Magpakatotoo sa sarili. Higit sa lahat, huwag magpanggap sa pagmamahal. Subalit huwag ding kutyain ang pag-ibig, pagkat sa harap ng lahat ng kawalan ng sigla at pag-asa, lagi itong tumutubong muli tulad ng damo. Tanggapin ng mahinahon ang payo ng taon at isuko ng magiliw ang mga biyaya ng kabataan. Patatagin ang espiritu bilang pansanggalang sa di inaasahang kasawian. Ngunit huwag magpakaligalig sa mga nakababahalang alalahanin. Maraming pangamba ang dulot ng pangungulila at pagod. Bukod sa pagkakaroon ng sapat na disiplina, maging malumanay sa sarili. Kaya, maging payapa sa Panginoon. Paano man ang pagkilala mo sa Kanya at ano man ang iyong pagsisikap at pangarap, sa maingay na kaguluhan ng buhay, panatilihing panatag ang iyong loob. Sa kabila ng pagkukunwari, kawalang kawawaan at bigong pangarap, maganda pa rin itong mundo, maging masayahin, sikaping lumigaya.

0: panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, Ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa Ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin muna. Diba?
1: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
2: Maraming bagay ang maibibigay ng mundo. Naririyan ang magaganda at maayos na kayamanan. Lamang, atin namang isipin sana kung lahat ng mga ito'y magtatagal. Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman, ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Kawikaan 11:28. Ang yaman na inaalok ng ating Diyos ay dapat nahangarin. Ito ay mainam at para sa ating ikabubuti. Atin nawang tanggapin ang katotohanan na wala siyang nais na masama para sa atin. Ang Diyos ay nagmamahal magpakailanman.
3: Kaibigan, kumusta na? Ayos ka lang ba? Para mas lalong ayos na ayos ka, kinig na sa Ayos Lang Kaibigan. Susunod na.
4: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
5: Ayos Lang Kaibigan with Paul Pascual.

Kay lakas ng ulan nung nakaraan. Sana naging sapat madagdagan ang tubig sa mga dam. Kay daming pumapatol sa mga pasugalan. Ganun na ba kahirap at ka-desperate ang mga kababayan? Ano ba yan? Ayos lang kaibigan dito sa 702 DZIS kasamang yung Kay sa ere, Butch Pasqua. Bawal na lalangkot! Bawal na kasimangot!

0: out si Guido ni Quest. Ito ang ALK dito po sa 702 DZS FEBC Radio, Agapay ng Sambayanan. Kasama si Butch Pascua at ang aking wingman ngayon si Nat Peralta. Nagbigay ng mga tsokolate. Hindi ka makain kaagad. Ayos! Sa mga nakatutok na at mga puyaters, mga ALKians, mga silent listeners,
1: welcome!
0: Umpisahan na natin ang ating roll call dito sa ALK Academy. Madami-dami ito. Nandyan si Lala, my dear, nasa Baguio at malamig ba? Hello din kay Love, kay Lael, kay Ria, kay Ellie, ay kay Eman din! At si Paolo Lael, binabati ng happy birthday si Hazel. Hello kay Mami Dem. Hello Ate Marie De Jesus, Ate Merlin Guillermo, Ate Auring De Felipe, Daglo Malyari dyan sa Don Pedro. Hi Ate Alice, Ate Daisy, Ate Susan, Ate Arlene. Hi kay Kuya Calvert Dong Raffles. Hello kay Ate Rev, Hazel at Connie, kay Tonya at Petra, kay Boots, Kuya Ariel Permejo, Ate Marisa, hello! Tama ba Kuya Ariel? Meron ka binubulong kanina na nire-request mong awitin. Hello kay Kuya Dolfo at Ate Merly. Palagay ko, nagkakasiyahan pa dyan sa inyong tahanan. Hi kay Ate Rosaline at saka kay Sir Vincent. Ate Sally, kay Kuya Tolitz, kay Hannah. Kay Ate Isabel, Ate Isabel, pinagpipray ka namin. Pagaling po kayo, namimiss ka na namin. Mahal din po namin kayo. At yan po ay mula sa kay Mami at sa members ng GFCF. Hi din kay Kuya Noy. Belated happy birthday kay Kuya Obet Santiago. Hindi ko alam kung nakikinig. Kay Freddy Mark, belated happy birthday din. And again, happy birthday kay Hazel Balingkit. Hindi na naman ako sinama sa kotilyon. And advance happy birthday kay Mrs. Jen Santiago. At kay Miss Abby Permejo. Andyan si Marisa de la Cruz. Si Ate Abby. Ate Abby, opo. Tapos na ba yung project ni Romy Girl? Hindi ko alam kung nandyan si Ate Wardy. Hello po. Yung iba po na hindi ko nababanggit, eh di kilala nyo kung sino kayo. Hindi nyo naririnig yung pangalan nyo eh. Mag-message po dun sa ating 702 DZS app. Dun po sa chat. At yan din po ang gagamitin ninyo sa pagsali sa ating Anonsa Palagay Mo! Maya-maya po yan, kaya tutok lamang dito. At maraming mga musika na kalinya. Samahan niyo po ako dito. Hanggang 11:30 tayo at live po ito! Akala mo ay recorded. Hindi po. Bakit ako inuubo na? Hindi pa ako makain ng tsokolate. Sige po. At ang susunod na awitin ay dinededicate ni Lael kay Hazel. Narito ang awitin. Pakinggan natin!
2: Comfy Sunday.

0: soul alive.
1: Ayuslang kay Bigan with Paul Pascua.
2: Ano sa palagay mo? Bawat issue ay tatalakayin. Pananaw mo ay bibigyang pansin. Dito sa Ano sa Palagay Mo?
3: Ito po ang ating topic sa ating segment na Ano sa Palagay Mo? Online gambling, dapat bang tangkilikin o kailangan ng buwagin? Ibigay ang inyong kuro-kuro, palapalagay, inyong opinion, at yung inyong nasa SF-SF. Gamitin nyo nga po yung 702DZAS app dun po sa chat or sa messaging. At ibigay nyo po ang inyong ambag dito po sa ating topic. Again, ang ating Ano sa Palagay Mo topic. Online gambling, dapat bang tangkilikin o kailangan ng buwagin? Marami po ang nalululon at marami po ang tumatangkilik. Eh kasi naman, ini-endorse pa ng mga artista. Oo, tapos nagmamaang-maangan. May disclaimer pa. Eh sino ba namang hindi maiinganyo dahil nga sa hirap din na siguro ng buhay yung mga kababayan natin kaapit sa patalim. Pero kasi yung iba parang pinaganda nila o dinamitan ng laro lang ito. Oo, may mga cute daw na laro at nakakainganyo. Kaya naman yung ibang mga kabataan, oho, ay sumusubok na rin. Eh kasi nandun eh, na dumalabas sa kanilang FB newsfeed. At pag-usapan po natin, dapat ba tanggalin? Eh na pag-uusapan na po na bubuwagin na tatanggalin na. Kasi nga hindi ho maganda. Yung mga sinasabi ay hindi nga ito yung ang resulta. Hindi, resulta. Ang solusyon para makaahon sa hirap ng buhay o sa pambayad sa mga utang. Pero kasi walang choice yung iba eh. Tapos sabi nga, easy money. Yung iba, yung term nila na papaldo ka, eh pinapatulan ng iba. Eh, pero kung tayo po ay, kasi ho, nakaka-addict po yan. Parang ano po yan eh, parang bisyo yan eh. Nagiging bisyo na yung pagsusugal. Kaya ano po sa inyo? Online gambling, dapat bang tangkilikin o kailangan ng buwagin? At pag naging bisyo, na-addict po tayo, ay ang hirap pong makawala. At marami hong testimonya na sabi nga nung iba, huwag na hong umpisahan, huwag nang subukan. Huwag mong subukan. Mapapariwara ka. Oo, yung iba nagkakautang. Meron po akong kakilala talaga naman kung ano-ano ng mga ginawang kalokohan dahil nga nagkautang dyan sa mga online gambling. Kawawa yung buong pamilya. Tapos, yung, alam mo yun, nangangako na magbabago na hindi na daw, pero bumabalik at bumabalik. Ganun po katindi, talagang addicting. Kaya yun ba ang gusto nating mangyari sa mga kabataan natin? Hindi sana, wag nang ipakita yan, tanggalin na, ipagbawal na, di ba? Ano sa palagay mo? Pero siyempre, andun tayo sa mga kababayan natin na talaga nahihirapan eh. Sa onting barya, may pwede daw makaahon-ahon at makabangon. You're welcome sa nagdiriwang ng kaarawan. Palagi ko masaya pa dyan sa inyong mga bahay. Paano naman kami? At ang iyong mami, nangako ng makarone. Makaroni ba? Sige po, mga nakalinya pang mga musika. Ngayon po, pupunta tayo sa ating first segment ng Ayos Lang Kaibigan. Ang Ayos, A, Aria, Ito po ay fast beat at makaka-relate ang mga kabataan, mga new generation. Narito po. Pero wag ho kayong alis, ha. Naghihintay ako ng inyong mga kuro-kuro at palapalagay sa ating ano sa palagay mo. I-message na po sa amin kasi po yung isang phone ko hindi ko na ho nagagamit. Talagang sabi doon sa tindahan, naghahanap ako ng meron ba kayong casing? Meron ba kayong pang cover? Sabi niya, hindi, wala ko kayong planong palitan yung telepono nyo. Jurassic daw. Sakit ha? Sakit!
1: Aria.

0: Comfy Sunday.
1: Ano sa palagay mo? Bawat issue ay tatalakayin. Pananaw mo ay bibigyang pansin. Dito sa Ano sa Palagay Mo?
2: Sa mga kabubukas lang po ng radyo, ito po ang Ayos Lang Kaibigan over 702 DZAS FABC Radio, ang nagapay ng sambayanan. At napapakinggan din sa KR 104.3 The Way FM Bicol. Umuulan po ba dyan sa Bicol? At pinapaalam po namin na meron pong luksang kalatas ang aking pong pinsan din, si Sol Dolohan. Si Pong is with the Lord now after fighting ilang weeks ba. Meron po siyang naging karamdaman at ang labi po ay nasa Batangas. Hindi ko po alam yung ibang detalye, pero after that, sa 29, dadalhin din po sa DFOT. Sa mga kamag-anak, kakilala, si Sol Dolohan po is with the Lord now. At kami po ay nakikiramay sa Dolohan family, sa mga kamag-anak, mga naiwang mahal sa buhay. Tuloy po tayo sa ating Ano sa Palagay Mo. Ang ating topic, online gambling, dapat bang tangkilikin o kailangan ng buwagin? Siguro po it's high time na ito pag-usapan na rin, miski sa simbahan, iparating po. Ano po ba stand natin dito? Okay lang ba? Kukonsintihin ba natin o tayo ay magkukompromiso? Dapat po may stand na tayo dito at maging firm tayo. Kung hindi po nakakatulong talaga, ay wag. Yung iba po ay sinasabi nila para sa mga sa mga masa ito, sa mga naghihikahos, mahirap, pagkakataon sila na kung ano, parang ano yun, susugal ka. Magre-risk ka sa ganitong klase ng pamamaraan para kumita ng pera. Yung iba kasi nakikita, pero ang sinasabi ng iba, okay, pakinggan po natin ito. Yung iba kasi pinopost pa na nanalo o subukan nyo ito, madali lang ang sinasabi ng iba. Pero hindi rin sabi po ng marami din ay wala namang ganong nananalo o sabihin nating malaki yung panalo. Pero yung claim naman ng iba ay oo daw. Kaya nga ho marami na iengganyo, gumagaya, sumasali. Pero kung alam natin mga kasama, lalo na sa mga kabataan, yung influensya nito, eh bakit pa ho natin i-endorso at itatangkilikin? Sige po, habang naghihintay tayo ng inyo pong opinion at ambag, gusto ko pong batiin din, nakikinig si Gian o si Jarosel. Oo, ano bang kinanta mo? Nag-video kaya yata kayo, karaoke? Sana hindi umulan. Kung yung Paolo ang pinakanta ninyo, malakas umulan. Hello kay Manson, binabati kayo ni Hazel, si Ate Joyce Ann, si Eos, si Cassie, si Caleb. Paputol-putol daw yung signal natin. Kayo po ba'y nahihirapan din? Hi kay Mike Trinidad, si Gary Tansui ko. Hello. Si, ano pangalan mo nga ni? Ed Garcia? Anong sinasabi niya? Opo, sa ating ano, sa palagay mo, again, ang topic natin, online gambling, dapat bang tangkilikin o kailangan ng buwagin? Baka pwede sa messenger ko. Doon sa isa kong messenger, Remuel Paul Pascua. Oo, at nagko-communicate kami ni ano. Di ba ang galing namin? ni Nat-Nat, ang aking wingman. Meron daw mga opinion na yun. Hinihintay lang natin. Sige po, may pagkakataon pa po kayong sumali at magbigay ng inyong para-paraan. Ano? Sinabi ko? Okay, meron dito nagbigay ng ambag. Sabi niya, sana hilig... okay. Isa na siya sa nahilig sa online gaming. Buwagin na daw yan. Okay. Pero may natawa. Hindi kaya ta seryoso. Oo, lala, wala na. Ay, hindi ba, hindi nakarating sa iyong balita? Sige, habang iniintay natin, meron pa po tayong pagkakataon na ibigay po yung inyong opinion sa ating pinag-uusapan. Okay, another song, and this is dedicated to Kara from Key. Pakinggan natin ang awitin ito, tapos magbabalik tayo sa ano sa palagay mo. Dito pa rin po sa 702 DZS, FEBC Radio, Agapay ng Sambayanan. A proud member of KBP, o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At sumasayang papawid mula po dito sa Ortigas Center, Pasig City. Narito po ang awitin na ni-request di Key para kay Kara.

gaya ng dati? O dati-rati ni Gary Valenciano. At yan ang pinasang assignment ni Kuya Ariel Permejo. At sabi na natin si Ate Marisa. Ay kay Eli De La Cruz. Andiyan ba si Princess at saka si Prince? Si Kuya Eliezer. At si Kaiser. Doon po sa mga nag-message po doon sa ano sa palagay mo, doon sa nagbigay po ng opinion na kuha po namin na andito pinasa sa akin ni Nat. At kung meron din po kayong gustong ipabati, doon din po pwede sa chat, sa message doon sa 702DZS app. Pero parang sabi ay medyo napuputol-putol. Okay, at hello at nakikinig si Princess Jasmine. Hi po sa inyo. At sino pa to na andito? Ay, wait lang. Yung ambag po. Babanggitin ko po ba ang pangalan ninyo? Kasi binigyan niyo yung pangalan niyo rito eh. Eh, baka naman... sige, ang sabi niya, all manner of gambling, including online, does not bring glory to God po. Kawalan din po ito ng tiwala sa Diyos. Philippians 4:6 sabi, at also po, nag-uugat din ito sa kawalan ng contentment. Philippians 4:13. At pati po sa love of money, hindi po talaga kalooban ng Lord ang gambling. Ayan ay ambag ni Faith Lynn Depenya. Thank you very much, Faith. Meron pang isa dito. Eh, naglagay rin ng pangalan. Si Mike Trinidad. Sabi niya, opo, para po sa akin ay dapat buwagin ang online gambling dito sa Pilipinas para hindi na nalulong sa masamang bisyo ang ng sugal sa online po. Iyan. Salamat po ng marami. Sino pa ba na andito nagbigay ng opinion? Ang ating topic kasi ay online gambling, dapat bang tanggilikin o kailangan ng buwagin? Ayan, yung iba pong ano, hindi pa nagpaparamdam dito sa atin. At hindi ko alam kung tinulugan mo ako. Eh, pagod siguro. Naintindihan ko naman. Okay, kopya dito na kuha ko yung iyong mensahe, Maeve. At thank you sa mga nagpaparating ng condolences nila sa pamilya ni Saul or Pong. Saul Garner kasi yun eh, si Pastor Saul Dolohan. Opo, yung nag-aral po sa Mindoro at taga Difun Quirino. Anak po ni Ate Alice, kapatid ni ng station manager ng DZMR, si Ted Dolohan. At si Bim Dolohan na taga Singapore. Okay, habang naghihintay pa tayo, parang may nagpaparamdam pa dito sasali sa ating ano sa palagay mo. May message galing kay Paolo, kay Lael, to Hazel. Sabi niya, happy happy birthday ulit. It was a blast with you. I hope you enjoyed the celebrations as much as I did. It was nice meeting Raquel, Nohaley, and Charlene too. Social battery ko is drained na, pero it was a wonderful day. Hazel, I pray that God continues to guide you, shower you with blessings, and strengthens you throughout your journey. Happy birthday, Hazel. P.S. Thank you po sa lahat ng nag-prepare ng food. Every bit of weight I gained, would like to thank you po. Ang sarap po ng lahat. Okay. Cheesy! Ano yung masasabi ng mama nito?
Okay. Again, doon po sa ano, epektibo naman po eh. Nakakarating po sa amin yung gagamit kayo ng chat or ng messaging doon po sa 702 DZS app. Kaya salamat po doon sa nagpadala kay Faith at kay Mike. Salamat po. Ating oras, alas 10:48. Sige po, hindi nakaka-get through yung ilang mga mensahe marahil. Pero salamat po sa nag-ambag. At ito nga po ay malaking issue at usapin din. Hindi ko alam kung aabot sa Senado. Pero mga kaibigan, gaya po ng naiambag ng isang listener natin, ay talaga pong masabi nating hindi po magandang tangkilikin kasi nagpapakita lang na wala tayong tiwala sa ating Diyos at ito rin po ay nagpapakita na walang kakontentuhan. Kung mayroon pong bayarin o pangangailangan, I'm sure pwede rin po nating ilapit sa ating Panginoon ang ganitong ating sitwasyon at kalagayan. Pero hindi na po kinakailangan sa subukan pa. Isang bagay na pwede po tayong maging addicted to. Kaya po, maging maingat, maging responsable din. No? Ang masaklap nito, kung yung mga bata ay ginagamit yung pera ng kanilang mga magulang na wala pong kaalam-alam. Kasi nga po, ito rin po yung isang issue. Siguro one of these Sundays ay matalakay din natin yung pagkakaroon ng yung online naman na mga transactions, no? Pinagbawal din yata. Eh para sa iba, malaking kaluwagan. At yung cashless or sabihin natin hindi na po magdadala ng pera o hindi na po magbabayad ng physical money, bank to bank, yung mga ganon, online transactions na lang, ay nakakatulong po sa marami. Pero nga po, yung iba ay pinatanggal po ito. Kaya mabalik ko lang doon sa online gambling, na madali po para sa pati mga kabataan na gumawa nito po para sa pati mga kabataan na gumawa nito transact at mag

0: mga kabataan natin na huwag pong ma-addict at huwag pong masubukan ang ganitong klase na laro, pag sinasabi, o gawain na nakikita sa internet. Ito po ay maganda pong pag-isipan. At dun po sa mga ayaw talaga, edi panindigan at sabihan, paalalahanan ang kanilang mga anak at ang ating mga kabataan. Susunod na po ang ating next segment. Ito po ang Praise and Worship Time dito po sa ALK. Tutok lamang po.
1: Yata,

0: from Victory Worship. Ayan po yung Maghari. Before that, we heard a praise and worship hymn, Joyful, Joyful, We Adore Thee. Dito po sa ating segment na Yada. Patuloy kayong nakikinig dito po sa ALK Academy sa 702 DZS, FABC Radio, Agapay ng Sambayanan, and KIR 104.3 Duway FM, Bicol. Ito po si Butch Pascua. Ang sarap pong makinig ng mga praise and worship music, lalo na sa gabi. At ito po ay kapahayagan ng ating kahandaan at pagkilala sa ating Diyos. Sinasabi sa awitin, Maghari. At iyan din ang ating panalangin na maghari ang ating Diyos dito sa ating bansa. Sa mga nangyayari ngayon, nako, talagang kuminsan parang nakakawala ng gana at nakapanghina ng loob. Pero tayo po ay kapit lang at buhay ang ating Diyos. Siya ay maasahan at makapangyarihan. Patuloy tayong manalig sa Kanya at dumaing, manalangin at ilapit din po ang ating bansa. At yun sana po ang ating isaisip din na siya ang maghari sa ating mga buhay. Opo, alam ko po na hinahangad natin na tayo ay maligtas sa talagang tiyak na kamatayan at masasabi nating impyerno dahil sa ating kasalanan. And yet, dahil nga po sa Panginoong Jesus, tayo po ay may pag-asa at tayo po ay nahango mula sa siguradong destruction. Kundi tayo po ay binigyan ng panibagong buhay. Nawa, hindi lamang siya tagapagligtas. Alam ko pong inaasam natin yan at gusto natin mapunta lahat sa langit at hindi sa impyerno. Pero ang nakakaligtaan natin na dapat tanggapin natin siyang Panginoon, Master ng life natin. Siya ang maghari sa buhay natin. Siya po ang masunod at siya yung ating susundan. Hindi po yung siya ang pinapasunod natin sa ating kagustuhan. At sana po ay ito'y seryosohin natin. Napakahalaga po na tayo po ay may kapasyahan kung ano po ang ating ginagawa sa ating buhay o kung paano natin ito ginugugol. Nawa, kilalanin natin ang Diyos. Siya ang hari. Hari ng mga hari. Diyos ng mga Diyos. Sana po ay tayo'y mayroong personal na relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. At siya yung naghahari sa ating puso.
1: Yada.
2: 1, 2, 3, 4.

0: done for me.
1: Comfy Sunday.
2: You're still with Butch here on ALK. On to my final stretch and a few more songs to play. Here on 702 DZS FABC Radio, Agapay ng Sambayanan. It's 11:06 in the metro. Medyo maganda naman po ang panahon dito sa Ortigas Center. Diyan po sa inyo, kamusta? O, mga nakaraang gabi, biglang uulan. Nasa lamay kami. Buti tapos na akong manalangin after ng mag-share ako. Tapos biglang, nung nananalangin ako for the family, biglang todo yung ulan. Oh, pero hindi naging hadlang yung ulan para kami ay makakain. Miski tumutulo sa paligid. Ayan, sorry po. Nadala lang ako. Pero sana po ay nasa mabuting kalagayan, nag-enjoy ng weekend at itong linggo. Sa ibang lugar yata ay holiday tomorrow. So parang extended, ano, makakatulog ka ng maayos. Sana all. Kasi ako parang hindi makakabawi sa pagod. Anyways, meron pa tayong ilang mga musika dito para naman sa ating segment na obra. Anong obra? Sa ayos po, ang letter O ay classic, OPM, Original Filipino Music. Likhang awitin ng mga Pinoy-Pinay at inaawit ng Pinoy-Pinay dito po sa ating obra segment. At live po ito, opo, dito sa Ortigas Center, Pasig City. Sige, I hope ma-enjoy ninyo ang mga nakalinyang musika para sa ating obra segment. Narito, pakinggan natin.
3: Obra.

0: That was Richard Yaga and the Papuri Singers sa awiting Gamitin Mo Ang Buhay Ko. Naalala ko tong awiting ito, naawit na namin. O hindi, nila Pastor Saul Dolohan sa MBC. Nung kami ay merong team ministry. And sad to say na wala na si Pastor Saul. Pero ganda nung naalala ko ang kanyang ministeryo at ang kanyang pamilya rin. Maganda pong meron tayong katiyakan sa ating buhay. Kung ano yung ginagawa natin ngayon at saan tayo pupunta. Kanina naging topic din na minsan sa church yung kasapatan ng ating Panginoon. Gaya nung awitin na napakinggan natin, si Kristo ay sapat sa akin. Inawitin ng Papuri Singers na miski anong gawin natin, no, na pagbabago sa ating buhay, pilitin man natin, wala tayong magagawa talaga. Ang Panginoong Hesukristo lang ang makakatulong sa atin. At ang biyaya niya ay sapat para sa atin. Siya lang ay sapat na. Siya lang ang kinakailangan natin. Hindi tayo dapat umasa sa ating kakayanan, sa galing, sa talas, at sa angking talino. Hindi, mas maganda po na tayo ay magtiwala sa ating Panginoon. Umasa sa kanyang biyaya. Natutulungan tayo sa ating pamumuhay bilang isang individual at isang mananampalataya. Kayo ay patuloy na nakikinig dito sa 702 DZAS FEBC Radio, Agapay ng Sambayanan. Patuloy tayo sa mga awitin.
1: Obra.

0: Coffee Sunday.
1: Kaibigan, prayer time. Samahan mo ko. Manalangin tayo. Aming dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa pribilehyo na makalapit sa inyo. Salamat po dahil meron kaming access sa inyo 24/7. At kami po ay inyong pinapakinggan dahil kayo ay nagmamalasakit at nagmamahal. Panginoon, alam niyo ang sitwasyon, kalagayan ng aming bansa. Dami pong kinakaharap ng mga problema. Marami pa rin pong hindi natutugunan. At wala pong nagagawang solusyon ngayon. Pero Panginoon, hindi kami magsasawang manalangin sa inyo. Patuloy kami mananampalataya. Patuloy naming ilalapit ang aming bansa. Panginoon, nawa, kayo po ang kumilos sa aming gobyerno, sa Senado. Patuloy niyong patnubayan ang aming Pangulo, katalinuhan na nagmumula sa inyo. At sila na namumuno, sila na may mga posisyon dito sa aming bansa, ang dalangin ko ay abutin niyo po at sila rin po ay makakilala sa inyo. Aming Ama, nilalapit ko po ang kahilingan din ng isang listener patungkol po sa mga contractor na may ginagawa po, na gawin po nila ang kanilang proyekto ng maayos. Dahil po nakaka-apekto na po sa lugar kung saan nagkakaroon na po ng tubig at mga bato at buhangin na marahil hindi po nakakatulong. Bigyan niyo po ng katalinuhan ang currently na gumagawa po dito. At hindi po maging makasarili kung hindi gawing maayos ang kalilang ginagawa. Aming Ama, patuloy ko rin po nilalapit ang gyera sa Middle East. Nawa, magkaroon ng kapayapaan at kayusan at hindi po maapektuhan ang maraming bansa. Ganoon din po ang aming bansang Pilipinas at mga kababayan. Nilalapit ko sila na may mga karamdaman. Panginoon, mahirap ang sitwasyon, kalagayan. Katagpuin niyo po sila ngayon. Aliwin, patuloy, nilalapit ko po ang kagalingan para sa kanila. Tulungan niyo po ang kaibigan na nakikinig ngayon sa kanyang pinagdaraanan at dinadala. Kayo po ang paraan sa kanya ng kapayapaan ngayon. Bigyan niyo rin po ng masarap ng kapahingahan. Salamat sa patuloy niyong pagsama sa amin. Salamat sa inyong kabutihan. Pinupuri po namin kayo, pinapasalamatan. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.

At dito na po nagwawakas sa ating programa ang Perfect Peace. Hindi po, ayos lang kaibigan. At naway naibigan niyo po, ako po ay nag-enjoy. Sana po ay ma-enjoy niyo din ang inyong extended weekend. At sana po ay makapagpahinga din ngayon. Ingat po kayo lagi. Salamat kay Nat Peralta at ito po muli si Butch Pascua. Nagpapaalam at nagsasabing anuman ang iyong pinagdaraanan kaibigan ng Diyos, siya ay maasahan at kanya kang dadamayan. Ayos lang, miski hindi ayos dahil nandiyan ang Diyos na nagmamahal sa iyo ng lubos. Ayos lang kaibigan.

Dito nagtatapos ang pagsasahimpapawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission.

na may bilang BSD-0795-2017. Nagsasahim papawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597 at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: 702 DZAS.
1: Tugtog ang walang limit. Musikang classic and trending. Lahat ng generation ay in Radio

of God and obey it. So ang pinagpala ay ang mga nakakapakinig na salita ng Diyos at sumusunod dito. Yun po yung intention. So, immediate and joyful sa ating submission. Yung pang-apat, identify and confess sin. So, regularly evaluate your heart, confess areas where you fall short, and actively replace old and sinful patterns with righteous habits. Hindi ba kanina na pag-uusapan natin kung merong luklukan o trono ang puso natin pauupoy ng Panginoon? Ewan ko kung nangyari na sa inyo to. Di ba pumunta kayo sa pagdalaw ng tao? Sa bahay nila, nagulat sila, dumating ka. Yeah. Pero medyo malikabok yung upuan, kaya lang yun yung pinaka pwedeng paupuan sa'yo, papagpagin. Pupunasan, maupo po kayo. Yeah. Na alam mo na wini-welcome ka. Parang masaya na ikaw ay tinatanggap at pinauupulong. Pero kung hindi man lang linisan, kitang-kita niya na madumi. Okay, kung gusto mo, umupo ka rin. Parang pabalampat, pilit na pinauupo ka. Kung gusto mo na umalis at umuwi. Kasi parang hindi ka welcome. Yun yung point ng confession. Yung bang hindi man tayo perfect, pero yung ating pagnanais na yung hindi maayos ay mapagpagan. Lord willing po akong malinis. Mapalinis sa inyo at magpaayos. Yun yun eh, di ba? So, hindi, wala may tatago sa Panginoon eh, but it's your honesty and your willingness na nasusukat dito eh. Gusto mo maging tapatan sa Panginoon, totoo, wala ka na itatago. Di mo siya mabubula at mapagsisinungalingan. Pangalawa, handa ka talaga na isaayos yung takbo ng iyong buhay. Ito naman yung pangako, 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, Panginoon, nagpapatawad. At yun nga, hindi man tayo perfect, pero iba na rin yung nagpapalinis, di ba? Yung humihingi ng tawad. Nagsisisi. Yan. And then yung last, obey out of love. So, center your obedience on love for Christ. As Jesus said, if you love me, keep my commands. So, ito po paalala. Love for God is not merely an emotion. So, hindi lang yan feeling. Basta feel ko love ko si God. Okay, feel mo love mo si God, sumunod ka. Hindi lang yan yung pagkoconfess o pagsasabi, mahal kita, Panginoon. O, sige, sabihin mo, mahal kita, Panginoon, pero sundin mo siya. Because we do not obey to earn His love. We obey because we love Him. Kaya sabi ni Jesus again, if you love me, keep my commandments. So, obey out of love. No? So, napakahalaga po noong prinsipyo na yun. Hindi, sabi nga natin, hindi matatawaran. So, tandaan natin ito. Maganda to. When God speaks, timing matters. Delayed obedience can cause you to miss what was attached to the instructions. May naalala ako noon. No? Bawa, inutusan ka. Oh, linisin mo nga yung isda. Pero huwag mong kaliskisan ha, kasi iihawin natin yan. Apo, alas 8 ng umaga, umalis nanay mo. Di, naisip mo, lilinisin yung isda, hindi mo inagad. Nung maagaga, naintindihan mo yung detalye, nilinaw pa sa'yo, di ba? Usually, mga magulang, ano uli? Minsan, pinauulit sa'yo, pinagdidiinan pa. Alam mo na, okay po, umuwa. Mga 11 mo na ginawa. So, ang nangyari, medyo may nakalimutan ka ng detalye. Nilinis mo yung isda, yun ang naisip mo eh. Tinanggal mo yung mga dapat tanggalin. Kinaliskisan mo pa pagdating ng magluluto. Eh, ba't wala kaliskis to? Eh, sabi nyo, linisin ko. Oo nga, di ba sabi ko rin, iwanan mo yung kaliskis kasi pang-ihaw yan. Okay. Simple lang yon sa instruction. Pero yun din, no? Pagka sa Panginoon, eh, pag pinagpaliban mo ng matagal, minsan hindi naman ilang minuto o oras lang, minsan taon nagpapaliban ng tao sa pagsunod. Kaya nga ang sabi dito, when God speaks, timing matters. Delayed obedience can cause you to miss what was attached to the instructions. So, napakahalaga na tayo po ay, sabi nga eh, talagang nakikinig, iniintindi yung sinasabi ng Panginoon at pag iludyo kang sumunod, kumilos tayo agad para hindi ho natin makaligtaan yung mga mahalagang detalye at talaga magkaroon ng thorough and complete obedience. No? So, yan ay napakahalaga. So,
Ang obedience daw is choosing God and trusting

0: His plan. So, ano ho ang mga kapakinabangan? Una, obedience. It is the pathway to growth. It is the pathway to wisdom. And it is the pathway to divine direction. Pag sumunod ka sa Panginoon, lalago ka sa ugnayan mo sa Kanya. Sa karanasan din na pagka-discovery na ganito pala yung mainam na takbo. Kasi tayo mga tao, familiar tayo sa pagpalpak at pagsuway. Yan, alam natin yun. Pero yung kabilang side na pag sumunod pala, ganito pala yung pwedeng ibunga, ganito pala yung pwedeng mangyari. And so, it provides a pathway to growth and wisdom. Kaunawaan, alam mo na yung pakinabang at ganda ng kalooban ng Diyos and divine direction. Pag sinunod ko yung kalooban ng Panginoon, tumutuwid, umaayos pala. That's one. Number two, when you choose obedience, even in difficult moments, you position yourself for greater blessings and purpose. Diba, pagka ikaw ay sumunod sa Panginoong Diyos, ikaw ay nalalagay sa sitwasyon mas malapit sa Panginoon. Yung pagpapala niya at yung pagkasunod sa layunin niya nagaganap sa buhay mo. Yung pag-inam, nararanasan mo. Third, yung obedience, God often uses simple acts of obedience to open doors that human strength cannot unlock. Diba? Minsan iniisip ng tao, gusto ko sana ma-unlock na itong kaayusan ng relasyon ng pamilya namin. Kaya lang, ang dami mo palang ginagawa na nagpapasakit ng kalooban ng pamilya mo. Iniisip mo sila may mali, yung sitwasyon ng mali. Then, nung tinignan mo yung salita ng Panginoon, sabi ng Panginoon, ito gawin mo, bigyan mo ng panahon. Diba? Mahalin mo sila, tratuhin mo ng maayos, kausapin mo na may paggalang, yung mga ganang elemento. Sundin mo, tingnan mo yung mangyayari, mainam pala. Minsan doon mo realize, hindi pala sino may problema. Sino? Ikaw pala. No? Dahil na nag-adjust ka, umayos eh. So, yun, very important. Yun, hindi dahil sarado yung pinto at ayaw ng Panginoon mabuksan para sa'yo. May mga pagkakataon lang, hindi nabubuksan kasi hindi ka maayos. Ibig sabihin, kailangan mo muna sumunod sa kalooban ng Diyos para mangyari yan. May ilan naman, gusto ko po, umiinam yung takbo ng buhay ko, paano hindi iinam? Yung iyong pangangasiwa ng resources, wala sa lugar, di ba? Sumunod ka sa mga instructions ng Panginoon on stewardship ng mga pinagkakatiwala niya. Baka naman kung ang iyon naman pinagkakaukulan ng iyong mga biyayang tinatanggap sa Panginoon, yung mga bagay na patapon pa sa buhay, nakasisira pa ng kalusugan. So, ang sinasabi ng Panginoon, iwanan mo yan. Gawin mo yung aking pamamaraan. Minsan iniisip mo, ba't hindi na umayos-ayos itong buhay ko? Ba't hindi ako makaipon? Hindi ako sumagana? Hindi ako masenso? Sumunod ka. Tingnan mo yung tamang pangangasiwa. Gawin mo. Iwasan mo yung bumubuta sa tabo mo kung bakit ang buhos palabas ng mga bagay na binibigay na ng Panginoon sa'yo. Talaga namang ang bilis. No? Kasi nga, walang regulasyon. Walang tamang pag-iisip. Walang tamang paggamit. Ayun, sundin mo kalooban ng Panginoon na i-streamline. Ibig sabihin, nalalagay sa linya. Na iayos. Sa dulo, umayos sa umasenso. Nagkaroon ako ng ipon. Naging maganda yung takbo ng aking paggamit ng pananalapi at napangasiwaan ko mga pinagkatiwala. Di ba? So, yun, hindi na sarado sa iyo yung pintuan. Yun lang, kailangan mo sumunod para bumukas yung pintuan, di ba? At yung panghuli, stay faithful. No? Now, trust God's guidance and remember that every obedient step brings you closer to God's destiny for you. Ano yun? Yung sinabi niya, it's good, pleasing, and perfect will. No? At yan ay may kinalaman sa yung pagsuko ng iyong buhay sa Panginoon at kakibat niya yung paglago mo sa pagkakilala. Yun nga, pagsunod sa pangungunan niya. So, ano ang challenge sa atin ni James? So James chapter 1 verse 22, be ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. Pag sinabi mo, napakinggan mo, tama yun, ganda nun, pero hindi mo ginawa, nilaloko mo lang sarili mo. Kung maganda yun at tama yung gawin mo, para yun nga ay magkaroon ng talagang impact at dating sa takbo ng iyong buhay. So yan po ang ating mga paalala for this weekend, obedience. It's a pathway for spiritual growth. Ito po ang paalala ng ating programa sa bawat pangangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao. Ang salita ng Diyos, laging konektado. Have a blessed Sunday morning, mga kapatid.
1: Konektado. Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado.
2: 702 DZAS.
1: Legit.
3: Kabataan naman ang hihiri.
1: Legit.
3: Usapang from the real source. Legit.
1: Mga kwentong hit. This is it.
3: Legit.
4: Happy, happy, happy Sunday po sa inyo mga kaagapay. Welcome po sa panibagong edisyon ng inyong favorite program sa inyong favorite radio station here in Mega Manila. Ito po ang 702-DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po ang inyong companion, Kael Garcia.
5: At ito naman po ang inyong kaagapay na si Abcd Ferrer Tabua. At yun nga, panibagong Sunday at panibagong episode ng inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang legit. Yun, di ba? Kahit hindi tayo magkasama physically dito sa studio. Diba? Parang nandito ka lang, Kael. Parang katabi lang kita.
4: Oo nga. Same background, no?
5: Oo.
4: Ayan. So, salamat talaga sa gift of technology. Talagang kahit saan man lupalap tayo, eh, nagkakasama tayo sa ating broadcast. Kaya maraming salamat sa iyo, Agape, kasi nariyan ka at talagang nakasubaybay sa amin. Ano man yung time zone na meron ka ngayon, mapaumaga man dyan, tanghali o gabi, or hating gabi sa inyong mga location. Salamat po dahil binibigyan ng pagkakataon pa rin na makinig sa ating programa. Kaya happy day, happy Sunday po sa inyo. Magkakasama po tayo sa loob ng isang oras. Pero hello, hello muna sa mga listeners natin dito sa buong Mega Manila na naaabot po ng ating broadcast sa pamamagitan ng mga radio. Mapa PM radio man yan, transistor radio or car stereo. I-enjoy nyo lamang po ha. Kasama nyo po kami sa inyong Sunday habits, sa inyong listening habits sa pakikisama at pakikinig dito sa ating program.
5: Yes, no, hindi natin kinakalimutan yung mga kaagapay natin na talagang walang mintis na nakikinig sa atin sa radio. Mm-hmm. At syempre hindi rin natin kinakalimutan yung mga kaagapay nating present na sa ating online platforms sa Facebook and YouTube channel. At yan po yung sa 702-DZAS FEBC Radio TV page. At gaya po ng laging lambing namin sa inyo mga kaagapay, i-like nyo na at i-share ang ating ongoing streaming at ipadaan nyo na rin ang inyong mga pabatid pa shout out dito sa ating comment section. At kung pwede na rin, i-mention ninyo ang inyong mga loved ones, ang inyong friends, churchmate, kaibigan na gusto nyong makapanood din ng ating episode ngayong hapon. Dahil for sure, marami na nang makaka-relate sa ating pag-uusapan. Diba?
4: Yes. Tama ka dyan, Abs. No? Talagang yan ang encouragement natin sa ating mga listeners na hindi lang basta ikaw yung nakakarinig ng ating discussion, pero ipag-anyaya mo rin sa inyong mga kasama sa bahay, kaibigan, kaklase, katrabaho na mag-join din sila sa ating program. For sure, talagang marami kayong matututunan at nawa, no, hindi lang basta matutunan, pero magkaroon din ng real-time, diba? Real-life application. Mm-hmm. Pero alam mo, maliban po sa ating radio at social media, ang ating din pong program ay nasusubaybayan sa ating partner television network. Ito po ang GCTV Signal Cable Channel 185. Kaya you have also the option to watch us on your signal cable. Kaya kunin na ang remote at i-press ang channel 185.
5: Yes, yan. Sa mga kaagapay nating gusto kami makita sa inyong TV, no? Pero kung hindi mo madadala ang TV sa labas ng inyong bahay, eto madadala nila to, Kael. Ang ating 702-DZAS mobile app. Okay. Yan, isa pa yung kaparaanan para mapakinggan tayo ng ating mga kaagapay sa kanilang device. Cellphone man or tablet, pwede nyo pong i-download yan sa Google Play Store or Apple App Store. At ang kinagandahan yan, kaagapay, 24/7 ninyong ma-access ang mga programs na hatid ng 702-DZAS. Diba? Umaga, tanghali, gabi, hanggang madaling araw. Kaya naman sa mga kaagapay nating nagtatrabaho pa rin hanggang madaling araw, no, pwede niyong gawing background yan para hindi naman niyo ma-feel na kayo'y nag-iisa, 'di ba? May kaagapay kayo, no?
4: Correct. And indeed, no, tayo ang kaagapay nila at tayo ang safe space companion nila dito sa program nila. Tandaan nyo ha, ang legit po ang youth-oriented program na hatid sa inyo ng Agape ng Sambayanan at tumatalakay po sa iba't ibang mga issue na pinagdaraanan ng ating mga kabataan o yung mga young at heart po dyan. Kaya po, kung may mga naiisip po kayong siguro possible topics na pwedeng i-discuss dito, aba, pwedeng-pwede nyo i-comment. O kaya kung may mga concerns kayo, at syempre, may way kami para matulungan kayo, mag-message lamang din po kayo para sa amin. Kasi nga, ito pong programa to ay gawa ng kabataan para sa kabataan. Kaya nag-i-invite din tayo ng mga subject matter expert na talaga namang may kwento ang kanilang buhay, di ba, Abs?
5: Totoo yan. Dito natin pinag-uusapan, no? Kasi malay mo, yung iyong i-invite or yung iyong i-mention dyan sa ating comment section ay makarelate sa ating pag-uusapan ngayong hapon. Kaya naman, kaagapay, huwag ka na mag-atubili, no? Feel free na i-share ang iyong thoughts dyan sa ating comment section. At kung yun nga, gaya ng sabi ni Kael, kung ikaw ay may mga desired topics na nais nyo ma-feature din dito sa ating program, huwag po kayo mahiya. Comment lang po kayo or mag-message po kayo mismo sa aming Facebook page, diba? Dahil binabasa natin bawat isa yan at nagte-take note tayo kung ano yung magandang pag-usapan at relevant sa ating mga listener.
4: Correct ka dyan, Abs. At ngayon nga, oras na ito, no, sa mga kaagapay natin dyan. May tanong ako sa inyo. Natanong mo na ba sa sarili mo, sino ba talaga ako? Who am I, diba? Parang kanta lang, no,
5: Kala Abs, ko nga kakanta ka eh.
4: Munti ka na, pero buti na lang. Hindi. Pero alam mo, minsan, hindi naman talaga tayo nawawala. Pero pakiramdam natin, nawawala tayo sa sarili natin. Alam mo, habang tumatanda tayo, ang daming labels na idinidikit sa atin. Like student, employee, achiever, failure, single, taken, breadwinner, strong friend, o kaya naman ang dami lang sinasabi sa ibang tao tungkol sa atin. Dagdag pa ang, eto na nga, no, yung social media, araw-araw, may nakikita tayong successful, mas maganda, mas talented, o parang mas masaya kaysa sa atin. Kaya minsan, hindi na natin namamalayan na ang identity natin ay nakadepende na sa likes, sa achievements, sa approval ng iba, o di kaya sa pagkakamali rin. Pero ang tanong, kapag nawala ang lahat ng labels na iyon, sino ba talaga tayo? Sino ka ba?
5: Grabe naman yung tanong mo. Talaga mapapa heart check or kaya naman eh talaga mapapa self-reflect yung mga kaagapay natin. No? Parang, sino ba ako? Sino ka ba talaga? Ako to. Pero yun nga, no, totoo yan, Kael. At kasi nga yun, yung realidad na marami sa atin ngayon ang hindi naman kinulang sa talent or hindi naman sila yung parang walang dreams or wala silang goals sa buhay. Pero ang kulang sa kanila is yung malinaw na label or pagkakakilanlan, yung identity nila, kung sino sila at kung sino at kung ano ang tingin ng Diyos sa kanila. Pero ito yung good news, kaagapay, no, na hindi mo kailang hanapin yung identity mo sa mundo. Yung sinabi ni Kael kanina, no, yung likes, yung achievements, yung approval ng tao, no? Kasi matagal na tayong kilala ni Lord, 'di ba? Bago pa man tayo i-define ng ibang tao, may sinabi na si Lord tungkol sa atin, 'di ba? May identity na tayo. At kapag naiintindihan natin, kaagapay, kung sino tayo kay Christ, mas magiging malinaw ang ating direction, yung confidence meron tayo na nagmumula sa Kanya. At syempre, ito pinakamaganda sa lahat, yung purpose natin sa buhay, alam natin. Kaya kaagapay, usapang identity tayo today. Pero syempre, hindi lang basta usapang identity, ha. Ito yung ano yung identity natin kay Kristo. Kaya naman, kaagapay, huwag po kayong maglilipat ng estasyon. Magkakaroon lang tayo ng maikling break. Magbabalik po ang inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang Legit.
2: Legit. Kwentuhan ng barkada tungkol sa anything hit. Legit.
5: And we're back, mga kaagapay, at kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS FEVC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kami po ay member ng KBP at yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Syempre, masaya kami dahil kasama namin kayo sa panibagong episode ng inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang Legit. At ito po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua.
4: At syempre, ako naman po ang inyong companion, Kael Garcia. Maraming salamat, ha, kaagapay, dahil nariyan ka pa rin, hindi ka pa rin naglilipat ng istasyon at hindi ka pa rin nag-scroll up. Salamat sa pananatili dito sa ating programa at sana patuloy kang nagko-comment at sinishare mo yung ating streaming. Share mo naman, kumusta ba ang iyong ganap ngayong araw? Ano ba ang iyong pinakakabalahan habang ikaw ay nakikinig? Gusto namin syempre ma-update po rin kami sa iyong sitwasyon, di ba, Abs?
5: Totoo yan. At yan talaga yung pinakagusto natin, no? Kapag ina-update tayo.
4: Yeah.
5: Ina-update tayo ng ating mga kaagapay. Ayun, kung ano ang kanilang pinagkakaabalahan. Right. Anong kinakain nila sa mga oras na ito, di ba? Kasi, syempre, hindi lang naman limited yung mga kaagapay natin dito sa Philippines. Baka nasa ibang time zone sila. Baka nag-aalmusal sila, nagtatanghalian, mm-hmm. or dinner. Kaya, share nyo na kaagapay. Kahit merienda, pwede nyo ikwenta sa amin.
4: Correct. Talagang pwedeng-pwede. Kaya mag-comment ka na kaagapay at itag at i-mention na rin yung mga kasama mo today sa pakikinig. Kani-kanina nga lang, Abs, no, ang pinag-usapan natin is yung magiging topic natin for today, di ba? Sometimes tayo, we feel lost, di ba? At hinahanap natin yung identity natin dito sa mundo. Pero ito nga, no, may makakasama tayo upang magbahagi ng kanyang personal story. Isa pong kabataan na may online ministry at ito ang kanyang page, o yung Is Precious One. Partin siya ng The Beloved Team and The Revival Hub. At isa rin po siyang worship leader. Mapapakanta kayo natin siya later. Abangan po natin yan. Uh-oh. So, welcome po natin sa ating program si Krisha Magdaraog. Hello, Krisha, and
6: Hello.
4: Welcome sa ating program.
6: Hello po. Good afternoon, good morning, and good evening kung saan mo po kayo nanonood. Hello po.
4: Krisha, bago tayo magsimula, kumusta ka? At syempre, shout out mo na rin ang iyong family, loved ones, and even yung mga kasama mo dyan sa church.
6: Okay po. So, thank you po so much for this 702. So, we are blessed to have this radio na tayo po ay napapaalalahanan about the Word of God. And thank you din po kay Kuya Kael, kay Ate Absidy for inviting me here po sa Legit. And yan, shout out po sa aking po mga family dyan. Yan, sa Magdaraog family. At the same time po, sa Team The Beloved. So, ito po yung mga kasama ko po na talagang nag-preach and then nag-worship wherever we are. And shout out din po sa Revival Hub Church. O, yun po.
4: Ayan. Hello, hello sa mga kasama ni Krisha dyan sa kanyang pamilya at sa kanyang ministry. At sana naman mga kaagapay natin, nasa maayos din kayong kalagayan habang nakikinig tayo ng ating program. Pero ngayon nga, no, Krisha, talagang maganda yung magiging topic natin kasi it's about our identity. Kasi minsan sa talagang yung reality sa mundo, yung mundo talaga ang daming labels na binibigay sa atin. Pero sa panahon ngayon, no, parang ang daming kabataan nagsasabi ng hindi ko na alam kung sino ba talaga ako. So sa tingin mo, bakit mas common ang identity crisis sa generation natin ngayon, lalo na sa mga ano, ha, sa Gen Z, sa Gen Alpha, sa Millennial? They're always asking like that question.
6: Okay po. So yun pala, nakalimutan ko i-shoutout ang mga kaagapay natin dyan. Hello po sa inyo. So in regarding of that question po, Kuya Kael, siguro po I think ngayon po kasi sobrang umusbong social media. Kagaya nga po ng sinabi niyo a while ago, no, na dahil po sa social media, naghanap na po yung comparison and then talaga yung identity crisis. Siguro po kasi in this time, we are seeing a lot of things na parang, bakit yung meron? So dapat meron din ako. Bakit ganito? Ganito ba dapat yung standard? So medyo tumataas po yung standard because a lot of people sharing their experience in social media. Which is not bad naman to share the experience of meron tayo. Pero minsan pala na po nagagamit siya to really malukbak tayo na bakit ako wala, sila meron. So doon po siya umuusbong. At the same time, siguro po kasi ngayon po, we are living in the last day. God told in Joel 2:28 that He will pour out His Spirit. And I believe this time po, the enemy wants to steal the identity of many, especially po youth. Kasi napakadami pong purpose ni Lord sa bawat kabataan. Ngayon po, po sa John 10:10, di ba po, the enemy came to steal, kill, and destroy. And yun yung gustong gawin ng enemy po talaga, ng devil, to steal our identity. Kasi po siya, wala siyang identity eh. Kaya ang gusto na lang gawin, idamay po tayo. So for me, yun po talaga yung reason bakit umuusbong po ngayon yung identity crisis.
4: Mm-hmm. Alam mo, ang ganda nung sinabi mong verse yung sa John 10:10, the enemy came to steal, to kill, and to destroy. Pero ikaw, Krisha, before yun, New Christ. Ano ba? Sino ba? Sino ba si Krisha? Ano yung identity mo? Sino ba talaga ikaw? Diba?
6: Ayun, no, grabe po yan. Siguro po nung hindi ko pa po kilala si Lord, I label myself as rejected. Because mm-hmm. I grew up po kasi, yan, shout out po sa mga pangalawa dyan, as a middle child. Pag middle child po kasi, di ba parang there are times na we are neglect. Parang may mga moment that they are prioritizing yung mga panganay or yung bunso. So dahil middle child po ako, I learn how to understand things even though nasasaktan ako na bakit sila ganito, ako hindi ako ganito. And also po, siguro po kasi when I grow up in the environment na sobrang grabe po sa word, kumbaga verbal abuse, na parang they are always telling to me na ito ako. So I grew up knowing na siguro ganito nga ako. And you know what po, nung high school po ako, I got bullied. So nabullied po ako nung high school and then I go into the group of friends na parang alam mo yun na isasama ka lang nila kapag walang absent yung isa. So kapag ano, reserve ka lang o ikaw naman. And then natandaan ko pa dumadating pa yung time. So gipicture ko yung mga kaibigan ko. And then hindi ko nila ako sasama. Sasabihin nila sa akin, o sige ngayon naman sumama ka. So parang I grew up in that ano, in that identity na siguro rejected ako. Siguro I am not loved, I am not worthy. And ang dami po talagang beses na I question myself. Dumating na po sa moment, tinitan ko yung sarili ko sa salamin. Tapos sabi ko, siguro ikaw yung problema. Siguro kapag nawala ka na lang dito sa mundo, wala na silang problema. Yun po yung identity ko before when I didn't know Christ.
5: Mm-hmm. Grabe, no? Pero thank you for bravely sharing that, Krisha. At I'm sure hindi lang ikaw din yung dumadanas sa ganyan. Pero we praise God dahil ito, you are able to share this story. At ngayon, nandito ka. Diba? Ginagamit ka ng Panginoon to be a living testimony na kahit nandun ka sa ganun situation, kaya kang i-restore at bigyan ng purpose ng Panginoon. At yun nga, no, napapag-usapan natin yung about identity crisis. At syempre, yun, hindi lingid sa kaalaman natin na dumaan ka rin sa ganitong phase ng buhay mo. Pero para sa'yo, Krisha, pag sinabing identity crisis, ano ba talaga ibig sabihin ito? At paano malalaman kung yung isang tao ay hindi lang confused or parang hindi lang sila naguguluhan, kundi parang dumadaan talaga sila sa identity crisis?
6: Siguro po when we are starting doing things na alam nating mali. Siguro po kapag dumating na tayo sa time na we are doing that because alam natin na yun lang kasing ginagawa ng karamihan. Kunwari, ay ito yung trending. Gagawin ko to. So, dun po pumapasok yung identity crisis na gumagawa ka kasi nakikita mong ginagawa ng iba. At the same time po, yung hindi ka lang naguguluhan. Kasi, ayun nga po, kapag naguguluhan kasi tayo, parang sakto na po kasi naguguluhan sa identity crisis. Pero yung identity crisis, ito na po yung time na you are doing things. That is, alam mo na hindi ikaw yun. You are doing things na may masasabi sa'yo na hindi ikaw yan na. Kasi you are doing that based on what other people says about you. For me, yun po yung pagkakaiba nun.
4: Talagang ganun pala, no? Siyempre tayo, aminin natin, may phase sa life natin that we even question kung sino ba talaga, ano ba yung value mo as a person, sino ka ba talaga. Pero syempre, lahat ng mga ito, Christian, no, may pinagmumulan, may root cause. Sa tingin mo, saan ba nagsisimula yung identity crisis? Ano-ano yung mga factors na nakaka-apekto nito? Lalo na ikaw, sa personal journey mo before you knew Christ.
6: Okay, so for me po, first is yung environment po sa bahay. So, di ba po, naniniwala tayo na ang unang ano talaga nila paaralan ng mga bata ay ang tahanan. So kung ano po yung natutunan natin, nakuha natin sa bahay, yun po talaga yung tatatak sa mga bata. Especially po, ang mga bata po, nandun sila sa phase na they are just adapting. Ano man yung nakikita nila, yun po talaga yung gagawin nila. Ano man yung naririnig nila, yun talaga po yung paniniwalaan nila. So unang factor po dun is yung community sa bahay. Ano yung nangyayari inside the house? Kasi I met a lot of people, may mga moment nga po may kinakausap akong tao, and grabe yung identity ng tao na to na sobrang strong and firm, na parang hindi dumaan sa identity crisis, and then yung tao na nag-share lang na parang, ah, kasi ito kasi kami, ganito kami pinalaki. I didn't feel yung unloved, hindi ko na feel yung rejected, ganyan. So, based on my experience din, dahil nga po, I grew up into the family kasi na hindi Christian, so we grew up na parang ganun lagi, away sa bahay, laging, ano po, sasabihan ka ng hindi maganda, unting mali mo lang, yun na yung i-define sa'yo, na wala kang kwenta and such. So, napaka-powerful po talaga ng meron sa bahay. So, I encourage talaga all the parents, ano po, lalo na yung mga magkakapatid, na talagang maging kind po tayo sa isa't isa, lalo na po sa words, kasi yun po yung paniniwalaan. Siguro po pangalawa na factor is yung surroundings, yung mundong hinagagawan po natin. Kasi yun nga kagaya na sinabi ko po kanina, kapag kung ano yung nakita mo na ginagawa ng iba, na pwede pala, lalo na pag madami, gagawin mo na. Kaya po talaga hindi lahat ng trending kailangan gawin. So yun po talaga yung nakita ko ng mga factors. Siguro po yung pangatlo is lack of knowledge po talaga about kay God. Mm-hmm. Kasi si Lord po ang source of our identity. So kapag hindi po natin kilala kung sino po yung naglikha sa atin, malabo po kung saan ba tayo nilikha.
4: Thank you, Kalisha. Kasi totoo yung sinabi mo, minsan talaga, sa loob, eto, madalas talaga to, sa loob ng tahanan nagsisimula, di ba? Sabi nga yung formative years natin as a person, sa loob ng tahanan nagsisimula. And it defines who you are as a kid, no? At syempre, yung mga external factors, eto na yung mga kaibigan natin, mga nakakasalamuhan natin. Pero ikaw, thank you kasi pinakita mo kung sino ka, di ba, sa loob ng tahanan, ano yung pagkapalaki sa'yo. At syempre, ito rin yung naka-apekto sa atin bilang isang individual kung sino tayo ngayon. Ikaw, Krisha, gusto kong ipunto yung tanong ko dito na gaano kabigat na lumaki ka sa ganoong klaseng setup ng pamilya?
6: Okay po, pengi pong tissue, dahil joke lang po niya. So, siguro po, napakalaki po niyang impact since parang I am just finding it. So, wala pa kasi akong source ng love kasi hindi ko pa kilala si Lord. So, I am finding love to my family. And siguro po, sobrang naging laki niya ng impact sa akin kasi dumadating yung times na paano ba ako maniniwala na ito ako kung ang surroundings ko, iba yung pinaparamdam. Kasi di ba may mga makikita naman po talaga tayong quotes, di ba, na you are love, you are value, di ba, napakadami na po yun sa social media. Pero ang hirap niya paniwalaan, lalo na kung iba naman yung nakikita mo. Lalo na kung iba naman yung nararamdaman mo. So dumadating po ako sa times na imagine niyo po yun na ganun ang nangyayari inside the school and outside the school, ganun pa yung nangyayari.
4: Yeah.
6: Kaya not knowing po, dumating na ako sa moment na gusto ko na lang talagang mawala in life. Kasi parang, siguro ako lang yung problema. Pag nasa bahay ako, ako yung problema. Pag nasa labas naman ako, ako yung problema. Saan ako lulugar? So, yun po, sobrang bigat niya na to the point na parang, wala ka ng hope na talagang ever-never po, I see myself sa salamin. Talagang I see rejected, I see trash, na parang, ito ka nga siguro. Siguro tama sila. I start agreeing what others taste about me po.
5: Pero eto with those experiences, Krisha, no, ano yung naging turning point? Naging turning point ng buhay mo? Paano yung ginawang parang plot twist ng Panginoon? Kasi sabi mo, parang ganito yung tingin mo sa sarili mo dahil sa environment or upbringing na kinalakihan mo. Pero ano yung ginawa ng Panginoon na turning point sa buhay mo?
6: Wow, amazing. Siguro po, ito talaga yung pinaka-best and exciting part in my life na I knew the Lord because ito po yung nagpa-change, nagpa-shift ng buhay ko po talaga. So, way back po kasi, di ba sabi ko nga po, I grew up na ganun yung environment kasi po, actually, lumaki po akong squatter area. So, basically, I got involved nung early age pa lang po ako into a different kind of things. Like parang, normal siguro to kasi ginagawa ng lahat. Dumating na nga po sa time na parang bata, edad pa lang ako, mga elementary, I start doing cigarette. Kasi nakikita ko pong ginagawa ng karamihan. So I tried it. And then, opo, tapos dumating na sa time na ano talaga na I start doing joining fraternity. Kala mo, laki ng katawan, no? Hindi po kasi dun sa kinabibilangan ko pong place. Dun kapag wala kang fraternity, parang lagi kang kawawa kasi syempre laging riot. So dumating po sa moment na I joined and then kasi I want to be in, I want to fit in. And then dumating na lang sa time na dinimolish na po yung bahay namin doon kasi nga gagawin daw SM. So dumating po yung moment na napunta na po ako ng Cavite. And here po in Cavite, I met someone na nag-share lang about gospel, ganyan. Eh, ako po dati, dahil mahilig po ako ng K-pop, eh, Korean church po, yun. So, sabi, taga, may ano, sa so, taga, may Koreano doon. So, sabi, may Koreano, sige, gusto ko na pumunta. So, pumunta po ako. And I really felt yung, ano po, yung presence ni God na hindi ko alam ba't ako umiiyak. I just felt na parang, ito yung time na nagamdaman kong may umayakap sa akin. And, po ba, little, ano, nagsimula po yung journey ko nun kay Lord, pero nakita ko po na hindi pala porket nasa church ka na kay Jesus ka na. Kasi nung time po na yun, even though I am in the church, I start doing things pa rin. Like, I start doing drinking alcohol. Dumating po ako, yun nga po, dahil po, ako po ay, ano, sa identity crisis, may moment po na yung mga tropa ko po nung high school, tinuguan po nila ako to do bad finger. Sabi nila sa akin, okay, just do it. Ay, ano mo, erase mo yung hand mo, alisin mo to. May mga ganun pa silang tura. Sabi nila sa akin, okay lang yan kahit Christian ka na. Saglit lang naman to, umag-inom tayo. So dahil na hindi ko alam yung identity ko, alam ko lang na wala, nasa church lang ako, hindi ko pa talaga na-encounter si Lord. I start doing things, not until nung pandemic po. Nung pandemic po, imagine niyo po yung grade 7 hanggang pandemic, Christian na po ako. But I start living. Kaya po, alam niyo, even po yung Christian, all the Christians out there, huwag ka mapanghinaan kung ikaw mismo nakakaranas ka ng identity crisis. Kasi baka ito na yung inihintay sa'yo ni Lord to really encounter you personally. Na hindi lang nasa church ka, kundi you really decided to allow Jesus to enter into your life. Kasi nung moment po na yun na po yung turning point in my life. Pandemic po ito. Meron po akong ka-mutual relationship. Tapos, nalaman ko na may hinatid siyang iba. Then, parang ako, umuwi po akong mag-isa. So, nung gawin po na yun, I just cried out to God kasi alam ko, kilala ko naman na si Lord. But, kasi pinag-testify po kasi sa akin. Sabi niya, you know what? God set me free from anger. Tapos, when I see that person, but parang hindi siya nagagalit. Before po kasi yung tao na yun, masiko mo lang eh, talagang nakagano na yung ano. Pero sinabi niya, pinalaya siya ni Lord, bakit kahit anong gawin mo, hindi na siya nagagalit. Available ba talaga yung Lord? So I start, imagine niyo po ito ha, nasa room pa lang po ako nito, madaling araw. Sabi ko kay Lord, Lord, kung ginawa mo yung kalayaan sa kanya, kung available sa akin, sige nga Lord, gawin niyo din po. Kasi pagod na ako. That's the time that I really surrender my life to the Lord. Naging honest ako kay Lord. Minsan po pala, no, in order kay ang Diyos maging Diyos sa atin, kailangan natin maging tao sa Kanya. Minsan po kasi isip po natin, di ba, na we need to be perfect in front of God. Na Lord, nag-church ako kanina. Okay ako, Lord. May mga ganun tayo, ano, di ba? Or kaya naman, Lord, ano, siguro pag mag-pray ako, baka kailangan kabisado ko. O kailangan siguro magpasikat ko kay Lord. Heavenly Father, yung English talaga. Pero hindi eh. Magiging buhay lang si Lord kapag naging totoo ka sa Kanya. Magiging totoo siya sa'yo pag naging totoo ka. And that's the time na naging totoo po ako kay Lord. Sabi ko, Lord, pagod na po ako. Lord, ayoko na, Panginoon, na paulit-ulit yung cycle. Ko. Kasi imagine niyo po yung struggle sa pag-aaral kasi nag-strip into pandemic. Struggle po sa relationship ko. Struggle pa po sa bahay kasi po before po, nawalan po doon ng work ang both parents ko. So lahat po kami nag-aaral. And we don't know saan kami kukuha ng pang-araw-araw po buhay na yun. So struggle pa sa bahay. So sobrang bigat na po. And that the time, sabi ko, Lord, I surrender. Ikaw na po ang bahala. And by the grace of God po, yung mga part po ng revival, pinadala po sila ni Lord. So, nagulat po ako kasi after that prayer, ilang days lang, nagulat po ako nagkaroon ng revival na retreat sa Cavite. So, I joined into that. Tapos alam niyo po ba, ang amazing po nung moment na yun, I felt that first time na may inner healing. Yung parang nagsasalita siya, may pinamay nag-pray sa akin. Tapos nung nagpa-pray po yung tao na yun, parang kinukwento niya yung buhay ko. Sabi ko, ha? Paano niya nalaman? Hindi ko naman to kilala. Sabi niya sa akin, Lord, set her free from every lust, from every alcohol addiction, from every identity crisis. Lahat na po ng mga bagay na struggle ko, sinasabi niya, sabi ko, grabe Lord, buhay ka talaga. And that's the time po na naramdaman ko po yung pag-shake ng katawan kasi akala ko dati binabayaran po yung mga ganun eh. Yung natutumba. Opo, akala ko dati binabayaran kasi sabi ko, bakit ganun? Totoo ba na mag-shake ka? Pero nung time po na yun, I really felt that thing. And after that, nagkaroon po talaga ng change in my life. Mm-hmm. Na parang that's the time, alam niyo po yung Miss Precious One, doon po siya galing. Kasi parang sabi ni Lord in me nung time na yun. Kaya nga po, praise God, kasi sumunod po kayo kay Lord, nag-follow po kayo to reach me out. Kasi actually, that's the purpose of this page, to really bring the identity of the people that they are precious to God. Kaya po nung time po kasi na na-encounter ko si Lord, pinalaya ako ni Lord, yun po yung moment na naramdaman ko po na I am precious. Imagine niyo po yun, no? Simula bata hanggang senior high school, hindi niya nararamdaman na mahalaga siya. Pero sinabi ni Lord, you are love. You are precious and valuable to me. And that's the time po naramdaman ko yung yakap ni Lord. Na parang, ah okay, hindi ko kailangan mag-compete. Ah okay, I just need to be his daughter and that's all. So after that po, continuous po, hindi po siya one-time event. Ano po, nung time lang po na yun, nag-revive lang ako, parang nabuhayan. Pero yung pagbabago talaga eh, little by little. Mm-hmm. So yun po yung turning point in my life.
5: Mm-hmm. Grabe. Mm-hmm. What a powerful testimony.
4: Correct, correct. And thank you, Krisha, kasi naging vulnerable ka mm-hmm. sa harap ng Panginoon na talaga you don't need to be perfect para tulungan ka ng Panginoon. Ang kinakailangan niya, ikaw, sabi mo nga, need mong magpakatao para makilala mo yung pagka-Diyos niya. Mm-hmm. You will never experience the goodness of God if you will never ask help, diba, sa kanya. Yes. At siya lang yung makakatulong sa atin. Kaya kaagapay, tulad po ng kwento ni Krisha, God can help you if you're willing to ask for help sa Panginoon natin. Kasi siya lang po ang kayang tumulong sa'yo. At ngayon naman, Krisha, no, eto naman, nasa social media world na tayo. Talaga namang lahat na ata may Facebook,
5: kahit
4: may Instagram.
5: Kahit baby pa lang, di ba?
4: Oo, totoo yan. Mm-hmm. So, sa social media generation natin ngayon, paano naapektuhan ng like, followers, comparison, at validation yung identity ng kabataan? Because aminin natin, para bang bawat content na pinapost, kailangan makagarner ng views, di ba? Ng shares, ng engagements.
6: Okay po. So, nakaka-apekto po siya kasi nga, ang alam natin, di ba, parang feel natin, di ba, tinatawag tayo lahat to be a vlogger. Parang may ganun pong ano ngayon eh, sa generation ngayon eh, na parang siguro I am called to be a vlogger, tapos kapag hindi ka nag-boom, parang ano, bakit siya nag-boom, bakit ako hindi? So, siguro po kasi, yun nga po, social media po talaga is evident na talaga in our generation. Uh-huh. So siguro po, we just need to think na hindi lahat na nakikita mo sa social. Kasi alam niyo po, a lot of people in the social media may look happy, but deep inside, they are not. Uh-huh. Diba po, kasi nakikita uh-huh. lang natin yung highlight. Pero alam niyo po, ang mas nagmamatter, yung everyday mo, yung everyday story mo, not just your highlight. Yes. So you don't need to compete in their reels, in their highlights, just to fit in. Kasi you are valuable just you are. Kung sino ka man, valuable ka na kayo, hindi mo na, alam niyo po, ang likes, hindi na po yan mag-a-add ng value mo. Mm-hmm. Kumbaga parang hindi po siya yung addition kasi you are already valuable. So, yes. Ano na lang siya, bonus na lang po siya kung may mag-likes man sa'yo, may mag-follow man sa'yo, may mag-comment man. Kasi at the end of the day po, iiwan din naman po natin yung mundo. Diba sabi nga po sa Santiago 4:14, our life here on earth is like a vapor, hamog, mm-hmm. na nandito, mm-hmm. tapos mamaya wala lang din. So, mm-hmm. parang wala lang din, matatapos lang din yan na at the end of the day, wala ka namang madadalang likes. Hindi naman pagdating mo ng heaven, bakit kita papasokin ng heaven? Lord, dinami kong likes. Lord, dinami kong followers. Hindi naman. Mm-hmm. Kasi ang final say po natin si Lord, not your likes, shares, and social media.
5: Amen. Uh-oh. Totoo, no? Talagang ang identity natin ay naka-anchor sa ating Panginoon higit sa lahat, di ba? Hindi magmamatter yung dami ng followers mo, dami ng likes mo na nakuha dito sa mundo, di ba? At yun nga, no, ito, para sa mga kaagape at listener natin na kailangan nilang, like, baka may kailangan silang tignan or kailangan nilang mag-heart check, ano ba yung kailangan nilang bantayan na senyales na baka yung identity nila ay naka-anchor na sa, yun, sa mga na-mention mo, no, doon sa likes, doon sa approval ng tao, or sa opinion ng ibang tao, kaysa doon sa truth na nagmumula sa Panginoon? Ano yung kailangan nilang bantayan?
6: Ano yan, kapag mas binavalue na natin kung ano yung sasabihin ng iba kaysa sa sasabihin ni Lord. Kasi pwedeng dumating sa moment, I will do this decision, tapos ang reason, kasi nandun tayo sa reason, bakit mo siya gagawin? And let's check, bakit ko nga pa ito gagawin? Ipi-please ko ba si Lord? Or gusto, may gusto lang akong patunayan? Mm-hmm. Or dahil ito yung ginagawa ng karamihan. Kasi ganun po in decision making or in everything, bakit ko siya gagawin? Bakit ko siya ipapursue? Bakit ko siya sasabihin? Dahil lang ba trending siya? Or dahil hindi yun yung sinasabi sa akin? Kasi alam niyo po, mag-i-start yun, let's do a heart check, na baka ang dami nang sinasabi sa atin ni Lord. Kasi may conviction po ang Holy Spirit. Kasi di ba, a lot of us ang alam natin, baka yun ay konsensya natin.
5: Mm.
6: Di ba yun yung alam natin ay konsensya, na parang, ano, ba't ko naman ito gagawin? Bakit parang may kumukumano sa puso ko? That's the Holy Spirit po kasi na nagsasabi sa atin na stop pleasing people. Kasi the more mapapagod po tayo, alam niyo po, you cannot please a person. Mapapagod ka.
4: Yeah.
6: Kasi maaaring ayon, papalakpakan kanila. Diba, nakita po natin yan sa mga content creators. Diba, may mga moment na they are, fame. Sikat sila, pinapalakpakan sila ng tao. Pero pag isang mali mo lang, ang dami na agad bash. Mm-hmm. Nagbago din agad yung mga tao. Ganun po talaga tayong mga tao. Nagbabago po tayo. Kaya if we will depend our identity on what other will say, magbabago po yun eh. Kunwari, kung ngayon po, ito nga po yung illustration na nakikita ko, napakahalaga kung saan ka nakakapit. Kasi for example, kung saan ka nakakapit, kapag nawala yun, mawawala ka din. Kunwari, nakakapit po tayo sa gustong sabihin ng tao, kapag po ang tao hindi ka na pinalakpakan, babagsak ka. Kapag ang tao hindi ka na kinukomplement, babagsak ka. Pero kapag nakakapit ka sa hindi, nawawala, hindi natitinag. Sabi po ni Jesus, di ba, na I am the first and the last. Kung doon tayo nakakapit kay Jesus, ano man yung mangyari, palakpakan ka man o hindi, sabihan ka man ng hindi maganda o sabihan ka ng maganda, you are still firm in your identity because you know and nakakapit ka kay Lord. So, yun.
4: Amen. Mm-hmm. Amen. Napakaganda, no? Kaya ang tanong ko sa mga kaagapay natin, ngayon ba, ano ba yung kinakapitan mo? Ano yung pinangahawakan mo? Kasi kung nakabase tayo dun sa mga, kung sa possessions natin, sa influence, sa power, paano kaagapay one day mawala yan? That thing will not define who you are sa person. Kaya ang ganda rin ng kanta ng papuri no, yung angkla, 'di ba? Saan ka ba nakaangkla? Dapat sa Panginoon. Kaya ngayon no, Krisha, 'di ba kapag hindi malinaw yung identity ng isang tao, sa tingin mo paano ba naaapektuhan ito yung kanyang decision, lalo na yung relationship din niya sa ibang tao, yung confidence niya, 'di ba? At direction niya sa buhay.
6: Siguro po, i-target ko yung sa confidence. Kasi may dumating po sa time nung hindi ko pa po kilala si Lord. Hindi po ako matok. Hindi po talaga ako madaldal. Mahihiyain po ako. Hindi lang po halaga, alata ang mga kaagap. So, noong time po na high school ako, like, magsasalita lang po sa una. Nanginginig po talaga ako. Kaya sa mga nakaka-experience din po na na-experience ko na parang you have a social anxiety, baka ang kailangan lang makita mo yung identity mo kay Lord. Kasi nung time po na yun, ang dami kong iniisip eh. Ito po kasi yun, yung maa-apektuhan yung confidence mo pag hindi mo alam yung identity mo. Kasi ang maiisip mo niyan, anong sasabihin ng tao sa akin? Paano pag nag-fail ako? Paano pag hindi nila ako nagustuhan? We are depending our lahat ng gagawin natin on what may people say about us. Tapos, ito pa, kapag tayo po ay nag-fail, nababawasan yung identity natin. Ah, okay, na-fail ako. Failure talaga ako. So, we are depending our identity on that. So, dumating po yung moment na nakilala ko po ang Panginoon. Nagulat po ako kasi, bakit parang may ibang nilagay sa akin si Lord na kaya kong magsalita sa harap ng maraming tao. And alam niyo po ba, after po nung time na naka-experience po ako ng deliverance, nagkaroon po kami ng street preaching na gumagamit ng megaphone. That's the first time na I stand up to many people na hindi ko po kilala.
4: Wow.
6: And start preaching the word of God after I knew and encountered the Lord Jesus Christ. And ito pa po yung paano apekto yung identity crisis, identity natin sa confidence natin. Dumating po yung moment dahil I just knew it in my mind na I am loved, I am valued by the Lord. May mga moment pa din hindi mo may iwasan yung tao maparamdam sa'yo na hindi ka mahalaga. Totoo po yan. Even Christian, yung mga kasama mo, may mga moment talaga na mag-feel man sila talaga na maparamdam sa'yo. Kasi may mga ganun time, hello, hindi ako sinama. Hello, bakit hindi ako tinanong? Hindi, may mga ganun moment. Pag may identity crisis ka, may isip mo agad niyan, baka hindi ako mahalaga. O baka maapit lang po yung mga tao sa paligid nyo. Alam nyo pa, dumating po yung moment na hindi ko po alam ang identity ko. Dumating ako sa time na hindi ako pinansin ng mga kaibigan ko sa church.
4: Mm.
6: Tapos, naisip ko, sabi ko, oh, siguro galit sila sa akin. Siguro di talaga umalaga. Kasi I don't know my identity yet. Mm-hmm. Tapos nagulat po ako nung time na nag-open up ako sa kanila. Parang ano lang siya, normal days lang namin. Tapos nagkwentuhan din, napa-open ako. Siguro, uy, nung nakaraon, hindi yung pinansin, galit kayo sa akin or ano, ganyan. Ano ba, mahalo ba ako? Nilalao lang ako pa. Sabi nila, huh? Wala naman. Eh kasi di ba, mga may ginagawa tayo. Tapos hindi na para pansinin muna kasi nga, ang dami nating para gawin. Tapos doon ko na-realize, ah, okay. Tumatakbo lang pala talaga siya sa isip ko. Kasi yun yung alam ko. Ito po yung ang ganda po nito. May nabasa po ako na a lie that is 1,000 times repeated becomes our truth. Kapag po pala yung kasinungalingan, lagi nating inulit-ulit in our mind, it will become truth for you. Kasi yun yung lagi mong pinapaniwalaan.
7: Yes.
6: Ako na time po na yun, pinapaniwalaan ko lagi, I am rejected, I am not worthy sa ibang mga tao. Tuloy dahil nga pumunta ka sa community, eh kahit hindi naman yun yung pinaparamdam nila sa iyo, yun yung naramdaman mo kasi may identity crisis ka. Kaya po nung time po, nung little by little, I just knew kung sino po ako kay Lord. Doon ko nakita, ah, okay. May mga times pala talaga na yun man yung nararamdaman mo sa tao, pero hindi pala yung pinaparamdam nila sa'yo. Kasi iba-iba po tayong tao. May mga nonchalant, may mga expressive talaga. So kung hindi mo alam yung identity mo, masusweed ka po talaga sa different characters ng people. Eh. So yun po siya.
5: Grabe, no? Totoo yun. Doon mo makikita yung kahalagahan ng sinabi ni Krisha, kung ano yung ini-inject mo talaga sa isip mo. Kumbaga, kung hindi mo pinifilter yung mga bagay na inaalaw mo or yun, yung mga lies of the enemy, yan talaga yung magiging parang paniniwala mo eh. Pero yun nga, that's the rule of God's word din, no? Na talagang dapat talaga mas maging ano tayo eh, ibabad natin yung sarili natin sa salita niya.
7: Yes.
5: Kasi doon natin malalaman kung ano ba yung totoo? Ano ba yung identity talaga natin? Na kanino ba talaga tayo? At yun, isa yun sa mga bagay na makakatulong sa atin para ma-restore yung identity natin, 'di ba? At hindi tayo magbabase sa sinasabi ng ibang tao, kundi doon tayo magbabase sa kung ano sinasabi ng Lord, 'di ba? Pero ito nga Krisha, no, para sa mga kaagapay natin na nandoon sa season ng buhay nila na hindi nga nila alam yung identity nila, ano ba yung purpose ng buhay nila, paano sila magsisimula i-restore yung kanilang identity? At ano yung first step para sa isang taong gustong makilala kung sino talaga sila? Yun.
6: Wow. So for all those people na nandyan ka sa identity crisis, you don't know your purpose, I just want to tell that your life has a value. Kasi yun po yung minsan yun yung nararamdaman natin. And I really felt you. Nararamdaman kita na, ah, okay, baka kasi wala talaga akong purpose. Baka kasi hindi talaga ako mahalaga. Kasi yun nga yung sinasabi ng iba. Pero this is the time. Ito na po yung pwede mong gawin. Una, come to your Creator, which is the Lord Jesus Christ. That's the first step na pwede niyo pong gawin. Kasi alam niyo po ba, kahit ang dami nating gawin, pero kung di mo naman kilala yung Creator mo, kumbaga parang ganito lang. In order po na ang Tumblr po na ito ay maayos, kailangan dalhin ko to sa may-ari ng Tumblr o sa gawaan talaga ng Tumblr. Pero kung itong Tumblr na to pinunta ko sa gawaan ng sasakyan, hindi po nila yung maayos. Maayos ang nila yan, kunwari. Pero hindi yan ayos eh. May mga ganun din tayong times. Minsan kasi, feel natin, pag pinunta ko to maayos ako. As siguro, when I achieve this achievement, okay na yung identity ko. May mapapatulog, may patutulogan ako. As siguro, kapag narinig ko to sa tao na to na ine-expect ko masabi niya sa akin, baka mahalaga na ako. Pero no, you know what? The only one who can fix you is the one that created you. And yun po ay ang Panginoong Jesus. Alam niyo po ba, the Lord is just waiting. Kita ni Lord na pagod ka ng maghanap. Kita ni Lord na pagod ka ng maghabol sa achievement, maghabol sa sasabihin ng tao, pagod ka na laging i-please yung tao. This is the right time. Go to the one that value you. Go to the one that loves you so much. And alam niyo po ba, sabi po sa John 14, sa John 14:6, Jesus answered, I am the way. If you want a way to know your purpose, Jesus is the only way. So, paano yung practical step? Sabihin niyo lang po, Lord, I accept you in my life. Lord, I acknowledge you as my creator. Pumasok ka, Panginoong Jesus, bilang Diyos ko at tagapagligtas ko. Sabihin mo sa akin kung sino ako. Alam niyo po, it's not bad to ask question kay God. It's not bad to be true and ask prayer. Sabi nga po, di ba ni Jesus in Matthew 7:7, ask and it will be given to you. Baka ang tagal ng gustong ibigay ni Lord, hindi mo lang hinihingi. Baka ang tagal na gustong i-anak, Lord, hindi mo lang iniaanak. Kumbaga parang alam niyo po yun, pag naka-subscribe ka sa premium, pero hindi mo naman ginagamit yung pang-premium, wala lang din. Ngayon po, pwede po tayong pumasok. Pwede ka pong lumapit kay Lord. Alam niyo po, sabi nga sa Revelation, the Lord is knocking. And everyone who opens their heart, makikiupo daw po siyang kasama natin. And just come to God, Lord, sino ba talaga ako? Lord, ano po yung purpose ko? Bakit ako nabubuhay? And then God will say it to you, God will reveal it to you. Pangalawa po na practical step na pwede po natin makuha is go to a community that values you. So punta ka po sa community na nakakatulong sa'yo, especially yung mga Christian community po, yung mga churches, kasi they are the one that can, ano yung calling mo. Alam niyo po ba dati, wala din naman akong purpose. Pero nung napunta ako church, sabi ko, bakit nilagay ko sa worship leading? Sabi ko ganun. Hindi naman masyado maganda yung boses ko. But unti-unti, dun ko na-realize, ah, okay, dito ako nilagay ni Lord. So if you want to know, parang ganun lang din po, di ba, sa school, pag pinapunta natin yung mga anak natin sa school, dun sila matututo kung ano ba yung gusto nilang maging in the near future. Same thing din po. Available po yung community, yung church. You can come to the church, ano po, and then, through the church, God will use it to really reveal your calling. Thirdly po is, and lastly, the Word of God. You know what po, ang Word of God sobrang nandito na po lahat. Kumbaga manual. Di ba po, pagbibili po tayo sa mga kaagapay natin dyan, pagbibili po tayo ng bagong refrigerator or bagong mga washing machine, di ba po? May mga manual, paano gagamitin? Step 1, step 2. Ganun din po sa Bible. Alam niyo po yung Bible, complete package na. Andiyan na lahat, babasahin mo na lang. Andiyan na lahat kung sino ka ba. Andiyan na lahat kung ano ba sinasabi ni Lord tungkol sa'yo. Andiyan na lahat kung ano yung mga dapat at hindi mo po dapat gawin. So I encourage everyone to read their Bibles. Ano po, kahit one chapter a day. Ano po, hindi siya boring. Kung baga kung ayaw mo muna magbasa, then makinig ka sa YouTube. Available po ang audio Bible. Kung ikaw ay busy, available din po ang audio Bible. So first po, come to your Creator. Second, go to the community. And lastly po, read the Bible kasi the truth will set us free and that is the Word of God po.
4: Amen. Napakagandang reminder para sa mga kaagapay natin. Talagang ito yung step-by-step process na para ma-restore yung ating identity. At tandaan mo mga kaagapay, talagang si God lang ang makakapag-fix sa'yo because He is your creator. Siya ang gumawa sa'yo. He know every detail of yours, yes. Kaagapay. Kaya wala kang maitatago sa Kanya. Kaya kahit anumang madilim na nakaraan mo, eh, kaya niyang paliwanagin. Ano man yung maruming nakaraan mo, kaya niyang linisin. Kaya para sa'yo kaagapay, diba? Ang ganda na sinabi ni Christian, tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Pero ito sa journey mo, Christian, no? Sa experience mo, paano mo nakita na unti-unti kang binago ng Lord from the way you saw yourself before to how you see yourself now, diba? Ano ba yung mga changes na yan?
6: Apo. So siguro po, dun ko nakita yung pagiging stillness sa pagsunod kay Lord. Kasi actually po, di ba may mga ganung moment na, ulo ako kailang tinanggap po si Lord, sunod-sunod ang problema. Naranasan niyo po ba yun? Parang, anong tinanggap po si Lord? Bakit parang ang dami ng problems in my life? Pero you know what po, kasi ginagamit yun ni Lord as a process to build and to mold you. Dumating po ako sa time na nag-cry po ako, sabi ko, sa isang tao na kausap ko, bakit ganun? Parang halos lahat ng problema nararanasan ko. And bigla sabi ng tao na yun, baka kaya pinagdadaanan mo yun kasi pinapatatag ka through that situation para mas makilala mo pa kung sino ka. Baka kaya pinagdadaanan mo yun kasi it will become your story. And dun ko po yun nakita na kapag nanatili ka kay Lord kahit mahirap na, He will make you to be more like Him every single day of our life. Kaya napakahalaga po, no, na mag-aabide tayo kay Lord. Kasi yun po yung nakita ko eh, yung pag-aabide kay Lord. Kasi sabi po sa John 15, pag once we abide, we will bear fruit. Kung ikaw ay nakapanatili, magbubunga ka. So kung gusto mong magbunga ng identity, gusto mong magbunga ng boldness, ng confidence, then just continue to be still kay Lord kahit ang daming mga problema, kahit parang ang daming mga mali. Alam niyo po, dumating yung time na after I knew the Lord, okay na, na-revive na po ako noon. Pero nung dumating yung mga ilang months, nagkaroon po kami ng problem na financially. Tapos dumating pa ako sa moment na lagi ko po na-refer sa mga ka-community ko yung parang hindi ako laging dinong. Tapos I just ask God, sabi ko, Lord, bakit ganun? Bakit kapag sila, okay naman, but sa akin, parang lagi mo ako pinag-iisa. And doon ko nakita na, ah, okay, kasi gusto ni Lord, maging okay muna ako nang mag-isa ako para hindi ko ulit hanapin yung identity ko sa kanila. Baka kasi dumating yung time, nakadepende na ako kapag pinapansin nila ako, mahalaga ako, pag hindi, hindi na. So, ang dami pong beses na ginaganon talaga po ako ni Lord, pinupunta niya ako sa mga moment na mag-isa lang ako, may mga moment na parang ako po ay talagang failure. Pero kasi tinuturoan ako ni Lord nung time na yun to really not depend on what my situation is. Pangatlawa po na nakita ko noon, yung mga times na dinadaan ka ni Lord sa mga akala mo hindi mo kaya. Kasi kaya kanya diyan dinadaan para sa susunod, alam mong kaya mo. Kasi may mga ganun po tayong times, ay, siguro hindi ako para dyan, hindi ko yan itatry. Baka hinihintay lang ni Lord mag-step out ka para makita mo kaya mo talaga. Kasi may mga ganun pong moment eh, na you will not see it unless you will step on it, kagaya po ni Peter. Di ba po si Peter, kagaya po ni Peter.

0: Totoo yung sinabi mo, Krisha, yung transformation na binibigay sa atin ng Lord, hindi siya overnight thing na kapag tinanggap mo si Lord, magbabago ka na real quick. Hindi, proseso po siya. And sometimes, yung pagbabago na yun, may mga kasamang challenges. And doon sa challenges na yun, mas doon tayo tumatatag, di ba?
1: Amen. Kaya naman, Krisha, para sa mga kaagapay natin, mga listeners at viewers natin na patuloy na nagtatanong, sino ba talaga ako? Ano yung message of hope na gusto mong iwan sa kanila today?
2: Okay po. So to all those people who are watching this, I just know na hindi man kita nakikita pero God sees you already. So what will ano po yung i-share ko po sa inyo is that unang-una doon, you are not defined by your past. Today po, you can start. You can start again. Maybe ang dami po mga nangyari lately. Maybe po nung bata ka, ang dami mong trauma, ang dami mga past situation, past traumas, past painful events that happened in your life. This is the right time to let it go and start moving forward. Kasi alam niyo po, sabi po sa Bible in Isaiah, God is the God of new thing. Sabi ni Lord, don't see, I will do new thing. The Lord wants to do new thing in your life. All you just need to do is just allow the Lord to do it. So gusto ko pong sabihin sa inyo, pwede kang magsimula. May fresh start kay Lord. So kung yung past mo hindi maganda, kung dati addicted ka, drug addict ka, kung dati you felt rejected, kung dati trauma ka, namolest siya ka, or ano man yung mga bagay na pagdaanan mo before, let it go. You are not that thing. Hindi ikaw yon. Hindi ka yung past mo. And ngayon, gusto ni Lord, ibigyan ka ng bagong suotin. Ano po? Ng bagong kasuotan that you are His child. So ito po yung pwede nating panghawakan na you are His child and a daughter of God. And that will be your best identity in this world. Kasi alam niyo po, kagaya po, may napakinggan nga po ako na isang quote, sabi doon, na you are not a worship leader. You are a daughter singing to your father. Sabi ko, paano? Kasi kapag we are, yung identity natin is kung ano yung title natin, yung title po pala nawawala. Pero the one thing na hindi mawawala is yung pagiging anak mo.
0: Yes.
2: Yung pagiging anak mo kay Lord. Kasi yung title, pwedeng at the end, di ba po, mawala din yung boses mo kasi tumanda ka na. Di ba, hindi ka na pastors or yung pag-work mo, pagiging teacher mo, pagiging engineer, pwedeng may katapusan yan. Yung title mo is you are a child of God. And last thing is that you are already valuable. Kung may mga moment man na hindi mo na-feel na valuable ka, I just want here to say na valuable ka, precious ka kay Lord. Napakalaki po, alam niyo po, napakalaki ng plano ni Lord in your life. Kung hindi mo lang alam kung napakalaki ng pinaper para sa inyo ng Panginoon. Alam niyo po ba, dumating ako sa time na sabi ko, kung umistab pala ako dati, hindi ko makikita kung ano yung meron ngayon. So I just want to encourage each and every one of us, do not stop, do not quit, do not give up. Napakalaki pa at napakadami pang magandang bagay ang inihanda ng Panginoon para sa iyo. Yun lang po.
0: Amen. Napakaganda. At yan yung label na napakagandang ikabit sa atin, ang pagiging anak ng ating Heavenly Father, di ba? Lahat ng titles, lahat ng honorifics mawawala eh, pero yung label being His sons and daughters, nariyan yan sa'yo kaagapay at sana panghawakan mo yan. At marireceive mo yan kapag tinanggap mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. So, as we conclude our discussion sa pagkakataong to, Krisha, i-share mo naman sa amin, saan ka ba pwedeng makontakt ng ating mga listeners and viewers? Ano ba yung mga socials mo? And of course, invite mo rin sila sa church, baka may malapit sa iyo dyan.
2: Wow, sige po. So first po muna is, gusto kong sabihin sa inyo mga kaagapay, continue to watch this radio. Sobrang blessing po nito na nai-encourage tayo, napapaalalahanan tayo. And how you can contact me is, I have a page po, and yun po yung His Precious One. So yung logo po niya is yung violet diamond, okay? So you can contact me there, and also po you can contact me in a page of the Beloved, so you can chat that page. And sa mga malapit po sa Talisay, sa Tagaytay, yung mga branches din po kasi kami na Revival Love, but the main po ng church is sa Lipa. So if you are near po sa Lipa, you can come there sa P. Torres and let's see each other there. So yun po.
0: Once again, Krisha, maraming maraming salamat sa
2: Thank you so much
0: pagkakataon
1: po.
0: na
1: Thank you so
0: makasama
1: much.
0: ka

0: namin sa ating program. And we really appreciate you, diba? Alam mo kaagapay, kapag yung identity po natin ay naka-anchor sa achievements, sa opinion ng ibang tao, o sa social media, madali po tayong mawawala. Pero kapag ang identity mo ay naka-anchor sa ating Panginoong Jesus, may peace at security tayong hindi kayang nakawin ng anumang circumstances. Kaya, reminder sa bawat isa, there is Christ in crisis.
1: Amen. At talagang dapat natin tandaan kaagapay, no, na hindi tayo dinedefine ng ating past or ng ating mga failure or kung ano man yung sinasabi ng mundo sa atin. Dahil ang tunay nating identity ay nagsisimula sa kung ano ang sinabi ng Diyos, na ikaw ay loved, you are forgiven, and meron siyang magandang purpose para sa iyong buhay. Kaya naman kaagapay, we hope na marami po kayong takeaway sa ating napag-usapan with Krisha. Once again, maraming salamat, Krisha, at maraming salamat din sa mga umagapay sa atin sa broadcast, sa ating production technicians, gayon din sa ating RTV team, maging sa ating Bukawi Transmitter Site team. Thank you so much po sa inyong assistance. Muli, ito po si Absili Ferrer Tabua.
0: At syempre, ako naman po ang inyong companion, kay El Garcia. Maraming salamat po sa pagsama sa amin sa programang Laging May Kwentong Hit. Ito po ang Legit. Bye!
1: Bye.
0: God bless kaagapay. Happy Sunday!
2: Legit!
3: Kabataan naman ang hihirin.
2: Legit!
3: Usapang from the real source. Legit!
2: Mga kwentong hit. This is it. Legit!
4: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
5: What's up, everybody, and welcome aboard to another brand new edition of Against the Flow, the podcast with me, Jordan. And today, I'm very excited kasi meron tayong isang bisita na makakasama. I only heard about him recently, but I do know he's very famous out there. Vlogger, influencer. And I heard it once said na stop making stupid people famous. And buti na lang, this person is a follower of the Lord na. And another quick background. So my friends, sina Jericho, sina Ruther, started posting about this guy. And he's basically crying, I think, in a car and talking about, you know, how the Lord has spoken to him through the Bible. And he's now a changed man. So I tried to figure out how can I get connected so I could guest him here. And what do you know? Only 4 days later, here he is. So without further ado, ito na po. Please welcome si Manoy.
6: Hello, yes, hello po.
5: What's up, Manoy?
6: Nice meeting po yung Mac Pastor Jordan.
5: And how do I address your name? I mean, you're known as Manoy, but your name?
6: It's okay na, kahit Manoy na lang po.
5: People call you Manoy.
6: Yes po.
5: But when you're at the house?
6: Manoy pa rin po.
5: Manoy pa rin? Yes. Talaga? Okay, we'll go with Manoy. But Manoy is now also a man of God.
6: Nice.
5: So, good job. I mean, praise God for that. I mean, I love it when famous people suddenly encounter the Lord.
6: Yes.
5: So would you mind, for those of you out there like me, if you don't know much about this guy, you could look him up. Just search Manoy. Isa lang naman yung Manoy sa socials na, ano ba? Ano ba ang tawag sa content mo, bro?
6: Parang dark humor.
5: Dark humor.
6: Dark humor content.
5: Okay.
6: And doon po nakilala. No? So may mga skits ako na out of this world. So may mga jokes ako doon na parang hindi siya kaaya-aya. No? Talagang dark humor siya.
5: Okay.
6: No? So yun yung way ko. Pero talagang binago po yun. No? Binago yung thinking ko na yun.
5: So and, now is it light humor?
6: Ano pa rin. Comedian pa din. May comedy skit pa rin, pero this time siguro, gagawin ko na siyang mas kalugod-lugod sa Diyos, no?
5: Wow.
6: Yung talagang mas tama sa mata ng Diyos, no? So, yun okay. Po yung talagang pinupush ko na iniiwasan ko na para din ano, may bago sa ano, sa makita yung mga followers ko, no.
5: Mm-hmm.
6: Na hindi lang talaga para po kung kalokohan tayo, no. Talagang sa blessing ni Lord, pwede rin tayo maging blessing sa iba talaga, no. So, yun po yung pinupush ko, yung wino-workout ko din na hindi naman tatanggalin ni Lord sa akin yung pagiging komedyante, no. Parang aayusin niya lang.
5: Mm-hmm.
6: Yun, so yun po. Talagang naayos ko na po yung contents ko ngayon.
5: That's my theory when it comes to music, actually. I shared it on an episode sa past dito sa podcast. Na sa tingin ko, kung ang kasalanan ay hindi pumasok sa mundo, will we still have these awesome bands like Metallica, even, you know, AC/DC,
6: yes,
5: Ozzy Osbourne? Will we still have these guys? And my thinking is like this. Yes, it's gonna be them with that skill, with that angst, yung pagiging astig nila, minus yung mga mura, bastos,
6: yes,
5: droga. Pero, syempre, you don't listen to music naman and go, oh, I don't like this song kasi walang drugs. Parang gano'n. Music is, you know, powerful in itself as a form kahit nga walang lyrics eh. Pero how much more kapag yan ginamit sa Lord sa purpose niya. Ay nako, I have to introduce you to my friend named Pastor Ruther. Kasi yon talagang comedian yon. And we talk a lot about comedy stuff. But anyways, let's rewind back, Manoy. When did this start? I mean, when did you start posting and then...
6: Kasi this past few weeks po, ay ano, talagang nakakakita na ako ng ano, ng mga Bible verses, yung mga content creators na nag-share ng gospel. So, yun, natatambayan ko. Tapos, unti-unti, parang nai-realize ko, parang tama sila. Parang okay, parang ayun yung lagi ko nakikita sa feeds ko. So, tapos, yung wife ko kasi, ano siya, almost mag-uwanyang na siya sa church. Mm-hmm. Eh, lagi niya ako pinipilit na mag-church. Sabi ko, ayoko dyan. Ayoko dyan kasi parang daw bagay dyan eh. Ayoko talagang parang tinatamad ako. Sabi ko, wag na, ayaw mo na ako. Kung ayaw ko mag-church, pabayaan mo na ako. So yung pala, pinagpipray nila ako.
5: Nakaw.
6: Pinagpipray nila ako kasama yun. Yung mga ano nila, ka-cell group. Tapos parang, nung Saturday, kasi pagka, ano po eh, pag madaling araw, mga 12 a.m. hanggang 3, yun, so parang dun pumapasok mga creative ideas ko sa content eh. Pero nung time na yon, yung Saturday, iba po yung pumapasok sa isip ko. Parang gusto ko mag-charge bukas. ano pa nangyari sa akin daw makapag-isip ng content? Ang gusto ko lang, mag-charge ako bukas. So yun, tapos nagulat yung wife ko. Pinabukasan, maaga ako nagising kasi talagang late ako magising eh. Sabi ko, ano, sama ako magsimba. Nagulat siya, oh.
5: Ano sabi niya? May sakit ka ba?
6: Sabi niya, talaga ba? Parang ano, parang nakakaan lang, pinipilit ka ta ngayon, parang kusan loob. So yun, tuwan-tuwa po siya. Yun, and then nag-charge kami. Tapos, ayun, tinakay ko. Parang yung, sa idea ko, gusto kong gumawa ng content about naman sa gospel.
5: Mm-hmm.
6: So yung ano doon, yung topic doon sa church nung Sunday na yon. So inano ko din, shinare ko din. So, sinabi ko din doon sa video, yung first video ko ng Sunday na yon, yung topic doon. And then, yun, shinare ko. Tapos, positive yung comments.
5: Mm-hmm.
6: Sabi ko, okay, parang okay ah. Parang ano, akala ko kasi, ang thinking ko noon, talagang ibabash ako ng tao kasi miskilala nila ako sa ano eh, sa pagiging, ano eh, tag dito, loko-loko, mga yeah. Contents na ganun. Tapos, nagulat sila ng Sunday, nagpost ako ng ganun. Sabi pa nga nila, ano, unfollow na to, tumitino na. Tapos, ayun, sabi ko, sige nga, try ko pa isang Sunday.
5: Mm-hmm.
6: Nag-try ulit ako na gano. Tapos, yun na, ganun ulit yung shinare ko. Yung topic nung Sunday, shinare ko nung sa video na yon. Tapos, pinost ko sa Facebook. Tapos, bumila ako ng Bible. Tapos, yun, nag-try ako magbasa dun sa may... Inuna ko yung sa Book of John. Yun, nag-try ako ng basa. Tapos, pero, di ba, ang sabi po nila is mag-pray bago mag... Ano, ginawa ko po yun. Sabi ko, Lord, etong mababasa ko, sana maintindihan ko. No, so yun, tas halong daw na nagbabasa ako. Parang ano, bigla akong di ko alam eh, parang bigla akong umiyak, 'di ba? Bigla akong umiyak doon sa Bible verse na 'yon kasi nakakamdam ako ng ano talaga ng takot. Halo-halo na po yung emotion ko, halo ng takot tsaka yung ano, talaga yung pero feel na feel ko po talaga yung presence ni Lord doon na parang pinaintindi niya sa akin, niyakap niya ako na may promise siya sa atin.
5: Mm-hmm.
6: So, yun po. Tapos simula na dun, talagang umiyak ako. Actually, putol yung video na yun eh. Kasi ang tagal ko umiyak nun, almost 10 minutes yung video na yun. Kinat ko lang yung iba. Kasi ang pakit ko umiyak. Sabi ko, ayun, in-edit ko lang. Sabi, inano ko lang ng konti.
5: Pero before that, do you usually cry or iyakin ka ba?
6: Sa ano po talaga, ayokong magpakita ng ano, ng talaga malambot po talaga yung puso ko eh. Pero hindi ako nagpapakita ng emosyon. Kahit sa mga videos ko, kahit sa bahay, hindi nila ako nakikita kong umiiyak. Talaga magkukulong ako sa kabakto kung nalulungkot ako.
5: So that's really new. Actually, may nag-comment doon sa photo natin na sabi niya, uy, si Manoy. Tapos sabi niya, akala daw niya nung una, prank lang yun. Diba? And that would have, you know, that would have been a great prank. Sobrang dark naman nun. Pag gano'n na, what if, ano, nagpa-prank na pala si Manoy. Pero ang tagal na, no? 2 weeks, parang ilang weeks na ba?
6: Mga 1 week pa lang.
5: One week pa lang, oh. Tingnan mo. Tapos, yeah, you can't fake this stuff eh. Pero, it's weird at the same time. Kasi nga, parang imagine niyo si Joker ng Batman. Di ba? Napaka-dark and of course, and then all of a sudden, spitting Bible verses. And you're like, okay, is he joking us? Anytime now, the punchline is coming. Pero I know about yours eh. Kasi nga, parang you know, you can't act this. It's either that or magaling ka na actor. Nag-acting ka ba? Let's investigate. Did you do any acting in the past?
6: Hindi po.
5: Okay.
6: Hindi po. Tsaka naghihintay nga sila ng plot twist eh. Hinihintay nila may plot twist to sa dulo. Pero wala. Seryoso po pala talaga yun. So, ayun, talagang totoo po yun. Totoo yung iyak ko dun. Tsaka, gusto ko i-share kasi para ano. Kasi baka mamaya, pag kinuwento ko, umiyak ako sa Bible. Baka mamaya sabihin nila, weh, hindi nga. Asan yung poop? So, talagang binidyo ko yung sarili ko nun. Gusto ko ipakita sa inyo ito yung bakit ako na umiiyak ngayon. Bakit ano nangyayari sa akin? Nagbasa lang naman ako ng Bible, ba't ako umiiyak? So, yun din yung gusto kong i-share sa kanila. Yung experience ko ba na, kasi first time ko yun eh. Sa buong buhay ko, di ko naman na-experience yun eh. Umiiyak ako sa ibang bagay. Pero yung umiiyak ka dahil nagbasa ka lang, iba yun, kakaiba yun sa akin, di ba? So, yun po talagang, ano at sobrang positive yung talaga mga naging comments. Akala ko talagang nagdadalawang isip pa nga ako i-post yun eh. Kasi sabi ko, parang ano, hindi ako to ah.
5: Hindi ka talaga ngayon, binago ka ng Lord.
6: Oo, parang talagang awayin na ako ng mga followers ko na ito ah. Pero pinost ko pa din po, no?
5: Ang tanong, kasi he's now close to 1 million on the socials, on Facebook. I looked you up. I did a little bit, just a little bit. I say I don't want to look up too much on you because I want to ask you up front and learn. Para may content tayo na maayos dito. Pero napansin mo ba nabawas ba or followers or engagement? What do you think happened the past week? Wala pa.
6: Ang ano po talagang buhos yung biyaya sa akin. Talagang akala ko mababawasan ako ng ano ng ano followers pero talagang nadagdagan po eh pang
5: nadagdagan pa.
6: Before pang almost mga 10K, almost 10K pataas yung nadagdag po sa aking followers, no. So sabi ko nga po, may post ako doon na ano, na unang natatakot ako magbago ng ano, ng post, ng content, so mag-share ng gospel. Kasi iniisip ko, babatuhin ako ng bash. Pero si Lord talaga mabait eh. Ang binato niya po sa akin yung mga believers, no, yes. Yung mga nagko-comments ng positive, talagang pinupo siya, cheer up, chine-cheer up nila ako. Manoy, tuloy mo yan, nandito kami, kasama mo kami sa laban na to.
5: Just so you know, may mga Pharisees and Sadducees, hindi natin kasama yun, ano? Yun yung mga religious na nagbabash naman, ay hindi, di totoo yan, paano naging Christian yan, ano, may totoo, may umanggada. Anyways, so that's the thing eh, parang, if I were to ask you naman, handa ka mawalan ng followers if, you know, that means following Jesus.
6: Yes po. Ngayon, talagang ano, push na ako, no? Kahit mawalan ako ng followers. Kasi yung Facebook page ko po is, ano na rin naman, tawag dito, marami na binigay sa akin, no? Kumbaga, kumita na ako doon. Diba? So, ang thinking ko ngayon, why not ibalik ko naman kay Lord, no? Gamitin naman yung platform ko to glorify yung blessings niya, no? Yung pagmamahal niya sa akin. So, ayun talaga yung pinupush ko talaga yung platform ko na yun. Gusto ko din ano, gamitin ni Lord, no, para yung na-experience ko na parang binigay sa akin peace tsaka love. Gusto ko din ma-experience nung ibang mga tao no na nakakanood sa akin. Kasi before parang ano eh, talagang kakaiba ako, mayabang ako, 'di ba? Panay ako, flex. Sabi ko nga ngayon ko nga lang po na-realize habang nagde-drive ako dati, talagang ano, mayabang ako, panay ako, flex ng mga nabibili ko, kung na magpupundar ko, meron akong ganito. Para ano, para ma-prove sa iba na parang talagang mas angat ako sa kanila. Pero mali pala yon. Kasi parang ang tinatanim mo sa tao doon, ano, hate. Diba? Parang yung hate, yung parang, ikaw pa magiging dahilan, bakit nadadown sila eh? Kasi makukumpara nila yung sarili nila sa'yo eh. So, pangit pala ganun. Kahit sabihin kong tama yung ano, yung mindset ko na para ma-motivate sila, hindi pa rin kasi yung ibang tao, hindi naman ganun yung thinking eh. No, so parang ang tinatanim ko pa sa kanila, mainis sila sa akin, ma-hate, parang ako pa yung dahilan para dumumoy yung puso nila. Pero pagka ang pinlex mo pala is yung ano, grace ni Lord, no, yung kung paano ka binago. So ang parang ang nakikita ng tao sa iyo, hope, no, yung pag-asa. No, parang ayun yung tinatanim mo ngayon sa tao na ay pwede pala yun, dati ganyan ako, mayabang ako eh. Panay-flex din ako, parang bastos din ako sa mga comment, ay sa mga contents, tapos pwede pa pala, may chance pa pala magbago. No, so gagayahin din nila yung ginawa ko na parang lumapit ako sa, kay Lord para talagang mabago yung ano, no, yung puso ko tsaka yung mindset ko. So ayun, ngayon ko lang din na realize, and thank God na ganun na po yung ano ko, no, yung mindset ko tsaka yung puso ko na ano, tawag dito, na magbigay din ng pag-asa sa iba, na kaya tayong baguhin ng Diyos, no, basta lumapit lang tayo sa kanya.
5: Yung kasama namin kagabi si Bamboo, nga sabi nga niya, natuwa nga daw siya sa iyo dahil once upon a time mayroon kang content na nakabike ka lang, tapos sabi mo makakabili ka rin ng sasakyan.
6: Opo.
5: And now you have it. So parang yan, he was just talking about that you once upon a time made content like that. And then bigla ako naalala yung isa pang content creator na kinainisan ng internet world like a month ago, yung dahil sabi niya, if you're still not this rich by this age, parang gano'n. Yung parang dinidescribe na dapat ganito ka. And then, dami ni call out sa kanya eh. So, anyways, ikaw, as a content creator, you grew up with, I mean, as dumadami yung views, as dumadami yung followers, dumadami din yung bashing. Right? So, what are some of the mean things that you've heard? Na naalala mo na, well, wag naman yung filtered, ano.
6: Yung pinaka-worst po, no. Siguro, ngayon, ang pinaka, ano, mga natatanggap po ngayon, talagang parang, ano eh, parang kini-question yung faith ko eh, no. Parang
5: okay,
6: ini-insulto nila yung faith ko na, wala, ano lang yan, sa umpisa lang yan.
5: No? Tama na yan.
6: Oo, pagpapanggap lang yan, content lang yan, for the views, para sa pera. Hindi po, kasi, kung akong halang din po talaga yung, ano, sabi ko sa testimony ko, kung ako lang din talaga yung masusunod, hindi ko nagagawin to kasi talagang mas maraming pera po sa kalokohan. No? Mag-ano ka lang, mag-video ka lang ng ano, mga scripted na pranks o mga kabastusan. No? Mas dark humor, mas tatangkalikin ng tao yun, mas malaki pera. Diba? So, ayun po, talagang ano, iba na po talaga yung nasusunod ngayon eh. Talagang gusto ko na rin po talaga sundin si Lord. No?
5: Tama. Si Kuya Jobert, have you met him?
6: Ngayon po parang nag-comment siya sa ano, sa Facebook page ko. Tapos nagka-chat kami sa Viber, pero hindi pa masyado.
5: He's a friend then, pero he started off then with some dark humor. I mean, simple lang yung, 'di ba, yung nagmura siya sa chicheria and
6: opo, mga classic niya.
5: And then yan, ano ba, ayun, sa basketball. Pero look at him now. I mean, I'm so proud of that guy. Shout out, Kuya. And when you get back to the Philippines, we'll guest him here or maybe do a Zoom soon. Pero Kuya Jobert is also an OG, yes, content po, creator, comedian.
6: Yes po.
5: Pero you see how God has transformed him. And if you ever catch one of his shows na pwede siya mag-share ng testimony niya, grabe. Because hindi naman nawala yung pagiging funny niya.
6: Mm-mm.
5: He still found a way to be funny without using the dark elements. And for me, that's what makes a great comedian. We talk about it all the time, yung mga Christian ko friends na comedian din, na parang, you know, you're a great comedian kapag hindi mo kailangan gumamit ng bastos,
6: mm-mm,
5: or ng mura. Because these things, well, it's very common na. And then people, of course, may shock value pa rin siya. Pero, you know, if you're really gonna be a pure comedian, hindi ka aasa sa mga ganun. But at the same time, if you think about it, bro, you have made people laugh, right? Pero ang tingin ko nga ngayon, now God is using you to not give them laugh, but joy,
6: yes,
5: in Him. Because yes, laughing, wala naman tumatawa sa atin ang tuloy-tuloy lang ni tumitigil. Eh. Once you stop laughing, you're like, huh, now what? Diba? I mean, you can't laugh enough to have a changed life. So when you have this joy in the Lord na, which you're trying to spread out na, yan na magbabago ng buhay natin.
6: Amen.
5: Walang nanonood ng noontime show paglabas. Uy, kanina addict ako eh. Paglabas ko, hindi na ako tumitira. Di ba? Pero how much kaya pag kinonekta mo yung pagiging content creator mo sa creator mo?
6: Tama eh.
5: Yung sanib, yung pagsanib mo. I mean, God created you for that, with that creativity. At nakita mo naman, bro, yung nagamit mo yun apart from Him. So how much more kapag nilink mo yun sa kanya, parang,
6: yes, po.
5: Ano yun eh, parang Dr. Xavier na kinonect doon sa parang octopus. Anyways, I'm getting ahead of myself. Let's get to know Manoy here a little more, no? So you, actually, main question to you kanina was, when did this start? Pero ang galing dahil you started it with, when did your faith journey start, ano? My question was, when did the content creating start? I mean, ano ba yung pinaka first video mo na nag-viral? Because, like I said, I'm clueless. Sorry.
6: Okay po. Ano, nag-start ako mga ano po eh, mga pandemic days kasi.
5: Okay, not too long. I was thinking matagal na rin.
6: Po, pandemic days. Siyempre, eh, walang magawa sa bahay. Nagtry ako mag-vlog. And mahirap po mag-vlog noon kasi, ano eh, kinakapa ako pa eh. Talagang nag-isip ako ng mga contents noon. Madami akong trial and error. Kumbaga, parang marami akong tinatry na contents. And then, doon ako yung pinaka-niche ko, yung sa may ano nga, yung parang conversation skit na mga ano relatable contents. Yun, so nag-start ako dun sa mga tindahan. Yung bumibili ako, tapos susuklihan ako ng candy. Ganun, tapos ang babayad ko, candy din. Mga ganung videos. No, so, tapos nag-viral ako po dun sa mga ano delivery contents ko. No, yung nag-deliver ako ng parcel, tapos magreklamo ako. No, parang ganun yung ano ko, yung vibes ko nun eh. So parang reklamador na delivery boy. Yun. So maraming natuwa doon hanggang sa nag-expo ako sa ano sa mga TV shows, no, sa Bubble Gang, yun nag-expo ako doon. And yun, nagtuloy-tuloy na po. Pero along the way na nagbo-vlog ako, pumipera na, kumikita na. Ayun, parang unti-unti na rin nagbabago yung character ko, no. So yung pera po pala is talaga nakakapagbago din ng ano ng ugali ng tao, no.
5: So dumating din for the good, yeah, no.
6: So dumating din sa
5: pagkakanta pera para magkumanta ang ugali mo.
6: Opo.
5: Wala namang ganun.
6: Talagang ano, talagang ayun, minsan na-tempt din ako na mag-promote ng ano ng mga kasino. So nag-promote din po ng mga kasino, eh. Nagkapera ako doon pero
5: mga sabungan, opo, and
6: talagang
5: online
6: ano,
5: gaming.
6: Yung pera po na yon is talagang babaguhin ka kasi galing naman sa ano eh, sa masama eh. So yun, dahil doon sa pera na yon, nagkaroon pa ako ng mga kasalanan. Diba? So, ayun din yung inano ko dati. Parang sobrang stress po ako kasi kahit may pera ako, hindi ako masaya. Kahit ano, malaki yung kita ko, hindi ako masaya. Parang naghahanap ako ng kulang. Yun nga po yung sabi ko sa testimony. Parang naghahanap ako ng peace. Naiingit nga ako dun sa mga ano eh. Yung mga taong ano lang, yung hindi naman karangyaan yung buhay, pero sobrang peaceful nila. Alam mo yun, yung parang wala silang stress. Ako pa, nagtataka ako nun. Bakit ang dami kong... May pera naman ako, may platform ako, may fanbase ako, pero bakit parang kulang, parang hindi ako masaya. Parang lagi akong tuliro, alam mo yun, stress. Tapos hinahanap ko yung peaceful talaga, ano, yung peaceful sa puso ko. Umaattend pa nga po ako ng mga ano, ng mga spiritual healing, yung mga ceremony, mga ganun, yung parang ano, parang magte-take kayo ng mga something ano, kung ano-ano para lang ma-feel good kayo. Alam mo yun, yung parang dun, pwede ko banggitin yan.
5: Alin? Brand?
6: mga nagtitake po kami ng mga ano, parang sa mga ceremony na yun, magsushrooms kayo.
5: Ah, okay.
6: Para,
5: ay, oo. Grabe kailangan. So even marijuana is one of those things,
6: yes,
5: that they use to have a spiritual encounter supposedly, ano?
6: Pero wala pong kwenta yon. Bumibili pa ako ng mga crystals, crystal for protection, crystal for peace. Wala ang kwenta yung lahat, talagang, wala rin, nabigay sa akin, parang ano lang, parang naging high lang ako doon, parang
5: scam.
6: Parang naging illusion lang ako,
5: sandaling ano, parang temporary. It's more of ano eh, parang ang tawag ng anesthesia.
6: Yes po.
5: Then it is a medicine. I mean, it's not like you're in pain and yeah, you get anesthesia, pero hindi nawawala yung pain.
6: Yes,
5: binigyan ka lang ng pang-numb. And you know who you're reminding me of? Some celebrities na ang patotoo, ganun. Kasi kahapon, when I was preaching at church, I shared how God encounters us different places.
6: Yes, po.
5: Talagang merong mga karamihan na sa mga camp, ikaw James, sa camp ka, yung mga ganun, big gatherings, revival, big events, tapos may speaker. And yet, on the other end, may nakilala din ako ng mga artista in the past na, like what you're saying, ang daming gigs, ang daming projects, daming pera, daming babae, daming lahat. Pero pag mag-isa na lang sa kwarto, parang empty.
6: Yes po, yes po.
5: And that's when this person encountered God na parang, and then it reminded me of another thing, which I think it's Jim Carrey who's said to have said, I wish everybody will experience having a lot of money, or just so you can experience then na it's not what will buy happiness. Something like
6: tama,
5: that.
6: Tama.
5: Ano? And then another thing that, dami ko na alala, sorry ha, dito sa Against the Flow, we were perfect rhythm actually. And I don't know why, but we used to have Nisha Dark Humor skits like that. Yung parang ginagawa mo din. Meron kami, I wish I could find the file. Meron kaming drama skit dito na piniplay noon. Hindi ko nakakalimutan yun. Merong bumibili. Pagbilang po. Tapos sabi niya, ano po yun? Pagbilang nga po ng piece. Tapos binigyan siya ng piece. Ayoko nito. Temporary na ito. Hindi tumatagal. Tapos pasok yung Bible verse.
6: Nice.
5: Yung Bible verse. The peace that I give you, sabi ni Jesus, is not like the world. Yung binibigay ng world, walang kwenta yan. Okay. Pero yung peace ko, yan ang talagang legit.
6: Tama po, tama.
5: Di ba? Siguro we should do a 2.0 of that skit using Manoy.
6: Yes,
5: or maybe he can make.
6: Alam mo,
5: marami akong mga ideas para sa iyo. Kasi ano ako eh, frustrated comedian. Alam nyo ba yan? ngayon, naging dad jokes na lang ako. Pero siguro, pwede ko itong iba to sa mga friends ko. Si Naruto, binabato ko ng mga jokes.
6: Pwede po,
5: sige,
6: pwede
5: kayo
6: po,
5: na lang mag-deliver nito. Ayun. So anyways, So you started only 5 years ago and already so many. So when did you realize na, uy, ano na pala to? Viral na ako or sikat na ako? Or when did that come? After a certain video ba? Or may nagpa-picture? Or may nagbigay sa'yo ng malaking pera?
6: Kapag ano po, yun, tulad nun, yung marami na po nagpapa-picture pag lumalabas ako. Tapos, nababayaran na ako. So, nagsiset na ako ng rate ko, sarili kong rate. So,
5: ito, magkano po ito?
6: Hindi.
5: The joke lang. By the way, for the record, this is not a paid...
6: Yes po, yes po.
5: Yeah. So, di ba, sa mga content creator, this is not a paid food. Pero binigay sa kanya yun, libre yun. Pero thank you, Manoy. I mean, we can't afford you eh. So, buti na lang, we're friends na. So, you were saying...
6: So, yun po. Dun ko na-realize na, uy, okay ah, parang... Dahil sa mga vlogs ko, parang ano, nagagamit ko na to, natuturn ko na into cash. No, so, nagagamit ko ng mga skills ko, yung skits ko, para magkaroon ng pera. No? So, dun na-figure ko na, parang sikat na ako. No? Parang value na yung pangalan ko, may value na parang ganun. Pero, wala rin. kahit sobrang mahal ng ano mo, kahit sobrang mahal na rate mo, or ikaw yung pinaka-highest paid na content creator, kung... Talagang wala kang peace tsaka yung love sa puso mo, talagang maliligaw ka eh.
5: Mm-hmm.
6: Talagang maghahanap ka din talaga ng mga kung ano-anong bagay, no, para lang pasayahin yung sarili mo. Talagang parang mamumudmud ka sa kasalanan.
5: Mm-hmm.
6: Parang ganun. So thank God na inalis ako ni God sa ganun, no. Talagang parang ang sabi ko nga, parang hindi aksidente lahat eh. Kasi nung youth ako, parang mga 16 to 17 years old ako, talagang naging active din ako sa church.
5: So parang so may background ka din pala.
6: Opo, sa Christian church.
5: May tanim 'yun.
6: So ayun po, yun nga po na-realize ko, talagang may tanim po talaga 'yun. So hindi sayang yung pag-aano ko pag-church ko nung dati nung bata ako. So may tanim po talaga. So walang sayang talaga sa sa mga binabato, sa mga naririnig nating mga gospel, mga Bible verse, no, may tanim po talaga 'yun. And then ngayon, talagang parang ngayon ko lang na-realize na align lahat eh. 'Di ba? Parang from yung nagde-deliver ako ng parcel yun sa content ko. Ngayon, nagde-deliver na ako ng gospel. Parang ganun, no? Talagang naka-align.
5: Deliver of good news.
6: So may mga inaalaw si Lord na nangyari sa buhay ko to realize na may mali din ako, no? Parang inaalaw niya na, okay, sige, parang magawa mo yung kasalanan mo yan para ikaw din makarealize na mali yan, na huwag ka dyan. No, so, marami akong mga nasamahan na circle of friends na nilayo ko doon ni Lord, no, para dito ako mapunta. No,
5: sa mga friends na to.
6: Opo. So, yun. Sobrang thankful talaga. Sobrang galing ni Lord. Sobrang galing ni Lord, no.
5: He is. He's truly good. I mean, ang sinashare mo yun, ang mga naalala ko din, yung mga komedyante na sobrang ang daming napatawa na tao, pero namatay sila. You know, I think back to comedians like Chris Farley. growing up. I loved watching his food movies, his sketches. Pero namatay siya, yung pagkamatay niya napaka-dark pa. He died in his vomit. You know, he was overdosed. And then what else? Robin Williams. Can you imagine, you know, these famous comedians, clowns, whatever, daming napatawa, pero in the end, hindi nila mapatawa yung sarili, yung sarili nila. Okay. Hindi nila mabigyan ng sarili ng joy. And I think the Lord rescued you from that. Na parang you were headed there in that dark hole, dark humor ka, and everybody, bentang-benta ka, but you can't fool yourself eh. Parang, okay, benta to sa inyo, but really, what it is getting me is beneficial, benefit for money, pero for my soul, it's not doing anything.
6: Opo, opo.
5: And my guest this week, hopefully matuloy si Berwin, I hate to give out his story already, pero the last time we guested him, he was faced with that decision kung siya ay magpapatuloy siya showbiz ng mataba, di ba? Or magbagong buhay na siya sa Lord at napapayat siya, pero yung mga gigs niya kukunti talaga. Opo. Kasi yun ang gusto nila sa kanya, yung mataba na siya. Pero na-realize niya, yung mga kasabay niya, mga namatay na dahil unhealthy. Kaya tingin niya siya ngayon, fit na fit. Talagang buti na lang. Kasi for his family, for the Lord, di ba? But, yeah, you were saying then, praise God, you've been to church when you were young. And so, yun nga, parang minsan, late bloomer tayo. Minsan, may tinatanim sa Lord, at ikaw, umaalis ka doon, pero pinabalik ka rin.
6: Opo, tama.
5: Babalik ka rin. And he'll take you back, like the prodigal son story. It doesn't matter what you did. So ngayon, sino ba yung naglagay ng caption na dati, ikaw ba yun, yung may puro mura? Yan, parang nakalimutan ko na yung you're using words.
6: Opo, tagline.
5: Tagline.
6: Na ginagamit ko sa auto ko ng mga comedy skits ko.
5: How long ago was this? 2 weeks ago?
6: Almost years.
5: Years na din. Okay, tumigil ka na rin ng ganun.
6: Simula po nung nagtitrending na ako, yun na po yung gamit kong tagline, yung medyo dark na tagline. So ngayon, binago ko na po, no? Pinaritan ko na ng Bible verse.
5: Okay, Bible bars. So, pag ganito, people can always go back to your old content. Some people, they would erase it. But some people naman will keep it there. So you could also see where I came from or the change or what happened. Yes, there's a story, kumbaga, na you don't have to delete it. Kasi may nakilala akong din noon na binago ng Lord. And then talagang binura niya din yung lahat ng ano niya, ng past, ng mga ano. Pero malay ba natin, it's a part of your story of grace. Ang mahalaga, hindi ka na yun ngayon.
6: Yes, po. Yes,
5: you may not be the person that you want to be yet, but you are definitely not the person that you used to be.
6: Yes,
5: you know,
6: bro.
5: And that's the grace of God. And so, in this journey of yours, nahirapan ka ba mag-quit, mag-pagmura? Ano pa ba yung mga bagay na sa tingin mo inalista Lord ng buhay mo na dating gawin?
6: Ngayon, nahirapan pa rin ako mag-adjust, pero sa tulong po ni Lord, talagang nakakayanan naman. Ngayon, yung pagmura. So, unti-unti, nawawala na rin, parang hindi, pagka nakapagmura ka, yung hindi na lang nasasadya, parang ganun.
5: Konting tira.
6: Na-sleep lang, parang ganun. Pero sa bahay po, talagang malaki na yung changes, no? So, sobrang peaceful na sa bahay namin. Talagang, before, parang konting pagkakamali lang ng anak ko, napapagalitan ko, naaaway ko yung asawa ko. Pero ngayon, talagang sobrang thank God talaga, kasi parang ang haba na ng pasyensya ko, parang hindi mo na ako kayang inisin.
5: Mm-hmm.
6: Parang ganun. Sobrang kakaiba. Talagang aramdam din po yan ng asawa ko, no, na talagang iba ka na, parang hindi ka na tinotoyo. Ang ganun.
5: Iba na yung toyo.
6: Opo. So,
5: Christian na toyo. Parang,
6: yun po.
5: So you have how many kids now? I mean, how old are they?
6: Yung panganay ko, 7 years old po.
5: Mm-hmm.
6: Tapos
5: pareho tayo.
6: Yung baby ko, 10 months. Mm. 10 months. Yun.
5: Congratulations. And you've been married how long na din?
6: Hindi ba?
5: Okay, mag-uusap tayo. I know a guy, no? Okay, basta. Libre lang yun.
6: Kasi pwede sabihin.
5: Oh.
6: May plano na ako to surprise na mag-engage ako sa sa misis ko. Pero
5: magpo-propose po siya sa ano. Then don't worry, I'll cut that part. Palaban natin, makalimutan kung i-cut out. So, on this day, magpo-propose siya.
6: Paano, ngayong week, no? Ngayong week, i-ano ko yun. I-plano ko. Kasi medyo kinakaba, no? First time ko yun. Eh, parang,
5: ay, tapos na yung air to. Pag nag-engage na sila pag ano.
6: Apo, yun. So, yun, may mga plano akong ganun. Kasi parang gusto ko na rin po itama. Kasi that's dati great. Parang, dati parang di ako ready.
5: No, that's amazing. That's kudos to you. I mean, when you don't, there's no shame to that kasi nga parang gusto nyo nga itama, you wanna make things right.
6: Yes po.
5: And that's why ako pa nagkakasal ako kahit apat yung last week, apat nang anak. Tagal na nila pero sabi ko sa nila congratulations pa rin because other people will be like forget it, ganun din naman, pero hindi siya ganun din sa mata ng Diyos.
6: Yes
5: eh.
6: Po, tama.
5: So gusto natin itama nga and God will bless the union even better if we do it His way rather than the way of the world.
6: Yes po. Yes,
5: now going back to the bad words, I can totally relate with you. Ako naman English yung mura ko. F this, F that, F. Pero I went from F words to faith words.
6: Nice.
5: You know? Talagang, I always tell my students, pagdating sa pagmumura, it's not the mura that's actually wrong or bad. It's your heart that's kind of in bad shape. Kaya siya lumalabas sa iyong bibig.
6: Tama po.
5: So, pag nililinis ng Lord ang puso mo, ayan, hindi na kung ano nung hugot ang lumalabas. Kasi sa taas ka na humugot ng lakas. Di ba?
6: Yes, amen, amen.
5: So, napaparapayala ako dito. Anyways, congratulations. I'm really so happy and proud of what you've become. And I only just met you, ano? I feel like I know him for a long time na. And it's amazing how quick yung na-connect tayo. Oh, if I may share real quick. Tapos na ako mag-share. Then, if I may share, nakita ko lang kasi siya nung lalabas sa wall ko. And I said, okay, what is this about? A crying guy. Kasi naka-screenshot ka lang. And then,
6: yes po.
5: Meron nga, nag-viral na yung ano lang, pinagkwentuhan ka lang niya. Parang ganun. Pero I haven't seen the video. Basically, he's talking about, yeah, you're crying, ano ba sa tawag sa English? You're bawling. Yan, yung mga tinatamag na words. And soon, my friends started sharing it. Like I said, yung mga Christian friends natin. And I said, I wonder if I could meet Manoy. And then, ang galing. Just like, this is how I became a DJ on the radio. May nakita lang ako sa TV, si JD. And I said, Lord, can I meet that person? Or I hope I can meet that person. And pretty soon, she became my radio mom and like that. So anyways, it's similar to him because all of a sudden, nakita ko siya, uminom ng kape. Doon sa kilala ko na may-ari ng kapian. And that's right next to where his child goes to school. I message him, and then I say, hey, do you know Manoy? Can you connect us? I would love to guest him on the program. And before he can even see, hindi pa niya nasisin yung chat ko sa kanya na i-connect tayo. I see our common friend, si JM, shoutouts to him. And I tell him, you know Manoy? In another kapihan. And then he says, yeah, he's on his way here. And the rest was history. And then I was like, when can you guest? I'm trying to, siguro mahabang schedule ito, busy ito siguro. Aba, sa lahat ng dates na binigay ko, bukas ang pinili. Bukas na bukas.
6: Bukas agad.
5: So talagang, sabi ng Lord, yeah, we need to get you out there. We need to let people know that this guy is a changed, legit man, a legit follower of the Lord. So, no regrets. 1 week pa lang, pero...
6: Wala. No regrets.
5: Are you sure tuloy-tuloy na to?
6: Yes, po.
5: Kasi
6: yes.
5: Hindi ko air to kapag... But I see your life talaga is a really... It's, you, like I said, you can't make up this stuff. Even if you were the best content creator, you know. And that's why hindi na ako nag-hesitate. Sometimes, meron ako mga nag-guess dito. And aaminin ko na I regret later on. Kasi I'm like, bakit ko ginest yun? Hindi naman pala legit or babalik din pala. Pero I see you bro going a long way with this. So, we're nito kami. Mahal ka namin. Oh. So, salamat sa iyong pagbisita.
6: Thank you.
5: Do you have any encouraging words para sa mga Gen Z or millennials na nanonood ngayon? Ano masasabi ni Manoy sa mga followers dyan?
6: Humble yourself lang kay Lord. Kasi ako dati matigas puso ko eh. Ayokong ano eh, ayokong umami. Eh, yung pinakamahirap, ano eh, Pastor, eh, yung umami ka ng kasalanan mo. Mm. Kahit sabi mo sa isip lang, kakausapin mo si Lord, aami ka ng kasalanan. Yun yung pinakamahirap eh. So, pride yun. So, ako, hinambol ko yung sarili ko. Talagang, kinonfess ko lahat, simula maliit hanggang malaki. No, tapos, sumingi talaga ako ng forgiveness. No, parang, ayoko nang balikan kasi parang ano, ang hirap din. Ang hirap din mamuhay ng ganun. No, yung parang paulit-ulit ka sa kasalanan mo. So, kailangan mo lang i-humble talaga yung sarili mo, no, para makuha mo yung pinakang gusto mong peace sa puso mo, no. So, pag naging humble ka kasi parang ano eh, lahat on ano na eh, go with the flow na eh, no. Kahit hindi sa ano, humble ka sa buhay, humble ka sa ibang tao, di ba? So, pag humble ka, talagang papakinggan ka ni Lord eh. Parang sasagutin niya yung ano mo, yung mga tanong mo. Dami kong tanong, Lord, bakit ganito ako? Bakit ano, bakit ganito yung nangyayari sa akin? So, lahat yung sinagot niya. No, yung nag-try akong lumapit talaga sa Lord, yung sincere, pinaka-sincere, talagang biglang boom. Ganun talagang binuhusa sa akin, pinaintindi niya sa akin lahat, marami realization. Marami akong mga tinanggap na pagkakamali ko sa sarili ko na kaya pala ganun ako, kaya pala ganyan ako. Kasi ganito yung ginagawa ko, ganyan yung ano ko. So yun lang, yung pinakang advice ko, humble talaga, be humble, no. Palambuti mo yung puso mo hanggat maaari para pakinggan tayo ni Lord. At makakatulong talaga siya sa pagbabago natin. Kasi kung tayo lang din, magbago tayo, babago ka bukas, hindi mo kaya, hindi natin kaya. Tagal ko na sinabi yun sa sarili ko, bukas magbabago na ako. Sabay maya-maya, gagawa na naman ako kasalanan. Diba? Parang hindi natin kaya na tayo lang eh. Talagang kailangan natin ng tulong ni Lord. No? So yun, talagang humble lang sa lahat ng aspeto ng ano, be
5: so,
6: humble.
5: So ngayon, iba na yung flex mo.
6: Iba na. Wow,
5: si Lord na. The Bible says, if you're gonna boast, flex. You flex the Lord. You yes, boast bro. In the Lord. And we are boasting in the Lord right now. Grabe ang ginawa ng Lord sa buhay niya.
6: Amen.
5: And the Bible says that God opposes the proud, but He gives grace to the humble. So you have received grace. And right now, we want you to receive more grace. Our friends from Red Brand... wants to give you this gift because wow. God loves you, bro. And unboxing tayo.
6: Uy, mailigaw sa cups.
5: Yeah, and God loves you. So, shout out ka naman dyan sa nagbigay niyan and to your family and friends.
6: Uy, big shout out po sa RD Brand.
5: Yeah, Red yes. Brand. Pastor Rodel, thank you so much.
6: Thank you so much po. Napakaganda na ito, no. Mahal ka ng Diyos. Yes, legit, mahal tayo ng Diyos, no. Lahat po tayo, no, kahit anong itsura natin, anong ano natin, kahit sobrang dark ng past natin, no, mahal tayo ng Diyos. Basta lumapit lang tayo sa Kanya. And shoutout sa mga followers ko, no. Sana panoorin nyo to ang gandulo, no. Para, ano, para parehas tayong i-bless ni Lord, no. Ayun, shoutout din sa family ko. Yan, sa wife ko. Yes, I love you.
5: Shoutout kay JM, yung interpreter mo.
6: Yes, shoutout pala sa
5: ano. Kasi akala niya i-Englishin ko lang siya.
6: Sa bagong kaibigan ko, si JM. And sa'yo, ano, Pastor Jordan, no? Yeah. Kahit sobrang iksilan ng pagkikita natin, talagang parang
5: matagal. This is only a start of, you know, yes, many, many things. But thank you so much again to Manoy. Like and subscribe. And of course, yung atin ding Spotify, YouTube, and
6: right.
5: Facebook. Follow nyo sa socials, ano? And that's it for today. Thank you so much. Sana na-bless kayong lahat.
6: Yes,
5: grabe.
6: Thank you so much.
5: Ganda ng episode na to. I can't wait for everyone to hear it and hear the good news na ang Lord kayang baguhin kahit sino. Like I said, si Manoy, like Manoy, you could be a man of God later on and be transformed. So thank you so much again. My name is Jordan, reminding everybody that only dead fish swim with the current. So like my guy over here, Simonoy, let's all go against the flow.
6: All right.
5: Yeah.
6: Thank you so much, my pastor.
5: I know, how many?
7: 30, 40.
5: Oh, good. Yeah, so sa radio, we add music para maging 1 hour. Pero sa Facebook, yeah, we try to keep it under an hour.
6: Para, ano. Kailan po kaya ma-propose ito?
5: Yeah, Sunday na. ano?
6: Pwede.
5: Unahin ko na to?
7: Yeah.
5: Oh, unahin ko na.
6: Baka makishare ko po agad.
5: Oo, kasi parang, ang nakikita ko nga dyan, minsan gusto na Lord, pag may mabuting balita, di ba? Parang, you wanna strike the iron while it's hot.
4: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahin papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
7: Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali dito lang sa 702DZAS, Agapay ng Sambayanan.
8: Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay.
9: Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan, purihin ang Panginoon sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay.

Ang mabuti't dakilang pamamahala ay hindi sinusukat sa kapangyarihan, posisyon o katanyagan, kundi sa karakter at karunungan na ipinagkakaloob ng Diyos sa mga taong humahanap sa Kanya. Ito ang pag-uusapan natin ngayon sa harap ng tila kawalan ng mga dakilang leader sa ating panahon na aakay sa atin tungo sa makabuluhang pagbabago. Magiging batayan ng ating pagbubulay-bulay ang tungkol sa katangian ng isang dakilang leader, ang Unang Hari, Kabanatang 3:5 hanggang 13. Unang Hari, Kabanatang 3:5 hanggang 13. Kinagabihan, samantalang siya'y naroon pa sa Gibeon, nagpakita sa kanya si Yahweh sa isang panaginip at tinanong siya, "Ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo," wika sa kanya. Sumagot si Solomon, "Kinahabagan ninyo at tunay na minahal ang aking amang si David dahil naging tapat at matuwid siya sa inyo at naging malinis ang kanyang puso. At ipinagpatuloy ninyo ang inyong tapat na pagmamahal sa kanya nang bigyan ninyo siya ng isang anak na ngayon nakaupo sa kanyang trono. Yahweh, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David kahit ako'y bata pa't walang karanasan. Ngayon, nasa kalagitnaan ako ng iyong bayang pinili, bayang hindi na mabilang sa dami. Bigyan po ninyo ako ng karunungang kailangan ko sa pamamahala at kakayahang kumilala ng mabuti sa masama, sapagkat sino po ba ang may kakayahang maghari sa napakalaking bayang ito?" Dahil ito ang hiniling ni Solomon na lugod sa kanya si Yahweh at sinabi sa kanya, "Dahil hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo'y karunungang kumilala ng mabuti sa masama, ibibigay ko sa iyo ang hiniling mo. Bibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna o sa mga susunod pa sa iyo. Ibibigay ko rin sa iyo ang mga bagay na hindi mo hiningi, kayamanan at karangalang hindi mapapantayan ng sinumang hari sa buong buhay mo. At kung mamumuhay ka ayon sa aking kalooban, kung susundin mo ang aking mga batas at mga utos, tulad ng ginawa ng iyong amang si David, pagkakalooban pa kita ng mahabang buhay." Ang pamumuno o leadership ay isa sa pinakadakilang kaloob ng Diyos sa sangkatauhan. Bawat tahanan ay nangangailangan ng baka-Diyos na magulang. Bawat iglesia ay nangangailangan ng mga leader na may malalim na pananampalataya sa Diyos. Bawat komunidad, eskwelahan, negosyo at bansa ay nangangailangan ng mga leader na marunong, mapagpakumbaba at makatarungan. Saksi tayo sa malungkot na kalagayan ng ating bansa. Napatunayan natin nang pamumuno na walang paggabay ng Diyos ay nauuwi sa katiwalian, kawalang katarungan at pagkamakasarili ng mga namumuno. Ito ang dahilan kung bakit itinuturo ng Biblia na ang pamumuno ay nagsisimula hindi sa kapangyarihan ng namumuno, kundi sa pagsuko ng namumuno sa kapangyarihan ng Diyos. Itinala ng ating aralin doon sa binasa ko kanina sa Unang Hari 3:5-13 ang isa sa pinakadakilang sandali sa buhay ni Solomon. Katatalaga pa lamang niya bilang hari kapalit ng kanyang amang si Haring David, bata pa at kulang kung wala mang karanasan si Solomon sa pamumuno. Nagpakita sa kanya ang Diyos sa pamamagitan ng panaginip at pinagkalooban siya ng isang katangi-tanging oportunidad nang sabihin ng Diyos sa kanya, "Ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo?"
ibigay ko sa iyo.

standing heart. Nalugod ang Diyos sa kahilingan ni Solomon, kung kaya't bukod sa walang kapantay na karunungan, pinagkalooban pa siya ng kayamanan at karangalan. Base dito sa ating aralin, naririto ang mga katangian na ninanais ng Diyos na taglayin ng isang dakilang leader. Una, ang dakilang leader ay umaasa sa Diyos. Nagsimula si Solomon sa pagpapakumbaba. Kinilala niya ang katapatan ng Diyos sa kanyang amang si David at inamin niya na siya'y bata pa at walang karanasan. Ito ang unang tatak ng isang dakilang leader ayon sa pamantayan ng Diyos. Kinikilala niya ang kanyang limitasyon na hindi niya nalalaman ang lahat. Karaniwan, hinahangaan ng mundo ang mga taong may mataas na self-confidence. Sa kabilang dako, kinikilala at pinahahalagahan ng Diyos ang mapagpakumbabang pagdepende ng isang leader sa kanya. Lubhang mapanganib ang pagkakaroon ng mga leader na naniniwalang napakagaling nila kung kaya't hindi nila kailangan ng Diyos. Ganito ang wika sa Kawikaan 3, 5 at 6. Kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Ikaw man ay magulang, teacher, pastor, opisyal ng gobyerno o negosyante, ang dakilang pamumuno ay nagsisimula sa pagpapakumbabang pag-amin na wala kang magagawa kung wala sa iyo ang Diyos. Ang pagpapakumbaba ay laging humihingi ng paggabay ng Diyos. Ikalawa, ang dakilang leader ay nakakaunawa na ang pamumuno ay isang pagkakatiwala o stewardship. Tinawag ni Solomon ang Israel na bayan ng Diyos. Hindi niya sinabing bayan ko. Kinilala ni Solomon ang Israel na pag-aari ng Diyos. Napakahalagang pagpapaalala nito. Ang posisyon ng liderato ay pansamantala lamang at isa lamang pagkakatiwala sapagkat ang Diyos ang may-ari ng lahat. Ang pinapastura ng mga pastor ay kawa ng Diyos. Ang pinalalaki ng mga magulang ay mga batang pag-aari ng Diyos. Ang pinaglilingkuran ng mga leader ng gobyerno'y ang mga mamamayan ng Diyos. Ang pamumuno ay hindi pagmamay-ari kundi pagkakatiwala. Leadership is never, never ownership. It is stewardship. Natutuhan ni Pedro ang katotohanan ito. Nang manawagan siya sa mga leader ng iglesia na pangalagaan ang kawa ng Diyos ng buong lakas at katapatan. Kaya't ang leader ay nananagutan sa Diyos. Ikatlo, ang hinahanap ng dakilang leader ay karunungan kaysa kayamanan. Ang pinakapopular na talata sa ating aralin ay yung verse 9, kung saan ay hiniling ni Solomon ang ganito, "Bigyan po ninyo ako ng karunungang kailangan ko sa pamamahala at kakayahang kumilala ng mabuti sa masama." Pansinin ang mga hindi hiniling ni Solomon. Hindi siya humiling ng kayamanan, ng mahabang buhay, ng katanyagan, ng pagtatagumpay militar o paghihiganti. Ang karunungan ay higit pa sa katalinuhan. Itinuturo sa atin ang katalinuhan kung ano ang totoo. Itinuturo sa atin ang karunungan kung ano ang tama. Pinupuno ng katalinuhan ang isip. Ginagabayan ng karunungan ang puso. Maraming matatalinong tao ang nakagawa ng mga masamang desisyon dahil kinulang ng karunungan.
Kaya't ganito ang

0: agubilin sa Santiago 1:5. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Ang mga dakilang leader ay habang buhay na nag-aaral at tumutuklas ng karunungang nagmumula sa Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa ng kasulatan, pananalangin at pagsunod. Ikaapat, ang dakilang leader ay nagtataglay ng pusong tumitibok para sa katarungan. Ang nais ni Solomon ay magkaroon ng karunungan upang taglayin niya ang kakayahang kumilala ng mabuti sa masama. Nais niya ng katarungan. Ang layunin ng pamamahala ay para mapagpala ang mga tao, hindi para sila pagsamantalahan. Ang mga dakilang leader ay nangangalaga sa mayhina, nagtatanggol sa katotohanan, walang kinikilingan, laging naghahanap ng katarungan gaano man ito kahirap. Sa buong kasulatan, palagi ang inuutusan ng Diyos ang mga leader na pangalagaan ng mga balo, ulila, dayuhan at mahihirap. Binuod ni Mikas ang hinahanap ng Diyos sa isang leader doon sa Mikas 6:8. Itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong mahalin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Nangangailangan tayo ng mga leader na ang mga desisyon ay ginagabayan ng katotohanan sa halip ng pangangalaga sa sariling kapakanan. Ikalima, ang dakilang leader ay nagbibigay ng kasiyahan sa Diyos kaysa magpasikat sa tao. Mikas verse 10 ang ating aralin. Dahil ito ang hiniling ni Solomon, nalugod sa kanya si Yahweh. Ito ang puso ng ating aralin. Nagagalak ang Diyos kapag pinahahalagahan ng isang leader ang karunungang nagmumula sa Diyos kaysa tagumpay na iniaalok ng daigdig. Dahil ang mga pinahahalagahan ni Solomon ay nakapagbigay ng kaluguran sa Diyos, nagdagdag ang Diyos ng mga pagpapalang hindi naman niya hiniling. Ganito ang wika ng Diyos sa verses 11 to 13. Dahil hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo'y karunungang kumikilala ng mabuti sa masama, ibibigay ko sa iyo ang hiniling mo. Bibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna o sa mga susunod pa sa iyo. Ibibigay ko rin sa iyo ang mga bagay na hindi mo hiningi, kayamanan at karangalang hindi mapapantayan ng sino mang hari sa buong buhay mo. Ito rin ang prinsipyong itinuro ni Jesus. Kapag inuna natin ang Diyos, ipagkakaloob niya ang lahat ng ating pangangailangan. Wika niya sa Mateo 6:33. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ang mga pagpapala ng Diyos ay produkto ng ating katapatan at pagsunod. Kayunman, sa kabila ng karunungang walang katulad, hindi pa rin perpektong hari si Solomon. Napakarami niyang nagawang pagkakamali at pagkakasala. Iisa lamang ang perpektong leader, si Jesucristo lamang, siya lamang ang perpektong hari. Hindi katulad ni Solomon, hindi nagkasala si Jesus. Lubos niyang sinunod ang kalooban ng Ama ipinamuhay niya ng buong kawagasan ng katarungan at kahabagan. Ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa iba. Wika sa Filipos, naging masunurin si Jesus hanggang sa kamatayan sa krus. Ang kadakilaan ng pamumuno ay naipapakita sa kahandaang isakripisyo ang sarili para sa iba. Sinabi ni Jesus na sino mang nagnanais maging dakila ay kailangang maging lingkod. Bawat leader Kristiyano ay kailangang sundin ang halimbawa ni Jesus. Sa mga magulang, pangunahan ang inyong pamilya sa pananalangin, sa katiyagaan at karunungang mula sa Diyos sa halip na galit at pagmamataas. Sa mga pastor at lingkod ng Diyos, laging tandaan na ang iglesia ay kay Kristo. Pamunuan ang iglesia bilang pastol ng may kapakumbabaan at pagmamahal. Sa mga opisyal ng gobyerno, mamuno ng may integridad at kahabagan at walang kinikilingan sapagkat bawat tao'y nilikhang kawangis ng Diyos. Sa mga kabataan, simulang magtatag ng karakter na ayon sa pamantayan ng Diyos. Ang pamumuno ay nagsisimula sa isang tao bago pa man siya magkaroon ng titulo. Sa bawat mamamayan at mananampalataya, may posisyon ka man o wala, ang iyong impluwensya ay maaaring lumarawan kay Kristo. Hilingin sa Diyos araw-araw na pagkalooban ka ng karunungan upang ang iyong mga desisyon ay makapagbigay sa Diyos ng pinakamataas na kapurihan at maging pagpapala sa iba. Ang kasaysayan ni Solomon ay nagtuturo sa atin na kaibang kaiba ang kahulugan at kadakilaan sa pamantayan ng Diyos kumpara sa pamantayan ng daigdig. Ang pamumunong nakasalig sa pamantayan ng Diyos ay isang pamumunong may pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos, may tapat na pagkakatiwala, may pagsusumakit para sa karunungan, may katalagahan para sa katarungan, at may patuloy na pagnanais na mabigyan ng kaluguran ng Diyos sa halip na ang mga tao. Ang kailangan ng ating panahon ay hindi lamang basta mga leader, kundi mga leader na ang mga puso'y ganap na isinuko sa Diyos. Mga leader na katulad ni Solomon, nahihilingin sa Diyos, bigyan mo po ako ng karunungang kailangan ko sa pamamahala at kakayahang kumilala ng mabuti at masama. Ito ang uri ng mga leader na babago sa ating lipunan at sa buong mundo. Tayo'y manalangin. O banal naming Ama, maraming pong salamat sa aral na aming pinagbulay-bulay ngayon. Panginoon, pagkalooban mo po kami ng mga leader na mayroong mga katangian na hiniling ni Solomon sa iyo. At gayon din naman, Panginoon, tulungan niyo po ang mga mamamayang Pilipino na pumili ng mga leader na tumutugon sa inyong pamantayan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Ito ang inyong kaagapay, Bishop Joey Umali, nag-aanyaya sa iyo sa susunod na linggo at nagsasabi, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon, at bukas.
1: Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isaisip at isabuhay para sa matagumpay na pamumuhay.
2: Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito. Dito lang sa 702 DZAS, Agabay ng Sambayanan.
3: 702 DZAS, Agabay ng Sambayanan. 702 DZAS.

Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702 DZAS.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahim papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahim papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang Magandang Balita.
2: Narito ang Magandang Balita ngayong araw ng Lunes, a 27 ng Hulyo, Isaiah chapter 24 to 27.
3: Ang daigdig ay wawasakin ni Yahweh. Sasalantain niya ang mga lupain at pangangalatin ang mga tao. Iisa ang sasapiti ng lahat, mamamayan at pari, alipin at Panginoon, alila at may-ari ng bahay, nagtitinda't namimili, nangungutang at nagpapautang. Mawawasak ang daigdig at wala nang papakinabangin dito. Mangyayari ito sapagkat sinabi ni Yahweh, matutuyo at malalanta ang lupa, manghihina ang buong sanlibutan, ang langit at ang lupa ay mabubulok. Sinira na ang daigdig ng mga naninirahan dito dahil sinuway nila ang katuruan ng Diyos at nilabag ang kanyang mga utos. Winasak nila ang walang hanggang tipan. Kaya susumpain ng Diyos ang daigdig at magdurusa ang mga tao dahil sa kanilang kasamaan. Mababawasan ang mga naninirahan sa lupa. Kaunti lamang ang matitira sa kanila. Mauubos ang alak malalanta ang ubasan, ang mga nagsasayay daranas ng kalungkutan. Ang masayang tugtog ng tamburin ay hindi na maririnig. Titigil na ang ingay ng mga nagsasaya. Mapaparam ang masayang tunog ng alpa. Mawawala na rin ang pag-iinuman ng alak sa saliw ng awitan. Ang alak ay magiging mapait sa panlasa. Magulo ang lunsod na winasak. Ang pintuan ng bawat tahanan ay may harang upang walang makapasok. Sa mga lansangan ay sumisigaw sila dahil kulang ng alak, nawala na ang kagalakan at nauwi sa kalungkutan. Lahat ng kasayahan ay napawi sa lupa. Naguho na ang buong lungsod. Ang pinto nito ay nagkadurog-durog. Ganyan din ang mangyayari sa lahat ng bansa sa buong daigdig. Parang puno ng olibo matapos lagasin ang bunga, tulad ng ubasan matapos ang anihan. Silang nakaligtas ay aawit dahil sa kagalakan. Mula sa kanluran ay kanilang dadakilain si Yahweh. Pupurihin siya doon sa silangan at ipagbubuni ang pangalan ni Yahweh, ang Diyos ng Israel sa baybayin ng dagat. May awit ng pagpupuring maririnig maging sa pinakamalalayong dulo ng daigdig bilang papuri sa Diyos na matuwid. Ngunit ang sabi ko naman, nalulungkot ako. Nasasayang lamang ang panahon. Wala na akong pag-asa. Patuloy ang panlilinlang ng mga taksil. Palala ng palala ang kanilang pagtataksil. Mga tao sa daigdig, naghihintay sa inyo ang matinding takot, malalim na hukay, at nakaumang nabitag. Sino mang tumakas dahil sa takot, sa balong malalim, doon mahuhulog. Pag-ahon sa balon na kinahulugan, bitag ang siyang kasasadlakan. Sapagkat mabubuksan ang durungawan ng langit at mauuga ang pundasyon ng daigdig. Ang daigdig ay tuluyang mawawasak. Sa lakas ng uga, ito'y mabibiyak. Ang lupa'y tulad ng lasenggong pasuray-suray at kubong maliit na hahapay-hapay. Sa bigat ng kasalanang kanyang tinataglay, tiyak na babagsak ang sandaigdigan at hindi na babangon magpakailanman. Darating ang araw na paparusahan ni Yahweh ang hukbo ng kasamaan sa himpapawid, gayon din ang mga hari dito sa daigdig. Tulad ng mga bilanggo, ihuhulog silang sama-sama sa isang malalim na balon. Ikukulong sila sa piitang bakal at paparusahan pagkaraan ng maraming araw. Mawawala ang liwanag ng araw at buwan at maghahari si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Sa bundok ng Zion at sa Jerusalem, do'y mahahayag ang kanyang kaluwalhatian sa harap ng mga pinuno ng bayan. O Yahweh, ikaw ang aking Diyos. Pupurihin ko at dadakilain ang iyong pangalan, sapagkat kahanga-hanga ang iyong mga ginawa. Buong katapatan mong isinagawa ang iyong mga balak mula pa noong una. Ang mga lunsod ay iyong iginuho at winasak ang mga kuta. Ibinagsak ninyo ang mga palasyo ng mga dayuhan at ang mga iyon ay hindi na muling may tatayo. Kaya dadakilain ka ng taong malalakas at matatakot sa iyo ang malulupit na lungsod. Ikaw ang tunay na kanlungan ng mahihirap at mga nangangailangan, matatag na silungan sa panahon ng unos at nakakapasong init. Sa harap mo'y mabibigo ang mararahas. Sila'y parang bagyong humahampas sa matibay na pader. Ang ingay ng dayuhan ay parang init sa disyerto. Ngunit napatahimik mo ang ingay ng mga kaaway. Hindi na marinig ang awit ng malulupit, parang init na natakpan ng ulap. Sa bundok ng Zion, aanyayahan ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang lahat ng bansa para sa isang malaking handaan. Pinaka masasarap na pagkain at alak ang kanyang ipinahanda. Sa bundok ding ito'y papawiin niya ang ulap ng kalungkutang nagahari sa lahat ng bansa. Lubusan nang pupuksain ng Panginoong Yahweh ang kamatayan at papahirin ang mga luha sa kanilang mga mata. Aalisin niya sa kahihiyan ang kanyang bayan. Sasabihin ng lahat sa araw na iyon, siya ang hinihintay nating Diyos na sa ating magliligtas. Siya si Yahweh na ating inaasahan. Magalak tayo at magdiwang sapagkat tayo'y kanyang iniligtas. Iingatan ni Yahweh ang bundok ng Zion, ngunit ang Moab ay tatapakan, gaya ng dayaming tinatapak-tapakan sa tambakan ng basura. Sisikapin ng mga taga Moab na igalaw ang kanilang mga kamay na parang lumalangoy sa tubig. Ngunit sila'y bibiguin ng Diyos hanggang sa sila'y lumubog. Ang matataas niyang pader ay iguguho ni Yahweh at dudurugin hanggang maging alabok. Sa araw na iyo'y ganito ang aawitin sa Huda. Matatag na ang ating lungsod. Si Yahweh ang magtatanggol sa atin at magbibigay ng tagumpay. Buksan ang pintuan at hayaang pumasok ang matuwid na bansa na laging tapat. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. Magtiwala kayo kay Yahweh magpakailanman, sapagkat ang Diyos na si Yahweh ang walang hanggang kublihan. Ibinababa niya ang mga nasa itaas, ipinabagsak niya ang lunsod na kanilang tinitirhan, hanggang maging alabok ang mga pader nito. Ito'y tinapak-tapakan ng mga taong hinamak at ginagawang tuntungan ng mahihirap. Patag ang daan ng taong matuwid at ikaw, O Yahweh, ang dito'y pumatag. Sinusunod namin ang mga kautusan mo. Ikaw lamang ang aming inaasahan. Pagsapit ng gabi, hinahanap-hanap ka ng aking kaluluwa. Nangungulila sa iyo ang aking espiritu. Kapag hinatulan mo ang mga tao sa daigdig, malalaman nila kung ano ang matuwid. Kahit mahabag ka sa taong masama, hindi rin siya matututong mamuhay ng tapat. Kahit nakasama siya ng bayang matuwid, kadakilaan ni Yahweh ay hindi pa rin mapapansin. Nagbabalak ka ng parusa, O Yahweh, ngunit hindi rin nila ito pinansin. Kaya ipadama mo sa kanila ang nakahandang parusa upang makita nila ang pagmamahal mo sa iyong bayan. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng kapayapaan at anumang nagawa namin dahil sa iyong kalooban. O Yahweh, aming Diyos, may ibang Panginoong sa amin nanguna. Ngunit ang pangalan mo lamang ang aming kinikilala. Mga patay na sila at hindi na mabubuhay, sapagkat pinarusahan mo at winasak na ganap. Hindi na sila maaalala kailanman. Pinaunlad mo ang iyong bansa, O Yahweh, at pinalawak mo rin ang kanyang lupain. Dahil dito'y karapat dapat kang parangalan, hinanap ka nila sa gitna ng hirap, nang parusahan mo'y ikaw ang tinawag. Sa iyong harapan, katulad nami babaeng manganganap,

0: kung paanong ang hamog sa lupa ay nagpapasariwa, ang Espiritu ng Diyos ay nagbibigay buhay. Pumasok kayo sa inyong bahay, bayan kong hinirang. Isara ninyo ang mga pinto. Magtago kayo hanggang humupa ang galit ni Yahweh. Sapagkat darating si Yahweh mula sa kalangitan upang parusahan ang mga tao sa daigdig dahil sa kanilang mga kasalanan. Sa sandaling ito'y mahahayag ang mga lihim na pagpaslang at mabubunyag pati ang kanilang libingan. Sa araw na iyon, gagamitin ni Yahweh ang kanyang malupit at matalim na espada. Paparusahan niya ang Leviathan, ang tumatakas na dragon, at papatayin niya ang halimaw na nakatira sa dagat. Sa araw na iyon, sasabihin niya sa kanyang mainam na ubasan, "Akong si Yahweh ang nag-aalaga ng ubasang ito, na dinidilig bawat sandali, at binabantayan ko araw at gabi upang walang manira. Hindi na ako galit sa aking ubasan, ngunit sa sandaling may makita akong mga tinik, ang mga ito'y titipunin ko at saka susunugin. Ngunit kung nais nilang sila'y aking ingatan, ang dapat nilang gawin, makipagkasundo sa akin. Darating ang araw na mag-uugat ang lahi ni Jacob, mamumulaklak ang Israel, magbubunga ng marami at mapupuno ang buong daigdig. Pinarusahan ba ng Diyos ang Israel gaya ng ginawa sa mga kaaway nito? Pinatay ba niya ang mga Israelita tulad ng ginawa sa pumaslang sa kanila? Hinayaan ni Yahweh na mabihag ang kanyang bayan bilang parusa. Tinangay sila ng malakas na hangin buhat sa silangan. Patatawarin lang sila kung wawasakin nila ang mga altar at itatapon ang larawan ng Diyos-Diyosang si Asherah at dudurugin ang altar na sunugan ng insenso. Wasak na ang lungsod na siyang tanggulan para itong disyerto na walang nakatira at ginawang pastulan na lamang ng mga baka. Nabalik at natuyo ang mga sanga ng punong kahoy. Pupulutin naman ang mga babae at gagawing panggatong, sapagkat ang bayang ito'y walang pagkaunawa, kaya hindi sila kahabagan ng Diyos na kanilang manlilikha. Sa araw na iyon ay titipunin ni Yahweh ang mga Israelita gaya ng inaning trigo mula sa ilog Euphrates hanggang sa hangganan ng Ehipto. Pagtunog ng trumpeta, tatawagin pabalik sa Jerusalem ang mga Israelitang nangalat sa Assyria at Ehipto upang sambahin nila si Yahweh sa banal na bundok sa Jerusalem.
1: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kami muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
2: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Kagafay, kumusta ka? Oh, feeling ko yung sinabi mo ay yung hindi automatic na okay lang. Hindi yung smile na ipinakita mo sa ibang tao, kundi yung ikaw kapag alam mong mag-isa ka na. Kumusta ba yung isip mo ngayon? Kumusta yung puso mo? Kasi alam mo, minsan ang pinakamabigat na laban ay hindi naman nakikita. May mga taong maayos na mag-smile sa labas pero deep inside eh pagod, durog at wasak na. May mga taong productive sa school o sa trabaho pero pag-uwi nila, pakiramdam nila ubos na sila. May mga kabataan na ang daming followers, ang daming kaibigan online pero pakiramdam nila ay mag-isa pa rin sila kapag offline. At baka may mga nakikinig po sa atin ngayon na ganito rin po ang nararamdaman. Hindi mo alam kung bakit ka kinakabahan, hindi mo alam kung bakit ka hindi mapakali, hindi mo alam kung bakit kahit tahimik ang paligid, ang ingay pa rin ng isip mo. Kung ikaw yan, gusto kong malaman mo na hindi ka nag-iisa at higit sa lahat, hindi ka nakakalimutan ng ating Panginoon. Magandang morning sa iyo, Kagapay, and welcome po sa unang salmo at patungkol nga po dyan ang ating mapag-uusapan ng ating devotion this time. At sana no, ito yung pagkakataon para tayo ay huminga panandali, ituon natin ang ating presensya, ang ating isip, ang ating puso para sa ating Panginoon habang inaaral natin at hayaan mo siya yung mangusap sa iyong buhay sa pagkakataong ito. Salamat po ha sa mga listeners natin na patuloy na nakikinig ngayon sa kanilang mga radyo. Magandang morning po at sana po na-enjoy nyo. Kung kayo man po ay nagkakape o nag-aalmusal na, sana po ay patuloy kayong pagpalain at palakasin ng ating Lord. And hello-hello naman po sa ating mga online viewers dyan sa Facebook Live and sa ating YouTube channel. Kumusta po ba kayo today? Mag-comment nga po kayo kung kumusta kayo. At syempre, don't forget na i-share po ang ating streaming para po mas lumawak pa ang maabot ng ating broadcast. Syempre, huwag kakalimutan na tumutok pa rin dito sa ating programang Unang Salmo.

Kagapay, pakiready na po ng inyong mga Bible. Sama-sama po tayong magbulay ng salita ng ating Panginoon. At hayaan mo na siya ang makasama mo. Makasama mo rin kami dito sa DZAS sa unang salmo. Ayan, naalala ko yung sinabi ni Jesus sa Book of John 14:27. Again ha, paki-open po sa John 14:27. Sabi niya po, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag matakot." Napakaganda pong pangako ito. Pero alam mo ba kung kailan sinabi ito ng Panginoong Jesus? Hindi noong masaya ang lahat. Hindi noong natapos na ang lahat ng problema. Sinabi niya ito bago siya ipako sa krus. Alam niya ang mangyayari. Alam niya na may pagdurusa. May lungkot, may takot. Pero alam mo, sa gitna ng lahat ng yun, kapayapaan pa rin ang ipinangako niya. Kung iisipin mo, ang kapayapaan pala na galing kay Jesus ay hindi nakadepende sa sitwasyon. Kasi kung ang peace mo ay galing lang sa magandang balita, mawawala rin yan kapag may problema. Kung ang peace mo naman ay nakasalalay lang sa laman ng bank account mo, paano kung dumating ang emergency? Sa isang bagay, kung ang peace mo ay galing lang sa approval ng ibang tao, paano kapag may bumatiko sa'yo? Pero alam mo ha, ang kapayapaan na galing kay Kristo, hindi nakatali sa circumstances. Nakatali po ito sa kaniyang presensya. Alam ko may mga bagay na hindi natin kontrolado. Hindi natin kontrolado ang lahat ng mangyayari bukas. We are also out of control sa sasabihin ng ibang tao. Hindi rin natin kontrolado ang lahat ng problema. Pero alam mo kung ano yung pwede natin gawin? Pwede nating piliing magtiwala. Sabi nga sa Proverbs 3 verses 5 and 6, "Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your path." Bigyan ko kayo ng illustration mga kaagapay. May isang bata na minsang sumakay sa eroplano. Habang lumilipad, biglang lumakas ang turbulence. Halos lahat ng pasahero ay kinabahan, natakot, nagpanik. May mga nagdarasal, may napahawak sa upuan, pero may isang batang tahimik lang. Alam mo ha, relax lang siya. Pagkatapos ng flight, may nagtanong sa kanya, "Hindi ka ba natakot?" Ngumiti siya at sinabi, "Hindi po, kasi ang pilot ng eroplano, tatay ko." Ang ganda, di ba? Hindi siya kampante dahil walang turbulence. Kampante siya dahil kilala niya ang pilot. Ganon din tayo. Hindi naman sinabi ni Jesus na wala ng bagyo. Hindi niya sinabi na wala ng luha. Hindi niya sinabi na wala ng pag-aalala. Ang sinabi niya, "Kasama ninyo ako." At minsan, iyon lang ang kailangan natin. Hindi lahat ng sagot. Hindi lahat ng details, kundi assurance na hindi tayo naglalakad mag-isa. At gusto ko rin sabihin ito, lalo na sa mga kabataang nakikinig po sa pagkakataong ito, kung mabigat man ang pinagdaraanan mo, kung pakiramdam mo hindi mo na kaya, kung napapagod ka na emotionally, please remember this, hindi ka hinaan na humingi ng tulong. Kung kailangan mong makipag-usap sa magulang mo, sa isang trusted friend, sa pastor, sa discipler o sa isang mental health professional, gawin mo. Ang pananampalataya at paghingi ng tamang tulong ay hindi magkalaban. Pareho silang maaaring maging bahagi po ng paraan ng Diyos para alagaan ka. At habang ginagawa mo yan, huwag mong bitawan ng Panginoon. Dahil may kapayapaan po na kayang ibigay siya na hindi kayang ibigay ng ating mundo. Isang kapayapaang nananatili kahit hindi pa maayos ang ating sitwasyon. Kaya sa pagkakataong ito, manalangin po tayo. Panginoong Jesus,
Salamat po dahil ikaw po ang tunay na pinagmumulan po ng aming kapayapaan. Dalangin po namin, O God, na ang lahat ng kabataang nakararanas po ng worries, anxieties, stress, takot, at emotional baggage, yakapin mo sila, O Lord, ng iyong pagmamahal, ng iyong paalala na hindi po sila nag-iisa. Bigyan mo sila, Panginoon, ng lakas na humingi po ng tulong kapag kailangan at ng karunungang magtiwala po sa iyo araw-araw. Lord, help us. Guide us, O God. Gamitin mo kami na instrumento ng iyong pag-ibig at pagpapala. Turuan mo rin kami maging sensitibo sa mga taong tahimik na lumalaban sa kanilang mga pinagdaraanan. Gawin mo kaming instrumento ng pag-asa, pakikinig at pagmamahal. Sa gitna po ng anumang bagyo, Lord, tulungan mo kaming manatiling nakatingin sa iyo dahil ang iyong kapayapaan ay higit sa anumang problema. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen at amen.

Kagapay this morning, kung marami kang iniisip, kung mabigat man ang puso mo, subukan mo munang pumikit sandali. Huminga ng malalim. At sabihin mo lang, Lord, hindi ko kayang dalhin ang lahat ng to. Ikaw na po ang bahala. I surrender everything to you. Hindi po ibig sabihin noon na wala ka nang gagawin. Ibig sabihin lang, hindi mo bubuhating mag-isa. Hindi lahat ng laban ay nakikita ng mata. May mga pusong tahimik na lumalaban araw-araw. Kung mabigat ang dinadala mo ngayon, tandaan mo ito. Hindi ka nag-iisa. Ang kapayapaan ni Kristo ay hindi nakadepende sa sitwasyon. Nakasalalay ito sa kaniyang presensya. Kagapaya, maraming salamat po sa pagsama sa ating devotion this morning at nawa, marami kang natutunan. Ako po ang iyong nakasama, Kael Garcia, at ito ang unang salmo. Kung may mga learning ka o mensahe sa iyo ang ating Panginoon patungkol sa ating napag-usapan, pakicomment mo na iyan sa ating ongoing streaming sa Facebook Live at sa ating YouTube channel. Kita-kits po ulit tayo sa susunod na episode ng ating program. Ito po yung always reminder po natin na si Kristo lamang po ang tanging daan. Kaya buhay mo ay kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka kaagapay.

0: Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Ako po ay lumaki sa piling ng aking lola, kaya't naging spoiled ako. Dahil diyan, palasagot ako ng pabalang sa mga nakakatanda sa akin. Wala akong galang sa kanila, kaya't madalas akong napapalo. Yan ay noong ako ay nasa high school. Hanggang sa isang araw, nakapakinig ako sa isang programa dito sa DCAS. Ipaniliwanag ng nagsasalita ang isang talata sa Biblia na ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Sabi ko sa aking sarili, gusto ko yan. Ayaw ko na ng dati kong pag-uugali na palasagot. Kaya't nanalangin ako ng pagtanggap sa Panginoon at nagsisi ng aking mga kasalanan. Yan po ay noong taong 1976. At binago ng Panginoon ang aking pag-uugali. Sa ngayon pa nga, ay sa akin humihingi ng mga payo ang mga nakakatanda sa akin. At sa ngayon pa nga, ako ang tagapagturo sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid dito sa DCAS. Ako po ang inyong lingkod, Ronald Failano.
2: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
3: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap, samantalang siya anya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
4: Sa Himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang.
5: 702
4: DZAM. Agapay ng sambayanan.
6: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
7: Evangelista Paul Mortis.
8: At Beth Flores po. Magandang morning, Monday morning po sa inyo. O magandang mabiyayang Monday sa bawat isa sa atin. Kamusta na po kayo mga kaagapay? Alam nyo naman, minsan ang hirap talaga pag Lunes, ano? Kasi minsan yung nag-enjoy ka ng Sabado at saka Linggo na work, na rest, pagkatapos papasok ulit. Pero sabi nga natin, mabiyaya pa rin ang ating Lunes. At dahil Monday po ngayon, may awit tayo. Mga kaagapay, are you ready? Daddy, ready ka na rin po? Ayun, ba? Maganda yung tugon ng aking ama. Okay. Yan ang ating tono. Ready? Sing. Monday.

0: Amen.
1: O, di ba? Amen, amen, amen. May gagawin ng Diyos. Okay, bago tayo magsimula, hello sa ating bossing, si Ma'am Jo Alabastro. Okay talaga ha. Nakikita natin yung amen, amen, amen ni Daddy. Iba pa rin po, tama ka, Ma'am Jo. Iba pa rin yung patuloy pa rin na na-enjoy namin yung blessing namin na kahit parehong senior na kami ng aking ama. O, diba? So, kayo po yung nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 DCAS. At kung kayo nakikinig, gamit po ang Transistor Radio o PM Radio, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nakikinig, dyan po sa Bandang Visayas at Mindanao at Transistor Radio, PM Radio pa rin po ang inyong ginagamit, nakukuha niyo naman po ang ating program mula po yan sa DYVS sa Bacolod. Pero kung ang dami nyo po Facebook live streaming, o yan, maganda yan. Kahit tiles lang yung nakikita nyo sa amin, naririnig nyo kami. Or gumagamit kayo ng 702 app, nakikita, maririnig mo rin ang programa. Basta meron kayong malakas na internet connection. At sabi nga, maganda yung reception doon, no? Diba? So there's every, kumbaga lahat na ng way, pwede mong mapakinggan ang 702 DCAS. Maging radyo man yan, maging transistor man yan, maging sa app, maging sa Facebook Live, maging sa YouTube, di ba? So talagang ginagamit at ginagamit na ng Panginoon ang lahat ng mga media para po lalong maipump, ano yung Howard would say, lalong ma-share, sabi nga, until all have heard. So hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po ang ating Monday maging mabiyayang Monday. You know, as we face this whole week, kailangan natin ng biyaya ng Diyos to sustain us. So hold on lang po kayo. At huwag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company member ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
0: Sige po, diyan po kayo. Saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan, diyan po kayo, dito po naman kami, palatuntunang Gabay. Tumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganitong himpilan ng radyo, DJAS 702 ng Far East Broadcasting Company. Nagagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hatdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang sa gayon ito ang sa atin ay maglilinang at tunay nagagabay upang maabot natin ang tunay na katotohanan na ito'y walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus na isinugo ng Diyos na kanyang bugtong na anak upang sa gayon siya ang maging buong katotohanan. Wow, wow, wow! Amen, amen! Di ba, anak?
1: Ito po sa Beth Flores ng Gabay Library. Baka kung saan naman kami mapunta ng tatay ko eh. Okay. Ngayon po kasi ang July, di ba po ang theme natin, Peace and Progress. So, kapayapaan, susi sa kaunlaran. At nakita natin yung mga pinag-uusapan natin doon tungkol sa pakapayapaan, tungkol sa paano ka magiging mapayapa. Pero ang alam niyo po, ang July, Nutrition Month din. O, di ba? So ngayon, ang gagawin natin, pag-uusapan natin ngayon sa Gabay, doon tayo sa light topics, pero relevant naman. Ang ganda ng topic eh. Dahil nga po, ang buwang buwan ng July ay Nutrition Month. Kaya naman po, ngayong huling linggo, eh, mga mura at masustansyang mga ulam ang ating pag-uusapan o ihahanda. Kinuha natin to sa 7,500 budget ulam ideas to feed our family. Kinuha natin to sa parentteam.com.ph. Eh, totoong-totoo naman po to sa atin. Halimbawa, nakatayo ka sa palengke, di ba? Nakatingin ka sa 500 pesos na dala mo at iniisip mo tuloy kung paano at paano to tatagal, di ba? Oo, ang mga presyo ng karne at gulay mataas yan. Subalit, maaari pa rin naman nating busugin ang ating pamilya ng masasarap at malulusog na mga pagkain. So, ang pagkakaroon ng budget, ulam ideas, ay patungkol lamang po yan sa tamang pagpili ng mga ingredients. Siyempre, sabi, totoong-totoo to sa atin, di ba? At siyempre, kung ang pera lang naman natin ay 500, eh hindi na tayo bibili ng 7 iba't ibang uri ng karne, di ba? Kundi, bibili tayo ng 2 o 3 main protein, halimbawa tulad ng 1/4 hanggang 1/2 kilo na manok, kaya galunggong, at ilang mga giniling, yan yon, at ihahalo sa mga gulay. At kahit petsa de peligro o nadarama natin ang kurot ng inflation, eh maaari pa rin tayong maghanda ng mga balanseng pagkain sa araw-araw para po sa ating pamilya. Siyempre, simulan muna natin dun sa ano yung mga smart tips para po pagpunta natin sa palengke. O, di ba? So, bago umalis, kailangan mo nang magkaroon ng plano dahil ang pamimili ng walang listahan, nako, madalas yan po nagdadala sa atin sa mga impulsive buying. Nakakabili tayo ng mga bagay-bagay na hindi natin kailangan. Pangalawa, piliin ang isda, di ba? Tulad ng tilapia o galunggong na kadalasan naman po eh mas mura kaysa sa baboy o kaya sa baka. So, bumili ng mga gulay na nasa panahon o yung tinatawag nating in season dahil syempre mas mura po ang presyo ng mga ito. Hanapin yung mga buy one, get one, di ba, na deals ng mga delata tulad ng sardinas para po sa mga emergency meals natin. At makakatipid tayo kung bibili ng bigas at cooking oil na maramihan, lalo na kung meron po naman tayong lugar sa bahay na pwede natin pagkalagyan. At syempre, laging i-check kung ano yung meron sa inyong pantry, di ba? Upang maiwasan po yung duplication. At tandaan, ang mga presyo ay maaaring magbago depende sa inyong location at season. So, ang 500 pesos estimate ay wet market prices lang ang pinag-usapan at mga basic staples. Tulad ng bigas, mantika, bawang at asin. Eh, ibig sabihin nun, meron na tayo nun sa bahay. So, simulan natin. 7 budget ulam ideas na magugustuhan ng ating mga anak. Siyempre, kailangan magustuhan ng ating anak. Ito, favorite ko to. Tortang talong. Ayan. Tortang talong, pero ang nakalagay dito, mince o hiniwa ng pino ng carrots. I-treat ang family sa classic budget na ulam idea na ito. Ang itlog at talong ay nakabubusog at affordable. So, upang ito ay maging mas nutritious, haluan ito ng hiniwang pino ng carrots upang mapataas ang vitamin A o dagdagan ng tilapia flakes para may extra protein at merong smoky flavor. Parang nagugutom ako. Ang ulam na ito ay malambot at madaling nguyain at siksik sa mga nutrients na kinakailangan ng ating mga anak, lalo na pag lima, mga preschool lang sila o grade schoolers, primary, para lumaki. Sa totoo lang po, sa panahong ito, kailangan maging wise tayo sa ating paggastos ng pera. Kailangan ay marunong tayong mag-budget. O sa amin, marunong tayong mag-budget, di ba? At dahil ang pagkain ay pangunahing pangangailangan ng ating pamilya, eh kailangan tayong maging wise sa ating pamimili. Tulad ng nabanggit ng tip natin sa pamamalengke, kailangan may budget tayo. At ililista natin kung ano ang menu ng ating ulam sa buong linggo. Siyempre, kailangan tingnan muna natin kung ano yung meron pa sa ating refrigerator at pantry para ang bibilhin lang natin yung wala tayo sa bahay. At ako, usually, unahin ko munang lutuin yung nandun pang gulay, di ba? So, bawal ang impulsive buying para tama pa rin ang ating budget. Maaring tulad nyo, sumasama ang loob ko kapag may nasiraan at nasiraan nga kami ng gulay. Pero kahit kamatis lang yan o kalamansi, perang nasayang ang tingin ko dito. Kaya nga as much as possible, bibilhin natin yung kailangan at mauubos natin sa isang linggo. Bawal talaga dapat tayong mabubulukan. Siyempre, magandang idea po yung tortang talong at minced carrots. Ang ilalagay para po may vitamin A. Masarap din kung kamote. Gusto ko rin yon para manamis-namis, no? Kailangan lang maging creative para mas healthy ang ating inihahandang pagkain para po sa ating pamilya. So, kaagapay, tandaan, kailangan, hindi naman kailangang mahal ang ingredients. Ang mahalaga, masustansya ang iyong ihahanda. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
0: Ganda huli ang aking sinabi mo. Kapayapaan, July Nutrition Month, palengke, busugin, budget 500, kunting manok, kunting galunggong, kunting baboy, gulay, buy one, get one, basic, 7, budget, tortang talong, itlog, carrot, tilapia, wise gastusing budget, menu, iwasan ang perang nasasayang. Be creative, gamitin ang maayos na budgeting para hindi tayo masiraan. Okay. Mas maliwanag yung binanggit ni Beth. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral. At ito po ang pagtatalakayin natin. Ang pagkatakot o katakutan, ano ito sa buhay natin sa araw-araw na ginawa ng dakilang makapangyarihang ating nag-iisang Diyos? May kabutihan ba ito o wala? Kung meron, ano ang sinasabi at itinuturo ng Biblia, God's Word, na gaya ng binanggit ko, binubuo ng Old Testament at New Testament, helping together to share hidden truth. Wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Do not be afraid of sudden fear. Huwag matakot sa biglang takot na sa iyo ay dumating. Proverbs 3:25, huwag kang matakot sa panganib na biglang dumating o sa bagyong magwawasak sa masama. God has not given us a spirit of fear. Hindi ang Diyos nagbibigay ng espiritu ng katakutan. 2 Timothy 1:7, hindi tayo ginawang duwag ng Diyos, binigyan niya tayo ng espiritu na may kapangyarihan, magmahal, at self-control. If God is for us, who can be against us? Kung ang Diyos ay kampi sa atin, sino naman ang tatalo sa atin? Sa Romans 8:31, pero yung bayan ng Diyos na gustong tanggapin sila ang Diyos sa tulong ng batas, hindi mangyayari yung gusto nila. In God I trust. Tanging sa Diyos lamang ako magtitiwala. Sa Psalms 56:11, sa Diyos ako magtitiwala. Hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Let not your heart be troubled. Huwag kang mabagabag ang iyong puso. John 14:27, kapayapaan ang iiwan ko sa inyo, kapayapaan ko ang ibibigay ko sa inyo, hindi gaya ng binibigay ng mundo. So huwag kang mag-worry o matakot man. There is no fear in love. Walang kinatatakutan ang pag-ibig. John 14:18, kasi lima na ang naging asawa mo, at hindi mo rin asawa ang pinakasama mo ngayon. Sa totoo ang sinasabi mo. Whom will I fear? Kanino ako matatakot? Psalms 27:1, si Lord ang ilaw ko at siya ang nagliligtas sa akin. Kanino ako matatakot? Si Lord ang nagpo-protect sa akin. Hindi ako natatakot kanino man. Fear the Lord, ang pagkatakot sa Panginoon. Always act in the fear of the Lord. Lumagi ka sa pagkatakot sa Panginoon. 2 Chronicles 19:9, ito ang utos niya sa kanila, gagawin niyo ang mga duty ninyo na may takot kay Lord ng buong puso at may katapatan. Angels of the Lord always guard whom He fears. He fears Him. Ang anghel ng Panginoon laging nagbabantay sa mga may takot sa Kanya. Psalms 34:7, pinoprotect ng mga angels ni Lord ang mga nagwo-worship sa Kanya at hinahayaang mapahamak at hinahayaang di mapahamak siya. Be sure for to fear the Lord. Laging tiyaking may taglay kang takot sa Panginoon. 1 Samuel 12:24, sumunod kayo kay Lord, maging tapat at mag-serve kayo sa Kanya ng buong puso. Alalahanin niyo ang lahat ng dakilang bagay na ginawa niya sa inyo. Beginning of knowledge, magsimula sa dunong at talino. Psalms 111:10, ang paggalang kay Lord, nagsisimula ang pagiging marunong. Proverbs 1:7, sa lahat ng ginagawa niya, tapat siya at patas. Lahat ng utos niya ay maaasahan. Wow! Proverbs 9:10, pag may takot ka kay Lord, simula yon ng pagiging marunong. Pagkilala mo ang banal na Diyos, magiging matalino ka. Do not fear anything but the Lord. Huwag matakot kanino man maliban sa Panginoon. Isaiah 8:13, pero si Lord na makapangyarihan, dapat niyo siyang kilalaning banal. Matakot kayo sa Kanya, Siya ang igalang ninyo. Fear the Lord alone. Matakot ka sa Panginoon lamang. Wala nang iba pa. Deuteronomy 13:4, sundin ninyo si Lord at matakot kayo sa Kanya. Gawin niyo ang mga utos niya at makinig kayo sa Kanya. Fear the Lord. Obey His command. Matakot kayo kay Lord at maging masunurin at pagpapalain Kanya. Salamat po, Ama, naming mapagpala. Hindi kayo nagpapabaya. Wow, wow, wow, wow. Amen, amen. Di ba na?
1: Opo, Ama. Totoo yan. Sabi nga, fear the Lord. So yung fear na yon, yung takot, masabuti sa Panginoon ka matakot. Kasi kung matakot ka sa Panginoon, may fear tayo sa Panginoon, He will take care of every other fears. Yun
0: Amen.
1: Yun.
0: Amen.
1: So yun yung mas maganda. So dapat po ganun lagi nasa isip natin. Mas unahin si Lord kasi si Lord po ang magiging responsible sa atin.
0: Amen.
1: Okay, pray na po tayo. Panginoon, marami pong salamat sa aming pong mga discussion. Salamat po doon kasi tamang-tama din po pinag-uusapan namin yung fear. Sa mundo na napakaraming kasinungalingan, maraming pwedeng katakutan. Pero Panginoon, kung kami po ay nananangan sa iyong mga pangako, nananangan at sumusunod sa iyo 100% o sabihin na namin 99.5, you're always true to your promise. Sabi mga po Panginoon, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Sabi mo rin, you have not given us a spirit of fear but of a sound mind. Kung kami po ay sumusunod sa iyo, binabasa namin ang iyong salita, isinasabuhay ito, Panginoon, you will take care of everything, of every other fear. Doon na kami pwede, Panginoon, na talagang mag-rely sa'yo kasi ikaw ang priority ng aming buhay. So Lord, marami pong salamat for reminding us of that as we face this week, na mag-focus kami ng aming mga mata sa'yo kasi ikaw yung author at finisher of our faith. Thank you, Lord, today sa buhay ng aming mga kaagapay. Unang-una na, si ating Maloy sa Lumbide, salamat po sa kanyang buhay. Lord, natutuwa ako tuwing nakikita ko how you are enlarging her scope of ministry. Salamat po, Panginoon, kasi we need young women like them, Panginoon, to really be heard even in the workplace at sa iba't ibang lugar. Maraming marami pong salamat. So bless Maloy, ganun na rin po, Panginoon, ang buong pamilya nila as they continue to make their mark in our community through media, at patuloy mo silang pagpalain. Ganun na rin po. Thank you sa buhay ni Leslie Orsolino. Continue to bless them at yung buong family nila at yung ministry na kinabibilangan. Ganun din po ang isang mahal din sa puso ko, si Ate Susan Ampon Guevara. Lord, thank you po for her life. Sila ni Romel as they continue to encourage people to worship. Hindi lang nga po dito sa Pilipinas eh, kundi sa aming mga kaagapay pa sa iba't ibang bansa. So Lord, pagpalain mo rin po si Susan ito at ang ministry na kinabibilangan nila. Thank you Lord for their lives. At kahit po sa mga kaagapay namin, Father God, na today is their special day, dalangin po namin pagpalain mo po, gabayan mo po sila, and bless them, O Lord. Hindi man po sila nakalista sa amin, alam naman po namin nakalista sila sa inyong puso. So sa aming mga kaagapay, Panginoon, na ito po ay special sa kanila, whether today is their birthday or their anniversary, Panginoon, dalangin namin double blessing of your goodness and your faithfulness. Maraming pong salamat.
0: Panginoon, marami pong salamat dahil tinutupad po namin yung matakot kami kay Lord at maging masunurin at ang kanyang pagpapala ay tiyak. Kung kaya't salamat po, Ama, naming mapagpala, hindi kayo nagpapabaya. At dahil sa katotohanan ngayon, alam namin hindi niya kami tunay na lalampasan. Amen, amen, amen, amen.
1: Amen. Ako, mga kaagapay, totoo yan, ano. Sa atin po kasing pagsunod sa Panginoon, di ba? Yung paghinayaan natin na mayroon tayong fear. Kumbaga, ang point doon yung healthy fear yan eh. Meaning we are awed by God, awed by His goodness and faithfulness. Pag nakita natin yung salvation na mamangha tayo sa ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Kapag ganyan ang ating pananaw, andun din na pag binasa natin ng salita, alam din natin na hindi natin pipiliin ang kasalanan. Kasi alam natin, ang kasalanan ang siyang naging dahilan kung bakit pinako doon sa krus ang ating Savior, di ba? So when we are walking in faith and walking in fear of the Lord will guide us in the right path. And that's a choice we have to make, mga kaagapay. That's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pang nagpapaalala, life is not a series of chances, it is a series of choices.
0: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus, na ating sinasambang niluluwalhatid pinaglilingkuran. At sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
1: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura. At ang ating pong mga gabay barkada, dyan po sa broadcast engineering, sa radio TV, sa Prodtech, sa Mukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At si Jericho Flores po, kasama namin dito.
0: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi kapag si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman, tiyak po yan. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang kayo ng Diyos, paalam.

0: pagkatapos siyang magkasakit upang mahawakan ko ang kanyang mga kamay at akapin siyang muli bago siya pumanaw. Dahil kay Kristo, ako o si Dodi Lacuna ay nabago.
1: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
2: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
3: Pagkakaroon ng isang relasyon sa ating Panginoong Hesukristo ang pinakamasayang dahilan upang mabuhay sa mundong ito. Kalakip nito ang buhay na ganap at kasiyasya sa piling niya. Kahit ikaw man din ay narito pa sa lupa. Dati-rati walang direksyon ang tinatahak mong landas, subalit nang makilala mo ang Panginoong Jesus, lahat ay nagbago, lahat ay naging bago. Panghawakan ang sinasabi ng Ezekiel 36, mga talatang 26 at 27. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
4: This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace. Tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua. Dito sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV. Agapay ng Sambayanan.
5: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC.
5: Himpilang
6: 702
5: DZAS. Agapay ng Sambayanan.
3: Ito ang hardin ng panalangin.

Kapayapaan ng Panginoong Diyos ang ating pagsalusaluhan sa mga sandaling ito, mga kaibigan, mga magulang at mga kapatid. Ang 702 DCAS, Agapay ng Sambayanan, FEBC Radio TV at GCTV ay naghahatid ng Hardin ng Panalangin, bahagi po ng 702 DCAS Morning Programs. Bukas na po ang ating garden para sa ating mga praises, sa ating mga thanksgiving, sa ating pong mga requests para sa Panginoon. Pwede po ninyong i-type sa inyo pong mga comment section ang inyong mga prayer requests. At kahit naman po hindi natin nababanggit isa-isa yan, ay parang prayer na rin na ginagawa natin sa Panginoon. At syempre po, dito sa Hardin ng Panalangin, marami pong mga panalangin natin sinasagot ng Diyos sa Kanyang perfect timing, sa Kanyang kalooban. Amen? Amen. Parang naririnig-rinig ko kayo na nag-e-amen kasabay ko. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat, dito sa Sydney, Australia. Kasama naman natin sa Manila, Philippines, si Desa Magtunaw at ang ating team ng FEBC Philippines na naghahatid ng Hardin ng Panalangin. Sama-sama po tayo para sa ating opening prayer. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin po kayo, Panginoong Diyos, sapagkat kayo ay karapat-dapat dahil kayo ay dapat sambahin, purihin at dakila ang inyong katapatan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa inyong presensya ngayon kung saan kami ay inyong iniimbitahan at nawa ang inyong mga salita ang siyang magbigay ng amin pong pagkaing espiritual sa mga sandaling ito para maging handa sa buong araw at sa buong linggo. Busugin ninyo kami, Panginoong Diyos, at sa aming mga blessing na tatanggapin, kami po'y magpupuri, magpapasalamat, at magse-share sa aming kapwa-tao. Tinatanggap namin ang mga blessing sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.

Napakaganda po ng ating susing talata sa mga sandaling ito. Mababasa po natin sa magandang balita, Biblia, ang John chapter 14 verse 27. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag kayong mabagabag. Ang inyong kalooban ay huwag mabagabag at huwag kayong matakot. John 14:27. Ano ang sabi, kaibigan? Ulitin natin yon. Huwag kayong mabagabag. Alam nyo pa ba ibig sabihin ng salitang mabagabag? Ha? Parang masyadong makalumang salita. Huwag daw tayong mag-worry. Huwag tayong mabagabag. Sabihin mo nga sa iyong sarili ngayon, malakas para marinig ng iyong kalooban, hindi ako mababagabag. Okay, ulitin mo, mas malakas. Hindi ako mababagabag dahil kay Kristo. Yan. Parang yung sinasabi sa Psalm ni David, ano? Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Inuutusan niya ang kanyang kalooban na purihin ng Diyos. Kaya naman, paminsan-minsan, sinasabi rin natin, ano? Minsan, kailangan natin binibigkas ang salita ng Diyos ng medyo malakas para yung mga natutulog na bahagi ng ating katawan ay nagigising at napapaalalahanan. At ang ating reminder ngayon, dahil kay Jesus, hindi tayo mababagabag. Ano ang binibigay ni Jesus? Ang kanyang kapayapaan. Ang kanyang kapayapaan. Ito pong kapayapaan ng Panginoong Jesus ay galing sa salitang Hebreo na shalom. Sabihin nga natin lahat, shalom. Ito pong shalom ang pangkaraniwang pagbati kahit ngayon sa bansang Israel. Nung nag-aaral tayo sa Israel, doon natin natutunan yan eh. Ang kanilang pagbati sa isa't isa. Kung tayo sa Pilipinas ay magandang araw, kumusta ka? Sila naman pag nagbatian ay shalom, shalom. Hanggang ngayon ginagamit nila yung pagbati na yan ng kapayapaan. Bakit po mahalaga na matutunan natin yung kapayapaan ni Jesus? Kasi yung kapayapaan ni Jesus na ibinibigay sa atin ay hindi raw matatagpuan sa sanlibutan o sa mundo. Ano ba yung kapayapaang ibinibigay nung panahon na yon? Aba, ang kapayapaang ibinibigay nung panahon na yon ay galing sa kamay na bakal ng Imperyo ng Roma. Ang Imperyo ng Roma ay mabait doon sa mga sumusunod sa batas, pero ito pong pagpapatupad ng batas na ito ay sapilitan talaga. Ang tawag dyan sa salitang Latin ay Pax Romana o Roman Peace. Kaya huwag kang gagawa ng gulo, huwag kang mag-aalboroto, kasi kapag na-istorbo ang kapayapaan na binibigay ng sanlibutan nung panahon na yun ay Roman Peace, aba, ikaw ay ipapako sa krus, ikaw ay makakatikim ng parusa, ikaw ay magkakalatay. Ano? Kaya ang kapayapaan noon ay nagdudulot din ng pangkaloobang takot. Pangkaloobang takot. At ang sabi ng Panginoong Jesus, well, tayo ay nasa ilalim ng pamamahala ng imperyong ito, hindi tayo gagawa ng kaguluhan, pero yung kapayapaan ibinibigay ko ay hindi kagaya ng kapayapaang galing sa takot, kundi kapayapaang galing sa akin, kahit na aalis na ako at pupunta sa Ama. Sa panahon natin ngayon, marami tayong mga binibili na nagbibigay sa atin ng pansamantalang kapayapaan. Marami na tayong CCTV ngayon para nababantayan kung ang ating mga bahay ay may mga papasok na magnanakaw o ang ating lipunan ay safe. Nang dahil sa CCTV, we may probably feel safer. Meron tayong mga security guard, meron tayong mga alalay, meron tayong mga bodyguard, o kaya naman ay meron tayong insurance, o kaya naman ay meron tayong mga investments, o kaya naman meron tayong mga iniisip na mamanahin mula sa ating mga magulang, o kaya naman minsan naiisip natin, eh mapayapa ako kasi malakas ang loob ng partner ko o ng asawa ko, o maganda ang trabaho ng asawa ko, o malaki ang remittance ko, mapayapa ako kasi may sarili na kaming bahay at lupa, etc., etc.
Minsan iniisip natin, mapayapa ako kasi marami akong likes sa Facebook at saka sa TikTok, marami akong followers. Pero ito bang mga ibinibigay ng sanlibutan na ito na pansamantalang kapayapaan ang magdudulot talaga nung kapayapaang kinakailangan natin sa buhay? Napakadami po ngayon ay talagang nadidepress pa rin. Parang laging kulang. Napakadami ng nakatutok na kamera sa CCTV para mabantayan ng bahay. Pero nagwo-worry pa rin. Baka napasok ng mga magnanakaw. Napakadami ng security guard. Lahat na in-inspect. Pero naliligalig pa rin. Ang kapayapaan po na ibinibigay ng Panginoong Jesus ay isang personal na kapayapaan na ang sabi dyan ni San Pablo, ang take ni San Pablo dyan, hindi mo kayang ipaliwanag, pero nararanasan mo eh. Ang sabi ni San Pablo, the peace of God that surpasses all understanding, pag tinagalog natin sinasabi dyan, yung kapayapaan ng Diyos na hindi mo maipaliwanag, hindi maintindihan, pero nararanasan. Nakakatuwa sapagkat tayo po ay pwedeng makaranas ng kapayapaan na yan. Hindi mo bibilin, hindi ka magsasubscribe, hindi ka magre-rent, hindi ka magha-hire, hindi ka uupa, hindi ka mag-i-invest. Tatanggapin mo lamang ng libre sa pagsusuko ng iyong kalooban at kaisipan sa Panginoong Jesus. At kapag pinag-aralan mo ang kanyang buhay, makikita mo na ang Panginoong Jesus bilang isang tao ay pangkaraniwang mamamayan, pero nabuhay siya ng may kapayapaan. Busy si Jesus, laging may ministry, maraming mga kumokontra, minsan may mga nagre-rebuke sa kanya openly in public dahil sa kanyang pagpapasinaya ng kanyang ministeryo, sa kanyang pangangaral, pero makikita natin, Jesus is the model of the peace that He also shares to you and to me today. Ano ba ibig sabihin ng kapayapaan? Wala kang problema? Eh si Jesus maraming mga challenges. Ano ba ibig sabihin ng kapayapaan? Yung hindi ka magkakaroon ng mga challenges sa buhay? Eh si Jesus maraming mga hinarap na hamon. Kagaya ngayon, meron tayong mga hamon tungkol sa mga kalagayang pang-ekonomiya ng Pilipinas. Minsan ang sinisisi natin ay si ganito, sinisisi natin ay ang ganyan. Pero iyan po ay naranasan din ng Panginoong Jesus. Hindi naman niya sinisi ang gobyerno. Hindi naman niya sinisi ang kanyang kapwa-tao. Bagkus, ipinakita niya ang patuloy na pagtitiwala sa Diyos Ama at natanggap niya yung kapayapaan na ino-offer din sa iyo at sa akin ngayon. Well, kung ang kapayapaan naman na hinahanap natin ay yung tinatawag na RIP, alam niyo na kung saan kayo dapat pumunta para magkaroon ng R.I.P. Ano yung R.I.P.? Rest in Peace. Hindi po sinabi ng Panginoong Jesus na R.I.P. ang ibibigay ko sa iyo. Ang sinabi niya, Shalom, kapayapaan. Huwag mo na yung R.I.P. Huwag mo na yung Rest in Peace. Ang tamang lugar para maranasan ang kapayapaan ng Panginoong Jesus ay kung nasaan ka ngayon. Hindi doon sa lugar ng R.I.P. Ulitin ko yon, ang tamang lugar para maranasan mo yung shalom o kapayapaan ng Panginoong Jesus ay kung nasaan ka ngayon. Baka nasa kusina ka, nakikinig ka. Baka ikaw ay nasa kwarto, nanonood ka ng hardin ng panalangin. O baka ikaw ay nagmamaneho ng sasakyan, nakikinig ka. Nasaan ka man, ano man ang ginagawa mo, that is the perfect place for you to experience shalom. Hindi po rest in peace, sapagkat yung rest in peace talagang walang problema kasi wala nang pakiramdam, wala nang buhay, kahit mga challenges, hindi niya na nararamdaman. Pero tinatawag tayo ng Panginoon for the kind of peace that only He can gives. Tatanggapin mo ba ito, kaibigan? Sabihin mo lang sa Panginoong Jesus, Panginoon, tinatanggap ko ang kapayapaan mo. Kailangan kong muli ang iyong shalom. Sige, sabihin mo ngayon, Lord Jesus, kailangan ko ang iyong shalom. Kailangan ko ang iyong kapayapaan. At makikita mo, ibibigay agad yan ng Panginoong Jesus. Magtiwala ka.
wala sa mga ibinibigay ng sanlibutan. Bagaman importante ang CCTV, mahalaga ang mga security guards, mga bodyguards, mahalaga yung mga investment, mahalaga yung mga assurance sa ating mga negosyo, mahalaga na meron tayong katatagan, mabuting kalusugan, pero ang mga iyan ay pwedeng mawala. Kahit na ang mabuting pamamahala ng gobyerno pwedeng mapalitan. Ang tunay na kapayapaan ay nanggagaling hindi sa sanlibutan. Nararanasan ko po iyan. Ang kapayapaan ko wala sa Australia na kay Jesus. Ang kapayapaan natin wala sa Middle East o saan mang mga mayayamang bansa o anumang kalagayan ng bansa na kay Jesus. At atin pong pasalamatan ng Diyos dahil sa kapayapaan na yan na libre at pwedeng maranasan. Naranasan niya ng mga alagad. Sabi ng mga alagad, Lord, iiwan mo na kami. Sabi ni Jesus, iiwan ko kayo, pero ibibigay ko sa inyo ang aking kapayapaan. And that is something higit pa sa pamana, higit pa sa mamanahin na paghahati-hatian ng mga magkakapatid kapag sumakabilang buhay ang kanilang mahal sa buhay dahil marami silang mamanahin. Yung pamana ng Panginoong Hesus na kapayapaan para sa iyo, para sa akin. Tatanggapin mo ba? Pagyayamanin mo ba? Well, kung tatanggapin mo, praise the Lord at nawa sumaiyo ang Shalom, Pax Christi, ang kapayapaan ni Jesus. Tayo ay manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat kahit sa panahong ito na magkakaroon ng State of the Nation Address ang Pangulo ng Pilipinas sa Pilipinas, ang inyong Pax Christi, ang inyong kapayapaan, ang sasa puso at sasa isip, sasa kalooban ng bawat isa upang makapagpatuloy ang pamumuhay sa gitna ng State of the Nation, sa gitna ng mga challenging situations, sa gitna ng kabalisahan, sa gitna, Panginoong Diyos, ng abundance o ng kasaganaan, ang amin pong totoong security na nagdudulot ng kapayapaan, kayo, Panginoong Jesus. Tinatanggap po namin ngayon ang inyong kapayapaang hindi namin kayang ipaliwanag, pero pwedeng maranasan. Lord, we receive your peace. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ito ang aming dalangin. Amen.

0: Halina't makiisa at makibahagi sa ating pagdulog sa Diyos para sa ating minamahal na bansang Pilipinas.
1: Ito ang inyong kaagapay, Bishop Joey Umali, ng programang Karunungang Buhay. Samahan ninyo ako sa pananalangin para sa ating minamahal na bansang Pilipinas. O makapangyarihan naming Diyos, itinataas po namin sa inyo ang isasagawang ikalimang State of the Nation Address o SONA ni President Ferdinand Marcos Jr. sa araw na ito sa joint session ng Congress. Napakahalaga po, banal namin Diyos, ng SONA'ng ito sa harap ng nangyayaring impeachment trial laban kay Vice Sara Duterte at sa harap ng malawakang flood control projects ng gobyerno. Banal namin Diyos, ipahintulot po ninyo na maging makatotohanan ang report ng aming presidente. Nawa kung ano ang tama at totoo ang siyang marinig namin sa report na nababatay sa mga konkretong ebidensya tungkol sa mga accomplishments ng administrasyon. Ipahintulot din po ninyo, banal naming Ama, na ang SONA'ng ito ay maging makabuluhan para sa mga mamamayang Pilipino kung saan ay maririnig namin ang mga plano sa nalalabing 2 taon ng kasalukuyang administrasyon. Nawa marinig ng sambayan ng Pilipino ang konkretong gagawin upang masumpo ang korupsyon, mapanagot ang mga dapat managot. Gayun din ay marinig namin ang mga konkretong gagawin upang ma-address ang kahirapan, ang kriminalidad at ang tensyon sa West Philippine Sea. Banal naming Diyos, ipahintulot po ninyo sa pangunguna ng Philippine National Police na matapos ng mapayapa at maayos ang SONA'ng ito. Tulungan niyo ang aming kapulisan na mahadlangan ang anumang balak na masama na mangyari sa araw na ito ng SONA. Higit sa lahat, banal namin Diyos, tulungan po ninyo kaming mga mamamayang Pilipino na manatiling mulat at mapanuri sa mga kaganapan sa aming bansa. Tulungan mo po kami na kami ay magkaisa bilang mga Pilipino at huwag kaming aasa doon lamang sa mga nababasa namin sa social media na marami ay fake news. Panginoon, pangunahan po ninyo ang mga totoong media na mula sa kanila ay matanggap namin ang mga totoong balita at marinig namin ang mga komentaryo na nababatay sa katotohanan, sa katarungan at sa mabuting pag-uugali na tatak ng isang tunay na Pilipino. Umaasa kami, banal namin Diyos, na pagkatapos ng SONA'ng ito ay babalik ang buong gobyerno sa kanyang paglilingkod sa sambayanan at kami ay magsisimulang lumakad tungo sa pagkakaisa at pagsulong ng isang bansang Pilipinas. Ito po ang aming dalangin at pag-asa sapagkat hinihiling namin sa makapangyarihang

0: pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Amen. Siya nawa sa mga panalangin ito patungkol sa Pilipinas at patungkol sa State of the Nation Address ng Pangulo. Sa atin pong mga kasama ngayon, nakikita po natin at nababasa ang inyong mga prayer requests na nandito sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel at ganun din sa inyong mga naipadala. Patuloy po nating pagyamanin ng kapayapaang mayroon tayo sa Panginoong Hesukristo sa pamamagitan din ng pakikinig sa DZAS at sa mga musika na inihahatid ng papuri at ng mga Christian composers po natin. Kakatapos lang dito ng ASAP Sydney at nilapitan ko si Gary Valenciano. Sabi ko, kasi kinanta niya yung Sayawe ang Sayawe, saka sa Shout for Joy sa ASAP dito sa TikTok Center. Sabi ko, nakakatuwa kasi contribution yan, hindi lamang ni Gary Valenciano, kung hindi ang atin pong kapatid na si Junji Marcelo, na anak naman ng hardinerong si Kaesong Marcelo, yung awiting Sayawe ang Sayaw. Ha? At ganun din, syempre, dyan yung composition ni Pastor Al Termolo ng May Kawayan Bulacan, gaya ng dati. Hanggang ngayon, naaawit ang mga awit na yan kahit dito sa Sydney at nakaka-bless sa mga tao. So, pagyamanin natin ang atin pong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng mga ganitong awitin, for us to enjoy, for us to share. Sabihin nga po natin sa ating Facebook comment, si Jesus ang aking kapayapaan. Sige po, i-type nyo dyan sa Facebook, si Jesus ang aking kapayapaan. I-declare po natin yan para kahit na may mga trouble sa buhay, naalala natin, Jesus is our peace. Amen. Lord, ipinapanalangin po namin sa inyo ang mga prayer request na ito. Ang dalangin po namin, prayer request ni Jed sa kanyang negosyo. Nawa, Panginoon, lalo pang umunlad, dumami ang mga customers at makaubos ng paninda sa araw-araw. Dalangin namin si Telma Manjares, dalangin niya si Gladys May Alfonso at si Pastor Norvin. Pagkalooban niyo po ng kanilang hinihiling na supling. Dalangin namin si Lani Agium, Panginoon, prayers for healing para kay Janjan at kay Francis. At nawa, Panginoon, maghari po kayo sa buhay nila at relationship. Si Virgie Galvez, humihiling, Panginoon, ng kagalingan para sa kanyang anak na mataas ang blood pressure. Dalangin namin si Annalisa Hidalgo, Panginoon, kayo ang magpagaling sa kanya at sa lahat ng mga nasa ganitong kondisyon. Dalangin namin si Ronald Lacanle, Panginoon, ang kanyang kabiyak na si Lalaine, kagalingan sa kanilang pinagdaraanan ngayon sa ospital sa Lopez, Quezon Province. Kayo po, Panginoon, ang bumisita, humaplos, magpagaling sa mga nasa ospital, kagaya po, Panginoong Diyos, ni Lalaine at mga naka-confine sa ospital, inaalagaan, yung mga nag-aalaga, i-bless niyo po at pagalingin ang kanilang sakit at karamdaman. Financial blessings, Panginoon, para sa kalagayan ni Archie, kagalingan para kay Maria Angeline Dona, dalangin namin, Panginoon, wisdom and strength and blessings para sa lahat ng mga nasa ganitong sitwasyon, lalong-lalo na, Panginoon, yung mga financially challenged. In the name of Jesus, Lord, marami po kayong pinagpapala pinansyal, igawad niyo po sa mga kasabay kong nananalangin ngayon ang mga pagpapalang pinansyal at the end of the day, Lord, magsasabi siya ng praise the Lord dahil yung financial breakthrough, yung financial blessings, narito, sinagot na ng Lord. Dalangin namin, Panginoong Diyos, ang restoration para kay Michelle Layug, kagalingan, kay Sarri Layug na kasalukuyang nasa training, Panginoon, patnubayan niyo po siya. Si Emar De La Cruz, dalangin namin ang opportunity para sa kanyang anak na si Arnie J. At si Viz Ruth, dalangin namin, Panginoon, maayos yung kanyang SSS claim. Panginoon, napakarami pa po. Dito po sa aming comment section, nakikita ko po ang mga prayer request na ito. Kung nakikita ko to, mas nakikita nyo ito, Lord. Lord, igawad nyo ang kagalingan sa mga sakit at karamdaman na naandito sa comment section. Igawad nyo po ang kapayapaan ng puso at isip. Igawad nyo po ang financial breakthrough, security. Igawad nyo po ang napakaraming mga answered prayers para po dito sa mga prayer request na nakatype ngayon sa comment section ng 702 DCAS Morning Programs Hardinang Panalangin dito sa Facebook at sa YouTube. Maraming salamat, Lord. We claim We claim the answers to these prayers at kayo po ay maluluwalhati, Panginoon, dahil susurpresahin niyo rin siya. Nakasama kong nananalangin ngayon, susurpresahin niyo siya sa linggong ito ng isang very pleasant surprise, isang himala, isang sagot sa dalangin. Marami pong salamat. Ibinabalik namin sa inyo ang lahat ng kapurihan. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po mga kaibigan, mga magulang at mga kapatid sa inyong pagsama sa ating hardin ng panalangin. Nawa ay patuloy nating taglayin ang mga pagpapala ng Diyos at huwag niyong sosolohin ang blessing. Kapag natanggap ang blessing, magpasalamat sa Diyos, i-enjoy at i-share. At makikita niyo, lalong dadami ang mga blessings na yan. At i-type niyo po sa ating Facebook comment section ngayon, si Jesus ang aking kapayapaan. Mula dito sa Sydney, Australia, ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwa, surely goodness and mercy will follow you and me all the days of our lives. Ang Kristiyanong tapat ay sapat sa lahat ng bagay, magtapat tayo sa Diyos sapagkat ang Diyos ay hindi nagkukulang. Ang 702 DCAS, agapay ng sambayanan, agapay ng simbahan, agapay ng mga seniors, ay naghatid ng hardin ng panalangin kasama ang FEBC Radio TV at ang GCTV. Hanggang sa muli, God bless us all.

0: Ano nga ba ang impeachment? Marami ang nag-iisip na ito ay simpleng kaso sa korte, pero hindi ganon. Ang impeachment ay isang kapangyarihan ng Kongreso na alisin sa pwesto ang isang mataas na opisyal ng gobyerno kapag mayroong mabibigat na paglabag tulad ng mga nakasaad sa ating konstitusyon. Pero ito yung mas interesting. Hindi ito ordinaryong civil o criminal case. Sa halip, isa itong special constitutional process o sui generis. Ibig sabihin, kakaiba at sariling uri ng proseso. Hindi lang para magparusa ang layunin nito, kundi para malaman kung ang isang opisyal ay karapat dapat pa bang manatili sa kanyang posisyon. Kaya tandaan kaagapay, ang impeachment ay hindi lang tungkol sa politika. Ito rin ay tungkol sa accountability, public trust at pananagutan sa taong bayan.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.

0: Ito.
1: Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

0: sa iyong papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Ang oras impunto, alas 6:30.
0: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
2: Pangunahin sa mga balita ngayon, 3 katao na sa wibunsod ng Tropical Depression Quiapo at ng Habagat. Seguridad sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa iba't ibang panig ng bansa, kasado na. At ngayon sa detalye ng mga balita.
0: Bagong araw, bagong balita.
2: 3 katao ang nasawi sa Davao Region habang isa ang nawawala sa Soccsaygen dahil sa epekto ng bagyong Quiapo at Habagat. Ito ay ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Aabot na sa mahigit 193,000 na mga individual mula sa 258 na barangay sa 7 rehiyon ang naapektuhan ng malalakas na ulan at pagbaha dulot ng sama ng panahon. Sa bilang na ito, mahigit 9,000 katao na ang kasalukuyan pansamantalang nanunuluyan sa mga evacuation center para sa kanilang kaligtasan. Naitala rin ang pagkasira ng mahigit na 300 bahay sa Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Soccsaygen at Barm. Sa mga ito, 158 ang bahagyang nasira habang 77 ang tuluyang nawasak. Bagamat nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Quiapo, patuloy pa rin itong binabantayan ng mga otoridad dahil maaari pa rin itong mapalakas ng habagat na nagdadala ng malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Bantay sarado ng mga pulis ang palasyo ng Malacañang. Alamin natin ngayong araw ang sitwasyon maging ang final preparations ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang 5th SONA. Narito si Heidi Bernardo Sampang.
3: Iyapa ngunit mahigpit ang seguridad sa paligid ng Malacañang. Ito ay ilang oras bagong 5th State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mamayang hapon sa House of Representatives sa Quezon City. Bukod sa mga tauhan mula sa Presidential Security Command, may dagdag ding puwersa mula sa Philippine National Police na nakabantay sa iba't ibang gates papasok ng Malacañang Complex dito sa lungsod ng Maynila. Ito ay bilang paghahanda sakaling may mga grupong bigla ang mag-rally sa paligid ng palasyo bukod pa sa mga nakaplanong demonstrasyon malapit sa batas ng pambansa. Bukod sa mga puwersa ng kapulisan, naka-standby din ang mga barbed wires at ang container vans na magsisilbing pangharang sa mga magtatangkang pumasok sa Malacañang. Naka-full alert status ang PNP bagamat wala naman silang namomonitor na banta sa seguridad sa araw na ito. Samantala, batay sa mga larawang ibinahagi ng Presidential Communications Office, makikitang nagkaroon ng final preparation si Pangulong Marcos para sa kanyang mensahe. Nagkaroon din siya ng pagkakataon na mag-rehearse sa loob ng isa sa mga silid dito sa Malacañang kasama ang mga nakatuwang niyang speech writers. Samantala, nanawagan din ang Malacañang sa publiko na pakinggan ang SONA dahil maaaring may malaking pasabog o earth-shaking announcement ang Pangulo. Matatandaan na isa sa mga tumatak na bahagi ng talumpati ng Pangulo noong isang taon ay ang matapang na babala laban sa mga tiwaling opisyal at mga kontraktor na sangkot sa maanomalyang flood control projects kung saan sinabi niyang mahiya naman kayo sa inyong mga kapwa Pilipino. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dapat hintayin ang mga ilalatag ng Pangulo patungkol sa mga nagawa ng administrasyon sa nakalipas na taon, gayon din ang mga prioridad at mga programang isusulong sa nalalabing panahon ng termino ni Pangulong Marcos Jr. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Ilang mga pangunahing kalsada isinara para sa ikalamang sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May ulat si Wen Balatukan.
4: Pansamantalang isinara ang ilang pangunahing kalsada sa lungsod ng Maynila simula pa kahapon hanggang ngayong araw yan, July 27, bilang bahagi pa rin ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa Mindola, isinara ang bahagi ng Claro M. Recto Avenue mula Nicanor Reyes Street hanggang Mindola Street, gayon din ang bahagi ng Legarda Street mula Figueras Street hanggang San Rafael Street. Sa Ayala Bridge, isinara ang mismong tulay at ang eastbound lane ng Ayala Boulevard mula San Marcelino Street hanggang Romualdez Street. Sa Aliwasang Bonifacio, isinara ang bahagi ng Magallanes Drive mula Jones Bridge hanggang MacArthur Bridge. Samantala, isinara ang southbound lane ng MacArthur Bridge mula Plaza Lacson hanggang Aliwasang Bonifacio. Isinara rin ang southbound lane ng Quezon Boulevard mula A. Mendoza Street hanggang Quezon Bridge at Aliwasang Bonifacio, pati ang southbound lane ng Lerma Street mula Espanya Boulevard hanggang A. Mendoza Street. Magkakaroon naman ng rerouting sa mga sasakyang maaapektuhan ng road closures sa mga lugar na nabanggit, kung kaya't pinapayuhan ng mga motorista na sundin ang mga traffic signs at ang mga traffic enforcers sa mga nasabing lansangan at maglaan din ng mas mahabang oras sa pagbiyahe upang maiwasan ang higit na abala ngayong araw. Kaugnay niyan, naglabas din ng abiso ang Quezon City Local Government sa mga motorista na gumamit din ng alternatibong ruta dahil inaasahang magiging mabigat ang daloy ng trapiko sa Commonwealth Avenue at iba pang kalsada sa paligid ng batasang pambansa. Ayon sa Quezon City Traffic and Transport Management, magkakaroon ng zipper lane mula Elliptical Road, Filcoa hanggang Sandigan Bayan at isa pang zipper lane mula Doña Carmen hanggang IBP Litex. Layunin itong bigyang prioridad ang pagdaan ng mga sasakyan ng mga opisyal ng gobyerno at mga panauhi na dadalo sa ikalimang sona ng Pangulo. Samantala, inaasahan din magkakaroon ng dalawang magkahiwalay na programa sa northbound lane ng Commonwealth Avenue kung saan pinayagan ng mga civil society organizations at progressive groups na magsagawa ng mga programa malapit sa St. Peter Church, habang ang mga pro-administration groups naman ay magtitipon sa bahagi ng Sandigan Bayan. Inanunsyo ng MMDA na ipatutupad pa rin ang number coding scheme ngayong araw. Magpapakalat din ang ahensya ng humigit kumulang 500 mga tauhan na tututok sa traffic management, road clearing at emergency response sa paligid ng batasang pambansa upang matiyak ang maayos na daloy ng trapiko at seguridad ngayong araw. Yan muna ang pinakahuling ulat sa sitwasyon ng mga pangunahing lansangan kaugnay pa rin ng ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Wenmark Balatukan, FEBC Network News, Batasang Pambansa.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Samantala, silipin naman natin ang border control point sa North Expressway mula boundary ng May Kawayan at Valenzuela, mahigpit na ipinatutupad ng PNP. Narito ang report ni Lynn Garcia de la Cruz.
5: Mahigpit ang police checkpoint sa Northern Luzon Expressway o NLEX bilang security measures State of the Nation Address o SONA. Dito sa boundary ng May Kawayan at Valenzuela sa pangunguna ni Police Executive Master Sergeant Brando Despojo ng Northern Police District, naglagay ang otoridad ng border control points at random inspections malapit sa entry at boundary toll gates gaya ng Valenzuela at Balintawak areas. Sa kasalukuyan, maayos ang daloy ng trapiko kaalinsabay ng pinapairal ng security protocols ng otoridad. Mula Balintawak Toll Plaza, Mindanao Toll Plaza, Karuhatan Toll Plaza, May Kawayan Southbound, Bukawe Toll Plaza. Asahan naman ng mga motorista ang bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko at mga Q-tail ends sa entry points papasok ng Metro Manila. Tiyakin na may sapat na load ang RFID at magbigay ng oras mula sa south patungong NCR. Para sa live traffic updates at travel planning, maaaring bisitahin ang NLEX Expressway Facebook page. Iniulat naman na kaalinsabay sa kasalukuyang anibersaryo sa isang malaking religious group, gaganapin ang mga aktibidad sa loob lamang ng mga church compound. Kabuang 21,261 personnel ang itinalaga sa Batasang Pambansa Complex sa mga pangunahing daanan, transport terminals, border control points, designated rally sites, government installations at iba pang mahalagang lokasyon sa Metro Manila. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News, May Kawayan, Bulacan.
0: pangunahing balita.
2: Samantala, mahigpit na seguridad ipinatutupad sa paligid at loob ng batasang pambansa, may ulat si Nemia de Guzman Turla.
6: Seguridad sa mga kalsada sa paligid ng batasang pambansa bilang paghahanda sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nauna ng inihayag ng Philippine National Police o PNP na nag-deploy ito ng mahigit 20,000 pulis at itinaas ang

0: alert status sa buong Metro Manila. Sa mga oras na ito ay maluwag pa ang daloy ng trapiko sa kahabaan ng Commonwealth. Nabukod sa wala pang mga ralista na inaasahang darag sa mamaya, ay mangilan-ngilan pa rin ang mga sasakyan na dumaraan sa lugar. Basa rin ang kalsada matapos makaranas ng pag-ulan kaninang madaling araw. Hindi pa gaanong abala ang mga kapulisan at mga kawani ng MMDA na nagpapahinga pa lamang sa mga bangketa. Nakaantabay din ang ilang mga ambulansya at mga fire truck sa lugar. Sa Batasang Pambansa Complex, maigpit ang security check na ipinatutupad sa mga sasakyan maging sa mga pumapasok na mga bisita. Mayroon ding K-9 unit na nagsasagawa ng inspeksyon. Nemia Turla, FABC Network News, Batasang Pambansa.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: West Philippine issue, palalakasin ang party list system, ipasa ang Right to Information Act, inflation rate, trabaho, edukasyon at iba pang laman ng SONA ng PBBM ayon sa Akbayan Party List Congressman. May ulat si Eddie Galvez.
3: Hindi lamang dapat puro pangako at retorika ang laman na ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw ng Lunes. Ang sabi ni Akbayan Party List Representative Dada Kiram Ismula, dapat maging prioridad sa SONA ng Pangulo ang pangangailangang mabawasan ang tensyon sa West Philippine Sea, panagutin ng China sa kanilang panlalakay sa Pilipinas. Ayon kay Ismula, dapat irespeto ng China ang 2016 arbitra ruling na malinaw na sa mga Filipino ang West Philippine Sea. Aminin din anya ng China ang ginawa nilang marahas na pag-atake sa Philippine Navy sa Ayungin Shoal, pati na ang pinsalang idinulot sa ating marine ecosystem. Ang sabi naman ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno, dapat palakasin ang party list system at ipasa ang Right to Information Act. Bigyan din ang solusyon ang pagtaas ng cost of living, presyo ng langis, mataas na inflation rate, kakulangan ng oportunidad sa trabaho. At higit sa lahat, hindi rin dapat kalimutan ng Pangulo ang sektor ng edukasyon, pagtugon sa kakulangan ng mga silid aralan. Para sa SONA 2026, Eddie Galvez, FABC Network News, House of Representatives.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Samantala, tiniyak ng Philippine National Police na ligtas at walang makakaantala sa pagdaraos ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Ayon sa PNP, nasa 21,642 na kapulisan ang ipinakalat sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila bilang bahagi ng security operations. Sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., kumpleto ang lahat ng security protocols at isinagawa na ang face deployment sa mga lugar na nangangailangan ng presensya ng pulis. Kasabay ng SONA ngayong araw ang pagdiriwang ng anibersaryo ng isang religious group at mahigpit ding pinababantayan ng pulisya. Ayon sa Metro Manila Police, inaasahang mananatili lamang sa loob ng compound ng simbahan kabilang ang Central Complex sa Commonwealth ang ilang mga aktibidad. Samantala, sinabi ng Metro Manila Police na walang ipinatutupad na gun ban dahil sa pinakahuling security assessment na nagsasabing hindi kinakailangang suspindihin ang mga permit to carry firearms. Pinaalalahanan din ng HEPE ang lahat ng pulis na mahigpit na sumunod sa mga umiiral na human rights protocols at pairalin ang maximum tolerance sa pakikitungo sa mga demonstrador. Tinatayang aabot sa 60,000 na mga rallyista ang maaaring lumahok sa mga kilos protesta kung saan inaasahang magdadala ng humigit kumulang na 2,000 katao ang bawat grupo.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Limang labor policies ang panawagan para sa SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa Partido Manggagawa, umaasa silang maririnig kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang limang malalaking labor policies at labor issues sa kaniyang ikalimang State of the Nation Address. Ayon kay Partido ng Manggagawa Chairman at dating Representative

0: Representative Rene Magtubo. Kabilang rito ang pagtaas ng unemployment at paglaganap ng contractualization. Pangalawa ay ang pagtaas ng presyo ng bilihin at hindi makahabol na sahod ng mga manggagawa. Pangatlo, ang pagtugon ng Pangulo sa minimum wage gap versus cost of living allowance sa buong bansa. Ikaapat ang paglutas sa flood control at iba pang public infrastructure project na labis din nakakaapekto sa mga mahihirap. Dagdag pa rito anya, sa apat na taong pag-upo ni Pangulong Marcos, hindi pa nararamdaman ng mga manggagawang Pilipino ang pagbuti ng kalagayan ng mga manggagawa.
1: Bagong araw, ulas, panahon.
0: Nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility o PAR, ang Tropical Depression Noel o may lokal na pangalang Quiapo. Namataan ang sentro ng bagyo sa layang 1,015 kilometers kanlurang hilaga ng kanluran, ang pinakahilagang bahagi ng Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin 55 kilometers kada oras malapit sa gitna at pagbugsong aabot sa 90 kilometers kada oras, habang kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers kada oras. Bagamat wala na ito sa PAR, patuloy pa rin itong pinalalakas ang southwest monsoon o habagat na siyang nagdadala ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon. Inaasahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog sa Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Mimaropa, Zambales, Bataan, Bulacan, Cavite, Laguna at Batangas dahil sa habagat. Nagbabala ang pag-asa sa posibilidad ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga lugar na makakaranas ng katamtaman hanggang sa malakas na buhos ng ulan. Samantala, ang nalalabing bahagi ng Luzon ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may panakanakang pag-ulan o thunderstorms dulot pa rin ng habagat. Ang Visayas, Mindanao, aasahang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan, thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura mula 25.4 hanggang 31.4 degrees Celsius. Sumikat ang araw 5:38 in the morning at lulubog dakong 6:27 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, Court of Appeals isinawalang bahala ang apila ng mga inuugnay sa pastillas scam.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Liquor ban sa kabuuan ng Quezon City, epektibo na bilang paghahanda sa SONA ngayong araw. Mga paghahanda ng ilang kasapi ng media nagsisimula na sa batas ng pambansa. May ulat si Shekinah Abalon.
2: Epektibo na ang liquor ban sa kabuuan ng Quezon City ngayong araw kasabay ng ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magaganap mamayang alas 4 ng hapon. Nagsimula ang liquor ban alas 12:01 ng madaling araw kanina at mananatili hanggang alas 6 ng gabi. Sa ilalim ng Executive Order No. 24 Series of 2026, layo ng nasabing kautusan na masiguro ang kapayapaan at kaayusan kaayusan sa kabuuan ng SONA. Samantala, nagsimula naman ang paghahanda dito sa Batasang Pambansa ng ilang kabahagi ng media para sa pagdating ng ilang mga panauhin ng SONA maya-maya lamang. Mula sa pinakahuling update sa pagdating ng ating hanay sa FEBC Network News bandang alas 6 ng umaga, may mga iilan ng media men na nagsisipag-ayos ng mga kagamitan bilang paghahanda sa iba't ibang kaganapan ngayong umaga. Mula rito sa North Wing kung saan tayo pumasok, may mga kanya-kanyang istasyon kung saan nakaposte ang media patungong plenary hall. Sumasailalim naman sa ilang security measures ang mga mamamahayag bago makapasok sa pasilidad gaya ng bag and belongings check, gayon din ang ID check. Inaasahang mamaya lamang ay magsisimula pang dumami ang mga mamamahayag at ilang crew para sa hinihintay na ikalimang SONA ng Pangulo. Shekinah Abalon, FEBC Network News, Batasang Pambansa.
1: Bagong Araw, Pangunahing Balita.
0: Panunungkulan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., tinaya ng publiko, serbisyo at pagbabago, panawagan ng mamamayan sa South Cotabato. May ulat si Dave Pestanio mula sa Coronadal.
3: Patuloy na sinusuri ng publiko ang direksyon ng bansa at ang mga naging hakbang ng pamahalaan matapos ang ilang taong panunungkulan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr.
4: Mula sa iskor na 1 bilang pinakamababa at 10 bilang pinakamataas, bagsak ang naging pagtataya ng ilan sa mga mamamayan dito sa South Cotabato sa panunungkulan ni Pangulong Marcos Jr. habang nananawagan ng mas konkretong aksyon para sa totoong pagbabago ng bansa.
5: Ang mahatag ko sa yawan lang gid. Sa papukoy ay isa pa lang katuig ang nag-agi ng damo ng mga ginatawag ng mga adik na naguruwa. Wala gid ako kalipay nga nagpuko gid si Marcos kay nakita ko gid kung paano nga do nagantos ang katawan lalo ng mga inosente.
6: To lang ah.
7: Naa sir.
6: Sa mga manguma, ang ayuda sa manguma. Ang abono ginapangatag. Bigado. Ang tatanan nila ya pamulitika eh. Ang nagantos katawan. Wala pagbarato ang abono kagilo. Nagamahal ang nagamahal. Why gid?
8: Tanang kuan iingon niya nga taas ang rate sa trabaho, wala man kaabot na rin sa Puan, Mindanao. Sa Manila naman, ay mga ayuda na ginapili naman rin sa mga sa Mindanao nga atagon na ayuda. Sa kuha sa rate sa Pangulo Marcos Juan ng food.
9: Yes. Sige lang mga ako, tiga ako niya, wala man dapong ito pa. Okay, makluloy rin ang ato niya mga ako, makluloy rin ang ato mga katawan. Sa, ah, wala rin yung nagkita nga na bago sa tungtong sunjud.
10: Four.
11: Yung Japon nga magbagwa ng Pilipinas sa moment Japon.
12: Sana ay maging maulad ang ating buong bansa. Sana maiwasan na yung mga korupsyon. Sana lahat ng tao walang naghihirap. Sana papayapa, iwasan ang bagbarebrela. Lahat ng inosente na nadama.
5: Magbaba na siya samtang hindi pa 2028. Kaya para hindi na maglawig pang termino niya, kaya para may pagbago na dayon. Kaya kung napalawig pag idabi sa iyang termino, do galawig pag idang pagantos ang katawan, lalo na sa paglaban sa droga, kaya do wala kita na pagbago.
4: Sa kabila ng mga programa ng administrasyon, ibinahagi ng publiko ang kanilang pagkadismaya sa panunungkulan ni Pangulong Marcos Jr. Panawagan nila na higit pang tugunan ang mga pangunahing suliranin ng bansa at maisulong ang konkretong serbisyo para sa mas maayos na buhay ng bawat Pilipino.
3: Dave Pestanio, FEBC Network News, City of Coronadal.
1: Bagong Araw, Pangunahing Balita.
0: Ilang law enforcement groups nakahanda na sa SONA ng Pangulo, ang detalye mula kay Kayla Escalante.

Gulf Avenue sa Quezon City ang iba't ibang law enforcement group ngayong umaga. Ito ay sa pagtitiyak ng seguridad at kaayusan sa gaganaping ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Sa pagbaybay sa kahabaan ng nasabing kalye na mataan ng nakahanda ang mga tauhan ng Philippine National Police, Department of Public Order and Safety ng Quezon City, QC Disaster Risk Reduction and Management Office, Red Cross at Bureau of Fire Protection. Umaasiste rin ng ilang tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority at QC Traffic and Transport Management Department para sa daloy ng trapiko sa nasabing kalye na kapansin-pansing maluwag at maayos pa. Kailing maluwag at maayos

0: Hihiling na baligtarin ang naunang desisyon ng korte. Kabilang sa mga akusado, sina dating NBI Legal Assistant Section Chief Joshua Paul Capiral, ang kanyang kapatid na si Christopher John Capiral, na dating Immigration Officer, gayon din sina Rosalinda Ang Chua at Maria Luisa Rosario Chua. Ayon sa Court of Appeals, nabigo ang AMLC na magharap ng sapat na ebidensya upang patunayan ang alegasyong sangkot ang magkapatid na Capiral sa money laundering. Nauna nang natuklasan ng AMLC ang mga deposito at withdrawal na umaabot sa 5 million sa mga bank account ng magkakapatid mula 2016 hanggang 2021. Dahil dito, inuutos ng Regional Trial Court ng Muntinlupa na kunin ang natitirang 138,000 pesos sa kanilang account. Gayunman, sinabi ng Court of Appeals na wala nang bagong argumento o ebidensyang iniharap ang AMLC na magbibigay daan upang baguhin o baligtarin ang nauna nitong desisyon.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Budget sa bigas, dapat pagtuunan ng Pangulo sa kaniyang SONA. May ulat si Brian De La Cruz.
2: Gawing numero uno umano ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kaniyang State of the Nation Address ang usapin sa pagbibigay ng budget sa bigas. Ito ang sinabi ni Spokesperson at Secretary General Cathy Estavillo ng Bantay Bigas. Ayon kay Estavillo, sa pamamagitan ng malaking budget para sa pagkain at bigas, magkakaroon ng kasiguraduhan sa produksyon ng agrikultura sa bansa. Dagdag pa ni Estavillo, kung bibigyan ng budget ang usapin ng bigas, dapat itong bantayan dahil sa nangyaring issue ng flood control sa Pilipinas na hindi pa nareresolba. Pagbibigay din ang tagapagsalita, wala nang naging maayos na administrasyon ang Pangulo. Kaya't hanggang ngayon, wala pa rin itong resulta sa ekonomiya. Mula rito sa Commonwealth, Quezon City, Brian De La Cruz, FEBC Network News.
1: Pag-aaral, bagong diwa.
0: Mga awit 33:12. Mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon at mapalad ang mga taong pinili niya na maging kanya. At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong Lunes, 27 sa buwan ng Hulyo 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po si Jo Cabrera Alabastro, nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig, hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang oras, 6:59 ng umaga.
1: Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila.
3: Teka, teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
4: May mga taong mahilig mangolekta ng refrigerator magnets. Lahat ng bansa o lugar na mapupuntahan nila dapat ay may souvenir na magnet. Mayroon naman na ang collection ay mugs, caps, relo, bells, figurine ng owl, baboy, pusa at kung ano-ano pa. May kakaibang tuwa nga na makikita kapag lumalago na ang iyong koleksyon. Pero kadalasang problema ng mga nangongolekta ay kung saan nila ilalagay ang mga ito, lalo na kung napakarami na ng kanilang koleksyon. While it is an interesting hobby to collect something, sa buhay at trabaho natin may mas mahalaga na dapat tayong kolektahin at ipunin. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho.

0: trabaho at negosyong umaasenso. Kung magsisimula ka na mangolekta ngayon, mayroon akong tatlong suggestion sa iyo kung ano ang dapat kolektahin. Una, collect pleasant memories and not painful ones. Mas mabuting ipunin at balik-balikan ang masasayang alaala kaysa mga pangyayaring puno ng pasakit at hinanakit. Hindi mo na mabubura ang iyong painful past, pero sa bawat araw na ibinibigay sa iyo ng Diyos, you can be intentional in creating happy and pleasant memories each day. Maganda rin na maging goal na tayo ay magiging bahagi ng happy memory ng ibang tao sa bawat araw. Pangalawa, collect friends, not enemies. Mag-ipon ka ng kaibigan at hindi kaaway. Ang sabi nga ng isang matagumpay na negosyante na nakakwentuhan namin, kung gusto mong umasenso, maging palakaibigan ka at hindi palaaway. Friends will recommend your business to others, enemies won't. Ang ibang ang kaaway, sisiraan ka pa. Hindi ka naman makikipagkaibigan dahil lang may kailangan ka sa isang tao. Pero sadyang mas mabuti ang magkaroon ng maraming kaibigan kaysa kaaway. Pangatlo, collect God's promises and not problems. Dapat mong alamin at ipunin ang pangako ng Diyos para sa iyo dahil yan ang magbibigay lakas loob sa iyo na malampasan ang iyong mga pagsubok sa trabaho, negosyo at sa buhay mo. God's promises will give you strength, hope, and encouragement. Basahin, kabisaduhin, at iyong panghawakan ang mga pangako ng Diyos para sa iyo. What are you collecting? Marami kang pwedeng maging koleksyon. Marami kang pwedeng ipunin. Pero ang mungkahi ko, collect pleasant memories and not painful ones. Collect friends, not enemies. And collect God's promises, not problems. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
1: Sino-sino lang ang maaaring ma-impeach sa Pilipinas? Batay sa 1987 Philippine Constitution, lima lang ang uri ng opisyal na maaaring ma-impeach: Pangulo, Pangalawang Pangulo, Supreme Court Justices, members ng Constitutional Commissions, ang Civil Service Commission, Commission on Audit, at Commission on Elections, at ang Ombudsman. Kapag ang isang opisyal ay wala sa listahang ito, hindi impeachment ang proseso sa pagpapatalsik sa kanya. Tandaan, ang impeachment ay hindi akma sa lahat, pero ang bawat katiwalian ay may parusang katapat.
2: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV. GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
3: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema niyo. Pag ginawa niyo yon, tinutupad niyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay!
4: Panata ng tunay na pagbabago sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan at hindi nakikisama sa masamang gawain. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
3: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
1: Hindi basta-basta maaaring ma-impeach ang isang opisyal ng gobyerno. May mga particular grounds ito batay sa 1987 Philippine Constitution. Kabilang dito ang culpable violation of the Constitution o sinadyang paglabag sa Konstitusyon, treason o pagkataksil sa bansa, bribery o panunuhol, graft and corruption, mabibigat na krimen, at betrayal of public trust o pagkataksil sa tiwalang ipinagkaloob ng taong bayan. Ibig sabihin, ang impeachment ay hindi lamang sa hindi pagkakasundo o pagkakaiba ng opinyon. Ito ay nakabatay sa mga seryosong paglabag na malinaw na itinatadhana ng ating konstitusyon.
2: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
5: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC.
5: Himpilan.
6: 702 DZAS.
5: Agapay ng sambayanan.
1: Tamang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, alas 7:08 ng umaga.
2: Pilipinas ngayon.

0: ang impeachment ba ay parang criminal case? Hindi! Bagamat parehong may proseso at ebidensya, magkaiba ang layunin ng impeachment at criminal case. Sa impeachment, ang purpose ay alamin kung ang isang opisyal ay karapat-dapat pang manatili sa kanyang posisyon. Kapag nahatulan, maaari siyang matanggal sa pwesto at disqualified ng humawak muli ng public office. Pero tandaan, hindi otomatikong kulong ang hatol sa impeachment. Kung may pananagutang kriminal, kailangan pa rin itong dumaan sa separate criminal case sa tamang hukuman.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV. Pilipinas ngayon!

0: Magandang umaga, Pilipinas. Umaasa po kaming maganda rin ang gising ng bawat isang nakikinig sa buong bansa at sa iba't ibang panig po ng mundo at nakatutok sa ating himpilan ngayong espesyal na araw ng July 27, 2026 ay extra special ito, mm-hmm. Diba, Kael? At sa ating buong sambayan ng Pilipinas at sa mga kababayan nating Pilipino, dahil tayo po ngayon ay tututok sa State of the Nation Address ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito po lamang sa Pilipinas ngayon, SONA 2026. Ang ating pong special coverage na hatid po sa atin, syempre po ng ating pinakamamahal na 702 DZAS FEBC Radio TV at ang inyo pong kaagapay. Dito lamang, ako pa rin po si Attorney Pastor Ni Jeremiah Belica.
1: Good morning sa iyo, Pastor Ni.
0: Magandang lalaki ka sa araw na ito, Kael.
1: Same as well, Pastor Ni Jeremiah. And of course, ako po ang inyong companion, Kael Garcia. At syempre, makakasama nyo nga po kami hanggang sa susunod po na dalawang oras at kalahati para po sa special broadcast ng inyong agapay ng sambayanan. Pansamantala, Pastor Ni, sasandabi muna natin ang oras na Pilipinas para bigyang daan ang ating mahalagang broadcast para po talakayin, 'di ba, ang mga mahalagang issue ng ating lipunan. At syempre, nakatuon tayo para syempre sa ulat sa bayan ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Alam niyo, umaga pa lamang po ay nakaantabay na po ang inyong 702 DZAS para po sa mga pinakamahalagang taunang kaganapan sa ating bansa. Layon po natin na magatid ng balanse, napapanahon at makabuluhang impormasyon upang mas maunawaan po natin ang mga isyong mahalaga sa bawat Pilipino at sa ating bansa. Ang ating pong programa ngayon ay nasusubaybayan at napapakinggan sa buong Mega Manila sa inyong mga radyo, gamit man ngayon IPM Radio, Terrestrial Radio sa transistor o di kaya sa inyong cars stereo. Maliban dyan, simulcast streaming din po tayo sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel. I-search nyo lamang po ang 702DZAS. Don't forget na paki-like, follow, and subscribe po ang lahat po ng social media channels na ang inyong agapay ng sambayanan. Gayun din po, naka-stream din tayo sa ating partner television network. Ito po ang GCTV, Signal Cable Channel 185. Kaya po, kunin na ang remote control at i-press na po ang Channel 185. At alam mo pa, Sorny, maliban sa ating radio and social media, ang mga sister stations natin ngayon ay naka-hook up din. Nariyan po ang 1143 DZMR dyan po sa Santiago City, Isabela. Ang 104.3 DWAY Legazpi dyan po sa Albay. Ang 1233 DYBS Bacolod, ang 1062 DXKI Coronadal, 1197 DXFE Davao, 1116 DXAS Zamboanga. Kasama rin po natin ang ating production team na tututok at aagapay po sa atin sa ating broadcast at maghahatid ng mga pinakahuling ulat sa iba't ibang lugar. Nariyan po si Lourdes Magtunaw, Shaira Shaira Gabornes, Phil Lagtapon, Javes Mancho, Eileen Valdez, Angelica Calayag, John B. Reyes, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Benjo Morano, Benji Musura, Absidy Ferrer, at ang ating station manager na si Joe Cabrera Alabastro. Katuwang din po ang ating mga reliable technicians sa Bukawe Transmitter Site.
0: Yun, so kasalukuyan rin nating nakadeploy, ayan na, sa batasan pambansa ang ating mga kaagapay sa field. Siyempre, kinakailangan tayo ay, kail may mga kasamahan tayo dyan na nakaabang.
1: Yes.
0: No? At nandyan sila Babylin Resulta, si Nemia Torla, si Lynn De La Cruz, si Eddie Galvez, si Brian De La Cruz, si Wenmark Balatukan, si Kael sa Kayla Escalante, si Shekinah Abalon, at syempre ang aking kapartner sa ONP, si Sister Heidi Bernardo Sampang. So kinakailangan nating antabayanan po yan maya-maya lamang.
1: Siyempre no, Pastor Ni, napakahalaga yung araw na to kasi ulat sa bayan ng ating Pangulo. This is the fifth SONA
0: bilis,
1: of the President.
0: No? Ang bilis. So fifth, ibig sabihin na by next year, ito ay 2027 at then next year alam natin election season.
1: Correct.
0: Na yan, ano? So kaya ito ay very critical period talaga sa administrasyon ng ating Pangulong BBM.
1: Pastor, niya, ano nga ba yung kahalagahan ng SONA para sa ating mga kaagapay? Siyempre, alam natin ang nagde-deliver nito ang ating presidente.
0: Tama, no? Ang State of the Nation address ngayong araw ay sinabi mo nga, no, Kael, ito ay ikalima na, no? Pero mahalaga kasi tayong magbalik-tanaw ba, no? At kumbaga sa examination, mag-review muna tayo ng kaunti sa mga naging statement ng ating Pangulo noong mga nakataraang taon, no? So, blockbuster sa kanyang statement ang balitang malapit sa bituka. At yan ang pagbaba ng presyo ng bigas. Maalala natin, Kael, na ang sabi ay 20 pesos kada kilo ng bigas sa pamamagitan lamang ng mga kadiwa outlet at iba pang mga mekanismo.
1: Yes, tama ka dyan, Pastor. At alam mo ba, kasama rin po sa ibinida ng ating Pangulo ang pagbangon ng ekonomiya at trabaho at patuloy po na paglago nito at pagtaas ng employment rate. At syempre, kada SONA po, nariyan po ang ulat sa bayan ng Pangulo. At syempre, mayroong laban kontra korupsyon. At alam mo, ayun yung naging highlight, yung extra statement niya na kung saan sabi niya, mahiya naman kayo.
0: Oo, ito ay nung nakaraang taon. So titingnan naman natin kung ano ang mga nangyari, pero hindi rin kasi nahuli ang issue ng education, no? Kung saan tinugunan umano ng administrasyon ng ating Pangulong Marcos Jr. ang pagpapahusay ng quality education. Yung kasama na rin dyan yung suporta sa mga guro.
1: Yes, tama ka dyan, Pastor. At syempre, malalaman natin kung may improvement, kung may development sa concern ng education. Kasi nalaman natin recently na talaga namang may educational gap sa ating bansa na kung saan maraming kabataan ang gumagraduate na kung saan they don't have enough comprehension. So, medyo challenging ito para sa ating education system.
0: Ay, ano lang yan? Dahil nabanggit mo yan, Kael, ano? Kasi yung ating K-12 ay padalas na babanggit at sinasabi daw ito ay bagamat nadagdagan ng dalawang taon ay parang equivalent pa rin daw ng more or less up to grade 8 o kumbaga sa ating dati yung sa mga hindi na umabot sa K-12 ang grade 8 po ay parang second year high school compared sa ibang mga bansa, kaya sinabi na dagdagan ng taon pero kulang pa din sa sa aral. At kaya ito'y tinututukan din ng ating Pangulong Marcos.
1: Tama ka dyan, Noah. At syempre, dahil health is wealth po, ang update po sa patuloy na pagkapatupad ng Universal Healthcare System. Isa sa mga naging highlight ng statement ng Pangulo is yung zero billing sa mga government hospital. At syempre, madaming lumalabas sa social media na hindi pa rin daw na isa sa katuparan ang ilan sa mga to. So syempre, kailangan suriin natin na maigi. Nariyan po ang digital transformation din ng mga public service at infrastructure. Gayun din po ang peace and security and pagkaparating po ng kaalaman patungkol po sa disaster resilience.
0: Nako, tamang-tama yan. Disaster, yung tinatawag digital transformation, at nabanggit mo yung universal healthcare system. Yes. Ano, Kael? Kasi naging issue nga ang PhilHealth nung mga nakaraang mga taon at nagkaroon niya ng umabot pa sa Korte Suprema. Diba? Pero dalawang taon na lang ay magtatapos na. Napakabilis, no? Ang termino ng ating Pangulong Marcos Jr. Kaya inaasahan po natin na mas malaman at mas may ngipin nga po ang kanyang mga tatalakayin. Itong SONA mamayang hapon, ano? So, tanungin natin ang ating mga kaagapay. So, ano po ba ang inyo pong mga inaasahan sa SONA ng ating Pangulo ngayong taon? At Kael, alam mo, ang pinaka malalim na issue na dapat i-address ng administrasyon ngayon ay syempre yung food security. You know? Hindi masyado yung nabibigyan ng prominence dahil maraming mga political issues na pinag-uusapan. Pero ano nga ba ang kahalagahan ng SONA at ang ating inaasahan ng lahat sa atin, ano? Sa ikalimang pagkakataon para sa administrasyong Marcos Jr.
1: Napakahalaga niyang, Pastor, ni usapang food security dahil laganap nga ngayon ang gutom. Ito nga, lumalago ang issue ng stunting lalo na sa mga bata. 'di ba? Na hindi sapat ang kanilang laki sa kanilang edad. Ano kaya ang mga programa, advokasya na ipinatutupad po ng ating pamahalaan para po masolusyunan ang ganitong klaseng issue? At actually, kapag ang problema po, yes Pastor Ernie.
0: Hindi, naalala ko lang kasi Kael, sinabi mo yung stunting. Mm-hmm. Ano? Sa ating kasing mga Pilipino, pagka stunting, medyo yung iba hindi pa maintindihan. Mm-hmm. Pero pag sinabi mo yung pagkabansot,
1: yes.
0: Yan, no? So yung nagiging issue pala ito.
1: Correct.
0: At maraming lumabas na may epekto ang malnutrition, mm-hmm, o yung sinasabi natin food security na nagdadala ng malnutrition sa pagkabansot. At mm-hmm, ibig sabihin yung utak ng bata ay hindi na lumalaki.
1: Correct ka dyan, no, Pastor. Talagang may ripple effect yung mga bagay mm-hmm na ito na kapag kulang sa pagkain, di ba? Kulang din sa pagkatuto at hindi magpa-process. Naalala ko last Friday, ito yung itinapi ko sa isang program ko na Angkla na kung saan mm-hmm tumatalakay po sa mga social issues. At syempre, just to share, no, Pastor, naalala ko, naging bansot din ako nung kabataan ko. Nakasama po ko sa program ng government, sa school namin, sa mm-hmm feeding program. At isa yun, panahon po ito ng Aquino administration. Mm. So talaga kahit paano, sabi ko nga lumaki
0: nakabawi
1: na.
0: Naman.
1: Nakabawi naman. And praise God, talagang sabi nila pag pumapasok daw sa FEBC nagkakagig. Pumasok ako dito ng patpatin. Oo.
0: Okay.
1: Kahit paano ay
0: so ibig sabihin may pag-asa ang mga bata na 'yan kasi may yan ang kinakatakot ng mga eksperto mm-hmm na pagka lumabas daw sa edad na 4 na taon o 5 taon at talagang mm-hmm stunted limitado na daw ang paglaki. At meron tayong exhibit number 1 pala, mga kaagapay mm-hmm dito, si Kael mismo. No? At yan ay kinakailangan nating mas tutukan sa darating na mga panahon.
1: Yes, at alam mo Pastor, kapag ang problema po ay ramdam ng bituka, maraming apektadong mamamayan. Pero syempre, bilang pong mga mananampalataya, hindi lang tayo abanger, di ba? Dapat syempre ay may ginagawa din tayo. Tayo po ay mga prayer warrior amen para po sa ating bayan. Kaya natutuwa kapag ang bansa po ay umaangat, lumalago at syempre nalulungkot tayo kapag may mga pinagdaraan ng pagsubok. Kaya po tayo ngayon ay pro-Philippines. We are not pro to any colors. We are not pro to any politicians. We are loyal to our country. We are loyal to our constitution.
0: Amen. Kaya mahalaga yan sa ating disposisyon mm-hmm bilang mananampalataya dahil tandaan natin, ang sabi nga ng 2 Chronicles 7:14 mm-hmm that if my people who are called by my name will humble themselves and pray, seek my face, turn from their wicked ways,
1: yes,
0: then I will I hear from heaven, forgive their sins and heal their land. So, if my people, so tayo pa rin mga mananampalataya sa Panginoong Jesus ay dapat tumawag sa Kanya. Eh, hindi lang tayo basta simpleng abanger, sabi mo yes nga, no? Pero tayo ay nananalangin. So, kailangan malaman natin ang ating question of the day.
1: At syempre, dapat hindi lang tayo ang mag-usap, Pastor, ni aanehan natin ang ating mga kaagapay na lumahok po yan sa ating talakayan. Kaya ikaw kaagapay, ano ba yung ibibigay mong marka para sa ating Pangulo sa kanyang administrasyon, di ba? At syempre, mag-react po kayo sa ating streaming. Gusto natin very engaging tong program natin. Mm-hmm. Di ba may mga reaction button dyan? So, thumbs up kapag sa tingin nyo ay poor performance. Heart kung outstanding. Care reaction kapag very good. Wow naman kapag poor. At syempre, mad pace kung very poor. Yan. So, react-react na po. At Pastor, yung madami na nagko-comment, pwede siguro nating pasadahan ito.
0: Yan.
1: Yung mga kaagapay natin. Unahin ko na, sabi ni Ate Evelina De La Rosa, good morning, mapagpalang araw ng Lunes. Ganun din kay Rodel Lacanlale. Sabi ni Lilia Ditan, good morning sa lahat, patnubayan nawa ng Panginoon ang station para mas marami pa ang makarinig at makilala sa Panginoon sa kanyang kabutihan. At maging si Annelyn Santos, blessed morning.
0: Yan. So madami-dami din. Binabati ko din ang mga nakikinig sa aking opisina ngayon. Sila Dario Pasaraba at Naririan at mga kasama ko sa law office na nakaantabay din sa atin. Siyempre ang isa sa aming mga leaders sa church, si Mama Pong Ison, o Ison, pinagpalang umaga, pastor ni Jeremiah at brother Kael. All glory to God. For your love to him in the nation.
1: Mm-hmm. Ito, nag-comment din si Cynthia Valencia, watching from San Jose del Monte, Bulacan. Si Julieta Belhira, magandang araw po. ay, eto Pastor ni, ang gagandang lalaki po ninyo. Alam mo, minsan lang po yun kasi
0: salamat,
1: minsan na tayo magbarong.
0: At alam mo na minsan eh, natatanggal din yung amag doon sa aming mga barong kapag once a year.
1: Yes. Sabi ko nga, nagbatian kami dito para hindi na ako sanay magbarong, para nangangati na ako. Pero wala tayong choice. Siyempre, kailangan natin ihatid ang mga mahalagang impormasyon sa ating mga kaagapay.
0: Oh, kanina nga, nagbibiroan na kami ni Kael. Sabi ko, dapat ano yun, nakatayo tayo kasi ano eh, makita yung full profile. Pero... at pero makikita nila ang ating mga kaagapay siguro sa patuloy ito, no? So whole day itong ating special coverage.
1: Correct. Alam mo, maliban sa ating morning block, meron tayong special broadcast mamayang hapon din na kung saan makakasama naman nila si Bishop Ruben Abante at saka si Pastor A. So hanggang mamaya po yung coverage ng SONA.
0: Yan. At marami pa, no? Marami pa tayong makakausap ngayong umaga at mamayang hapon din, ano? Kaya... tanungin natin ang bawat isa sa ating mga kapitbahay, kaibigan, ano bang palagay nila, no, sa SONA at ano ang marka ng inyong ibibigay sa kasalukuyang administrasyon. Ano nga ba, Kael, yung kanilang mga dapat ibigay? Kung magbibigay ng tinatawag na hindi lang grado, ha?
1: Yes.
0: Magbibigay kayo ng inyong

0: feedback. Kasi mm-hmm. sa mga establishment, mayroon tinatawag na feedback mechanism. Correct. No? Smiling face, sad face, no? Wapakil's face. Yung... So, sa atin, anong ulit yun na... Kaila, no?
1: So ito
0: sa...
1: mga kaagapay, ulitin po natin para sa marka nyo sa ating Pangulo. So like kung poor, carry action kapag very good.
0: So thumbs up kapag ka
1: poor.
0: Poor, okay. So
1: then,
0: heart.
1: May care kung very good.
0: Ah, very good, okay.
1: Heart naman kung outstanding.
0: Okay.
1: Wow kapag good lang. And okay. Angry or mad face kapag very, very poor.
0: Yan.
1: At alam mo pa, Sorny, pinost natin to last Saturday at as of 7 a.m., naka-garner na kaagad tayo ng ating marka para sa ating Pangulo based on the accumulated na numbers po ng nag-react po sa ating post. At alam mo, Pastor Sorny, okay. Ito ating, bate sa ating resulta, nangunguna po ang poor na kung saan madami ang nag-like, 37%. Sunundan po ito ng very poor.
0: Uy,
1: na kung saan merong 27%.
0: Okay.
1: At pangatlo ang 23% na heart reaction na outstanding.
0: Okay.
1: Next naman ay ang very good na care reaction. At lastly, good na 2% dyan sa wow reaction. So, okay. So damang-dama ng mga kaagapay natin yung mga reactions nila.
0: Yeah. Kaya bukas pa po ang ating polling feedback. At makikita natin dyan. Ang maganda lang ngayon sa ating teknolohiya, di ba, Kael, ay may real-time
1: correct.
0: Na feedback. At paalam po ninyo ang inyong pong sentimiento. At yan ay ang essence ng ating demokrasya. Kaya mag-comment sa ating Facebook para magsilbi itong ating poll for the entire day. Ano? So, marami tayong mapag-uusapan at syempre, nandiyan din na Kael, no? Yung patuloy pa rin ang mga nangyayari na impeachment proceedings, yung issue usapin sa flood control.
1: Correct.
0: At syempre, yung... mga matagal nang nakalipas na issue at patuloy pa rin no ang patungkol dun sa mga ICC investigations at pero yan ay kinakailangan siguro mag-take ng a little backseat muna ngayong araw na ito dahil gusto natin malaman ano ba ang direksyon ng ating Pangulong Marcos Jr. sa ating bayan sa darating na nalalabing alam mo sa tingin ko dalawang taon
1: man.
0: Almost
1: 2 years na lang Pastor Ni.
0: Oo kasi kaya po 2 years 'yan. Kasi by 2028 o 2026 na ngayon, by 2028 ito po yung tinatawag na pagpapalitan na no? Pagpapalitan na po ng pangulo at maririnig naman ang unang pangulo. Unang statement ng magiging bagong pangulo naman by 2028 ano yan ay assuming na regular lahat ang mangyayari di ba at talagang magkakaroon ng transition by 2028 kaya nga after this sona meron pang isa next year ano pero alam natin na 2027 is medyo nararamdaman na ang election chills and fever niyan. So, a campaign, no? Medyo kakampakan niya pa
1: niya. At saka ramdam na ngayon, Pastor, ni yung galawan din ng mga ating politician, both on the national local government, kung saan ba silang panig pupunta. Kasi syempre, yung galawan din ng impeachment, di ba? Kung mako-convict or ma-acquit ba ang pangalawang pangulo. So, syempre, lumulugar na rin ang ilang mga nasa ating pamahalaan.
0: Mahalaga yun, Kael, kasi... ako naka-experience ako na maglingkod sa gobyerno ano and makikita mo talaga mararamdaman mo talaga yung sabihin natin yung wind of of changes
1: yes.
0: ng politics kapag every time na malapit ang election ha mararamdaman mo pati sa kung gaano ka-responsive ang mga government offices at agency dahil katulad sa akin dati sa aking ahensya kami ang responsable sa red tape no
1: yes.
0: So kami ay kadalasan tumatawag ng atensyon ng mga ahensya, mga local government ay mararamdaman mo talaga it's either mas mabilis ang kanilang pagtugon o yung iba ay mas matagal ang pagtugon nila kasi nga ito ay nakikita na ang ang hangin ng kampanya at election diyan pero ang ating panalangin ay magpapatuloy ang serbisyo sa taong bayan, may election man o wala. Mm-hmm. Kasi yan naman ang talagang napakahalaga sa atin. At maraming mga sinasabi nating variables na pwedeng mangyari, mm-hmm. no, katulad niyang Kael, na ano nga mangyayari kung ma-impeach niya ang pangalawang pangulo. Kasi first time man, Kael, ha, na ang ini-impeach ay vice president. Nakakita na tayo na in-impeach ang presidente, no, si Presidente Erap, na nagdulot sa kanyang resignation. Ano? Mm-hmm. Ang pangalawa, ang former Chief Justice Corona, na-impeach, no, at na-convict sa impeachment court.
1: And I think si CJ Corona lang ang tanging impeach na tapos talaga, ang na-complete. Diba? No?
0: Kompleto ang impeachment. At ngayon, ang pangalawang pangulo. At meron pang ibang mga impeachable officers, mm-hmm. kasi katulad ng Office of the Ombudsman, yan, no?
1: Mga constitutional commissions.
0: Commissions, no? Civil Service, mm-hmm. COA, at
1: COMELEC,
0: so sila ay mga impeachable officers dahil nga po sila ay considered na talagang hindi lang nagpapatakbo, mm-hmm. ng mga ahensya ng gobyerno, pero sila ay tinatawag na nagbabantay rin, mm-hmm. nagbabantay rin sa ating demokrasya. Kaya nga pinapahabili, no, tawag nyo, pinapaubaya,
1: yes.
0: sa ating mga halal ng bayan ang pagdesisyon kung sila ba'y tatanggalin o hindi.
1: Talagang tama yun, Pastor. Talagang nasa kamay ng ating mga kaagapay kung sino ba ang iluluklok nila sa susunod na eleksyon sa 2028. At ngayon pa lang, paghandaan natin mag-obserba, magsuri po kung sino ba ang inyong mga napipisil. Pero syempre, ngayon, pagtuunan muna natin yung mga mahalagang issue ng ating lipunan, particular na yung mga accomplishment, yung mga needs to improve ng pamahalaan. At alam mo, Pastor, narito na sa ating linya, kasama na po natin.
0: Yan, so kasama natin ang ating hindi na to halos bisita, no? Kaya ito ay regular na po nating paboritong hinihingan ng kanyang wisdom at pananaw sa atin pong bayan sa mga nangyayari, ang Senior Research Fellow sa Ateneo Policy Center at sa Ateneo School of Government, at siya po isang profesor at constitutionalist. Walang iba po ang ating kaibigan, si Attorney Michael Henry Yusinko. Magandang umaga, Attorney.
2: Hello, Attorney Mike. Magandang umaga, Attorney Bellica at Kael. Magandang umaga sa inyong dalawa. Magandang umaga rin sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa Oras na Pilipinas.
1: Yes. Attorney Mike, ito na po ang ikalimang sona ng Pangulo. Kumbaga, isang sona na lang matatapos na. Pero sa tingin niyo po ba, Attorney Mike, ano nga ba ang inaasahan ng publiko para sa kanyang fifth sona?
2: Well, ano na, 'di ba? Sinabi na nung Malacañang that the president will be outlining accomplishments, no? Sabi nga nung secretary ng PCO, maraming yun ang kanyang term, no, maraming accomplishments, kaya dapat daw makinig lahat, no, which I think is inappropriate, no. Kasi I'm sure si Attorney Bellica alam to, that the sona is not the occasion for bragging, no. The constitutional design of the sona, or the constitutional intent, is that it is an address to Congress. Mm-hmm. Yun ang nakalagay sa ating saligang batas. The president shall address the Congress on its first session day. Now, tama ba yun na ang Pangulo ay magmamayabang sa mga mambabatas natin? Diba? So, I think that's an inappropriate, possibly unconstitutional, na gagamitin ang SONA as an occasion para mag-list ng quote-unquote accomplishments ang isang pangulo.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Attorney, so sa isang ideal, siguro isang ideal na alternative universe, kasi nakikita nga natin na ang State of the Nation address ay nagagamit talaga to showcase ang iba't ibang mga minsan personal, political, at syempre hina-highlight din nila ang kanilang mga accomplishment sa taong bayan. Pero sa isang ideal at strictly na sumusunod sa ating konstitusyon, ano ba ang inaasahan dapat ng taong bayan sa pagpapahayag ng Pangulo?

0: towards sa mga kinatawan nila, no, sa kamara, no, de representante, mm-hmm. kasi sabi mong attorney, at kadalasan itong hindi nakakatch o nakukuha ng marami sa atin is ang SONA ay address doon sa mga kinatawan din sa Kongreso. So ano ba dapat ang sana na ideal na mga i-articulate ng Pangulo sa isang State of the Nation address?
1: So, magandang tanong yan, Attorney Bellica. No? So, tingnan natin kailan ginagawa yung address. No? Sinabi ko na kanina, the address is to the lawmakers. No? Mm-hmm. At kailan? This is made on the first day of the session. Mm-hmm. Diba? So, ang ibig sabihin nun, this is really a coming together of the executive branch and the legislative branch. No? Isang beses lang nangyayari officially, which is today, no, when the Congress opens and the President will address Congress. Mm-hmm. So, ang dapat hinahanap natin dito is dalawang bagay. Isa is assessment ng Pangulo dun sa State of the Nation. Kasi ang executive branch, yung departamento ng gobyerno natin na pinangungunuhan ng Pangulo, ito yung front line. Ito yung laging nakikiharap sa taong bayan, 'di ba? Sila actually talaga yung nagde-deliver ng public service, ng government service. So they would know kung ano yung current state of the nation, ano bang problema, anong concerns, anong nangyayari. So that's one aspect na gusto natin marinig mula sa Pangulo. Itong nangyayari sa atin ngayon, which could include also accomplishments, by the way, no, mm-hmm. na ano yung mga nagawa, ano yung epekto nung nagawa, and therefore ano pa yung kailangan gawin. And that's the second part na kailangan natin marinig. This is now the address to Congress na okay, ito yung mga nangyayari sa bansa natin, ito yung mga dapat nating gawin bilang magkasama, no, partner, executive and legislative. So, ito ang kailangan ng mga batas na mapasa, ito yung mga kailangan na batas na marepaso, o ito yung mga batas na kailangan amyendahan. Kasi ito yung mga tutugon dun sa mga kailangan natin gawin. So, magkaugnay yon, yung una at yung ikalawang bahagi ng SONA. Yun ang dapat hinihintay natin, yung ano yung mga nangyayari sa atin ngayon, which includes ano yung mga concerns natin, ano yung mga problema natin. And second, paano tutugunan ito ng Malacañang at ng Kongreso? Ano yung mga batas na kailangan mapasa? Ano yung mga batas na kailangan maamyendahan? So these are the two things that we should always hear in a SONA.
2: Mm-hmm. At alam mo, Attorney Mike, last year nga nung nakaraang SONA, madaming ipinahayag ang Pangulo patungkol sa mga highlights ng kanyang administrasyon, particular dun sa mga na-accomplish niya. Sa tingin niyo po ba itong mga nabanggit niya ay sapat na ba para syempre masolusyonan din yung problema ng ating bayan, particular sa edukasyon, ito yung flood control issues, yung issue din ng education natin?
1: Well, kung isa-isahin natin, kung pagbabasihan natin yung ika-apat na SONA, no? So, syempre, yung pinaka-matingkad sa alaala natin is yung mahiya naman kayo, no? Na binigkas ni Pangulo Marcos. So, ang maaari nating update doon is really yung mga kaso sa ombudsman ngayon. So, this is now in the ballpark of the ombudsman. So, hindi na to sakop ng executive branch. Mm-hmm. Hindi na to sakop ng Pangulo. Right? Naipasa na niya, in other words, yung bola sa ombudsman. At kung meron tayong i-evaluate, dapat yung ombudsman. No? Mm-hmm. So, ilang kaso na ba naka-file? Sino-sino na ba yung nakasuhan? Kung meron mang papel, si Pangulong Marcos dito sa mga flood control litigation is yung pag-capture kay Zaldico. Kasi that is still the job of our police, no, which is under the executive branch. So kung meron mang tayong hihingiin pa in that regard kay Pangulong Marcos is yung paghuli kay Zaldico. Pero as far as the litigation or the prosecution of the corrupt, ombudsman na dapat ang tinitignan natin dyan.
0: Attorney Mike, yaman na rin lamang na pag-usapan na itong si former Congressman Zaldico. May mga itong nakaraang weekend, no? Merong 16 ba or ilan ang finalan ng kaso ng Office of the Ombudsman na mga sangkot daw umano sa flood control problems, no? And although we welcome it, no, at talagang yan ang hinahanap ng mga tao na mag-file ng kaso, hindi lamang dun sa mga perceived na kalaban sa politika, pero pati na rin lahat ng mga nababanggit. At nabanggit rin, bukod dun sa mga na-filean, ay ang pagpiprepare din ng complaint, no, ng for preliminary investigation naman laban kasama din si dating Speaker Martin Romualdez. Ang mga statements na ito, pati iyong pagfa-file ng kaso, ay medyo malapit masyado at nangyari bago itong SONA. So parang ang sinasabi ng iba, inihabol daw bago magkaroon ng SONA. And ano ba yan? May valid ba sila na sinasabi yung mga ibang mga tao na hinabol lang kasi, o kung hinabol man o hindi, at least na na-file, di ba? Mm-hmm. O may piniprepare na preliminary investigation laban dito nga kay Zaldico at kay former Speaker Romualdez. So, does the timing actually matter, Attorney Mike, dito sa usapin na ito ng mga investigasyon?
1: Well, ultimately, it shouldn't anymore, no? Kasi, ang gaya ng sabi mo, gusto natin makasuhan, eh. Gusto natin maaresto at magkaroon din, mapusasan din. Hindi lang si dating Speaker Romualdez, of course, di ba? Lahat ng involved. And we know, marami pang involved na kailangan dumaan dito sa ganitong klaseng paglilitis o pagtutugis. No? Mm-hmm. So, for me, kung ako tatanungin mo, the timing, of course, is parang hinabol. Nakakataas kilay. Di ba? Nakakataas kilay, of course. Di ba? Pero, mas concern ko, if you're, ano, asking me talaga, is, ang concern ko is yung follow-through. Yung follow-through dito. So, ang matako talaga when it comes to the flood control issue is sa ombudsman. Now, obviously, syempre, kailangan din natin tanggapin na involved din dito si Pangulong Marcos. Right? Hindi natin pwedeng iwasan yun na sabihin na wala siyang kinalaman dito. That's ridiculous, no? Ang saving grace lang ni Pangulong Marcos ngayon is meron siyang immunity from suit. So, hindi natin siya pwedeng tugisin ngayon dahil dun sa immunity from suit niya. But, alam naman natin na itong flood controls issue na to ay malawak ang sakop nito. Hindi ito problema lang ng mga mambabatas. Alam natin, problema rin ito ng executive branch. Marami na nga tiga DPWH ngayon ng kasalukuyang nililitis na. So, hindi absuelto si Pangulong Marcos dito, no? So, ang gusto ko ditong makita natin or hingiin natin from the ombudsman in particular is the follow-through na talagang tutuparin niya yung mandato niya na protector of the people. Hindi yung protector of politicians na kaalyado niya o kaibigan niya o tinulungan siya, no? And that includes President Marcos who appointed him.
0: Yeah. And kakambyo lang kami ng konti, attorney, dun sa mga katanungan from the political side. So sasantabi sa natin saglit, pero dun tayo siguro sa isa sa mga pinambungad niya na issue nung pagpasok pa lang na ating pangulo. yung issue sa pagkain.
2: Yeah.
0: In fact, naalala nga natin nung siya umupo, hindi siya nag-appoint ng Department of Agriculture at that time dahil siya mismo ang umupong secretary or hindi secretary, siya mismo ang umupo, direct nang nagre-report sa kanya ang Department of Agriculture. I don't know kung ito ay nakabuti o hindi nakabuti kasi sinabi nga nung iba ay bandang huli, nag-appoint rin naman pala. No? Mm-hmm. Pero ang katanungan dito, kamusta na ba yung usapin dun sa pagkain? May struggle pa rin ba ang ating bansa pagdating sa mataas na presyo ng bigas? At natupad ba ito? So, dapat ba nang balikan ng Pangulo at ipagpaliwanag niya kung ano na ang nangyari dito sa issue ng food security natin?
1: 100% agree ako na dapat. Isa to sa dapat niyang pagtuunan ng pansin sa SONA ngayon. Kasi this is the fifth, no? Second, I think this is the last, di ba?
0: Ay, meron pa siya
1: second to the last pa.
0: Yeah, oh, meron pa siya next year.
2: Next year.
0: Yeah.
1: Mm-hmm. Right. So, I would definitely agree na dapat isa to sa mga dapat niyang isama dito sa SONA niya ngayon at sabihin sa atin, sabihin sa mga mambabatas, ito na ang nangyayari ngayon.
0: Mm-hmm.
1: At ito pa yung mga dapat nating gawin. Kasi from my perspective, hindi pa ganun kaayos ang ating food security. No, we are still in that place or in that situation na yung ating mga kababayan ay insecure pa rin sa kinabukasan when it comes to our food supply. No, kasi umaasa pa tayo sa mga imports.
0: Mm-hmm.
1: And of course, nandiyan pa yung mga sindikato na kaaway ng mga magsasaka natin. And of course, yung agriculture sector natin mismo, right? Naghihingalo pa rin. So, maraming issues pa rin from the time na nabanggit ito ni Pangulong Marcos as one of his utmost priorities. So, tama lang na tanungin siya ngayon, ano na ang nangyari? At ano pang magagawa? Ano pang kailangan gawin? Kasi our current state of affairs in our food security is still, well, abysmal sa tingin ko, no?
0: At kaalinsunod na rin dyan, attorney, yung mga issue kung paano ba tayo naghahanda. Kung meron mang epekto itong mga nangyayari sa mga usaping global, no? Yung mga awayan ng Amerika sa Iran. And may mga nakausap rin tayo dito sa ating programa na mga, o sa oras sa Pilipinas, na nagpapahiwatig ng concern doon sa oil crisis, no? Bagamat sinabi nga na medyo tayo ay nakahinga-hinga ng konti kasi nagkaayos sila saglit. Subalit ang sabi ng iba, attorney, para daw yan tsunami na kung saan nagsimula yung epicenter ng lindol sa dagat ay dumadaan yan at it eventually would hit ang mga bansa eventually. And at sinasabi nila, ang Pilipinas daw ay maaring tamaan in the later part of this year. Ito na ngang papasok. So, isa rin yan, no? Yung usapin siguro, attorney, ng energy security natin, lalong-lalo na yung sa mga, sa fuel, and bagamat hindi na masyado na pag-uusapan, palagay mo ba, did our administration do enough to actually remedy the situation or ano pa ang pwede nating gawin diyan o dapat bang pag-usapan at banggitin na Pangulo patungkol sa usapin naman ng energy, attorney?
1: Well, tama ka, Attorney Velica, no? So, ang nagawa ng administration is remedyo. Remedyo lang. No? So, we're actually revealing another kumbaga weakness when it comes to the current iteration of the SONA, no? Na in the past SONAs, yung laging natututukan is the immediate relief, immediate impact, no? So pagdating dito sa food sa energy security, I'm sure ang isa sa mga babanggitin ni Pangulong Marcos is yung mga remedyo na na-implement ng administration na kahit papaano naman syempre tumugon dun sa immediate na pangangailangan ng karamihan sa atin, right? But the SONA is really not designed for that, no? Kasi yun, pwede sa mga PRESCON yun eh.
0: Yeah.
1: Ang SONA is for yung mga immediate action that has a long-term view. In other words, yung mga building blocks para matugunan yung mga tinatawag natin intergenerational problem, katulad ng yung how you described it, yung energy crisis natin na baka ngayon okay tayo pero yung tsunami tatama rin sa atin eventually. So this is really pang long term. Kaya nga ang disenyo ng SONA is yung pangulo at yung kongreso nagsasama at sinasabi nila or dapat sabihin nila na ito ang mga kailangan nating gawin as building blocks to address yung mga long-term problems natin, like food security, energy security. So kung remedyo at remedyo lang ang pag-uusapan natin sa SONA, well, sayang yung panahon, no? At hindi na pag-uusapan yung mga dapat building blocks na tugon dun sa mga ganong kalaki at ganong kalawak na mga problema.
2: Yes. At syempre, Attorney Mike, tuwing SONA, laging ang kaharap nga ng Pangulo ay ang mga nasa Kongreso, both the congressman sa lower house and the Senate. At nagpo-propose siya. Ito nga yung mga LEDAC bills, yung mga proposed bills po niya. At alam nyo mga kaagapay, doon po sa 52 priority bills, 26 lamang po ang na-approve at naisabatas. Attorney Mike, ano po ba ang masasabi nyo dito sa mga pinagtutuunan na batas ng ating pamahalaan? At syempre, naiiba nga ngayon ang focus dahil sa daming priorities din ng ating Congress.
1: Hindi maganda yun, no? KL, those numbers are bad actually. So, bagsak yun, di ba? Kasi kalahati halos, di ba? 50%. So, hindi magandang ano yun. Hindi magandang pangitain yun, no? Lalong-lalo na if we are going to relate it to the SONA. Because like I said, the SONA is designed for that, no? Na magsasama ang executive at legislative para mapasa yung mga batas na kailangan natin. Ito na nga yung mekanismo ng LEDAC. And ito na rin mismo yung nababansagan na priority bills. No? So, yung numero na sinabi mo, that is actually a failing grade. So, hindi magandang pangitain yon kasi that means yung mga problema na na-identify na nila, eh hanggang ngayon, problema pa rin sila. Mm-hmm. Wala pa rin silang tugon mula sa Malacañang at sa Kongreso.
2: Mm-hmm. At syempre, isa po dun sa mga na-propose na batas na yon is yung itong anti-dynasty bill na paulit-ulit na every Congress ata madaming nagsasubmit, madaming nagpo-propose ng bill. Pero hanggang ngayon ay pending pa rin. Ano po ba sa tingin nyo ang magiging hakbang ngayon ng pamahalaan patungkol dito? Particularly dahil ngayong mga nasa Kongreso ay pamilya rin.
1: Yun, hindi masyadong maganda ang pangitain natin doon. Mm-hmm. Kasi nga, gaya na sinabi mo kay El, ang Kongreso natin ay punong-puno ng mga dinastiya. Mm-hmm. Si Pangulong Marcos mismo ay pinuno ng isang dinastiya at marami siyang kamag-anak sa, ilan din ang kamag-anak niya sa Kongreso. Yung anak na sa House, yung kapatid na sa Senate. Mm-hmm. Yeah, yung pinsan niya, dati pang speaker. No? So, I think, itong issue na to na anti-dynasty or the law that regulates dynasties, this is something na hindi lang natin pwedeng

0: Senador na ng Kongreso natin. Nariyan ang impeachment, nariyan ang mga iba't ibang mga personal responsibilities nila sa taong bayan. And ito nga, yung fiscal budget na kung saan talagang madaming hinihiling din ang pamahalaan dito sa ating Kongreso na nagpapasa din, di ba, ng ating budget sa ating bansa. Sa tingin nyo ba, dahil nga sa mga kaganapan sa mga issue ng korupsyon, ano ba dapat yung i-priority ng ating pamahalaan, particularly nitong executive and legislative?
1: Well, of course, the budget is there, no? Nandiyan na yan, eh. Mangyayari na yan after the SONA. And kailangan, again, nasa atin na naman yung responsibilidad. When I say natin, again, I'm talking about media and academe, no? Na suriin, mag-ingay kung kailangan mag-ingay. Now, ang malungkot lang is so far yung transparency na ipinangako ni Pangulong Marcos mismo ay medyo nagkukulang, mm-hmm. no? Kasi right now wala tayong ideya kung ano yung nakalagay dun sa proposed budget, no? Na supposed to be tapos na at ipapasa na sa House. But hopefully pag napasa na nga sa House, the process will be more transparent mm-hmm. than yung nangyari sa pag-draft nung budget, no, nung NEP. So, mm-hmm. meron pa tayong panahon para pag-aralan at busisiin at siguraduhin na yung mga kailangan puntahan ng pera ng bayan ay doon talaga mapupunta.
2: Yeah.
1: So, but of course, yung mga LEDAC bills, kailangan mapasa pa rin yun. Kasi alam na natin, those are priority legislation. Mm. So, kailangan yung mga mambabatas natin, particularly yung Senate President at yung Speaker, hindi nila makaligtaan na meron pa rin LEDAC list of priority bills.
2: Yeah. Attorney, meron pang isang bagay na siguro tinatanong din ng iba nating mga kasamahan, ano, at mga taong bayan, ano ba nangyari doon sa ating sovereign fund, investments na ginawa niyan, and meron na ba tayong kinita diyan sa mga investments, saan ba ito napunta? Mm-hmm. Dapat ba itong palagay mo at this point bigyan din ng tuon or paliwanag, or pwede na siguro sa sabi mo nga sa mga presko na lang i-discuss?
0: Mm-hmm.
1: Sa aking palagay, pwede na yon sa press con. In fact, at this point, ayoko marinig kay Pangulong Marcos yung any issue about the Sovereign Wealth Fund. Kasi dapat hiwalay yon sa gobyerno. Right? Mm-hmm. Mas kakabahan ako actually kung si Pangulong Marcos ang nag-report doon. Kasi ibig sabihin yung mga pinuno nung Maharlika Investment Corporation sa kanya nagre-report, no, which is unusual or irregular kasi dapat nagre-report sila sa bayan, sa taong bayan, no, hindi sa pangulo. So I would rather na yung MIC, yung Maharlika Investment Corporation, ay mas maging transparent at buksan yung kanilang mga portfolio sa media para busisiin, no? Kesa marinig ko from Pangulong Marcos sa isang SONA, kasi parang press release lang yun, eh.
2: Mm-hmm.
1: Right? Which is not enough. Kasi we're talking about billions of taxpayers' money.
2: Yeah.
1: Kailangan dito parang accounting methodology ang pagbusisi. Mm-hmm. So maybe the SONA is not the occasion for that. Ang kailangan natin, yung MIC, ay maging bukas sa kanilang mga libro para mabusisi ng mabuti ng taong bayan.
2: Ito namang sa usapin ng nabanggit na natin din kanina sa flood control, yes. No? Doon sa mga isang taon na rin itong mahiya naman kayo.
0: Yes.
2: Di ba? At may nahiya nga ba? after ng filing na itong mga inilabas nila, sinabi mo kanina, attorney, na dapat may follow through. Di ba?
0: Yes.
2: Ano ang ini-expect natin